0: School on the Air, programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
1: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
0: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Chap araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
1: sa Radyo Magazine.
0: School on the Air, katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
1: School on the Air sa Radyo Magazine, 1270 AM.

0: Morning! Isang magandang malusog at masayang umaga sa inyong lahat. Nakikinig kayo dito sa Radyo Magazine sa ating programang School on the Air. Kasama ko si Teacher Cha. Magandang morning! Kamusta kayo? Kamusta mga bata? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kasama na sina Ate, Kuya, Mommy and Daddy. Makakasama natin sa Master Control ang ating Tres Marias, ano, yung mga sound engineers natin. Nariyan si Miss Marisol Malimban, Miss Camille O'Malley, Miss Rona Esperanza. At syempre, ang ating EP for today, Miss Julian Nicole Calces. Mamaya makakasama rin natin si Miss Yen dahil may...
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!
1: Radyo Pilipinas!
3: Interesting no usapan.
4: Hindi heavy!
5: Tugtugang chill.
3: Suave.
6: Learning from home, they need more ring.
7: Radyo Magazine.
8: 1278 AM.
0: So abangan nyo ang balita ni Miss Yen, ano, para sa ating lahat. Ano kaya yun? Samantala mga bata, ate, kuya, mommy and daddy, samahan nyo kami sa loob na isang oras, 8 a.m. until 9 a.m. Hatid natin ang mga bagong kaalaman para sa lahat ng mga bulilit. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan at lessons of the day, please like, follow and share our social media accounts. Nasa screen natin ngayon lahat ng mga social media platforms ng Radyo Magazine. Share and like. At kung meron kayong katanungan sa amin, pwede po kayong mag-email sa radyomagazine@gmail.com. And also, pwede na rin naman kayong dumirekta sa ating official Facebook page. At para mas pagandahin at pagbutihin pa ang serbisyo natin at pagbibigay natin ng mga impormasyon dito sa mula sa inyong istasyon, ay meron na tayong website. Ayan yung ating official website. Lahat ng mga balita na nababasa ninyo sa ating social media accounts at lahat ng mga binabahagi naming kwento dito sa programa natin ay uploaded or posted po sa ating official website, radyopilipinas.ph/radyomagazine. Again, radyopilipinas.ph/radyomagazine. And also, kung wala naman kayong radyo sa bahay, ayan ano, kung wala kayong radyo sa bahay o kaya naman mahina ang nasa biyahe kayo, mahina ang signal ng inyong mga radyo, eh, pwede naman yan sa ating mobile app na PBS Receiver basta meron kayong internet connection. Yung mobile app natin, ida-download nyo lamang sa inyong mga cellphone or gadget ang PBS Receiver. Available sa Google Play Store and App Store. Libre lang ito, again, basta meron kang internet. So, mapapakinggan ninyo lahat ng mga programa natin mula umaga hanggang gabi. At hindi lang Radyo Magazine, lahat ng mga istasyon natin dito sa Central Station. So ano pang hinihintay ninyo? I-download na, sabihin na kina ate, kuya and mommy and...
6: ...on social media platforms.
9: I-search lamang ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
14: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Mga bata, ngayong araw na ito, meron tayong special guest for today. Pero bibitinin ko muna kayo, hindi ko muna sila ipapakilala. Dahil tayo muna ay tatalakay ng ating subject of the day. At ang ating subject of the day, mga bata, ay it's Filipino time. Natapos tayo noong nakaraan, ano, sa lesson natin tungkol sa pantukoy. At mga bata, ngayon ay itutuloy natin yung pag-aaral natin patungkol dito. Alam naman natin mga bata, no, ang pantukoy, sabay-sabay nating basahin. Ang pantukoy ay tumutukoy, ano, or kung paano natin ini-introduce o pinapakilala ang pangalan sa bawat pangungusap. Pero babalikan muna natin yan. Ako, meron tayo naging problema sa ating technical side patungkol dito sa ating subject of the day. Samantala, babalikan natin yan mga bata. Ano? At hindi naman syempre pwedeng mawala itong subject of the day natin. Magbabalik tayo pagkalipas ng ilang paalala.
13: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
3: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Okay class, recess, break time.
15: Yay!
16: Tignan mo tong baon ko.
15: Anong baon mo? Pahingi naman.
4: Oops, magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
17: Achy! Teacher, ano po yung hand, foot, and mouth disease?
16: Teacher?
4: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
16: Naku, nakakatakot naman po.
15: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
18: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
19: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
20: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
21: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
20: Sus! Sino naman magpapaluko sa ganyan?
22: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
20: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-iendorso.
23: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
20: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
22: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
23: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
4: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
24: Fake news yan! Mali!
25: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
24: Fake news yan! Mali!
26: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
24: Fake news yan! Mali!
27: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
28: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
29: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
28: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
29: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
28: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
13: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Mga bata, we're back. Kaya pasensya na kayo, no? At ito, nagkaroon lang tayo ng problema sa mga kinakailangan nating material para sa ating lesson of the day. At kanina, binabanggit nga natin, syempre, it's Filipino time, ang ating subject of the day. At nung nakaraang linggo, pinag-usapan natin yung pantukoy at ang ginagamit natin dito ay ang si at sina. Si kapag iisa lamang yung tinutukoy natin na tao sa pangusap. At sina naman ay ginagamit kapag dalawa o higit pa yung tinutukoy nating tao sa pangusap. At ngayon mga bata, sa pagpapatuloy ng ating leksyon, tatalakayin naman natin yung dalawang pantukoy na ginagamit pa rin sa paggawa ng pangusap o kaya naman ng paragraph. So, ang pantukoy ay katagang ginagamit pantukoy sa tao, bagay o lugar o pangalan. So, ngayon pag-uusapan natin yung pantukoy na ang at ang mga. Ulitin nga natin mga bata, ang at ang mga. So ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawang ito? Sabay-sabay natin basahin yung nasa screen natin ngayon. Ito yung pantukoy na ang. Ang ay ginagamit kung iisang pangalan lamang ang tinutukoy natin sa pangungusap. So ang ibig sabihin sa English, singular lamang yung subject natin. So, ang ay ginagamit kung iisang pangalan lamang ang tinutukoy. Kung iisa lamang yung tao, bagay, lugar o pangyayari. At para mas maunawaan natin mga bata, meron akong mga halimbawa ngayon. Sabay-sabay nga nating basahin. Babasahin ko at susundan mo. Ang alaga kong pusa ay regalo sa akin ng aking tatay. Kung mapapansin natin mga bata, ang ginamit natin dito ay ang. Dahil iisa lang naman yung tinutukoy natin. Ano ba yung tinutukoy natin sa pangungusap? Ano ba yung regalo sa kanya ng kanyang tatay? Ang sagot, ang kanyang alagang pusa. At ito ay iisa lamang, kaya ang ginamit nating kataga ay ang. Great job! At sa pangalawang halimbawa naman natin, sabay muli natin basahin. Ang simbahan ay matatagpuan sa bayan. Muli, ang ginamit nating katagang pantukoy dito ay ang. Dahil iisa lang naman yung tinutukoy nating lugar sa ating pangungusap. Ano nga ulit ito? Simbahan. Kaya ang ginamit nating katagang pantukoy ay ang. Great job! At sa pangatlong pangungusap natin mga bata, napinturahan na ba ang lamesa? Alin ang katagang pantukoy na ginamit natin? Ang ulit. At ano ba yung tinutukoy natin sa pangungusap? Sige nga. Lamesa. Dahil iisa lamang ito, kaya ang ginamit nating katagang pantukoy ay ang. Magaling! Mas naunawaan na ninyo. So again, ang ay ginagamit kung iisang pangalan lamang ang tinutukoy natin. At ang panghuli na katagang pantukoy na pag-aaralan natin ngayong umaga ay ang mga. Sabay-sabay nating sabihin nyo nasa screen natin ngayon, ang mga. Ang mga naman mga bata ay ginagamit kung dalawa o higit pang pangalan ang tinutukoy natin sa pangungusap. At para mas maunawaan muli natin, meron akong mga halimbawang inihanda para sa inyo. Babasahin ko at uulitin nyo. Ang mga ibon ay dumapo sa bubong ng bahay. Ang ginamit nating katagang pantukoy dito ay ang mga. Bakit? Dahil marami yung ibon na tinutukoy natin sa pangungusap. Ang mga ibon ay dumapo sa bubong ng bahay. Pangalawang halimbawa, nagkakagulo ang mga tao sa pila. Ano ang katagang pantukoy na ginamit natin? Ang mga. At ano ang tinutukoy natin dito? Tao. Siyempre, hindi naman pwede magkagulo ang iisa lamang. Kaya kailangan ang mga dahil maraming tao yung tinutukoy natin sa ating pangungusap. At ang panghuling halimbawa, mga bata, sabay-sabay muli nating basahin. Ang mga bata ay masayang kumakain sa handaan. Ang katagang pantukoy ay ang mga. At ano ang tinutukoy nating sa pangungusap na ito? Ang sagot ay ang mga bata. Dahil hindi lamang iisa, kung hindi maraming bata yung tinutukoy natin sa ating pangungusap. Kaya ang ginamit nating katagang pantukoy ay ang mga. Ang mga bata ay masayang kumakain sa handaan. Great job! Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. So, nauunawaan na ninyo ngayon, ang pantukoy ay ginagamit kapag tumutukoy tayo ng tao, bagay, lugar o pangyayari. At ito ay ginagamitan ng ang kapag iisa lamang yung pangalan at ang mga kapag dalawa o higit pa yung pangalan na tinutukoy natin sa ating mga pangungusap. So tatandaan nyo yan ha, para kapag kayo ay nagko-compose o gumagawa ng pangungusap o kwento, alam ninyo kung saan at paano gagamitin ang mga salita. Apat na kataga yung natutunan natin, si at sina, ang at ang mga. Lahat ng yan, mga bata, ay magagamit ninyo sa inyong paaralan at sa inyong pagsusulat ng mga kwento at marami pang iba. Sana marami kayo natutunan at unang bahagi pa lamang ito ng ating lesson ngayong umaga. At sa pagbabalik ko, ipapakilala ko na sa inyo ang ating mga bagong kaibigan. Kaya huwag kayong aalis, dito lang yan sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa School on the Air.
1: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
2: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Okay class, recess, break time.
5: Yay!
16: Tignan mo tong baon ko.
15: Anong baon mo? Pahingi naman.
4: Oops, maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
17: Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
16: Teacher?
4: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
16: Naku, nakakatakot naman po.
15: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
18: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
25: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
6: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
7: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
6: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
25: Huwag!
29: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
25: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
4: Hala, totoo? San ka sumali?
25: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won!
3: Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang price.
5: Naku po! Juan! Scam yan!
3: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
5: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
3: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
5: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
3: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
5: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
3: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
8: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
5: Kaya huwag magpabudol, bes! Okay, class! Recess! Break time!
9: Yay!
16: Tignan mo tong baon ko, oh.
15: Anong baon mo? Pahingi naman!
5: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
17: Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
16: Teacher?
5: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
16: Naku, nakakatakot naman po.
15: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
18: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
13: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
2: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: We're back! Mga bata, excited na ba kayo? Makikilala nyo na yung ating bagong kaibigan dito sa School on the Air. At nakikita nyo, meron ako mga toys dito at hindi lang ito basta laruan dahil ito ay educational toys. Ito yung mga laruan na talagang matututo ka, yung pag-iisip mo talagang gagana at the same time, syempre mag-i-enjoy ka. Ito yung tinatawag natin na mga building blocks. Kaya naman Lego, ayan. Ito yung isa sa mga sikat na sikat at paborito ng mga bata na nilalaro. At mas may natututunan sila. So ayan, yung ilan lamang sa mga educational toys na handog ang Quezon City Public Library. Sabi nga nung mga bago nating kaibigan, ano, gamit ng mga bata. Ang ibig sabihin, nilalaro talaga, ginagamit talaga nila. So ito na, ipapakilala na natin ang ating mga dalawang bagong kaibigan mula sa QCPL. Sabay-sabay natin batiin ng isang magandang umaga, Miss Gabrielle Paris Ramos, siyang admin super aide ng Quezon City Public Library. Good morning, Miss Gabrielle.
10: Hello po, good morning.
0: Ayun, si Miss Gabrielle, siya yung maghahatid sa atin ngayon ng ating kwentong pambata. Samantala, kasama rin natin ngayong umaga sa loob ng studio si Miss Mary Joy Gonzalez. Siya naman ang Assistant Supervisor ng District 3 QCPL. Good morning, Miss Mary Joy. Lapit po tayo sa mic, isa pa nga po. Ayan, bati po ulit tayo.
10: Magandang umaga po.
0: Ayun, si Miss Mary Joy Gonzalez. So mamaya, ayan si Miss Mary Joy, makakapanayam natin siya patungkol sa Quezon City Public Library District 3. Ngayon muna, ito, pinaghandaan tayo ng isang maganda na namang kwentong pambata. Mag-enjoy ka na, matututo ka pa. Ano ang pamagat ng ating kwentong pambata ngayon, Miss Gab? Pwede ko po ba kayong tawagin, Miss Gab?
9: Yes po.
0: Ayun, Miss Gab. Ano po ang pamagat ng kwento natin?
9: Ang pamagat ng ating kwento ay ang mahalagang misyon ng mga batang pekiro.
0: Ang mahalagang misyon ng mga batang pekiro. Ngayon ko lang po narinig yung salitang pekiro, kaya ako ay curious din kung tungkol ba saan itong kwento na ito. Kaya naman mga bata, sabay-sabay nating pakinggan si Miss Gab at alamin natin kung ano ba itong mahalagang misyon na ito. Dito pa rin sa ating kwentong pambata. Go ahead, Miss Gab, yung author natin at sino rin po yung gumuhit ng ating libro.
9: Ayan, ang kwento natin ngayon ay pamagat ang mahalagang misyon ng mga batang pekiro na kwento ni Mark Norman Bukuren at guhit ni Louis Buwan. Simulan na natin mga bata. Kilalang kilala sa kanilang lugar sa tabi ng Ilog, Pasig, ang mga batang pekiro. Grupo ito ng tatlong magkakaibigang sina Pepe, Kiko at Rona. Si Pepe ay mahusay sa pamimingwit ng isda. Mahusay namang alalay ng bangkero si Kiko. Lagi namang asintado si Rona sa paninirador sa mga ibon sa pangpang. Kapag sinabing batang pekiro, tsak, mahusay ang trabaho. Araw-araw ay nakatatanggap sila ng mga misyon mula sa iba't ibang tao. Misyon ang tawag nila sa bawat trabaho. Mayroong misyon bingwit, misyon kargador, misyon taboy ibon at iba pa. Ang bawat serbisyo ay may kapalit na halagang hindi lang piso. Kayang-kaya po, ora mismo. Ito ang tanging mabilis na sagot ng mga batang pekiro sa mga taong humihingi ng kanilang serbisyo. Tuwing hapon, nagkikita sila sa parking malapit sa pangpang. Sabay-sabay nilang binibilang ang kanilang kinita sa buong araw. "Hindi man lang ako nakahuli ng 5 isda, angal ni Pepe. "Ang aarte ng mga pasahero. Ayaw nila sa batang bangkero," reklamo ni Kiko. "Ako nga, wala nang ibong matirador eh," inis na sabi ni Rona. Bilang solusyon ay pumapasok sila sa isa pang misyon. Ito ang misyon tapon. Nagbabahay-bahay sila upang maghanap ng magpapatapon ng basura sa halagang kayang-kaya. Sa lahat ng misyon, ito ang pinakamadali. Pagkakuha ng mga supot ng basura ay may bayad na kaagad. Tinitingnan muna nila kung may mga nagbabantay sa pangpang. Kung walay, agad-agad nilang itatapon ang mga ito sa ilog o estero. Tapos ang misyon. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa parke, napansin nilang isang magandang dalaga. Tinatawag sila nito mula sa pangpang. Nagkatinginan ang magkakaibigan at mabilis din naman nila itong nilapitan. "Kayo ba ang mga batang pekiro?" mahinhing tanong ng dalaga.
11: "Opo,
9: bakit po?" nag-aalinlang ang tugon ng magkakaibigan. "Mayroon sana akong misyong ibibigay sa inyo. Maaari niyo ba akong ibalik sa aking pinanggalingan? Inagos kasi ng ilog ang sagwan ko. Natatakot din akong maglakbay ng mag-isa." Napaisip ang magkakaibigan. Ngumiti naman ang dalaga sabay-sabi, "Huwag kayong mag-alala. Ipamamana ko sa inyo itong bangka ko. Kapalit din ito'y malaking halaga na hindi pa ninyo nahahawakan." Nagkatinginan ang magkakaibigan. Hindi pa kasi nila naging misyon ang paghahatid ng tao pauwi. Saglit silang nagpulong at agad ding nakapagdesisyon. Sige po. Kayang-kaya. Oral mismo. Ito ang mabilis na sagot ng mga batang pekero. Agad nilang ipinwesto ang bangka ng dalaga. Inalalayan ni Rona ang dalaga sa pagsakay. Kinalag naman ni Pepe ang lubid ng bangka. Ilang saglit pa'y sinimulan na ni Kiko ang pagsagwan. Naging tahimik lang ang kanilang paglalakbay. Sa kalagitna ay binasag ni Rona ang katahimikan. Ate, ano pong pangalan niyo? Saan po ba kayo nanggaling? Mabilis na dagdag na tanong ni Pepe. Malapit na po ba tayo? Ano po bang itsura ng tirahan ninyo? Singit ni Kiko. Malapit na, mga batang pekero, tugon ng dalaga. Kumapit ang dalaga ng sa kanilang sinasakyang bangka. Unti-unti nag-iba ang anyo nito. Naging pilak ito't naghugis buwaya. Maya-maya'y luminaw na ang kulay tsokolating tubig. Sa sobrang linis, masisilip mula sa bangka ang mga naghahabolang isda, alimango at iba pang hayop. Sa pangpang na may lumitaw ang mamasamasang lupa, mabilis na tumubo rito ang mga halaman at bungang kahoy. Kaagad namang pinamugaran ng mga iba't ibang uri ng ibon ang mga ito. Lumamig ang simoy ng hangin. Naging maaliwalas ang dati matamlay na kapaligiran. Ang lalaki ng mga pwedeng huling isda, sabi ni Pepe. Ang linaw at ang linis ng tubig, pwedeng-pwedeng inumin, sabi naman ni Kiko. Ang sarap pakinggan ng mga huni ng ibon, paghanga ni Rona. Tuwang-tuwa ang mga batang pekero sa nakitang pagbabago sa ilog Pasig. Walang halaga ng piso ang papantay sa mga nakikita ninyo, hindi ba? Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang inyong misyon. Kailangan nyo pa akong maihatid pabalik, maibalik sa dati. Paano po? Sabay-sabay na tanong ng mga batang pekero. Ibahagi ninyo sa iba ang inyong nasaksihan. Ipaalam ninyo sa iba na kahanga-hanga ang buhay sa ilog na ito at dapat na pangalagaan. Hiling ng dalaga. Kayang-kaya, ate! Ora mismo! Ang walang alinlangang sagot ng mga batang pekero. Tawagin nyo na lang akong mutya. Pagpapakilala ng dalaga. Ikinumpas ng dalaga ang kamay sa hangin at kaagad itong nawala. Kaagad ding bumalik sa dati ang lahat. Sa pag-uwi ng mga batang pekero, pinag-usapan nila ang kanilang karanasan. Naunawaan nila ang sinabi ni Mutya. Tunay ngang may kahanga-hangang buhay sa ilog. Nagkasundo at nagplano sila ng maigi. Umpisa na ang kanilang mahalagang misyon at tinawag nila itong Misyon Mutya. At dito po nagtatapos ang aking magandang kwento. Ang pamagat ay ang mahalagang misyon ng mga batang pekero. Maraming salamat po.
0: Ang ganda! Palakpakan natin si Miss Gab! Napakaganda habang kinukwento ni Miss Gab yung mahalagang misyon ng mga batang pekero. Talagang kung nakikita nyo lang ako, sobra akong nanonood lang sa kung paano niya ito binabasa at kung tungkol saan yung istorya. Noong una, nalulungkot ako kasi mga bata pa lang sila pero namulat na sila sa realidad, yes, ng buhay, di ba? Na nangingisda. Wala namang masama doon, pero syempre ang mga bata kailangan ay nag-aaral, naglalaro. At sila ay bata pa lang, sinubok na sila ng realidad ng buhay. Hanggang sa nagkaroon sila ng mission nila. Ayun nga, nakilala nila ang babaeng si Mutya. At doon na nagsimula yung hiwaga, ano? At nakita yung kagandahan ng Ilog Pasig. So ito pala ay patungkol ano sa Ilog Pasig, ano? Yung kagandahan nito at sana nga no, ito rin yung realidad ng Ilog Pasig sa ngayon. Pero syempre, kailangan ng disiplina ng mga tao at maraming taon pa bago natin ma-accomplish. Malay nyo naman, 'di ba? Yung kwento doon sa librong ito ay mangyari naman talaga sa totoong buhay. So ayan, ang natutunan natin at napakinggan natin yung ating magandang kwentong pambata, ang mga misyo, ang mahalagang misyon ng mga batang pekirong. Ako parang gusto kong manghiram ng kopya ng libro na yan. Parang maganda. Ayan, baka sakali ano, ay makahiram tayo ng libro na yan, itong libro na ibinahagi sa atin ni Miss Gab. Samantala, ayan. Bukod sa kwentong pambata natin, mamaya naman ay babalikan natin si Miss Mary Joy. Ito naman ay para alamin yung magagandang balita mula sa QCPL. Miss Gab, sabay nating sabihin, magbabalik tayo pagkalipas ng ilang paalala dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning, ang programang School on the Air.
12: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
14: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
19: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
20: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
21: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
20: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
22: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko, hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
20: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
23: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
20: Pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
22: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
23: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
24: Okay, class. Recess. Break time.
26: Yay!
16: Tignan mo tong baon ko.
15: Anong baon mo? Pahingi naman.
24: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
17: Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
16: Teacher?
24: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
16: Naku, nakakatakot naman po.
15: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
18: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
25: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
6: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
7: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
6: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
1: Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang
4: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
5: School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: We're back! Ayan, ano, at sana ngayon, hanggang ngayon, nasa isipan nyo pa rin yung kwento ng mga batang pekiro. At kanina pinag-uusapan namin, ano, isa nga doon, ito talagang kwento na ito ay nakafocus sa kalikasan, ano, pangangalaga ng kalikasan, na kung gusto natin makita yung mga yamang tubig, yung mga isda at mga gandang corals sa ilalim ng karagatan, kailangan ay maging responsable at disiplinado tayong mamamayan. At hindi dahil bata ka ay wala ka ng ambag, ano? Ikaw ay may gampanin pa rin para mapangalagaan ang ating kalikasan. At ito naman, si Miss Mary Joy. Ayan, kasama natin again. Siya po ang Assistant Supervisor ng District 3. Good morning again, Ma'am Mary Joy.
8: Magandang umaga po, Teacher Cha. At magandang umaga rin po sa mga nakikinig sa atin ngayong umaga po.
0: Yan, maganda talaga yung morning natin ngayon, Miss Mary Joy. At ito nga, ano, kayo po ay isa sa mga nakatalaga, ano, dito po sa District 3 libraries. Ilan po yung mga library natin dito po sa District 3, ma'am?
8: Sa ngayon po, Teacher Cha, meron na po tayong 7 branches po ng library sa District 3.
0: Mm-hmm.
8: Pwede ko po bang isa-isa?
0: Sige
8: ngayon,
0: po,
8: Teacher Cha?
0: Sige po.
8: So, nandyan po ang Greater Project 4 branch.
0: Mm-hmm.
8: Nandyan po ang Libis branch.
0: Mm-hmm.
8: Nandyan din ang Matandang Balara branch.
0: Okay.
8: Nandyan ang Escobato branch, ang Camp Aguinaldo branch, at ang bagong-bago nating branch po, Teacher Cha, ang Milagroso branch.
0: Yun.
8: At ang nagbubukas muli na Tagumpay branch po natin.
0: Nagbubukas muli. Okay.
8: Yes po.
0: Okay, so may comeback.
8: May comeback.
0: So ayun, nakikita po natin sa screen natin ngayon yung ilan sa mga facilities na meron ng QCPL District 3. At nakikita nyo naman dito yung mga bulilit, ano, na nag-enjoy, na nagbabasa at gumagamit ng mga educational toys na meron sila. Dito po sa District 3, Miss Mary Joy, ano po yung mga pwedeng asahan ng mga estudyante kapag sila ay bumisita sa inyong pasilidad?
8: Ayun po, Teacher Cha, maliban po sa mga nagagandahan nating reference books,
0: yun, oo.
8: Filipino books,
0: mahalaga
8: meron,
0: yan.
8: Opo, meron din po, kagaya nung binasa ni Ma'am Gab kanina na storybook, ang dami po natin nagagandahan yan na pambata na pwedeng-pwede rin sa pangmatanda at sa totoo lang.
0: Oh,
8: Then, meron din po tayong mga fiction na dinadayo ng mga high school students po natin. Then, maliban po dyan ay meron tayong free internet,
0: okay.
8: Pwedeng-pwedeng magamit, free use of computers, tablets. Then, yan po, meron din tayong mga building blocks, mga educational toys. Then, meron din tayong mga puzzle na pwedeng mahiram po ng mga kliyente po natin sa library.
0: Mm-mm. So, lahat ng yan ay libre po ninyong magagamit kapag kayo ay bumisita dito sa QCPL District 3. Pero syempre, hindi dahil libre, ay aabusuhin na natin. Miss Mary Joy, baka may mga paalala kayo kapag para sa mga bata kapag sila ay bibisita sa inyong pasilidad. Go ahead po.
8: Yun naman po ang number one po nating paalala dahil libre po nating nagagamit ang ating mga resources po, no, Teacher Cha, sa library, ay ang pangalagaan po ito.
0: Mm-mm.
8: Kasi maliban po sa ikaw ang gagamit, may kasunod rin po itong gagamit na ibang kliyente na magagamit po ng mga susunod pa nating mga kliyente. Kaya ang target natin ay magamit po nila ito ng mas maayos pa po.
0: Mm-hmm.
8: So yun naman po ang lagi nating paalala na ayusin po ang paggamit ng mga reference books, ng mga tablets, ng mga computers, ng mga toys po, para naman po magamit pa po ng mga susunod po nating henerasyon na kliyente.
0: Mm-mm, totoo yan, ano? Kasi baka naman iniisip ng mga bata, ay libre naman ito. Oo, bigay naman ito sa amin. Ako, hindi ganon. Kasi meron kang responsibilidad every time na kayo ay pupunta sa mga public libraries.
8: Tsaka nandun na rin naman po ang gabay ng ating mga librarians and library staff.
0: Mm-mm. Nagsasagawa din po ba kayo sa District 3 ng tutorials?
8: Yes po.
0: Oh, may tutorials
8: yes,
0: din.
8: Yes po, meron po.
0: Ito ba ay tuwing kailan na nangyayari?
8: Ito naman po ay taon-taon po. No? Lalo na po kapag every summer po. Kung saan
0: ayun, summer break.
8: Bakanti po ang oras ng mga bata po para hindi po sila more on nakatutok sa gadgets. Eh, pwede po sila sumali sa mga tutorial at activities po ng library.
0: Mm-mm. So, maganda. Doon pala natin i-enroll yung mga bata,
8: yes, po,
0: no?
8: Po,
0: sa mga
8: po.
0: Tutorial. Kung merong mga public library, I'm sure hindi lang naman sa Quezon City, even sa ibang mga bayan at lungsod dito sa Metro Manila, even sa provinces, ay merong mga public libraries. So, doon nyo na lang i-enroll yung mga bata kung wala tayong budget, di ba? At minsan wala namang offer yung mga schools na summer classes. So, dalhin na lang natin sila sa mga public libraries. So, maganda na nalalaman ng mga tao yung mga pribilehiyo no, na pwede nilang ma-enjoy kapag sila ay citizen ng isang lungsod. Samantala, Miss Joy, bukod po dito sa mga nabanggit natin, ano pa yung mga activities na kalimitan ninyong isinasagawa na-enjoy ng mga estudyante?
8: Maliban po sa storytelling, nagkakandak rin po kami teacher chan ng mga outreach activity po. No?
0: Oh.
8: Ito po yung mga activity na kung saan kami naman po yung lumalabas, kami naman po yung pumupunta sa community.
0: Mm-mm.
8: Kasi may mga community po tayo na medyo nahihirapan pong puntahan yung library po natin. Eh. So, tayo naman po dahil nasa public service po tayo, kailangan po nating ibigay po yung servisyo natin. So, tayo naman po yung lalabas. Tayo po yung pupunta sa mga community na nahihirapan pong pumunta sa library po. Doon po tayo nagkakandak ng storytelling, minsan puppet show, minsan naglalaro rin po tayo ng mga educational games. Eh.
0: Wow.
8: Binabalik po natin sila sa mga laro na pambata,
0: yeah.
8: Pinagpapawisan sa labas po. Ganun po, binibigay po natin yung mga servisyo na ganun po.
0: Best childhood talaga.
8: Yes po.
0: Ayan, nakapanayam natin si Miss Mary Joy at gusto ko pa mandagdagan, may tanong pa sana ako, pero kukulangin na po tayo sa oras. Miss Mary Joy and Miss Gab, baka may gusto na lang din po kayong pasalamatan. And gusto ko lang din i-shoutout si Mama Riza Chico, Miss Neri Pamitan, Mr. Mark Jan Siva. Sabi niya, ang ganda daw ng kwento kanina, nakaka-inspire. Miss Rica Ocampo, Miss Edmaline Bangayan, Miss Chato Malig, at Miss Jane Velasco. Ayan, at ganoon na rin si Romel Livid. At si Miss Regine, Miss Aileen Calixto Lacra, at kanina may nag-ano na rin sa atin, nag-shout out, ano, ramdam na daw niya yung Pasko. O sana all, ano, ramdam na yung Pasko. Pero dito sa studio, ramdam na rin natin yung Christmas. Ayun, baka may gusto na lang din kayo para salamatan at batiin, ma'am. Go ahead po.
8: Binabati po namin ang lahat po ng kasama namin sa Quezon City Public Library po na nakasubaybay sa atin ngayon at sa mga kasama po natin na
0: batiin nga
8: si
0: natin.
8: Si Ma'am Ana po, si Ma'am Rona at ang supervisor po namin na si Miss Grace Sobrevinas po. Salamat po.
0: And Miss Gab, baka may gusto ko pa salamatan. Go ahead po.
1: Hello po sa mga mama at papa ko.
0: Yan!
1: Nasa TV na po ako.
0: Ayun, nasa TV na po. Maraming salamat again, Miss Gabrielle Ramos and Miss Mary Joy Gonzales. Ayan, mula sa lahat ng bumubuo ng Quezon City Public Library, maraming salamat po. Samantala, magbabalik tayo. Papapa! May babati lang sa atin ngayon. Ano? May magandang balita kasi yung ating kasamahan si Miss Yen. Ayan. Magbabalik tayo pagkalipas sa ilang paalala dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa programang School on the Air!
2: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Okay, class. Recess. Break time.
10: Yay! Tignan mo tong baon ko.
15: Anong baon mo? Pahingi naman.
9: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
10: Hachi! Teacher, ano po yung hand, foot, and mouth disease?
16: Teacher?
9: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
16: Naku! Nakakatakot naman po!
15: Sige po! Maghuhugas na kami ng kamay.
18: Para maiwasan ang hawaan,

0: Radyo at sabay-sabay tayong matuto. Dito lamang sa kung saan mas fun ang learning, walang iba kung hindi sa programang
1: School on the Air!
0: Maraming salamat at ingat po kayo.
2: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang pack silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
7: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
6: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
8: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
9: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
6: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
10: makakadiskubre tayo ng mga international

0: National Market, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Ikaw ba ay naharana na?
4: Tumawin mo sana.
3: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
5: uso pa ba ang harana?
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
12: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
14: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad!
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
15: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Magazine 1278.
17: Bubungad sa umaga.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
19: Mga programang aabangan.
0: Agahan hanggang hapunan.
3: 66 Informasyon.
2: GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
14: Mare, para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
11: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong likod na si Jolie Mar. Ako yung aka Maring Jolie, para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Musta Ka Mare. And of course, para po sa tuloy-tuloy na bonding at chikahan, inyo pong i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay At Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kung hindi sa buong istasyon, ay pwedeng-pwede rin po sa pamagitan ng ating email address na radyomagazine@gmail.com. And of course, bukod po sa inyong mga talapihitan, sa inyong mga radyo, ano, ay syempre napapanood nga rin po tayo live na live sa ating Facebook and YouTube live streaming. And at the same time, kasabayan pong napapakinggan syempre dito nga sa PBS Receiver. What is PBS Receiver? Ito po ay mobile application kung saan inyo pong mapapakinggan hindi lamang ang central stations. Gayun din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. So ito pong PBS Receiver ano, ay available, downloadable sa Google Play kung kayo po ay Android user ano, at sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So once again mga mare, mga pare, i-download nyo na ang PBS Receiver.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
0: Alright, and this morning nga mga mare, mga pare, isang makabuluhang talakayan, chikahan na naman po ang gagawin natin, ano? And speaking of talakayan, hindi ba mga mare, mga pare, hindi na bago itong usapin ng teenage pregnancy sa atin, di ba? Pero hanggang ngayon ay marami pa rin ang apektado. So iba-iba yung pananaw actually, iba-iba yung point of view ng marami sa mga kumare at kumpare natin. May mga nagsasabi ano, ang ilan ay kulang daw marahil sa sex education, ano? And of course, may mga naniniwala rin na impluensya ito ng mga nasa paligid ng isang tao, maybe peer pressure or yung environment itself, ano, na kinakalakihan ng isang teenager lalo na. And yung iba naman, may mga nananawagan na dapat mas bukas pa yung komunikasyon sa pamilya. Pero napakarami, ano, napakarami mga mare, mga pare, ng maaaring sanhi talaga o dahilan, ano, ng teenage pregnancy sa atin. Pero ngayon nga pong umagang ito, ano, ay may makakapanayam tayo para po mas lubusan pa nating maunawaan itong ating talakayan, itong ating usapan, ano, para malaman po natin ano ba yung panganib sa kalusugan, especially 'di ba tinatawag nating teenage pregnancy. Imagine na teenager na buntis, 'di ba? Ano ba yung panganib nito sa health, hindi lamang para maybe dun sa isang sanggol, gayon din 'di ba sa mismong ina na nagdadalang tao. And of course yung mga hakbang kung paano ba ito maiiwasan. And with that, mga mare, mga pare, kasama nga po natin ang isang obstetrician and gynecologist. Mula po siya ano, sa Los Baños Doctors Hospital and the Medical Center. Wala pong iba kundi si Dr. Renel Labtuon. Magandang umaga po, Doktora. Welcome po sa Musta Ka Mare. Si Maring Julie po ito.
2: Magandang umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat po ng tagapakinig sa Radyo Magazine at ng Musta Ka Mare. Hello, Maring Jolie.
0: Ayan.
2: Good morning.
0: Good morning din po, Doc. Ano? And of course, ako rin po gusto ko nga magpasalamat sa pagpapa-unlock nitong panayam natin this morning. And before we start, Doc, ano, tama po ba yung pronunciation ko sa inyong pangalan? Renel, tama po?
2: Yes, Renel. Common na pagkakamalang panlalaking pangalan.
0: Opo. Pero very unique naman po ano ng inyong pangalan. So,
2: salamat sa mga magulang ko.
0: Alright, and ito po, Dok, hindi ko na nga po patatagalin pa. Kanina, napahapyawan ko po sa mga kumare at kumpare natin na ang usapin nga po natin this morning ay tungkol sa teenage pregnancy. So, bilang panimula po, ano, at para sa kaalaman ng lahat, kayo po bilang isang eksperto, ano po ba itong tinatawag na teenage pregnancy?
2: Apo. So, ang teenage pregnancy po, ano, ay pagbubuntis ng isang babae ng mula 10 hanggang 19 o 10 to 19 years old. So, teen, meaning matatapos siya sa 19, di ba? So, yun yung classification niya. Pero meron pa siyang tinatawag na sub-classification. Nadidivide pa siya sa early at saka sa late. Ang early po, yung 10 hanggang 14, so yung 10 to 14, at saka yung po namang late adolescent pregnancy ay yung 15 to 19 years old. Meron pong mga subclassifications kasi merong ibang mga kaakibat na panganib sa bawat classification na ito.
0: Ayan, salamat po, Doc, ano, dito sa inyong paliwanag. So basically, yun nga po, thank you, Doc, ano, kasi napakalinaw, sabi niyo, basta mag-start ng 10 to 19, ano, ay considered pa rin talaga as teenage pregnancy. Although, yun nga po, sabi niyo, may mga classification pang nakapaloob dahil sa marahil, yun nga po, may mga danger or risks pang na nakapaloob, depende sa, siguro sa pagbubuntis, ano, depende sa age ng isang teenager. Pero ito po, Doc, ano, batay sa datos o maybe sa inyo pong mga pag-aaral, dito po kaya sa Pilipinas, gaano po kalaganap ang teenage pregnancy?
2: Oh, alright. So, tingnan muna po natin sa buong mundo. No? Sa buong mundo, pinakamataas yan sa Africa. Pero kapag ni-narrow down na po natin sa Southeast Asia, ang Pilipinas po ay pumapangalawa. No? So, medyo mataas ang rank natin no? Kung sa Southeast Asia. Now, kung dito sa Pilipinas, mahirap po kasi kapag nag-research kayo, no, nag-Google, ang lalabas po dyan percentage. Magkakabahan ka pa, baka mag-compute ka pa ng mathematics. Ano? Pero ang outright na number po, ang latest po natin ay base dun sa datos ng PSA na 138,697 nitong 2024. So, roughly parang 380 sa kada araw. Medyo mataas, ano? Pag iisipin mo, ganun na palang kadami ngayon. Recently, sabi nila ay nagde-decline o parang medyo bumaba. Bumaba siya ng 3,848 na dami, ano? Kasi doon sa ages, yung kanina natin, Jolie, na pinaghati, no? Sa ages 15 to 19 daw, ay medyo bumababa doon sa 3,000 plus na yan. Pero, ang hindi maganda dito, mas tumataas naman doon sa below 15 years old. Kumbaga, parang nagbabago lang yung problema pero hindi pa rin naman siya talagang nawawala.
0: Opo, ano, totoo, Dok. Napakaganda po nitong sinabi niyo. Nagbabago lang yung problema pero hindi talaga siya nawawala. And in this case nga po, ano, kung napapakinggan ng mga kumare at kumpare natin, hindi ho ba alarming? Kasi imagine niyo yung 10 to 15 years old, ano, ay daraan na sa proseso ng pagbubuntis, panganganak, ano, pagbuo ng pamilya. And yun nga po, pagka naiisip mo. Kasi yun po, imagine, sabi, siguro iisipin na yun ba, 18 legal age naman na yun eh. Pero until 19 po pala ay considered pa rin as teenage pregnancy. And you've mentioned, Doc, ano, na pangalawa ang Pilipinas. If Southeast Asia ang i-consider, mataas nga po. Mataas nga po itong datos na mayroon tayo. So ano po ba, Doc, yung mga pangunahing dahilan? Bakit po kaya maraming maagang nabubuntis na mga kabataan?
2: Okay, so sa pag-aaral, alam mo actually marami na yung pag-aaral ngayon kasi nga nagiging na siya talagang socio-economic problem, no? So sa pag-aaral, ang sabi nila ay yung kahirapan o poverty kasi dahil marami yung mga pagbubuntis sa mga out-of-school youth, no? Yung sa mga out-of-school youth, sila yung medyo mas mataas ang chances na nagkakaroon ng early pregnancy. Ang sabi nila dito, limitado, no? Yung educational opportunity o para bang mas natatalaban sila, ng mas vulnerable sila na magkaroon ng maagang pagbubuntis. Isa rin yung kakulangan ng comprehensive sexual education. I think we should shelve this for later, no? Yung comprehensive sexual education. Andito din yung limitado ang kakayahan nila na makaabot ng reproductive health services at yung cultural norms. Kumbaga parang yung pamantayong pangkultura ng sa ibang lugar sa atin, ibang mga kultura ay normal sa kanila na nagbubuntis maaga. Ngunit gusto ko lang na ma-mention ano, na mayroong mga high risk na factors. So ibig sabihin, kumbaga pag nakita niyo itong mga gantong factors, it should really alert you even as a doctor, as an ordinary person. Lahat ito, no, maging magandang pamantayan natin. O teka lang, red flag ito. Mm-hmm. Yung mga early sexual initiation o yung maaga na pakikipagrelasyon na nauuwi sa peligrosong sexual behavior, no, kasama na dyan yung premarital sex, multiple sexual partners, no, at saka yung unprotected contact, no. Nandyan din yung sexual o yung pang-aabuso, yung pinipilit, okay? Mm-hmm. Tapos yung lack of parental guidance o yung kawalan ng gabay o ng bukas na komunikasyon sa mga magulang, no? May ganun pa rin sa atin, eh, na hindi pa rin natin nabibridge yung gap na yon. At saka yung increased exposure to online pornographic content, mm-hmm, o yung lantad ng online porn.
0: Mm-hmm.
2: So ito yung mga factors na alam natin na, teka, ito yung mga dapat, kumbaga parang kita mo na uunahin mo yan, eh, sa environment ng bata. Recently, sinasabi din, ano, na social media, like your program, mm-hmm, is helping a lot.
0: Mm-hmm.
2: Pero ito rin ang isa sa mga nagkakaroon tuloy ng hyper-commercialism. O ibig sabihin parang sobra-sobra ang pagka-commercial ng mga events katulad ng Valentine's Day,
0: mm-hmm,
2: o para bang nagiging commercialized na yung love, mm-hmm, to the point na ang concept minsan ng mga bata na ang love is equated, no, to physical,
0: mm-hmm, intimacy. Ayan, ano, napakarami pala, Doc, nitong mga nabanggit niyo. Actually, yung mga nabanggit niyo, hindi na ho siya bago, hindi ho ba? Even ng mga, yes, in the past ay aware ang ilan sa atin na ito talaga ang ilan sa mga kadahilanan. Kasi yun nga po ang nakakalungkot na magpahanggang ngayon, ano, alam natin yung dahilan pero hindi pa rin talaga ho 100% nasusolusyunan. Kaya yun po, ano, patuloy pa rin yung pagtaas ng mga kaso ng teenage pregnancy sa atin. Although yun po, nabanggit nyo kanina, ano, yung 15 to 19 ay bumaba. Kaso yun nakakalungkot kasi yung 10 to 15 naman or 10 to 14 ang mas mataas. Pero ito, Doc, ano, sabi nyo nga po, ang kaalaman talaga, yung edukasyon, ano, tungkol, yes, sa dito po, ano, sa ating usaping yung nga po, ano, siguro para lang din na open-minded ang marami sa atin sa usapang sex. Kasi hindi ho ba parang may tabu na pagka ito yung usapan, ay, nahiya ako, ay, hindi ko dapat pag-usapan. Siguro may mga ganong factors po. Pero yun po, siguro na-realize ko dito sa sinabi niyo, Doc, na mas maganda yung may alam ka talaga para at least, ano, yung peligro, yung danger or risk nga po na maaring idulot nito ay mas mapipigilan niyo. Pero kayo po ba, Doc, sa inyong pananaw, lalo na ho, ano, itong nabanggit ninyo yung comprehensive sexual education, kasi actually, hindi ho ba sa atin sa pamahalaan, isa ito talaga sa isinusulong ng ilan,
2: yes,
0: ano, sa atin. Pero kayo po, sa inyong pananaw po, ba gaano kahalaga itong comprehensive sexual education?
2: So, marami kasi yung misconception natin sa sexuality education. Mm-hmm. Minsan akala natin ituturo ng lantaran, mm-hmm, sa eskwela. Pero ang programa po kasi talaga ng gobyerno, no, kapag ka naman ni-research ninyo, kaya sinabi siyang comprehensive kasi hindi lang siya pagbabawal, no, na wag magkaroon ng contact, no, mm-hmm, yung parang wag kayong yun, kaya nagiging siyang tabu. Kaya tama yung sabi mo, no, may tabu talaga na factor doon sa pag-uusap, and that is the importance na meron tayong mga clinics, meron tayong mga lugar na kung saan pwede mo siyang pag-usapan, mm-hmm, kasi hindi mo rin naman talaga lantaran, di ba, nasa mga restaurants, kaya di mo naman talaga dapat yan, mm-hmm, pag-usapan. It's also not proper decorum. Pero meron nga kasing tamang lugar na yung pwede kang magkonsulta ng walang judgment, wala kang, I mean, pwede mo tanungin.
0: Mm-hmm.
2: And parang factual yung tanong mo, no? Now, ang comprehensive sexuality education is a curriculum-based process. So, ibig sabihin nun, i-incorporate siya supposedly sa curriculum, sa education, yan ay age appropriate. Sabihin, hindi mo naman ituturo sa high school, ay yung itinuturo mo sa high school sa grade school. Ano? Mm-hmm. So, yan, meron siyang age appropriate at kagaya na nabanggit ko kanina, non-judgmental. Yung judgmental, very good colloquial term na natin ngayon yan. Naiintindihan na ng lahat. Ano? Yung parang hindi ka nagpapasa agad ng judgment na, nako, itong batang ito, ganito siya. Mm-hmm. No? So, at saka siya ay isang scientific na na program. So, ibig sabihin, ituturo lang. Kasi, mm-hmm. yun nga, dahil tabu sa Pilipinas, ano, I think yan ay angkop pa doon sa intermingling ng state at saka ng church na ating history noong pang 333 mm-hmm. years ago, di ba, na tayo ay na-colonize ng mga Espanyol, dumating ang Christianity. Saka hanggang ngayon, hindi mo pa rin talaga siya completely ma-separate. Mm-hmm. At sabi ko nga sa'yo, meron din tamang decorum ano, pag nasa public places ka. Pero ito, scientific yung approach niya. So kung iisipin mo, it is really supposedly ano, a good method para maging aware o malaman ng teenager, bakit nga ba kasi hindi pwede yung magkaroon ng ganong level ng intimacy.
0: Mm-hmm.
2: Kasi nga, meron siyang consequences o paari magbuntis, maaari makakuha ng mga STDs kasi yan yung, ano eh, yan yung isa na rin nating problema, no, na bumabata ang nagkakaroon ng sexually transmitted diseases.
0: Mm-hmm.
2: At alam din naman natin, tumataas din ang rate ng HIV. Bukod pa dito, no, kasama rin sa comprehensive sexuality, yung human rights, yung malaman mo
0: mm-hmm.
2: na ikaw ay may ano, na may karapatan na magsabi ng no. You know, kung ayaw mo na, hindi ka na komportable, you can say no.
0: Mm-hmm.
2: So, yun sana ang magandang mai-impart talaga sa lahat ng kabataan.
0: Ayan. I completely, ano, 100% agree with you, Doc. Ano, habang nakikinig ako sa iyo, agree lang ako ng agree. Kasi yun nga po, sana yun yung mas lawakan pa ng isip ng marami, lalo na ng mga magulang. Kasi yun po eh, siguro isa rin talaga sa mga dahilan kung bakit nahihirapan ano, ang marami na to talk about ito nga pong sexuality education, aside from the taboo, is yun nga po, akala nila kasi literal na ituturo mo sa yung kung anong gagawin, ano bang dapat gawin. Pero hindi nga po ganun, ano. Ang ganda ng mga pinupunto ni Doc sa atin, mga mare, mga pare. Unang-una, sabi ni Doc, ay age appropriate ito. So, hindi mo naman ituturo kasi basically, hindi rin naman talaga maintindihan ng isang, for example, elementary, ituturo mo sa high school, ano. May mga bagay, may mga level of pagkakaintindi pa sila sa mga bagay-bagay na tulad na yan. So, yan po, ano, depende sa age talaga. And naalala ko lang, Doc, i-share ko lang din po, ano, kasi I think may nakausap rin po ako, panayam din po, ano, in the past, mm-hmm. na tungkol din po sa ganitong klaseng usapin, na sabi niya, halimbawa, sa isang bata, ano, sa elementary, what you can teach them is, part nun is kung ano ba yung mga pwedeng i-touch lang sa'yo, yung mga bawal i-touch sa katawan mo. Basically, dun pa lang, ano, namumulat na sila, ah, okay, yung ulo ko, siguro pwede ipat, ano, pero other than that, yung mga private parts ay hindi na pwede, bawal nang hawakan ng kung sino-sino lang na tao. So basically, parang ganun po. So ang ganda, Doc, nitong paliwanag mo. Sana mas maraming magulang, mga kumare at kumpare sa nakikinig sa atin ngayon ang mas naliwanagan, ano, dito po sa inyong sinabi.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka, Mare? Sa Radyo Magazine 1278. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
3: Alam ba ninyo na may malaking nutritional benefits ang pag-inom ng tubig sa tamang oras? Ang pag-inom ng 2 baso ng tubig pagkagising sa umaga ay makatutulong sa pag-activate ng katawan. Ang 1 basong tubig naman bago kumain ay makatutulong sa pag-digest ng pagkain. 1 baso ng tubig din bago maligo ay magpapababa ng presyon ng dugo o blood pressure. At ang pag-inom ng 1 baso ng tubig bago matulog ay upang makaiwas naman sa stroke at atake sa puso.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Bahay kubo kahit munti. It's a song Filipino mothers teach their kids early on, a sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables. Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Silvela Torres sung her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
6: Ang halaman doon ay sari-sari.
5: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
8: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
7: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
8: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
7: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
8: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
7: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
8: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
7: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.

0: Coffee.
1: Learning from home, they need boring.
2: Radyo Magazine.
0: 12:78 a.m.
3: Ano pa po ba yung mga panganib na dulot ng maagang pagbubuntis, lalo na po ng isang teenager?
4: Oo. So yung mga panganib sa pagbubuntis, sa kahit anong edad naman, may panganib naman talaga ang pagbubuntis, di ba po, no, Jolly?
3: Mm-hmm.
4: Yung kabataan, ma-mention ko lang, no, bago natin sabihin yung mismong mga panganib. Kung hindi, bakit ang tawag ko dito, no, higher risk to the risks, no? Mm-hmm. Bakit mas mataas ang panganib kapag ka teenager doon sa mga panganib ng pagbubuntis? Ang sabi sa science, no, sa health, ay physically immature pa ang katawan ng teenager, no? Ang pangangatawan ay bata pa. Tapos, mas madami yung mga socio-economic consequences katulad ng mental stress, yung poor nutrition, yung itinatago nila sa kanilang mga magulang kaya hindi agad nagkakaroon ng gamutan, no? Pero yung mismong danger sa medicine, ano, kasama yung hypertension, gestational diabetes, anemia, malnutrition, tapos yung mas mataas ang risk nila sa panganganak, sa birthing complications, ano, katulad ng pagdurugo, mm-hmm. yung postpartum hemorrhage, yung infection, no? At saka yung ding postpartum depression. Mm-hmm. Sa social naman na risk niya ay yung pagkaantala sa pag-aaral, pagkawala ng oportunidad na magkaroon na ng kabuhayan sa susunod na pa ng mga taon niya, at yung psychosocial impact na yung may stigma, may anxiety doon, at saka emotional stress sa bata. Kung sa medical complications, ang hypertension, hindi lang siya basta yung hypertension na tumataas ang BP, no? Meron din yung pre-eclampsia. Ang ibig sabihin ng pre-eclampsia kasi, ma'am, ay yung ano ba, yung mayroon siyang iba-ibang organs na naaapektuhan dahil sa reaksyon sa pagbubuntis.
3: Hmm.
4: At ito ay mas common, ano, take note, mas common siya sa unang pagbubuntis. So, ibig sabihin yung mga teenager na magbubuntis agad, unang pagbubuntis talaga nila yon. Bukod doon sa hindi pa angkop yung katawan nila sa pagbubuntis, masasubject na agad sa komplikasyon na pre-eclampsia. Kaysa natawag siyang pre, no, ay before maging eclampsia. Ang eclampsia yung magkoconvulsion na. And you can just imagine kung magkoconvulsion tas buntis, yung nanay magkukulang ng oxygen, yung bata magkukulang ng oxygen. So, tataas ang mortality and morbidity, ano? Sa gestational diabetes naman po, no, kasama yung hindi nila alam kung ano ang pwedeng kainin at hindi. Yung risk ng tataas ang malalaki ang baby, so yung panganganak magiging mas delikado rin, at saka yung multi-organ damage din na tinatawag natin. May pagkakataon na madedrain yung katawan talaga ng isang buntis, bata man o hindi. But you can just imagine, kung ilalagay mo yon sa mas bata, di ba, mas maaga na magkakaroon siya ng mga komplikasyon.
3: So, Yes po, Doc. Sige po, go ahead po.
4: Oo. Tapos yung sa anemia at malnutrition naman, ano? So kung may anemia at malnutrition, nanghihina ang bata, mapuwersa ang puso ng magtrabaho ng mas madami dahil sa magpapump siya ng mas mabilis dahil kulang nga ang oxygen, ano? Tapos yung malnutrition, nandiyan yung pagkakulang sa mga folic acid, sa calcium, sa iron, at lahat ng yan may repercussion doon sa mismong ina at doon sa baby. Pinaka-common na nakikita natin, bawa yung lack sa folate acid o sa folic, ano, ay yung bingot, di ba?
3: Mm-hmm.
4: Pag yan sinabi mo, kasi nakikita nila yan, eh, naiintindihan agad nila, matatakot sila na, nako, dapat pala uminom talaga ako ng vitamins bago pa magbuntis, no? Bago pa magbuntis. So kung hindi nila napaghandaan dahil unintended pregnancy nga, mas mataas lalo ang risk doon sa mga ganitong komplikasyon.
3: Ayan. So ibig sabihin, Doc, base sa understanding ko dito sa mga nabanggit ninyo, basically, yun nga po sabi nyo, higher risk, ano, mas mataas pa doon sa risk talaga, dahil nga po teenage pregnancy, ang katawan po talaga pala talaga ay kumbaga hindi pa siya ready, ano, para magdalang tao, para nga po magbuntis. Napakarami pong mga komplikasyon na ang nabanggit ninyo, Doc, ano, which is scary talaga. So sana kanina, ano, ang panawagan natin ay para sa mga magulang, ngayon naman para sa mga kabataang nakikinig sa atin, ano, na huwag natin ilagay ang mga sarili natin sa panganib. Actually, hindi lang yung mga sarili ng teenage ng mga teenagers, kundi ganoon din kasi yung mga ipagbubuntis nila, ano, kung sakali mga mangyari nga ito. And speaking of, Doc, although may mga nabanggit na rin naman po kayong mga komplikasyon na maaring dulot dun sa mag-ina, pareho po, ano, sa teenager, and of course dun sa kanyang nasa sinapupunan, bukod po dito, may mga panganib pa po ba na maaring ma-experience naman yung mismong anak po? Kanina, one factor, sabi niyo po, ano, bingot, yun ang isa sa mga dahilan or resulta ng teenage pregnancy. Bukod po dito, may iba pa po ba?
4: Oo. So, yung preterm birth, no, number one yan actually. Eh. Yung preterm, ibig sabihin, hindi pa siya sapat sa edad. May pag-aaral. Ito ay na-issue dati sa Time Magazine. Eh. Something na I was fondly looking in. Kasama ang preterm birth, o himawa ikaw, isang tao na ipinanganak ka nung bata ka ng preterm, kasama daw siya sa risk ng mas madami kang beses na magkakasakit sa buong buhay mo. So imagine mo, no, yung bata na hindi lang pala sa habang baby siya, habang sanggol siya, hanggang adult life niya, mas mataas daw talaga ang risk na magkakasakit siya kung siya ay ipinanganak ng preterm. Okay, so isa yun. Yung isa pa ay yung low birth weight, o ibig sabihin, mas mababa sa 2.5 kilograms kapag ipinanganak. Nakikita natin yan minsan, eh, sasabihin, no, naku, pinanganak yan, kasi laki lang yan ng botelya ng sarsaparilla. No, sasabihin nila yan na napakaliit. No? So yung mas maliit, mas mahirap mag-survive yung baby. No? So syempre, nandun na rin yung paglalabanan niya yung infeksyon, yung magkaroon ng dagdag na timbang sa angkop na panahon. Hindi siya madali na imatawid na kondisyon sa bata. No? Another one is malnutrition. Ito naman, Jolie, di ba, hindi lang, ano, hindi lang siya yung kulang. Minsan kasama din, kaya mal, eh, kasama din yung sobra. So, sa atin sa Pilipinas, no, yung stunted growth o yung hindi tumatangkad ng husto, mas nakikita natin yan. No? Tapos yung brain development issues. Halimbawa, sabihin natin, hindi na ma-maximize ng bata yung kanyang IQ potential. Kasi kulang sa mga nutrition, kulang sa micronutrients habang pinagbubuntis ng nanay. Samantalang pag nakita mo yan, no, magkukonsulta ka, ang dami ibibigay sa iyo mga vitamins. Andiyan ang DHA, folic acid. Pagka narinig ng mga magulang yan na ito pang patalino ng bata, gustong-gusto nila yan. Gusto nila yan, doktora, hindi mo pa ba ako bibigyan ng ganito? Kasi nabasa na nila sa programa mo, halimbawa, no, na ito nga ay nakakapagpataas ng katalinuhan. No? And then, na kasama din dyan yung developmental and social disadvantages, no? O ibig sabihin, mas kaunti na yung oportunidad, no, ng bata kapag hindi siya maximized ang nutrition.
3: Ayan, kumbaga, Doc, ano, yung development talaga ng isang bata. Actually, sabi niyo po, bagong kaalaman din ho sa akin, ano, sabi niyo nga po, na hindi lang pala sa pagkapanganak, hindi lang hanggang sa maging adult ang bata, ano, hanggang panghabang buhay na nga po, sabi ninyo, ano, na maaring mas marami yung makuha niyang sakit. Dahil nga po dito sa preterm, tama po, Doc, ano, preterm
4: birth, yes,
3: nabanggit ninyo. So I think, ano, napapakamutuloy ako ng ulo, Doc, pero kasi pag naiisip ko, ito nga po, kawawa kasi talaga, hindi lang yung teenager kundi yung bata mismo kung sakali nga po nga mas lumagana pa itong teenage pregnancy sa atin. So hopefully, Doc, marami tayong natatouch ngayon, ano, not literally, figuratively, dito po sa inyong mga paliwanag. And thank you, Doc, kasi napakaliwanag rin naman po ng explanation ninyo. Napakadaling intindihin, lalong-lalo na nga po para sa mga listeners at viewers natin.
0: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na!
2: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
10: Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo.
9: May OPM na rock.
11: Pinoy ako.
9: May OPM na rap.
12: What you know last night, yo, it was the best.
13: May OPM na mabagal.
14: Agad magaganda ang mga tinay.
9: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
15: Ang himig natin.
9: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
16: Ang ating musika.
8: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
17: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
18: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
17: Radyo Magazine, 1278 AM.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
21: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest? Wow!
0: Musta ka, Mare? Sa Radyo Magazine 1278.
3: Samantala, ito po, Doc. Kanina rin ho, napapag-usapan na rin natin yung role ano, ng mga magulang, of course, even ng school at ng pamahalaan. Pero sa inyo pong pananaw, ano, bilang kayo po ay gynecologist, obstetrician din at the same time, ano po kaya ang papel ng mga magulang sa pagprotekta at paggabay sa kanilang mga anak tungkol po sa usaping ito?
4: Okay, so I'd like to emphasize on that. This is really my personal point of view, no? Kasi syempre, pag sa clinic, ang nakakaharap mo yung pasyente. Ang nakikita ko, ang observation ko po, talagang central ang role ng magulang. Nakikita ko na yung mga suportado ng magulang, yung nagpapakonsulta sila, kasama na nila yung nanay nila, sila yung mas nagiging maayos ang pagbubuntis, ano? Hanggang naayos talaga yung complication, na iiwasan din talaga. So ang parents' role naman talaga, ano, ay dapat bukas, ano, at hindi mapaghusga pag kinausap mo yung anak mo. Napakahirap nun. Kasi syempre gusto mong magalit. Bakit ka buntis? Dapat nasa eskwela ka, di ba? Pero dapat daw hindi ka agad magja-judge, no? So, siguro maganda na yung magulang, kung nasabihan ka ng anak mo na siya ay buntis, no? Isipin mo una sa lahat, it took her a lot of courage to tell you that, no? Na, talagang nag-ipon niya ng lakas loob para masabi niya yan sa iyo. Kasi alam naman nila yan na sila ang pinag-aasahan, na mag-i-improve din ng kanilang buhay, ano? Tapos natatakot sila na magsabi sa magulang, kaya dapat nasasanay na sila, hindi lang sa pagkakataon na yun, kung hindi yung sa araw-araw, yung bago pa siya nagsalita ng siya ay buntis, may encourage mo yan kung nakikita nila na open ang communication ninyo. So halimbawa, naririnig kayo, nag-uusap kayo ng asawa mo na, nako, itong si ganito, buntis ang anak, tinuman naman, kawawa naman ang magulang. Kung gano'n na naririnig nila, ina-expect na nila na gano'n din ang reaction mo. Mm-hmm. So kung halimbawa sabihin mo na, Ako, nagbuntis na pala yung anak ni Kumaring Ganto. No, sana maalagaan nila. Sana magsabi yung bata para matulungan ni Mari na mas maaga. Yung ganon. Mm-hmm. Kung naririnig na nila yon, chismosa yung mga naririnig nila yan yung usapan ninyo. So, magiging open din sila sa inyo, no? Tapos, importante din ang mga magulang sa pagtuturo ng values at responsibilidad. So, kung nakita nila na ganito eh, inaalagaan ako, dapat pala pag kami kailangan ako, financial man o hindi, dapat pala nasasagot ng magulang ko. Kung nakikita nila na ganun kayo, by law of imitation sa learning, ano, eh ganun din ang makikita ng mga bata na, o teka, dapat ready na ako sa mga responsibilidad kapag gusto ko nang magbuntis. Ano? Kasama rin dito yung pagkilala sa pinagdadaanan ng kabataan. Ang parents' role ngayon, ano no, medyo mas mahirap. Kasi iba talaga din yung kabataan. Alam natin na may generation gap, pero I would believe na may ibang challenge ngayon sa kabataan. May iba silang mga pinagdaraanan, iba yung take nila sa problema. No? Mm-hmm. So, dapat mindful din ang mga magulang sa ganito. And then yung emotional presence at supervision. Iba yung nandyan ka lang, iba rin yung may quality time ka. Kung sasabihin ng mga OFWs, eh paano naman kami, kailangan namin kumita, wala kami present doon, hindi kami present. Pero ang maganda ngayon sa technology din, maaari mo nang makausap. At saka yun nga, careful ka sa mga sinasabi mo, yung emotional support, hindi mo mapapakita lang sa yung nandiyan ka, yung present ka, pwede rin yun sa pagsasalita mo. Yung kita mo talaga na pag sinabi niya na may kailangan siya, dapat na nandiyan, mapuprovide mo somehow. Meron ka dapat social support sa ibang tao, sa ibang kapamilya. Hindi lahat kayo wala.
3: Mm-hmm.
4: No? Isa pang patient's role na nakikita ko ay yung pagiging ligtas na tao na malalapitan ng anak.
3: Mm-hmm.
4: So dapat, yung magulang mismo, ligtas siyang tao. Siya ay isang safe space na tinatawag ng bata ngayon. Ano? So kung nakikita ng bata na mapapalo siya o hindi siya itatrato ng tama o minsan siya mismo ang source ng sexual harassment, then nag-fail na yung good parent role. No?
3: Ayan, napakaganda Dok, ano, ito mga binanggit ninyo. Lalong-lalo na, no, para nga po sa mga magulang na nakikinig sa atin. Key points, ayan, ano, naglista ako Dok, kasi ang gaganda nito mga binanggit ninyo. Sabi nyo nga po, unang-una sa lahat, ano, dapat talaga yung open-mindedness, ano, bukas at no judgment pagdating nga po, ano. Halimbawa nga, nagkwento yung anak mo sa'yo, of course, yun nga, ayun nga Dok, sabi nyo nga po, ano, siguro initial reaction talaga is magalit. Kasi, well, yun naman, bakit nga naman questionable yun para sa isang magulang na, ala, ilang taon ka pa lang, ano, mag-aaral ka pa, magtatapos ka pa, marami ka pang pangarap na gustong abutin. Pero yun nga po, sabi niyo, Dok, siguro humingang malalim muna, ano, mag-isip. Kasi ito na eh, nangyari na rin naman, ho, hindi ho ba? Kung magasabi nga, di ba, tayo mga Pinoy, wala, nangyari na, ano pa bang magagawa natin? So, sabi niyo, Dok, ano, napakaganda nung sana maging bukas at no judgment tayo. And of course, hindi lang yun, yung pagtuturo rin ng values and responsibilidad. Totoo, Dok, ano? Kasi, yun nga eh, basically, yung teenager, bata pa rin eh. So, nahuhubog pa siya sa development niya, ano? Kinakailangan ng gabay pa rin talaga ng magulang. And of course, yung pagkilala sa kanilang pinagdaraanan, emotional presence at supervision. And ang ganda nun, Dok, ano? Gusto ko lang ipunto na hindi dapat yung okay, nandyan yung nanay ko, nandyan yung tatay ko, yun na yun. Sabi niyo po, Dok, dapat may supervision din talaga. Kasi iba po eh, hindi ho ba, pagka nakakausap mo, maybe one-on-one, or kahit sabay lang kayong kumain, dinner, yes, ano, magkamustahan lang kayo. Yes. Kasi iba rin talaga yung kakain lang kayo. Basically, nandun ka. Pero wala po siyang epekto, hindi ho ba? Kasi mas maganda yung may pag-uusap na kayong na nangyayari. And last but not least, yun nga po, Dok, ano, ito rin po, ano, gamit na gamit itong term na ito, lalong-lalo na sa mga kabataan, yung safe space talaga. So, napakaganda na yung feeling ng anak, safe siya pagka sinabi niya sa nanay, sa tatay niya na yun nga, yung pinagdaraanan niya. But basically yun po, Dok, napakahalaga talaga ng mga role ng mga magulang, ano, dito nga po, para siguro, kundi man maiwasan, sana mas mabawasan itong teenage pregnancy sa atin. And yan, napakabilis ng oras, Dok, ano, siguro po gusto ko na lang din po kayong tanungin para po sa mga kabataan naman na maaring nasa ganitong sitwasyon ngayon. Kung halimbawa po na, yun nga, nabuntis sila sa murang edad pa lamang po, saan po kaya sila maaring lumapit para sa tamang impormasyon at suporta? Of course, number one, syempre, yung pamilya nila, yung mga magulang nila. Pero bukod po kaya dito, yes, may mga pwede pa po ba silang lapitan, hinga ng tulong?
4: Mm-hmm. Oo. At saka doon sa mga sitwasyon, di ba, no, Julie, na hindi mo malapitan na yung magulang. Mm-hmm. Anong solusyon naman natin? Kasi yung marami na kasi ngayon yung mga community-based, no, na health facilities, yung parang nilalapat nila talaga sa community yung mga solution, no. So, number one, isipin ninyo may guidance counselor kayo sa eskwela. Maniniwala kayo yung mga bata. Mas naniniwala talaga sila sa teacher kaysa sa nanay minsan, no. So, yung guidance counselor. Pangalawa, yung health centers, no? Yung mga health centers natin ngayon, ini-equip na talaga ng gobyerno na parang isama na ang pati nga psychiatric help, di ba yon? Pati yung mga tungkol sa teenage pregnancy, binibigyan talaga ng tuon to ngayon, eh. Andyan din ang mga medical professionals, so pwede kayong mag-consult sa mga clinic. We assure you it's a safe space kasi nagiging one-on-one ang consultation, ang mga midwives natin, nurses, at saka yung mga social health workers. Sa atin sa Pilipinas, no, napaka ano na rin ang DOH facilities, ano, at saka ng DSWD para sa mga psychosocial support. May mga examples lang po ako, no, na itinala dito sa akin, no. Katulad na lang po halimbawa ng adolescent health facilities ng sa Rojas Memorial District Hospital. Yan, pati HIV na tatakil nila. Ang Sentro Kalinga Teen Center 2.0, no? Ito yung mga counseling, education, and empowerment na programs. Ang DSWD din po ay merong Protect Teen, no? Instead na Protect, mm-hmm, Protect Teen, may teen na teenager na word na program, no? Ito ay parang mga nagiging referral pathways, no? Sa Northern Mindanao, Cagayan de Oro. Pero ngayon, sinescale up na nila na maging nationwide because of the success they have seen, ano? Nandito rin yung Kaisahang Buhay Foundation, Roots of Health sa Palawan, ano? Ito ay mga private at saka non-profit organizations. Nandito din yung Track Kabataan. Sa mga nakakinig, ano? Pwede nyo na siyang i-search. Makikita ninyo. Kasi tinry ko siyang ilagay sa tawag dito yun sa mga Facebook accounts, mm-hmm, yan makikita niyo, eh, sa messengers, Track Kabataan Quest, yung may ano to, mobile clinics, ano, mm-hmm, nandito yan sa Southern Leyte, sa ating mga kababayan dyan sa Southern Leyte at saka sa Samar. Ang ganda-ganda nito, ako actually number one siya sa listahan ko kasi ginamit niya na parang laro, ano, parang may stations kang dadaanan, may isosolve kang problem, at ang bida dito yung si Naginid na goddess, at ang kontrabida ay si Agto na monster, which are characters na talagang nasa kultura nila, no, naka-embed. Matutuwa ka pagka naghanap ka naman talaga, meron na, nagtatry na talaga ang lahat, ang ating community, mm-hmm, na matulungan ang ating mga teenage pregnant women, yung mga, mm-hmm, buntis na po.
3: Ayan. And ang sa pagkakaalam ko rin, Dok, ano, kung di ako nagkakamali, karamihan naman din ho sa mga nabanggit ninyo, lalo na nga po kung inisyatiba ng gobyerno ay libre, hindi ho ba? So, ayan. So para sa mga kabataang nakikinig sa atin, na marahil ito nga po kasalukuyang pinagdaraanan ang pagbubuntis sa murang edad, ano? Ay marami, yun nga sabi ni Dok, maraming communities, mga initiative, ang iba't ibang agencies, mapapribado man or gobyerno, ano, na makatutulong din talaga sa atin. So lumapit tayo kasi yun nga, eh, very ano na ngayon, na modern na, ano, lahat, almost everything ay makikita natin online. So pwede tayong lumapit sa kanila. Ayan, maraming salamat, Dok. Ngayon, mga nabanggit ninyo, Dok, ano, parang nationwide din, ano, thank you po, even sa ibang lugar sa Pilipinas ay nabanggit po ninyo, nagbanggit kayo ng mga examples. Alright, and siguro po, Dok, panghuling mensahe na lang din po sa publiko, ano, para po sa mga nakikinig sa atin, sa lahat ng kumare at kumpare nating nakatutok, baka may panawagan po kayo na iwan ng mensahe sa lahat.
4: Opo, meron po akong three key points, no? Number one po, dapat alalahanin natin ang teenage pregnancy problem, ang problemang ito ay panglipunan. Yung kasabihan natin, it takes a village to raise a child. Totoo po yan. Nakikita na po natin yan ngayon. Ibig sabihin po ng village na to, magulang, eskwelahan, gobyerno, yung basta marami tayong magtutulong-tulong. Isa po yon. Pangalawang punto ko po, no, sa mga kabataan, tunay po na kayo ang pag-asa ng bayan. Napakadami po ng problema ng ating bansa ngayon. Sa totoo lang, sa inyo po kami umaasa. Kaya pagbutihin ninyo sana, no? Isang alang-alang ninyo yung respeto sa sarili ninyo, sa mga kapwa kabataan, sa mga magulang, sa mga nakatatanda, at sa ating bansa. Ano po? Tapos ang pangtatlong punto, sa mga teenager na mga buntis na, huwag kayong mawalaan ng pag-asa, no? May malalapitan po kayo, kagaya ng mga na-discuss namin kanina ni Jolie, and very practical, no, yung magsalo-salo kayo ng isang meal sa isang araw ng sama-sama ng pamilya. Tapos magpatuloy ng pag-aaral, ano? Lumapit kayo sa mga nakatatanda sa inyo, kasi hindi kami nandito para sermonan kayo. Meron kaming baon na experience o knowledge na pwede namin kayong matulungan.
3: Ayan, salamat Doc. Maraming salamat, ano? Ang ganda po, ang ganda po nito nga, iniwan yung mensahe para sa lahat. So thank you so much, kasi bukod po sa educational, ay actually inspiring din po itong mga nabanggit ninyo for everyone. So ayan, thank you so much po, ano, muli mga mare. Thank you po Doc. Marang mare mga pare, nakasama po natin ang obstetrician and gynecologist mula po sa Los Baños Doctors Hospital and Medical Center. Wala pong iba kundi si Dr. Renella Labtuon. Maraming salamat Doc, and mabuhay po kayo.
4: Pagpalain pa po sana ang inyong programa, Mari and Jolie, ano? Mm-hmm. Sana naman marami pa ang maabot. Ito yung positive side ng social media.
3: Ayan. Maraming salamat din po, Doc. Ano? And with that, mga mare, mga pare, ano? Ay, unti-unti na rin po ako magpapaalam. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig, tumutok, ano, dito sa ating programang Musta Ka, Mare? And of course, thank you rin po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sina Maring Mercio Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mali, Rona Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. Gain din po sa ating producer na si Jared Moreno. And totoo, ano, gusto ko mag-agree dito sa sinabi ni Doc na ang social media, ang teknolohiya, ano, ay of course, may mga positibong tulong sa atin. But at the same time, yun nga eh, diba? May mga nabanggit din kanina si Doc na may mga risks, danger, ano, sa paggamit nitong social media. So I guess we just have to be really careful, ano, maging wise tayo sa paggamit ng technology ng social media. And of course, yun nga, ano, bilang panghuling mensahe, sabi ni Doc, ano, para sa ating lahat, ang kabataan talaga ang pag-asa ng bayan. So maging matalino tayo sa paggawa, pagkilos, ano, hindi lang sa pagdedesisyon, kundi sa kilos mismo sa mga gagawin natin sa buhay. Alright, ayan po, ano, susunod na rin ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Morada Esguerra. Muli ako si Jolie Maracuyong, aka Maring Jolie, na makakasama ninyo from Monday to Friday, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw everyone!
7: Mare, anong latest? Napalitaan mo na ba?
11: Musta ka, Mare? Para sa

0: para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari kanilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service,
4: and Radyo Magazine,
5: 1278 AM.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
16: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Informasyon.
18: GIS, your General Information Station.
19: Radyo Magazine 1278. AM.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
22: Pasyal Pinas.
23: Pasyal. Pasyal
22: Pinas.
23: Pasyal Pinas.
22: Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda.
24: Are you ready to dive in?
22: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more.
23: Pasyal Pinas.
22: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
25: Love the Philippines.
22: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Merda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang magandang umaga, Metro and Mega Manila. Pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. At alas 10 na naman, mga beshi. Kaya tara, G's sa galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At kasama rin po natin sa Master Control, ang ating Executive Producer, Miss Mary Rose Rosero. Gayun din po ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Ronabel Esperanza, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo rin po kami kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, ipadala niyo lamang din po yan sa radyomagazine@gmail.com. Bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Wait, there's more mga beshies, dahil ang amin pong mga nakakakwentuhan at nafe-feature sa aming mga programa ay maaari nyo na rin pong mabasa sa pamamagitan ng aming official website, radiopilipinas.ph/radiomagazine. Again, radiopilipinas.ph/radiomagazine.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Kamusta po kayo ngayong araw na ito, mga beshies? Ngayong araw pong ito, meron tayong makakasama sa ating programa. Alam nyo, napakarami na pong mga travelers nowadays. At isa po sa mga ginagol ng ating mga travelers ay yung malibot po yung all 82 provinces sa ating bansa. And we are very grateful kasi today, makakasama po natin ang isa sa kanila. Marami kasi sila eh. Marami silang naka-accomplish na ng pagbisita sa 82 provinces in the Philippines. Ngayong umaga pong ito, nasa linya ng ating komunikasyon ng isa sa 110 Philippine Travel Masters for 2026. Walang iba kundi si Sir Ramon Mariñas. Good morning, Sir Mon, at welcome po muli sa ating programang Pasyal Pinas.
2: Mabuhay! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at sa kay Miss Hazel ng Radyo Magazine. Magandang araw po sa inyo at maraming salamat po ulit at napaunlakan niyo po ulit ako dito po sa inyong programa.
0: We are very grateful, Sir Mon, kasi I know naging busy ho kayo ng mga nakaraan. Marami kayong ganap sa wellness tourism, tapos nagdaan din po ang ating Philippine Travel Mart at iba't iba pang mga activities ni Sir Mon. Pero nabigyan niya ho tayo ng oras ngayong umaga. First and foremost, Sir Mon, congratulations po dahil kayo po ay nahirang bilang isa dito po sa 110 Philippine Travel Masters for 2026. And maya-maya, pag-uusapan natin, ano nga ba yung Travel Masters na tinatawag? Ngayong araw po na ito, bukod po sa napaka-busy nga ni Sir Mon sa iba't ibang mga tourism activities, today ang bida ay siya mismo. Oo, kasi siya mismo yung i-feature natin today. Kung maaalala niyo mga beshies nung nakaraan, kakwentuhan natin si Sir Mon because si Sir Mon din po ang nasa likod ng napakagandang Luluetas Hanging Garden. Yan, sa Rizal po yan eh. Pero today, Sir Mon, pag-uusapan natin yung mga journey po ninyo sa paglibot sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Sir Mon, kailan ba nag-start ito? Balikan nga po natin doon sa pinakasimula. Paano po nag-start ang inyong passion sa pagta-travel sa buong Pilipinas?
2: Yes, maraming salamat, Ms. Hazel, no? Babalikan natin going back to 20-30 years ago kung paano po ako nagsimula mag-travel dito sa Pilipinas. Malaking bagay po ng aking travel ang naging impluensya ang aking father na si Renato Mariñas. part siya ng isang photography club dito sa probinsya ng Rizal at sinasama niya ako sa mga out of town tours nila, sa immersion trips, sa mga photo trips nila. Kaya nung mga panahon na yon, madali akong mayaya ng papa ko at ganun din sa mga kapatid ko. Kapag kami mga gustong sumama sa kanya, sinasama niya talaga para ma-expose kaming lahat sa ganda ng Pilipinas. Kaya itong photo na ito, ito yung first trip namin na kaming dalawa lang, kasama yung grupo niya. Pero sa lahat ng mga anak niya, ako lang yung sinama niya. Pumunta kami ng Sagada, Mountain Province, and then sa Ifugao para makita yung Banawe Rice Terraces. So, very memorable sa akin to kasi ang papa ko, siya yung nag-encourage sa aming lahat na mag-explore, lumabas kayo, get out of your comfort zone, and explore the Philippines. So, malaking bagay po yung influence niya sa akin.
0: Sobrang gem, mga beshies, yung mga photos na pina-flash ngayon sa ating screen. Ito po ay scanned photos lang, sir, kasi ito po ay talagang yung naka-film, yung mga dating uri po ng mga litrato noong panahon. Kaya ganyan po yung quality. Pero kita nyo naman, very nostalgic at na-capture talaga yung moments. At napakaganda po na ang inyo palang father ay isang photographer. So, talagang lahat po na pinupuntahan niya, sir, ay dinodocument din po niya.
2: Yes, opo. Siya yung mahilig talaga sa photography, sa travel, sa adventure. So, na-influence lang po niya kami. At dahil doon, ito naman na naging iba naman yung goal ko to travel around the Philippines din.
0: Napakagandang influence. Ako din siguro pag nagkaanak ako, gusto ko yan din yung influensya ko naman din sa mga anak ko, no? Yung maging gala din, mamasyal, di ba, sa buong Pilipinas. Pero sir, kayo po ay na-accomplish nyo na 82 provinces, tama po ba?
2: Yes, tama po. 82 provinces here in the Philippines. Mm-hmm.
0: At ito po ay nag-start, gaano po katagal bago nyo na-accomplish ito pong 82 provinces na ito?
2: Siguro for the past 5 years, nung naging seryoso ako na ikutin na, buuin na yung 82 provinces. Although marami na rin akong ibang mga napuntahan bago pa ako nag-seryoso na kompletuhin yung 82 dahil din sa trabaho ko bilang trainer. At dati kasi nung way back elementary, high school, sinasama na rin ako sa mga travels ng parents ko. Pero during the past 5 years, nung nakita ko na mas marami na yung mga Filipino travelers na umiikot at meron na rin mga organized groups na may mga schedule na sila for the whole year. Kaya madali na mag-sign up sa mga grupo na to para makaikot na per region in the Philippines.
0: Ayun. So mga beshies, may mga ganun pala, Sir Mon, yung, yun nga, sabi nyo nga po, organized na. Yung naka-detalye na, may mga petsa na kung saan, saang mga probinsya pupunta para ma-accomplish po itong 82 provinces. And sir, before that, hindi ho kayo sumasali sa mga organized, talagang DIY lang. And then eventually, na-realize nyo na, okay, seryosohin na natin to, tapusin na natin to, parang ganun, sir.
2: Yes, mixed naman po yung travel. May mga travels na DIY. For example, na-assign ako sa isang area bilang isang trainer. And then meron akong vacant time. So let's say mga 4 days to 5 days. Gagamitin ko yung time na yon para mag-explore dun sa region na yon or yung mga malalapit na provinces, pupuntahan ko na. Pero a bulk of my travels are really organized by tour operators para mas madali na yung logistics, accommodation, and all the land arrangement.
0: And I think, Sir Mon, talagang naging, kumbaga, parang perfect match, Ika, kasi meron ho kayong goal na kumpletuhin itong 82 provinces, plus kayo din po ay nagtatrabaho sa industriya, so talagang nagtugma po lahat eh, no? Kasi, bawa ako, sir, hindi naman ako part ng tourism industry, so medyo mahirap for me yung maglibot po ng 82 provinces. So in your case, sir, talagang perfect match, talagang naging madali for you.
2: Yes, masasabi ko na naging convenient siya for me dahil part na rin ng trabaho ko na mag-travel around the country. Pero bukod doon, marami rin ako nakakasama doon sa mga tour groups namin na they're not really part of the tourism industry. So marami sa kanila nasa healthcare, nasa education, or other industries. And then they really sign up to these groups para mas makaikot sila ng mas madali on their part.
0: Ayan. So, hindi rin hadlang mga beshies kung hindi ho kayo parte ng tourism industry, ano, parang malibot itong 82, all 82 provinces ng ating bansa. Kasi nga, kagaya ni Sir, sinabi ni Sir Mon, merong mga nag-organize, ano, na maaari po nating salihan. Pero, Sir, sa dami po ng inyong napuntahan from Luzon, Visayas, and Mindanao, ano-ano po yung mga destination or mga karanasan na very unforgettable for you? Yung bang hindi mo makalimutan, talagang tumatak, and every time you talk about it, talagang meron hong recall sa inyo at nararamdaman nyo pa rin yung nararamdaman nyo back then.
2: Very memorable sa akin yung first plane ride ko way back in the 90s. Wala lang po akong picture dito kasi hanapin ko pa sa album. Kasi lalo na kapag bata ka and you're just curious about experiencing new things. So, masasabi ko yung plane ride ko way back in the 1992. Pumunta kami sa Calibo, Aklan. Wala pang Katiklan Airport nun. So, I would say na ay yung memorable experience ko kasi nung first time kong makarating din ng Boracay Island, doon ko nakita na sobrang pino, linis ng white sand, and na-appreciate ko na ang ganda-ganda ng Pilipinas. Doon pa lang sa first experience ko sa Boracay. Way back in the 90s na hindi pa ganun ka-popular yung Boracay Island that time.
0: For sure, talagang nakita mo siya, sir, ng ano, no, sobrang ika nga ay pristine condition dahil nga po hindi pa siya developed as it is now, and konti pa lang yung mga nakakapunta sa Boracay back. Siguro, sir, hindi pa siya singsikat noon kumpara ngayon, of course. Kasi ngayon, pag sinabi mong Pilipinas, nakadikit agad yung Boracay, di ba, sir? So, isa po pala kayo sa mga nauna ng nakabisita ng Boracay. Pero bukod doon, sir, nung ina-accomplish nyo na itong 82 provinces na ito, meron mo ba kayong mga unforgettable experience or mga kwento na pwede nyo pong i-share sa amin?
2: Yes. Ang memorable din para sa akin dahil I've lived my whole life in Luzon, kaya ang influence ko mostly with the Tagalogs. Pero nung pumunta ako ng BARM, ito yung Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, doon ko na nakita na marami tayong mga kababayan doon na totally different din sa kultura natin, pero pare-pareho tayong mga Pilipino. So nung naikot ko yung mga probinsya ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Lanao del Sur, at yung Maguindanao, doon ko mas na-appreciate na outside of my usual upbringing dito sa Luzon, napakarami pang ibang mga pwedeng matutunan sa mga kababayan nating mga Pilipino. And na-appreciate ko rin dun yung mga interaction ko sa mga kababayan natin doon dahil very welcoming, very friendly, yes, lahat ng mga kababayan natin sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao.
0: And ako din, saksi ho ako kasi nakasama ko na si Sir Mon one time nung tayo po ay nagpunta sa Muslim town sa Maynila, di ba? And nakita ko rin, sir, kung gaano rin ho kayo sabi nga ay people person, yung kaya nyo hong makimingil kahit kanino. Siguro, sir, na-adapt nyo din po yan dahil sa inyong pagta-travel. Kagaya nga po nabanggit nyo, Luzon, Visayas, Mindanao po yung inyong napuntahan. Isa rin po ba yung ugali po na yan, yung behavior na yan, doon sa mga dapat inuugali nating mga travelers, especially from traveling from one place to another, experiencing one culture to another? Kinakailangan po ba talagang very, ano tayo, people person, ika nga?
2: Yes, malaking bagay din yun. Advantage kapag ka people person ka, friendly, you have an open mind, and you just absorb new experiences and new things. Ayun kasi yung maganda sa pagta-travel, na tututo tayo ng iba't ibang bagay, katulad na lang yung patience natin. Dahil alam naman natin, kahit na pare-pareho tayong Pilipino, magkakaiba pa rin naman din tayo ng mga, may sabihin natin yung pagkakaiba rin ng pag-ugali, pero doon natin naintindihan na despite of all our differences, there's still that unique Filipino values na meron sa ating lahat. Pero ang mahalaga po doon, yung tinatawag ka na curiosity. Yung maging curious lang tayo sa iba't ibang kultura ng mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Kasi lalo na Katulad ko na nandito ako most of the time sa Luzon, gusto ko rin sana matutong mag Cebuano, mag Ilocano. Marami akong mga nakikilala na sila yung kailangan mag-adjust sa akin kasi hindi ako marunong magsalita ng mga dialects or languages nila. So gusto ko rin sanang matuto. Kung sila marunong silang mag-Tagalog, sana marunong din ako. So yung curiosity na yon dapat hindi nawawala yon.
0: Nako, napakaganda nung binanggit ni Sir Mon, no? Kumbaga hindi lang sila yung mag-a-adjust sa atin, and tayo bilang mga turista, dapat kahit papaano may mga maikling phrases o mga maikling sentences from their dialect yung kaya nating sabihin para naman maramdaman din nila, no, na nag-research tayo o talagang pinaghandaan natin yung pagpunta sa kanilang lugar. So dapat pala ganun, mga beshies, no? Talagang hindi mo feel na feel ang pagiging turista, 'di ba, Sir Mon? Kasi pagka feel mo guest ka, parang gusto mo mag-a-adjust sa iyo lahat. Pero in reality, dahil tayo po yung dumadayo sa kanilang lugar, dapat tayo yung nakikibagay sa kung saan man po tayo pupunta. And speaking of paghahanda, Sir Mon, paano po kayo naghahanda kapag magta-travel na kayo, let's say sa mga provinces sa Mindanao na malayo po dito sa atin sa Luzon?
2: Ayan, napakahalaga kung pag-usapan yung paghahanda, yung schedule natin. Alamin na natin kung kailan po. For example, meron akong grupo na sinasamahan yung Gala PH. So, they're one of the most trusted tour operators in the country when it comes to traveling each region in the Philippines. Kasi ang maganda dito, kapag umikot sila sa isang region, sakop na nila lahat ng mga provinces within that region na normally hindi mo naman mapupuntahan kapag ka nag-DIY ka lang. Kasi malaki rin yung expenses pagdating sa transportation, accommodation, and other things. So, isa sa mga kailangan na paghandaan, yung schedule. Kasi meron din tayong trabaho, may pamilya, maraming mga bagay na kailangan i-consider. Hindi naman po ganun kadaling umalis din kahit na overnight or day trip lang yan. So, yung schedule is number one. So, ahead of time, para din makapag-secure ka ng mas murang flights or at least yung itinerary, ma-review mo. And then, ang ginagawa ko kasi kapag may mga schedules na ganito, I try to go there at least one day in advance para hindi naman ako masyado, para naman hindi masyado nakakapagod at makapag-explore din ako on my own. Kaya, ayun, schedule is number one.
0: Iyon. Mga beshies, kahit pa kayo po ay mayroong kasamang grupo, ano, at of course, yung itinerary na yan, usually pagka group tour, Sir Mon, talagang fix na yan eh, no? Maganda yung binanggit ni Sir Mon, a day before nandun na siya. So, he has his time for himself. Kumbaga parang nalibot niya na yung mga pwede niyang libutin outside doon sa itinerary na itinakda ng grupo. So, magandang tip din nga yan. Thank you for sharing that, Sir Mon, ha? Pwede naming, pwede namin i-adapt yan sa mga susunod po namin na mga trips at paglalakbay. Pero sir, dito sa mga sa journey ninyo across all 82 provinces, ano po yung pinakamahalagang lesson na inyo pong nakuha at baon-baon up until now?
2: Isa sa mga pinakamahalagang bagay na natutunan ko sa atin, alam na ng lahat ng buong mundo na maganda ang Pilipinas. Maraming mga lugar na ma-appreciate natin, katulad na lang ng mga waterfalls sa Northern Mindanao, yung mga karagatan natin, pristine, is clear. Lahat ito featured sa mga magazines. Pero ang hindi masyadong na-highlight sa mga nababasa natin online ay yung mga tao mismo na nakakasalamuhan natin sa araw-araw. Kahit yung mga ordinaryong tao na nagtitinda sa labas ng isang tourist destination, yung nagtitinda ng mga kakanin, ng mga merienda, yung mga pang-araw-araw na tao na nakakasalamuhan natin sa araw, sila yung mga tao nagbibigay ng mas magandang experience sa atin. So yung mga pictures na to na nakikita nyo po, para sa akin, secondary lang po yan. Parang bonus na lang yan sa mga lugar na pinupuntahan natin. Pero para sa akin, hindi ko naman po mapupuntahan itong mga lugar na ito kung hindi din dahil sa lahat ng mga taong nakasalamuha ko, nakasama ko sa tour group na ito, yung mga nag-organize, yung mga bankero, driver, tour guide, lahat ng mga nag-asikaso sa mga accommodations namin is one village. It takes a whole village for these photos to be taken. Na yes, maganda yung attraction, ako yung nasa gitna, front and center. Pero sa kabila ng mga photos na to, napakaraming mga tao ang naging involved para mabuo po itong pangarap na ito na makaikot ng buong Pilipinas. At tingin ko, ayun po yung mahalaga sa pag-travel natin. Secondary na lang na makompleto natin yung 82 provinces, pero there should be a deeper meaning to that. At ayun po yung mga taong makakasalamuhan natin sa araw-araw, possibly, baka hindi natin sila makita ulit in the long time, kasi once lang kayo nagkita, pero alam nyo na kahit dun sa isang moment na yun, napuntahan nyo yung lugar nila, hindi nila kayo makakalimutan kasi nagkaroon sila ng pagkakataon na makilala po kayo.
0: Naku, ang ganda, 'di ba, mga beshies? It's not really what you see, Sir Mon, it's how you felt doon po sa inyong naging journey. And kaya maraming kaibigan, Sir Mon, ni. Eh. Kaya marami siyang friends kasi marami pong nakasalamuha si Sir Mon at marami na rin ho kayong nakasama sa iba't ibang mga lugar at mga tours na inyong napuntahan. Kaya mga beshies, when you go to one place, make sure na meron ho kayong ma-earn na kaibigan kasi yun talaga yung pinaka magandang baon din po ninyo, no, sa pagbalik ninyo sa inyong mga lugar. Let's say dito sa Metro Manila, masasabi mo, ay, may friend ako from Misamis Occidental, meron din akong kaibigan from Ilocos region, yung mga ganon. So yun talaga yung totoong treasure, di ba, Sir Mon, yung nakapag-create ka ng relationship with other people. Secondary na nga lang, sabi ni Sir Mon, yung mga magagandang mga tourist spots na ating napuntahan. And dahil po dyan, Sir Mon, kayo nga po. Yes po. May dadagdag po ba si Sir Mon?
2: Yes. Yes pala. Can I just share one more thing na mahalaga din when we travel? Ayan. Sa mga nakikinig po, lalong-lalo na sa mga kababayan din natin, mga Pilipino, siguro isang bagay din na mahalaga kapag nagka-travel tayo, we have to strip all our titles, our positions, kung ano man yung buhay natin, kung saan man tayo, kung ano yung pinanggalingan natin. Pagpunta natin sa isang lugar, hindi ako doon, hindi ako businessman, hindi ako yung may posisyon sa isang asosasyon o kaya kinikilala sa isang bayan. Pagpunta ka doon, ordinaryong tao lang ako na kasalamuha ng mga locals na naandun. So tingin ko isang paraan yon para mas makilala natin yung mga taong silang mga nangangalaga sa mga lugar na ito. So strip down all the titles and the positions that we have para mas ma-enjoy natin yung experience.
0: 'Di ba? Ganyan. Kaya ang sarap kausap ni Sir Mon, eh. Dami kang matututunan sa kanya. So lahat tayo diyan, traveler. O yan, explorer.
2: Yeah, traveler, explorer. Yeah.
0: Wala tayong doktor, walang teacher, walang announcer, walang businessman. Talagang lahat po tayo dyan ay mga travelers when we go sa pag-iikot po natin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kaya sir, kayo po ay isa sa mga 110 Philippine Travel Masters for 2026. Sir, ano bang ibig sabihin nito? Ano po yung batayan? Bakit po kayo naging isang Philippine Travel Masters? At bakit po 110 lamang? Yun lang po ba yung final count for this year or ano po ang rationale, ika nga, sa likod po nito?
2: Yes. Oh. Na-appreciate ko po na kinikilala yung pag-ikot namin sa buong Pilipinas na makumpletong 82 provinces ng Philippine. Ang organizer po nito or the group behind this award-giving body is the Philippine Global Explorers. And thankful din po kami na makilala po ng grupo na ito. At isa sa mga projects po nila ay ma-identify kung sino sa mga Pilipino ang nakaikot ng 82 provinces. At dito po nabuo yung Philippine Travel Masters. Hindi lang po ako makakapagsalita on behalf of the group, but I'm blessed and honored to be one of their recipients for this year na 110. In fact, based on their record, ito pong taon na to, 2026, ang may pinakamaraming mabibigyan po ng parangal sa na Philippine Travel Masters for the year 2026. Nagsimula po ito, if I'm not mistaken, 3 years ago. At marami pong mga nakapag-comply, nakapag-kumpleto ng mga documentation requirements po nila. I think less than 100 lang for that year. Pero ngayon, biglang bumulusok ng 110. Ibig sabihin, ganun karami yung mga Pilipino na seryoso na makaikot sa buong Pilipinas.
0: Wow.
2: Kahit na marami sinasabi nila na mahal daw umikot, o kaya maraming mga negative feedback or comments about traveling the Philippines. Pero despite of all those negative news, kinumpleto pa rin nila ang pag-ikot sa Pilipinas.
0: Yes, so, at okay, siguro one of these days, mga beshies, ano, imbitahin din natin yung mga kaibigan natin mula sa Philippine Global, ano nga yun, sir?
2: Explorer.
0: Yan, Explorer.
2: Philippine Global
0: Explorer.
2: Sabi ko sana,
0: expedition eh. Explorer, para naman ma-share din nila sa atin, ano nga yung naging proseso, ano, sa pagtanggap po ng mga, yung mga applicants, and then yung paghirang dito sa ating mga Philippine Travel Masters for 2026. Pero, para sa sarili po ninyo, no? Sa inyo pong sarili, ano po ang ibig sabihin for you ng pagiging isang Philippine Travel Master? Kapag sinabi kasing master, di ba sir, tinatawag yan sa mga talagang boss na boss eh, master. Oh. Pero sa iyo, sa sarili mo sir, gaano kahalaga itong pagkilala na ito and what does this mean for you?
2: Maraming salamat Miss Hazel, no? Sa totoo lang po, medyo hindi pa ako ganun ka-comfortable na tawagin na Philippine Travel Master. I understand na ito yung title ng program at totoo naman na nakumpleto natin yung pag-ikot sa 82 provinces. I would say na I am a Philippine travel Philippine province completer. Parang yeah. Ganun. Completer. Yes, totoo yun. Nakumpleto natin. Pero para tawagin ako na master, siguro bonus na lang po yun. At salamat po sa pagkilala. Pero tingin ko, may malaking responsibilidad pag tinawag ka na Philippine Travel Master. At isa na yon sa tingin ko challenge. Kaya nabuo rin po itong grupo na ito na sa lahat ng mga Pilipino na mahal pa rin ng Pilipinas at iikot pa rin sa buong bansa natin, kasama sa responsibilidad nito ang ipakilala tayo mismo, bawat isa sa atin, na maging purveyor tayo ng good news sa lahat ng mga kababayan natin. Kinakailangan mas marami sa atin ang nagkakalat ng balita na bukod sa ganda ng Pilipinas, marami pa rin mga good stories na ma-experience natin sa lahat ng mga tao makasalamuhan natin around the country.
0: Mm-hmm. And I think, Sir Mon, ano, bilang ako po ay host ng Pasyal Pinas for over 2 years now, noong bago ho ako maging host nitong programa, isa rin ho ako dun sa mga basher eh. Yung parang, pupunta pa ba ako sa ganitong lugar? Eh, ang mahal-mahal naman. Pero, nung nakakakwentuhan ko na ho kayo, yung mga tao on the ground, yung mga tourism workers natin, yung mga tourism officials natin, doon ko na-appreciate, ano, na these people are working hard para nga po talagang mas maipakilala pa yung turismo ng Pilipinas. And hindi ho yan malalaman ng mga ordinaryong tao kagaya namin kung kagaya nga po nang nagsabi ninyo ay walang magbabalita sa kanila ng good news, ba? Diba? So isa si Sir Mon dun sa mga patunay at nagpatotoo ano, na talagang ang maganda ang Pilipinas, worthy na bisitahin ang buong Pilipinas at ini-encourage ho tayo ano, na libutin ang ating bansa. Pero sir, ano po yung masasabi ninyo doon sa mga balita at feedback ayon nga po sa inyo na nagsasabing mahal talagang libutin ang Pilipinas. Ito po, do you agree, sir? At kayo po ba nabutas din yung bulsa sa paglilibot po dito sa 82 provinces that we have?
2: Yes, totoo po yun. Marami ring mga feedback or experiences yung mga kababayan natin. And these are valid feedback and comments. Mm-hmm. So para sa akin po, yung pag-ikot ng Pilipinas, yes, syempre kailangan po natin ng resources para makapasyal po tayo. Pero isa sa mga ginawa ko rin po para kahit papano makatipid ay sumali sa mga tour groups para kahit papano meron akong cashier sa lahat ng mga expenses. Kasi kapag ikaw lang, mag-isa o kaya dalawa lang kayo, you have to shoulder all the expenses na supposed to be yung mga lugar na to na nakikita natin sa mga photos, yung mga magagandang islands na to, you have to hire a boat to get there. Kung grupo kayo, at least marami kayo mag-share ng expenses. Ganun din yung transportation. So, tingin ko for the past 5 years at ngayon din for the year 2026, masasabi ko na possible na makaikot ng Pilipinas na hindi naman ganun kamahal. Well, depende po yan sa lifestyle din po kasi natin. Siyempre kung priority mo talaga ito kasi iba't iba naman po tayo ng mga priorities din. Pero possible siya kung gugustuhin natin it. And you don't have to do it weekly na dapat within 5 years, magawa ko na to. Yung sa akin po, it took me more than 30 years to do it. Mm-hmm. Na makumpleto po ito. Kasi sinama ko na rin po dito yung mga travels prior to 2020. Mm-hmm. Kaya hindi po ito yung parang isang bagsakan na within 5 years dapat makumpleto siya. Yeah. Kaya yung going back nun sa tanong niyo po kung mahal, depende po yon kung hindi nakapaghanda. Mm-hmm. Let's say 1 week before the trip, doon ka palang bibili ng airline ticket, mm-hmm, doon ka palang nag-aasikaso. So definitely, mapapamahal ka talaga. But when you plan ahead of time, at least 6 months before your trip, napaghahandaan na, pwedeng yung allowance, let's say budget mo, every month, nag-allocate ka na dito, let's say, mga 2,000 pesos, gagamitin ko to for travel fund. Yes. So, nasa sa pag-budgeting din yan. So, aside from scheduling, kanina na nabanggit po natin, budgeting, isang paraan din po yan para ma-accomplish po natin itong goal.
0: Ayan. So, depende sa inyo mga beshies, ano, kung magiging mahal yung inyong pagbisita sa iba't ibang mga provinces sa ating bansa. Kagaya nga ng banggit ni Sir Mon, kung a week before yung flight, doon ka palang mag-board, travel date, doon ka palang magbubok, naku, mahal talaga yan mga beshies. Pero yun nga, yung mga group tours, naku, malaking bagay po yan para makatipid tayo, ano, at may kahati tayo doon sa pagta-travel. At meron ka pang na-earn at nakaibigan, diba? Kasi marami kayo sa isang grupo. So, depende, mga beshies. Pero it all boils down, Sir Mon, dun sa intention mo to really explore, ano po, yung buong Pilipinas. And hindi rin siya isang karera na kailangan within 3 years, naku, kumpleto ko na dapat itong 82 provinces. Ay, naku, maraming pera din nang uubusin mo kapag ganon. Pero, Sir Mon, sa pag-iikot nyo po sa buong Pilipinas, gaano na po kalaki yung naging pagbabago ng mukha ng turismo simula nung nag-start po kayong mag-travel 30 years ago up until now na natapos nyo na po itong 82 provinces na ito?
2: I would say na malaki din yung pagbabago sa road infrastructure natin. Sabi ko nga, itong pag-travel na to, nagagamit ko yung as a Filipino citizen, nagagamit talaga natin yung mga road networks natin. Ganun din yung mga sa seaport and then sa airfare or yung mga air travel natin. So, pagdating sa accessibility, masasabi natin na accessible naman ang mga destinations natin pero kinakailangan paghandaan ahead of time. Yung DIY, hindi siya ganun ka-feasible lalo na kapag ka mga remote areas ang pupuntahan natin. Mm-hmm. So, yung planning, scheduling, budgeting, lahat ito kailangan paghandaan para masabi natin na maging successful yung mga trips natin. Pero going back again, no, masasabi ko, like yung first trip ko with my father sa Cordillera region, sa Sagada Mountain Province. So during that time, naka-jeep kami from... Mm-hmm. From Banawe going to Sagada at napakahaba pa ng biyahe noon, siguro mga more than 4 or 5 hours, pero ngayon mas accessible na yung Sagada from Banawe. Ganun din yung sa Abra, mm-hmm, yung pinupuntahan dito yung Caparcan Falls na during habagat season lang siya mapupuntahan. Ang sabi sa akin 5 years ago, napakahaba daw ng biyahe diyan at napaka rough road. Pero nung time namin, nung pinuntahan namin siya last year or 2 years ago, mm-hmm, yung dating 5 hours, naging, let's say, mga 2 hours na lang yata siya. Mm-hmm. So may mga lugar na na-develop na rin dahil pinupuntahan na siya ng mas maraming turista. Kailangan lang makilala. Minsan kasi ang nangyayari, nakikilala muna yung lugar, mm-hmm, bago ma-develop yung tourism infrastructure. Mm-hmm. Kaya yung mga nauna sa amin na nag-travel doon, sila talaga yung naka-experience ng rough road, yung mahabang paghihintay sa transportation and all that. Kami ngayon na ngayon lang ulit nagda-travel, masasabi namin na convenient na yung pag-iikot.
0: Ayun. So,
2: because of the improvement.
0: Uh-huh. Right, opo. May improvement, may mga infrastructure improvement ano sa ating pagdating po sa turismo ng ating bansa. At napakahalaga niyan, Sir Mon, yung accessibility kasi yung mga travelers po natin ngayon, after convenience na rin po talaga eh, no? Kasi nga gusto nilang masulit yung isang lugar. So kapag medyo long ride 'yan o kaya mahabang boat ride 'yan, minsan na discourage sila. So pag mas maayos na po yung mas accessible na yung lugar, mas dumarami rin po yung mga turista. And Sir Mon, ano, para po sa mga viewers and listeners natin na gusto rin pong gayahin yung inyong ginawa, yung 82 provinces na yan, gusto rin pong bisitahin, ano po ang mga tips nyo para sa amin? Ano po yung mga pabaon nyo para sa amin para pag ginawa namin yan, mas magiging smooth na yung aming experience?
2: Well, siguro masasabi ko or may babahagi ko po sa inyo lahat, lalo na sa mga gustong makaikot ng bansa natin. Ang number one question that you have to ask yourself is, handa ba ako na gawin to? Ano ba yung main purpose ko? Bakit ko gagawin to? Para lang ba ako magpa-picture dito sa magandang location na ito at masabi ko na nakumpleto ko yung 82 provinces? I think, more importantly, there should be a deeper reason why we're doing this. And personally, if I can share, yung going back din nung childhood ko, kasi limited yung mga nakakasalamuha ko, let's say sa mga kasambahay, mga utility workers, mga regular workers, so ng mga taga-ibang probinsya sa Pilipinas. So doon pa lang, namulat na yung curiosity ko na, teka, taga-ibang lugar ka.
0: Mm-hmm.
2: And then sabi ko sa sarili ko, darating yung time na mas makikilala ko yung bansa ko, kasi marami rin, may mga nakikilala ako sa household namin na taga-ibang probinsya.
0: Mm-hmm.
2: Kaya nung nagkaroon na ako ng opportunity na makaikot, mas nakikilala ko na kung bakit ganun pala yung mga kasambahay namin sa kung paano ako lumaki, na napakarami pa palang ibang mga kababayan natin na iba yung pinanggalingan, iba yung kultura nila sa akin. At doon nagsimula yung curiosity ko na, teka, hindi lang pala puro Tagalog, yes, hindi lang pala outside my own region, meron pala akong katulad ng college, kasi mahilig akong magbasa ng mga libro tungkol sa mga Marcoses during that time. Kasi I'm an 80s baby, so curious ako about the Marcoses. So, nung college time naman, nakipagkaibigan ako sa isang Ilocano. Kasi gusto kong makilala, sino pa yung mga Ilocano? Ano bang, ang pagkakalam ko lang sa kanila, matitipid silang mga tao. So, guro, doon nagsimula yung curiosity na yon. If you have that curious mind na makilala yung iba't ibang mga tao na bukod lang doon sa bubble or ginagalawa ng maliit nating mundo, doon nagsisimula yon. Kaya nung college, I remember one of my most memorable trips was in Ilocos. Nagbus kami from Cubao going to Ilocos. So, yon, yung curious mind na yon, there should be a deeper meaning or purpose while you're traveling, because you want to get to know the people there and you want to know their culture, their history, or ano bang meron sa probinsya nyo na wala sa amin dito.
0: That's nice, Sir Mon. Talagang yung curious mind na yan ba, Sir Mon, ay dala-dala nyo pa rin hanggang sa ngayon na nakumpleto nyo na po yung 82 provinces. Do you still have it in you? Talagang gusto mo pa rin puntahan yung pinakasulok at pinakadulo ng bansang Pilipinas?
2: Yes. Yes. Yung curious mind na yan, nandito pa rin yan, is alive and kicking, and marami pa rin akong mga tanong. Kaya yung title na Philippine Travel Master is a bonus for me, pero I don't really consider myself a master, kasi I will forever be a learner of Philippine culture and history. At 40 plus years old, mga kwarentahin, marami pa rin po akong hindi alam, at marami pa akong hindi napupuntahan, at marami pa rin po akong gustong mapuntahan at gustong malaman. So when you're traveling, you really have to unlearn a lot of things.
0: Mm-hmm.
2: Na yung mga nababasa natin or na babalitaan natin sa news, sa online, kapag pinuntahan natin itong mga lugar na to, nagbabago yung perspective natin. And it's a lifetime journey ang masasabi ko na pag-ikot natin sa Pilipinas, hindi natatapos sa 82 provinces. Kasi hindi naman ibig sabihin tapos na lahat. Marami pa tayong pwedeng malaman, matutunan, at hindi po matatapos yan.
0: learning never stops, no, Sir Mon? And sabi niyo po, ano, marami pa kayong dapat matutunan at dapat malaman. Pero kami po, na mga nakikinig sa iyo ngayong umaga, marami ho kaming na-learn at marami rin ho kaming nakuhang impormasyon tungkol po sa mga sa journey ninyo at na-inspire niyo ho kami, ano, nasimulan din yung sarili naming journey sa paglibot sa Pilipinas, sa sarili naming pacing. No, kanya-kanyang pacing yan, yes. Mga beshies. Walang karerahan dito, walang paunahan dito. And with that, Sir Mon, para po sa mga viewers and listeners din po natin na gustong subaybayan pa yung inyong mga travels, I understand meron din po kayong social media pages na maaari nyo pong i-share sa amin para ma-follow din po kayo na ating mga viewers and listeners.
2: Yes. Maraming salamat po. Yes, please feel free to follow my social media account. That's on Instagram at San Siramon. Kung mapapansin nyo po dyan sa feed ko sa San Siramon, hindi nyo po makikita dyan ko anong ginagawa ko in my private life or sa trabaho ko po. Ang makikita nyo lang po dyan yung mga travels ko around the country, the Philippines. At meron po akong tinatawag na 3 A's, if I can share po kung ano yung 3 A's. So 3 A's is architecture, adventure, and appetite. Ayun po yung purpose kung bakit ako umiikot ng Pilipinas. I want to see the beautiful architecture na meron sa mga lugar na to. Baka may mga lumang simbahan dito, mm-hmm. o kaya mga lumang bahay na pwede nating puntahan o pasyalan. Yan. So number one po yan sa list ko na pwedeng pasyalan. Yung architecture or built heritage ng mga lugar. Pangalawa po yung adventure. Ano ba yung mga experiences na pwedeng gawin dito? Pwede ba tayong mag-swim, mag-river tubing, kumain sa river cruise, at iba't iba pang mga activities na pwedeng gawin. At syempre, hindi po pwede mawala ang appetite. Yan. So, dahil nakakapagod din ng travel, inaalam ko ano bang mga masasarap na pagkain ang pwede kong tikman habang naandyan ako sa lugar ninyo. At dito ko rin po pala na-discover na yung suman natin, iba-iba pala ang suman, napakarami palang versions ng mga suman sa buong Pilipinas.
0: Kanya-kanyang luto, sir. Kanya-kanyang inject ng kanilang kultura at kanilang mga ipinagmamalaki mga produkto, gagawing suman. Di ba? Parang ganun yung, yung mga versions ng suman all over the country.
2: Opo. Kaya isa rin yung mga palengke na pinupuntahan namin para matikman namin yung mga masasarap na pagkain at putahe, lalo na yung mga merienda na doon lang natin matitikman. Kasi hindi yan ginagawa or niluluto sa sariling mga bayan natin.
0: Mm-hmm. Ayan, mga beshies, i-follow nyo po ang IG page ni Sir Mon, ang San Siramon. Na San Siramon.
2: Yes, San Siramon.
0: Oo, San Siramon Today. Diyan nyo po yan makikita sa kanyang Instagram page. I-follow nyo na po yan. And with that, Sir Mon, maraming salamat po sa inyong pagbabahagi ng inyong storya dito sa aming programang Pasyal Pinas. Ang dami po naming natutunan. And of course, na-inspire po kami na simulan din yung journey namin sa paglibot po sa iba't ibang mga probinsya, bayan o lungsod ng ating bansa. We are very happy to have you in Pasyal Pinas, Sir Mon. Maraming salamat po. Thank you, Sir Mon.
2: Maraming salamat din po, Ms. Hazel. So sa mga nakikinig po, stay curious, stay open, and stay loving. Maraming salamat po sa inyo lahat.
0: Si Sir Ramon Mariñas, isa po sa mga 110 Philippine Travel Masters for 2026. Mabuhay po kayo, Sir Juan.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal! Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Hindi ko na malayan, ano na pa, mag-extra na pala tayo, mga beshies. No, ang bilis ng panahon, ang bilis ng oras kapag ka talagang nag-e-enjoy ka dun sa kwentuhan. And tayo po ay nagpapasalamat kay Sir Mon Mariñas. Nako, napaka-busy ho niyan. Kagaya nga na nabanggit niya, no, marami siyang mga talks, marami ho siyang mga trainings na isinasagawa. Pero naisingit niya ho tayo sa kanyang oras ngayong umaga. Kaya we are very grateful. Kung naghahanap po kayo ng sign para libutin ang buong Pilipinas, ito na po yun. Ito na yun, beshies. Sign mo na to para libutin ang napakagagandang lugar sa ating bansa. Again, maraming salamat po kay Sir Ramon Marinas, isa sa mga 110 Philippine Travel Masters for 2026. Gayun din po sa ating executive producer, Miss Mary Rose Rosero, ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camilo Mali, Ronabel Esperanza, Sir Julius Ungab Sam Reyes, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magkarinigan po tayo muli. Ganitong oras pa rin mga beshi sa alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po ang inyong nakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming salamat!
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda! Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
3: Love the Philippines!
1: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Impormasyon.
5: GIS, your general information station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Dapat sa kanila muna manggaling kung bakit sila nag-aakusa. Hindi sa parte ng Pangulo o sa parte ng administrasyon magsasabi na hindi nakikialam. Dapat nila munang patunayan kung totoong nakikialam. Dahil kung ito ay haka-haka lang nila, ginagawa lamang nila itong intriga, binibigyan lamang ng negatibong impresyon ang Pangulo, ang administrasyon, hindi po ito dapat sinasagot. Sila dapat muna ang sumagot sa aking tanong. Ako na magtatanong sa kanila. Kung sino man po kayong mga senador na nag-aakusa sa Pangulo at sa Malacanang as administrasyon, na nakikialam ang Pangulo, sa anumang magiging outcome o magiging resulta ng papapasya ng Senado, patunayan niyo po muna yan bago po kayo magsalita. Dahil hindi po namin maaaring sabihin, hindi kami nakikialam o kami nakikialam kung wala kayong ipapakitang ebidensya.
10: Sunod na katanungan mula kay Jasper Dawang ng Daily Tribune.
11: Yusek, good morning, Yusek. Yusek, how is the government moving to ease the budgets on the price of gasolines as it's already affecting the economy po?
9: Yes, hindi natin ito maikatatwa. Hindi natin ito mapasisinungalingan na tumataas ang presyo ng krudo at kaakibat ito, may domino effect ito na maaari rin na magdulot ng pagtaas ng ibang mga presyo ng bilihin. Unang-una, ang pangyayaring ito ay hindi po ginusto ng Pangulo, hindi ginusto ng administrasyon. Gumaganda na sana ang ating ekonomiya, pero sa kalagitnaan po, February, ay biglang nagkaroon ng krisis sa Middle East. Ang presyo ng krudo, dahil tayo ay dependent sa krudo na nagmumula sa Middle East, hindi po nakokontrol ng Pangulo. Hindi nakokontrol ng administrasyon. Ang kaya lamang kontrolin ng Pangulo ay kung paano maiibsan ang hirap o yung impact na dulot ng krisis sa Middle East. At kahit ganun pa man ang nangyari, sinisiguro po ng Pangulo na dapat ang supply ng fuel sa ating bansa ay hindi mahihinto. Hindi pag-uusapan ng presyo. Ang pag-uusapan dapat ay ang supply. Dahil kahit mababa ang presyo na maibigay sa atin pero walang supply, ang mangyayari pa rin sa atin, sa negosyo natin, sa buhay natin, hihinto. Kaya ang sinisiguro ng Pangulo, dapat ang supply ng fuel, ng krudo, ay tuloy-tuloy. So, ang sabi nga po ni Secretary Sharon Garin, supposed to be dapat 30 days lang ay maayos na ang supply. Pero sinisiguro po sa ngayon, 54 days ay meron po tayong supply ng fuel. At maliban po dyan, nakita po natin kung paano po inalagaan. Although, hindi perpekto ang pagbibigay ng ayuda ng gobyerno, mayroon at mayroon pa rin dapat na ayusin. Pero siniguro ng Pangulo na ang pagbibigay ng ayuda unang-una sa talagang directly hit nitong crisis na Middle East ay ang transport sector. So nagbigay po tayo ng mga fuel subsidy na ngayon po nag-increase po siya from 10 pesos to 12 pesos per liter. So nagkakaroon po sila ng savings up to 1,800 pesos per week for the beneficiaries. Pero siyempre, marami pa rin pong umaalma dahil naranasan po talaga natin ang krisis. Pero lahat pong ito ay ginagawa ng Pangulo, ginagawa ng pamahalaan para kahit pa paano ay makaagapay tayo. Yung PC ay mapag-abot natin para sa ikagiginhawa ng ating mga kababayan. So marami pong ayuda na tayo ay natatanggap na. Katulad na lamang po sa Metro Manila, definitely, alam nyo naman po na nagkakaroon po ng discount sa MRT at saka sa LRT. At pati po ang toll fees para sa pag-deliver ng mga agricultural products ay walang bayad. So marami pong proyekto ang gobyerno para maibsan ang nararanasan nating hirap because of the crisis in the Middle East.
11: Yusek, this will be my second question. Where are we now as we move towards the end of PBBM's term? I think it's 1 year and 9 months na lang po, no? In contrast to when he was elected po, Yusek.
9: So, kung ikukumpara natin, 2022, today, 2026, so nakita po natin kung ano na po ang nagawa ng Pangulo. Maraming nagawa, pero marami pa rin dapat ayusin. Unang-una po maipagmamalaki ng Pangulo ay narating na po natin ang upper middle income status na matagal na po nating minimithi, pero dahil sa pagsumikap ng Pangulo, ng gobyerno, ay naabot natin ang upper middle income status. Hindi naman po nangangahulugan na lahat ng buhay ng bawat Pilipino ay uunlad na dahil narating na natin itong estado na to. Ang ibig lamang pong sabihin nito ay umaangat tayo at ito ay panguna lamang para mas lalo nating pagbutihan ang ating pagganap sa ating tungkulin at pati na po ang mga nasa business sector ay para mas pagbutihan pa ang ating pangangalakal, ang trade. At nagkaroon na rin po tayo, February 2025, tayo ay natanggal na po sa Financial Action Task Force Gray Area na matagal din pong hindi nakakamtan ng Pilipinas. Ilan lamang po yan sa pagbabago. At bago matapos ang termino, sa huling araw ng termino ng ating Pangulo, alam natin kung ano ang nagawa. Uunahin na po natin, nagkaroon po ng modernization sa sektor ng agrikultura. Nakita po natin kung paano ipaglaban ng Pangulo ang karapatan ng mga magsasaka at mga ngisda. Kahit po ngayon na may krisis sa Middle East, sinisiguro niya po na dapat tuloy-tuloy ang supply ng fertilizer. Nandyan din po ang mas maayos at mas abot kamay na pabahay. Nandyan din po ang healthcare system na ngayon ay marami na nakakaramdam ng zero balance billing at ang paglaki ng package na ibinibigay po ng PhilHealth. Nandyan din po ang pagpapalawak, pagpapaganda ng transport system. Kamakailan lamang ay naibalita natin ang pagsisimula ng pagbuo ng subway sa ating bansa. Nandyan din po ang modernisasyon ng AFP, hindi para maghimok ng gera, kundi para magbigay proteksyon sa bansa natin, sa interes ng ating bansa. So, nandyan din po ang gusto ng Pangulo na mula Batanes na parte ng Pilipinas. Kung meron pang nauuna dyan sa Batanes na parte ng Pilipinas, isasama natin yan hanggang Tawi-Tawi at kasakaduluduluhan ng Tawi-Tawi na abot ng Pilipinas, ang nais ng Pangulo, lahat ay konektado. At isa pa pong nais ng Pangulo, dapat hindi tayo mahuli pagdating sa AI. So yan po ang ilan lamang sa nakikita natin na magiging parte ng Pilipinas dahil sa mga proyektong nais ng Pangulo. Pero, ang numero, kahit sabi natin ilang man ang nagawa na ng Pangulo, ang numero ay hindi nararamdaman ng tao. So, ang nais ng Pangulo, hindi numero, kundi epekto ng mga programang ito sa pang-araw-araw na buhay ng bawat Pilipino.
10: Sunod na tanong mula kay Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag.
2: Magandang umaga po, Yusek. Una pong katanungan, ano po ang magiging epekto ng Free Trade Agreement o FTA sa pagitan ng European Union at Pilipinas sa kabuhayan ng mga Pilipino, particular sa mga micro, small, and medium enterprises o MSMEs po?
9: Sa ngayon po, dahil nakita po naman natin na tayo po ay, kumbaga, naabot na po nga natin ang upper middle income, darating at darating po talaga, nag-graduate po tayo sa GSP framework. Dahil ito naman din po, mag-expire din po yung EU GSP framework at the end of 2027. So nararapat lamang po talaga na magkaroon tayo ng permanent free trade agreement sa EU. Ang kabutihan po nito ay hindi po tayo aasa sa unilateral preference program, kundi magkakaroon po tayo ng negosasyon, reciprocal, komprehensibong programa para rin sa ating bansa. Maghihikayat ito ng mga trabaho, maghihikayat ito sa MSMEs para mas maging maganda pa ang produkto na maaari nating i-export. So ang target natin dito ay makapag-export tayo ng ating mga produkto at para mas mabigyan pa natin ng mas maraming trabaho ang ating mga kababayan.
2: Pangalawang question po, anong iba pong sektor at produkto ang saklaw ng pagbabawas o pag-alis ng taripa at kasama po ba rito yung sektor ng agrikultura?
9: Yes, opo. Unang-una naman po talaga natin mga produkto na atin na-export ay produktong agrikultura. So, kaya yan din po ang tinututukan, kaya dapat din natin galangan. At nabanggit po minsan na ating Pangulo sa isang meeting na gusto niya din po tutukan, lalo-lalo na yung mga coconut farmers, dahil maganda po ang nagiging produkto na na-export natin, mga produktong coconut. So, isa po rin yan sa tinututukan ng Pangulo. So, kailangan lang po talaga natin palakasin ang ating agricultural sector. Kaya nga po ginagawang modernisado ng Pangulo ang lahat ng maaaring gamitin ng ating mga magsasaka at mga ngisda. Dahil ito po hindi lamang po para sa food security natin, kundi maaari po tayo makapag-export. At ito ay definitely karagdagang kita sa ating bansa.
2: Thank you po.
10: Sunod na katanungan mula kay David Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas Lawag.
12: Hello, Apo Yusek.
9: Yes, good morning.
12: Po. Ano po ang posisyon ng Malacanang sa House Bill No. 4786 na nagmumungkahing kailangan ng prangkisa para po makapag-operate ang mga social media platforms dito po sa bansa?
9: Napag-uusapan po yan dahil kamakailan ay nagkaroon po ng pagpupulong September 23. Talagang tutok na tutok po yung Pangulo dahil naramdaman po niya na very disturbing yung nangyayari sa ating mga kabataan. Gusto niyang malaman kung bakit ang isang innocenting kabataan na wala namang problema sa buhay, yung karamihan, isa dito ay may kaya, pero bakit napupunta sa ganong sitwasyon, nagagawa ng isang bagay na alam naman niyang mali. Nabasa po kasi ng Pangulo yung note nung huling bata na nagsagawa ng ganitong karahasan. Na nakita ng Pangulo na walang problema yung bata, walang problema yung mag-aaral. So doon niya iniisip saan nang gagaling ito. Bakit bigla na lang ganon yung naging nadanas or naisip ng bata na gawin? So hindi pangkaraniwan na nangyayari sa atin. At mukhang ito ay nangyayari globally. So, hindi ito basta-basta isang iglap lang ay masusolusyonan. Kaya lahat tayo dito ay dapat kumilos. Sa panukalang iyan, patungkol sa pagpapalagay o kinakailangan ng prangkisa, ng mga social media platforms, magandang panukala, pero dapat aralin kung ano ang maaaring maidulot nito. Maaaring may positibo, maaaring may negatibo. Maaari may mga apektuhan mga negosyante, maaari may mga maapektuhan mga ibang mga tao na gumagamit ng mga social media platforms na ito. So dapat aralin, dapat balanse, dahil hindi naman natin pwedeng matanggalan din ang karapatan ng ibang mga kababayan natin dahil sa mga nangyayari sa ating mga kabataan. Unti-unti ito dapat na masolusyonan. Unti-unti natin ding hubugin ang ating mga kabataan para malaman nila na kahit mayroong mga nag-i-influence sa kanila, mga tulad ng mga groomers, dapat ang puso't isipan nila ay ready, alam nila kung sila ba ay nabibiktima na nabibrainwash nang hindi nila alam. So, ang mga panukalang maaari makapagbigay ng magandang epekto sa lahat, hindi lamang para sa kabataan, ay bukas po ang Pangulo. Pero bago po mag-oo o humindi ang Pangulo sa mga panukala, dapat aralin ko ano ang mga laman ng mga bill para tama ang kanyang pagpapasya.
12: Susugan ko lang po ng kaunti, ma'am. No? Don't you think there are alternatives para po ma-regulate itong mga content na ito? Kasi kapag, ang sabi ng iba, kapag daw, for example, worst case scenario, itigil ng mga social media platforms yung operation nila sa Pilipinas, parang tamado po yung digital economy, likewise yung mga content creators na nabubuhay sa pamamagitan ng social media. Apo, Jusek.
9: Tama yan. Tama. Kaya nga po kailangan ng balancing pag-aaral dito. Dahil maaaring may mga maaapektuhan, may maaaring masolusyonan, pero maaaring may masakripisyo. So dapat balance ang pag-aaral dito. Dahil tayo po ngayon ay nabubuhay sa ganitong klaseng era. Digital na po. Sabi nga nila, kapag ka ikaw ay may nagawang mali at bigla ka na karma, ang tawag nga ang bilis. Digital. Di ba? So, kailangan po talagang aralin ito. So, dapat po win-win solution sa ating mga mamamayan at pati na rin po sa mga social media platforms. Pero kailangan po magtulungan. Hindi naman din po dapat na dahil kayo po ay kumbaga dependent ang mga kababayan natin sa mga gitong klaseng platforms ay magiging pasaway na. Tandaan po natin, ang pakiusap din po natin sa mga platforms na ito, kayo po ang may kakayahan na mag-regulate mismo ng inyong platforms. So ang pakiusap naman po ng pamahala natin ay makipag-cooperate kayo, makipag-coordinate kayo para lahat po ay nabibigyan natin ng proteksyon. Proteksyon mula sa groomers, proteksyon mula sa fake news. Ito po ang nagiging problema. Yung mga dating problema na natin, hindi na siya nagiging problema eh. Iba na yung klaseng problema meron tayo ngayon. Dala ng pagiging sobra nating high-tech. So, ang kailangan lang din po natin kung sino ang nagmamanage nito, kailangan din po kayong magbigay ng inyong pangako at kung papaano nyo rin po matutulungan ang bawat gobyerno, hindi lang ang Pilipinas, bawat bansa, kung paano nyo masusolusyonan ang mga ganitong klaseng problema. Hindi dapat puro kita lang. Kailangan din ay may puso.
10: Sunod na katanungan mula kay Bernard Ver ng Bilyonaryo News Channel.
13: Good morning po, ma'am. And ano po ang reaksyon ng Palasyo sa kapapatuloy na kontrobersya sa Kongreso, kaugnay ng flood control project at mga isyong mga kinalaman sa national budget, Secretary?
9: Kay Pangulo nagsimula. Kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagsimula ang pagpapaimbestiga. Kung masyadong nagkaroon ng pagpapabaya sa nakaraang administrasyon o sa mga nakaraang administrasyon, hindi natin alam kung kailan lumala itong mga anomalya na nangyayari sa DPWH. Pero nung naramdaman ng Pangulo, nung nakita niya ang ebidensya na may mga umaabuso sa pondo ng bayan, anong una niyang ginawa? Nag-utos siya ng pagpapaimbestiga. Kay Pangulong Marcos Jr. lang po ito nangyari. Masagasaan man ang mahigit 2 taon ng kanyang administrasyon, hindi niya ito ininda. Kailangan maayos ang mali. Kailangan mapanagot ang dapat na mapanagot. Hindi nagsimula ang anomalya ng flood control projects sa panahon ni Pangulo Marcos Jr. Umabot lang po sa kanya. Marami na pong records na nagsasabi, simula ito 2016. At ito naman po ay inadmit mismo ni dating Pangulong Duterte. 2020, marami na sa kanyang ghost projects. Alam niyang may ghost projects. Marami na rin siniwalat ang dating Congressman Andaya tungkol sa anomalya sa flood control projects at insertions. Pero hindi ito pinaimbestigahan. Walang nakulong, walang napanagot, walang nagsole ng ibang mga kickbacks. Sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., milyon na po ang naisosole ng ibang mga nakakuha ng kickbacks. Marami ng assets ang na-freeze. Marami na pong na-issuehan ng warrants of arrest. Marami na napakulong at marami na rin nagtatago. Hindi ito nangyari sa dating administrasyon. So kung anuman po ang maaari pang kontrobersya patungkol sa flood control projects, ang nais ng Pangulo, ipagpatuloy ang investigasyon. Ang dasal nga niya, sana kahit matapos ang kanyang termino, ipagpatuloy ito ng susunod na administrasyon. Ang kailangan ng mga kababayan natin sa susunod na administrasyon ay mayroong puso, may utak, at mayroong sense of responsibility para mapanagot ang dapat na mapanagot. Hindi dapat nagko-cover up ng mga anomalya ng mga kaalyado.
13: Thank you, ma'am. Since Ilocos Norte is agri-region, ano po ang kasalukuyang posisyon ng palasyo sa mga panukalang amyendahan ang Republic Act 7171, ang tobacco excise tax share, particular na ang epekto nito sa mga tobacco farmers sa Ilocos Norte?
9: Ang nais lamang po din ng Pangulo sa mga ganito mga panukala ay maprotektahan ang mga farmers. Dahil kung magkakaroon man to ng pag-aamyenda, ang makikinabang po dito ay ang mga farmers. Pero dapat ipatupad ito na naaayon sa batas, hindi dapat ito makurakot ng sinumang politiko. Matapos ang termino ng Pangulo Marcos Jr., ang lahat na ito na dapat ay mapunta sa mga farmers, dapat mapunta sa mga farmers.
10: Sunod na tanong mula kay Leila ni Adriano ng or Adriano ng Philippine News Agency.
14: Good morning, Yusek. Marami pong nagtatanong, especially our village officials, kung ano na po yung latest update regarding our barangay and SK elections.
9: Napakagandang katanungan. At ako ang magsisiwalat sa inyo. Pinirmahan na po ng Pangulo.
14: So, is it final?
9: Pinirmahan na po ng Pangulo.
14: Pwede pong pakipaliwanag, Yusek, kung bakit kailangan na i-postpone ang election for the interest of our public?
9: Nakita po ng mga mambabatas natin, nakita rin po ng Pangulo kung gaano ba kahalaga sa ngayon ang papel ng mga barangay officials. Kailangan nating immobilize ang mga barangay officials. Unang-una, para saan? Pagsugpo ng krimen. Diyan magsisimula sa barangay kung paano maiiwasan ang paggawa ng krimen. Dahil pag ang barangay mismo, ang mga opisyal, ay lumilibot at mahigpit, mababawasan ang pagtaas ng crime rate. Pangalawa, pagbaha. Barangay officials din po ang makakatulong sa atin kung paano masasaayos ang pagtatapon ng basura. Kailangan po natin sila ngayon. So kung magkakaroon po ng eleksyon, mahihirapan po tayo agad makapagpatupad ng mga gitong klase mga programa. So ang pagpapa-extend man ng termino ng mga barangay officials ay hindi para maging hayahay ang kanilang buhay. Ito ay para sila magtrabaho. Kaya sa mga barangay officials, ang kailangan po namin ay trabaho mula sa inyo. Kaya nga po sabi ko kay Sir Ablan, mag-uusap po kami. Yun po.
14: Thank you, Yusek. Well said.
10: Sunod na katanungan mula kay Bernadette Toledo ng IFM.
15: Good morning, Yusek. Ilocos Norte po is the hometown of our president and it is also vulnerable to typhoons and flooding. What is the administration's concrete plan to make the province more resilient to the effects of climate change po?
9: Yes, actually nung nagkausap kami ng Pangulo sa isang meeting tungkol dahil sa nangyari dito sa pagbasa NLEX. Nakakaalarma po siya. Nakakaalarma po yung nangyayari sa ating bansa. Pero kung mapapansin po natin, hindi lang po kasi sa bansang Pilipinas bumabaha. Ang Pangulo po ay alam niya na ang climate change ay totoo. Ang climate change ay narito na. Actually, nararamdaman na po natin. Kaya ang sabi, ang utos ng Pangulo personally sa akin, dapat na mahanda natin ang mga Pilipino. Dahil ang pag-ulan ngayon, ang lakas ng ulan ngayon ay hindi kasing lakas ng ulan, ng buhos ng ulan nung 10 taon ng nakaraan. Dito sa atin ngayon, hindi pa bagyo, bumabaha na. Habagat pa lang, bumabaha na. Definitely, hindi naman dahil lang sa climate change ang problema. Alam naman natin na nagkaroon din naman ng problema sa mga flood control projects. Pero maliban dyan, mas malaki ang epekto ng climate change. Kaya hindi natin mapapasabalian na totoo naman nagkakaroon ng pagbaha. Pero sa Metro Manila po kasi sa amin, doon po kahit papaano yung pagbaha nandiyan, pero may mga ilang lugar na talaga dating problemado. Mas mabilis ang paghupa ng baha. So, dito po naman sa Ilocos, marami pong magiging proyekto dito sa Ilocos para po mas mabigyan ng solusyon ang issue sa pagbaha. So, nandyan din po ang pagsasagawa at pag-aaral ng mga feasibility studies and master plan para dito sa Agno River Basin. Sa Metro Manila, malamang gagawin din po ito sa Ilocos Norte at sa ibang lugar. Nakita na po nila yung mga lugar na pwedeng gawing catchment. So, meron po kasi tayo mga panahon na hindi talaga sinunod yung kung papaano dapat yung urbanization. Meron mga nagpapatayo, tamaan na po, baka may tamaan dyan, yung nagpapatayo ng mga condominium, mga instruktura, mga structure, na kahit na ito ay creek or daanan or lagusan ng tubig, tinatambakan ng lupa. At doon nagpapatayo ng building. Pag tinakpan po nyo yan, wala po talaga nga agusan ng tubig. At kita po ito sa Metro Manila. So ang solusyon po sa ngayon, hindi naman po lahat mababaklas ang building na nakatayo na, ay magkaroon po ng catchment. Kung saan maiipon yung tubig ulan, pero ang sabi ng Pangulo, nung ito ay pinropose sa kanya, ang MMDA po ay nag-start na. Hindi dapat masayang yung tubig ulan na maaaring naipon dahil may panahon po na may super El Nino tayo nararanasan. So kung ano man yung tubig na sana ay maiipon, ay magagamit natin sa tamang panahon. So marami po, nandyan din po ang proyekto na nagbigay po ng budget, ang administrasyon, para sa Project NOAA. Ang Project NOAA, sila po ang makakapagpakita sa atin saan ba dapat tutukan, ano ang dapat na lugar na bigyan pa ng solusyon, at kung saan naiipon ang tubig ulan. So isa lamang ito sa mga proyekto po ng Project NOAA. So dahil nga po alam ng Pangulo na ang climate change ay nandito, kaya binigyan niya po ng pondo ng 1 billion pesos ang Project NOAA. So sa Ilocos Norte po ay magkakaroon din po ng broader ridge to reef approach. So magkakaroon po ng plano patungkol sa watersheds, rivers, mangroves, and coastal ecosystems para maging disaster resilient ang lugar at ang ating mga kababayan. So ang nais po ng Pangulo, hindi lamang po tumugon matapos ang pagbaha. Kundi bago mangyari ito, ay prepared tayo at bago mangyari ito, ay nabigyan na ng solusyon.
10: Sunod na katanungan mula kay Darren De Los Santos ng DZRL-RPN.
16: Good afternoon. Good morning po as Yosek. We are now po in the digital era and we all know that fake news misinformation and disinformation are very rampant. Ano po ang mga konkretong hakbang ng Presidential Communications Office upang matiyak na ang mga impormasyong natatanggap ng publiko ay tama, malinaw at napapanahon at upang matugunan ang mga maling impormasyon at disinformation kabilang ang mga alegasyong kumakalat online na laban sa Pangulo?
9: On our part, meron po kaming anti-fake news desk. Yan po ay sa pamumuno mismo ni Director Robertson Ramirez. At dahil po dyan sa anti-fake news desk ng PCO, minomonitor po ang mga fake news at ipinagpapaalam po agad namin sa DOJ, sa CICC, at NBI para matugunan po ito. Pero hindi po kami hihinto rito. Ang kailangan masampa ng kaso, dapat sampahan. Hindi po ang freedom of expression ang ating sinusupil dito. Dahil ang paggawa ng fake news ay hindi po sakop ng freedom of expression. Yung sinasadyang gumawa ng mali o magsabi ng mali, kahit alam na ang katotohanan, para mabulag ang inosente natin mga kababayan. Hindi na kailangan pang i-define ko anong fake news. Kung sinabi nilang itong bagay na to ay naisagawa ng Supreme Court when in fact wala, that's fake news. So, maliban po dito, maliban sa PCO, maliban po sa palasyo, ang tulong po mismo ng mainstream media at mga responsabling vloggers at nasa SOCMED, ang tulong po ninyo ay kailangan din po ng pamahalaan. Kakayanin po natin itong lahat kung mismo sa mainstream media rin, nakitang may isang fake news, pwede nyo po agad itong i-call out para malaman ng mga kababayan natin na nakikinig sa mainstream media at sa mga lehitimong SOCMED content creators na ang ginawang ito ng isang vlogger ay fake news. So, tulong-tulong po natin itong solusyunan para matigil na po ang fake news. Kasi ang sinisira po ng mga fake news peddlers na ito, hindi lamang po ang administrasyon, kundi pati po ang integridad mismo ng lehitimong taga-media. So wag natin po itong hayaan. So pilin po natin ang mga fake news peddlers. Kahit ito man po ay mga opisyal ng gobyerno. Marami na po kasi sa mga taga-gobyerno, minsan matataas ang posisyon, sila pang nagsisilbi na fake news peddlers.
10: Okay po. Yusik Claire, mayroon lang po mga katanungan mula sa rehiyon, mula sa ibang lugar dito sa rehiyon. Mula kay Raymond Datsyor ng Bombo Radio La Union. Sa usapin po ng alegasyong Ghost Internet Project at iba pang questionableng government transactions, ano po ang konkretong hakbang ng Malacañang upang matiyak na hindi masasayang ang pondo ng bayan at mapanagot ang mga na mapapatunayang responsable?
9: Dapat po itong tugunan agad ang pag-iimbestiga dito dahil ang nais po ng Pangulo katulad ng aking sinabi, lahat ay dapat konektado. Unang-una po niyang concern ay ang mga mag-aaral. Kailangan na ang mga bata, ang eskwelahan ay konektado. So kung gagamit ang mga mapang-abusong mga businessmen na ito o negosyante na ito at kukulangan ang dapat na ibigay sa ating mga kababayan, hindi po sila dapat santuhin. Dapat silang kalusin. Dapat sila mapanagot. Kailangan lang po talaga ng puspusang pag-iimbestiga rito. So dapat din po sa pamumuno ng Secretary Henry Aguda ng DICT, dapat matumbok, malaman, ma-identify kung sino-sino ang mga ito, kung saan nagkulang, kung sino ang umaabuso sa pondo ng bayan.
10: Ang sunod po na katanungan ay mula kay Ruel de Guzman ng Radyo Pilipinas, Dagupan, Pangasinan. Kaugnay po nito, or ano po ba ang mga hakbang ng palasyo laban sa mga nagpakalat ng maling impormasyon tungkol sa ipinamamahaging pagkain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga mag-aaral ng Santa Barbara Central School sa Pangasinan? May isinasagawa po ba o may planong investigasyon upang matukoy ang pinagmulan at mga responsable sa pagpapakalat nito?
9: Ngayon po, sinasabi natin, ibigay niyo lang po sa atin ang detalye at gagawan po agad ito ng aksyon.
10: Sunod pong katanungan mula kay Albert Kawili ng Radyo Pilipinas Aguo, La Union. Ano po ang mga pangunahing communication priorities ng national government para sa Ilocos Region, partikular sa disaster preparedness, agriculture, infrastructure, at social services?
9: Katulad na ating sinabi, hindi lang sa Ilocos Norte, kundi buong bansa ang pagpreprepara ng pamahalaan. Kailangan po talaga natin maging handa. Katulad mo rito ng El Nino, pinaghahandaan po ito ng Pangulo. Kinausap na po ang NIA kung paano makakatulong yung irigasyon, kung paano dapat masolusyunan ang paparating na Super El Nino. Isa po ito sa ikinababahala ng Pangulo. So ngayon po pa lang ay talagang ang task force ay ipinahahanda para hindi maapektuhan ang ating mga magsasaka. At isa sa mga suggestion dito, kapag may mga ganitong klase na mga pangyayari, dapat itanim kung ano yung dapat na itanim sa ganitong klaseng panahon. At kung ano naman ang dapat itanim kapag katag-ulan. So ito po ay ibinibigay na rin po na aral at leksyon or mga discussion sa ating mga magsasaka.
10: Isa pa pong katanungan mula kay Arvid Kawili ng Radyo Pilipinas Aguo, La Union. Paano po mas mapapakinggan ng national government ang concerns at feedback ng regional media at ordinaryong mamamayan sa rehiyon?
9: Meron po tayo PIA, PND, na maaari nyo po makausap. Kahit po sa ngayon, kahit po kami ay based sa Manila, kung kayo po ay may concern, ipagbigay alam nyo lang po sa amin. Madali po kami ma-email, nababasa po namin yan. Kung ano po ang concern nyo, kung kayo mismo ay may concern sa inyong mga lungsod o sa inyong lugar na dapat ipaabot sa ating Pangulo, makakarating at makakarating po yan. Basta ibigay nyo lang po sa amin ang mga details para po matugunan agad. At meron po kaming gagawing proyekto na maaaring isa sa tugon sa problemang yan. Pero hindi ko muna po ibibigay ang detalye. Kapag ilulungsad na lang po.
10: Okay po. Ang huling katanungan niyo si Claire galing kay Darren De Los Santos ng DZRL-RPN.
17: I'm just checking the last question. Okay. So, Yusek, ano po ang mga pagbabago o reformang nais ninyong makita sa paraan ng pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa media at sa publiko?
9: Pagbabago? Wala naman kailangan pagbabago. Ang kailangan po natin ay mas maging progresibo. Progresibo in what way? Katulad na ating sinabi, ang pagtutulungan lahat, local, mainstream, vloggers, PCO, Malacanang, lahat ng ahensya ng gobyerno. Kailangan po lahat tayo ay magkaisa dahil lumalala na po ang fake news. Hindi natin alam kung sino ang nasa likod nito. Kung kapwa ba Pilipino natin ang nagsasagawa nito? O kapwa Pilipino natin na binabayaran ng ibang bansa para hindi man tayo magapi physically, magagapi tayo through fake news. At ang interest ng ibang bansa ang mapapalawig kung hindi natin ito lalabanan. So ang kailangan natin para mas maging maganda ang relasyon, mas maging coordinated ang bawat kilos ng mga taga-media, pati ng gobyerno, kailangan lang nating pugsain ang mga fake news na ito. Hindi lamang po ang Pangulo ang target dito. lahat tayo target dito. Ang interest natin sa ating teritoryo, interest natin sa West Philippine Sea, sa ating maritime rights, target nito. So, ang kailangan natin, walang umupong Manchurian candidate na hahawakan ng isang bansa upang itaguyod hindi ang interes ng bansa natin, kundi interes nung nagdidiktang bansa. Mag-ingat po tayo sa isang Manchurian candidate. Ngayon pa lamang po, kilatisin niyo na kung hindi ang mga kilatisin niyo na po ang mga Pilipino na hindi makapilipino at hindi makapilipinas. Maging mapanuri.
10: Yun na po ang huling katanungan. Balik sa iyo po, Yusie Claire Castro.
9: Maraming salamat. At bago po tayo magtapos, patuloy at masigasig na naglilingkod si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa taumbayan, lalo na sa mga nasa malalayong lugar. Ngayong tanghali, inaasahang magsasagawa ng inspeksyon ang Pangulo sa nagpapatuloy na setup ng walang gutom kitchen sa Catbalogan City sa Samar, kasama si DSWD Secretary Rex Gatchalian at ibang lokal na opisyal ng Samar. Partikular na bibisitahin ng Pangulo ang iba't ibang pasilidad ng walang gutom kitchen, kabilang na ang pagsusuri sa final floor plan ng kitchen hub. Pagkatapos ito, inaasahang dadaan ng Pangulo sa Catbalogan 3 Central Elementary School kasama si DepEd Secretary Sonny Angara. Bibisitahin ng Pangulo ang mga mag-aaral ng naturang paaralan bago ang personal na pagbisita sa sagaganaping yakap activity kung saan may iba't ibang programang inaalok ang pamahalaan. Kabilang sa mga programa ang PhilHealth Registration, ID Registration at Member Data Updating, Medical Check-up at ang pamamahagi ng vitamins at gamot sa mga residente doon. Bago bumalik ng Maynila, inaasahang bibisitahin ng Pangulo ang ating mga kasundaluhan sa Camp General Vicente Lukban. Ipinapakita po ng ating Pangulo ang kanyang patuloy na pagtatrabaho at pagtupad sa tungkulin. Walang pagpapakitang gilas, kundi nakatuon sa paglilingkod sa bayan at sa taumbayan. Tandaan po natin, ang bagong Pilipino ay ginagawa ang kanilang nakatakdang trabaho. At kung nagkamali man, ay hindi magtuturo lang ng iba para iwas bulilyaso. Ket ditoy tipanagpaningga, ti press briefing tayo, na imbag nga aldaw para itibaro a Pilipinas. Ay aten ka. Maraming salamat.
12: At doon na nga po, natatapos ang press briefing ni Palace Officer Jose Claire Castro dito po sa MMSU Library, Batac City, Ilocos Norte. Marami po yung napag-usapan kanina, pero yung pinakatumatak na nasabi o nabanggit ni Apo Press or Palace Press Officer ay yung kumpirmasyon na napermahan na ni Apo Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. itong proposed legislation ukol sa suspension ng barangay and SK election dito sa bansa. Maliban dyan ay yung legislation po ukol sa proposed legislation ukol sa pag-require ng franchise sa mga social media platform na kung saan ang layunin ng batas na ito ay pangalagaan ng ating mga kabataan mula sa masamang epekto ng mga social media platforms. Pero kailangan daw na aaralin ito kasi may mga sektor na maaaring maapektuhan tulad ng digital economy at yung mga naghahanap buhay dito sa mga social media platform. Maliban dyan ay yung pagbida ni Jose Claire Castro dito sa nagawang mga pang maging moderno ang agrikultura dito sa Pilipinas at nagbabala din siya ukol sa mga Manchurian na candidate. Isa pa yung napag-usapan ay yung epekto ng FTA of Free Trade Agreement sa pagitan ng EU at Pilipinas na kung saan dapat o maapektuhan or mas maganda ang epekto nito sa mga maliliit na negosyo at kabuhan ng mga Pilipino at posibleng tumasma ang GDP at iba pang parang economic indicators dito sa bansa. Maliban dyan ay ang isa sa mga tumatak ay yung paggamit niya ng Ilocano para sa aming mga media dito sa Ilocos Norte na kung saan marami nga po yung nag-appreciate doon sa kanyang mga nasabi. At yan muna ang latest dito sa Batac City, Ilocos Norte para sa Bagong Pilipinas. Jude Pipitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Special Coverage. Radyo Pilipinas, Special Coverage. Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Publiko,
18: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
19: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Publiko.
21: Philippine Standard Time, 11:45 ng umaga.
18: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Magandang araw Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nilagdaan na ang panukalang ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections. Pardon sa dating OFW na si Mary Jane Veloso, nilagdaan na rin.
18: Headlines.
22: NDRRMC at DSWD naka-blue alert dahil sa bagyong Queenie.
18: Headlines.
21: Department of Agriculture pinalawak ang intervention sa gitna ng epekto ng global oil crisis at banta ng very strong El Nino.
18: Headlines.
22: At Department of Health at mga private hospital, pag-uusapan na sa susunod na linggo ang pagpapalawak ng zero balance billing at MAIFI program.
18: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
21: 4 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
22: At ako naman po si Ched Oliva.
21: Sabayan po tayo na papakinggan sa Capital 104.3 sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections. Ito mismo ang kinumpirma ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa katatapos lamang na Palace Briefing. Magugunitang isinusulong sa unang Lunes ng November 2028 ang naturang eleksyon sa halip na November 2, 2026. Samantala, sa hiwalay na pahayag, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na nilagdaan na niya ang pardon kay dating OFW Mary Jane Veloso.
23: Pinirmahan ko na.
24: Okay na.
23: Pinirmahan ko na yung pardon niya kapon.
21: Yan po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
22: Itinas na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang blue alert status sa kanilang operation center dahil sa bagyong Queenie. Bagamat inaasahang hindi tatama sa anumang bahagi ng kalupaan ng bansa ang bagyo, sinabi ng NDRRMC na patuloy pa rin nila itong minomonitor habang kumikilos sa Philippine Sea. Sa NDRRMC memorandum na nilagdaan ni Office of Civil Defense Deputy Administrator for Operations ASEC Lawrence Mina, epektibo alas 8 ng umaga ngayong September 25 ang blue alert. Sa ilalim ito, inatasan ng concerned NDRRMC member agencies at regional DRRM councils na patuloy na mag-monitor sa kanilang mga lugar. Gayun din ang pag-asagawa ng preparedness measures at magsumite ng assessment sa mga posibleng maapektuhan. Inatasan din ng AFP, BFP, PCG at PNP na magtalaga ng detailed duty officers sa NDRRMC habang pagaganahin din ang Virtual Emergency Operations Center para mapabilis ang koordinasyon ng mga ahensya.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
21: Department of Social Welfare and Development o DSWD naka-blue alert na rin dahil sa bagyong Queenie. Ang report natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Sa gitna ng banta ng bagyong Queenie ay nakataas na rin ang blue alert status ng Disaster Response Command Center ng DSWD. Bilang bahagi ng paghahanda, patuloy na nakapreposisyon na ang mga relief resources at standby funds ng ahensya. Ayon sa DSWD, aabot sa mahigit 3.48 milyon ang nakaimbak nitong family food tax at nasa higit 2 bilyon naman ang standby funds bukod pa sa karagdagang relief stock sa mga disaster resource centers at field offices. Handa ang mga ito para sa augmentation support sa mga LGU na maaring maapektuhan ng bagyo. Patuloy namang minomonitor ang sitwasyon at nakikipag-ugnayan sa mga concerned national government agencies, LGUs at field offices para matiyak ang mabilis at maayos na pagtugon. Naka-alerto rin ang lahat ng field offices para sa agarang mobilisasyon ng quick response team. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
22: Hindi nakikitang magla-landfall ang bagyong Queenie na nasa loob ng bansa. Ayon sa PAGASA, wala itong direktang epekto dahil malayo sa kalupaan. Wala rin nakataas na anumang wind signal sa kasalukuyan. Posibleng lumabas ng bansa ang bagyo sa Linggo ng hapon o Lunes ng madaling araw, pero bago ito ay nakikitang lalakas ito bilang typhoon category. Samantala, nagpapaulan ngayon ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, particular sa Visayas at Mindanao, at inaasahang makakaapekto hanggang weekend.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
21: Mas handa ngayon ang Department of Agriculture sa pagtugon sa posibleng epekto sa agri-sector ng very strong El Nino na maaaring maramdaman simula ngayong Setyembre hanggang 2027. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, maraming natutunan ang ahensya sa mga nakalipas na El Nino, kaya asahang mas responsive na ang kanilang interventions ngayon. Kabilang sa mga hakbang ang pag-optimize ng produksyon sa mga lugar na hindi gaanong tatamaan at pagsasalba sa mga lugar na mataas ang panganib sa epekto ng El Nino. Inihahanda na rin ng DA ang iba't ibang assistance para sa mga lubhang maapektuhang magsasaka, kabilang ang indemnification, fuel at fertilizer support.
3: Sakaling meron magtatanim at gusto pa rin nila, so paano naman natin sila masusuportahan ng una, maka-recover sa pamamagitan ng mga assistance natin na pwedeng ibigay sa kanila through indemnification sa insurance, sa yung presidential assistance for farmers and fisher folk, yung quick response fund natin. So, kumbaga, sa bawat lugar, kailangan kasi thematic, location-based specific interventions yung ibibigay natin.
21: Yan ang pahayag ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
22: Pumiling ang Department of Agriculture o DA na halos 10 bilyong piso bilang karagdagang pondo bilang tugon sa epekto ng El Nino at oil price hike sa local agricultural production. Ayon kay Agriculture Spokesperson Arnel de Mesa, naglabas na ng budget ang department nitong September 9 ng 6.2 billion pesos para sa fuel at fertilizer subsidies sa mga eligible na mag-asaka at mangingista. Anya, inaasahan nilang maibibigay ang karagdagang 3.5 billion pesos sa fourth quarter ng taong ito para sa pagtatayo ng solar irrigation facility sa buong bansa. Ang nasabing mga alokasyon ay sa ilalim ng Uplift Program, isang whole of government initiative na layong tugunan ang epekto ng Middle East crisis.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
21: Mas malawak ang interventions ang inihanda ng Department of Agriculture para maalalayan ang sektor ng pagsasaka at pangingisda sa gitna ng nararanasang epekto ng global oil crisis at ng nakaamba pang banta ng very strong El Nino. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, sa ngayon ay may hindi bababa sa 10 billion peso assistance ang nakalinya sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift. Kabilang narito ang 6.2 billion pesos na Uplift assistance na nakatanggap na ng Special Allotment Release Order o SARO ngayong buwan. Nakapaloob sa pondo ang 2.2 billion pesos na fertilizer assistance, tig 1 bilyong pisong fuel assistance para sa mga magsasaka at mangingisda. 1 billion pesos na cash assistance sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFFP at 1 bilyong pisong fuel subsidy para sa agri-transport.
3: Tanggap na ng DA yung special allotment.

0: Edwin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Suportado ng Malacanang ang hirit ng Department of Transportation o DOTR na mapagkalooban ng pondo ang EDSA busway sa 2027 national budget. Sa harap ito ng patuloy na dingapala ni DOTR Secretary Giovanni Lopez sa Senado at Kamara na mabigyan ng pondo ang EDSA busway sa susunod na taon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mahalaga ang EDSA carousel gayong maraming commuters ang nakikinabang dito na nasa 67 million. Sinabi ni Castro na kumpiyansa ang DOTR na magkakaroon ng pondong EDSA busway para maipagpatuloy ang serbisyo sa araw-araw na mga kababayan nating nakikinabang dito. Dagdag ni Castro na mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay binanggit ang importansya ng EDSA bus carousel sa kanyang huling sona. Ay sakalihin, hindi tututulan ng Pangulo ang mga hakbang na makatutulong para maibsan ang pasanin ng mga commuters. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: At kumpiyansa naman ang DOTR na mabibigyan sila ng pondo para mapakinabangan ulit ng 67 million commuters na tumatangkilik sa EDSA busway. Ang Pangulo po kung ano po ang mas makakagaan sa ating sa pasanin ng ating mga kababayan, hindi po naman niya yan tututulan.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang nagbigay direktiba sa Department of Transportation o DOTR na gawing mas epektibo pa ang mga ikinakasang intervensyon at tulong sa transport sector bunsod ng mataas na presyo ng petrolyo. Sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na iginiit mismo ni Pangulong Marcos Jr. na kailangang pamahalaan ang unang umalalay at tumulong sa mga apektadong tsuper sa oil price hike. Ayon pa kay Lopez, dapat pang mapiga ang resources ng pamahalaan para mapalawak pa at maging mas epektibo ang mga ipinatutupad na programa tulad ng fuel subsidy program.
5: Kailangan talaga pigayin pa ang gobyerno para at least maibsan natin ang hirap na pagtaas ng presyo ng langis. So isa sa pinag-usapan namin kanina is yung fuel discount ongoing ngayon. So sabi niya, pag-aralan niyo mabuti kung how to make it more effective. Kasi ang nangyari ngayon, kahit na ongoing yung fuel discount natin, parang hindi po lahat nabibigyan ng diskwento. So he's asking us, together with the Department of Energy, Land Bank, at saka yung office po ni ES, how to make it more effective.
4: Si Transportation Secretary Giovanni Lopez.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Umaasa ang Department of Energy, Oil Industry Management Bureau o DOE o IMB na liyamado pa rin ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa nalalabing araw ng trading days. Sa panal na mark-in, mark-out kay DOE o IMB Director Rino Abad, sinabi nitong malaki ang nakikitang pagbaba sa diesel at kerosene, ngunit may chance ang mabura ang rollback sa gasolina dahil maliit lamang ang naitalang rollback price. Kumpiyansa naman si Abad na bunsod ng pagbabalik ng petrol lines ng Saudi Arabia sa Red Sea at sa commitment nito na shipment ang nasa 40 hanggang 100% ng shipment sa buyers ay tuloy-tuloy na ang downward trend sa produktong petrolyo.
6: It's really about the Saudi Arabia starting again the export, though 40% 6 weeks daw makakabalik na sa 100%, yun ang estimate.
4: Mm-hmm.
6: At the same time, yung pangatlong reason, eh yung talagang ine-export na uli ni Saudi through the Strait of Hormuz. Yung loading niya,
4: yes,
6: this week nangyari yung 14 million barrels na niload dun sa 7 cargo ships.
4: Mm-hmm.
6: Talagang mensahe talaga yan na ang Saudi is still open for crude oil export. Which, yun ang ho ang hinihintay na papakalma sa presyo ng crude oil in the global market.
0: Yan ang pahayag ni DOE OIMB Director Rino Abad.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Department of Energy tinutulak ang offshore wind energy bilang bagong source ng kuryente sa bansa. Magbabalita si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Yes, John, ipinatutupad na ng Department of Energy ang mga hakbang at pag-aaral para maisulong ang kauna-unahang offshore wind project ng bansa bilang bahagi ng pagsisikap na palawakin at pagibayuhin pa ang pagkukunan ng enerhiya ng Pilipinas. Sa pamamagitan nga dyan ng paggamit ng malalakas na hangin sa karagatan, inaasa makatutulong ang offshore wind energy sa pagdaragdag

0: ng mga mapagkukunan ng kuryente, kabilang na rin dito ang paglikha ng mga trabaho at pagpapalakas ng seguridad sa enerhiya sa bansa. Layunin din dyan ng DOE na makabuo ng energy mix na makakapagbigay ng ligtas, mas maaasahan at napapanatiling supply ng kuryente para sa bawat Pilipino. John, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga flood mitigation project na hindi na isama sa NEP, tinitingnang isama sa 20 billion pesos DPWH amendment. Sa detalye, mula sa ulat ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, report.
3: Kabilang sa mga proyektong tinitingnang maisama sa tinatayang 20 billion pesos na institutional amendments ng DPWH, ang mga flood mitigation infrastructure na natukoy na kailangan matapos ang mga pagbaha nitong panahon ng habagat. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, may mga proyektong hindi naisama sa orihinal na National Expenditure Program, ngunit nakita ang pangangailangan matapos maranasan ng ilang lugar ang pagbaha. Nililaw ni Dizon na kukunin ang karagdagang pondo mula sa mga proyektong hindi gaanong priority at kasalukuyan ni review ng ahensya. Kabilang sa mga lugar na isinya sa ilalim sa project review ang Region 3, NCR, CAR, Region 1 at Region 4. Kabilang sa mga tinitingnan ng proyekto ang drainage improvements at detention basins, lalo na yung mga kompleto na ang kinakailangan right of way clearance. Di nga hindi papayagan ng DPWH na makapasok sa budget ang mga proyektong hindi kompleto ang requirements. Sinabi rin ni Dizo na magiging transparent ang mga pagbabago at ilalagay sa portal ang mga detalye upang makita at ma-monitor ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sa iba pang balita, obstruction of justice complaint ni Senador Robin Padilla sa Department of Justice. Haharapin ito ngayong araw. Si Lawrence Tanhoco para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, report.
5: Nakatakbang humarap ngayong araw sa Department of Justice o DOJ si Senador Robin Hood Padilla para sa preliminary investigation ng reklamong obstruction of justice laban dito. Pinagsusumite rin siya ng kanyang ng counter affidavit kaugnay ng kaso. Inaasahang sasamahan si Padilla ng mga opisyal at miyembro ng PDP laban, Duterte Youth, Inday Sara Duterte Advocacy, Eagles Brotherhood at ilan pang mga lider ng Muslim community. Ayon kay PDP Laban National Spokesperson Attorney Ferdinand Topacio, magtitipon ng mga supporters sa harap ng DOJ Main Office sa Padre Faro, Maynila, alauna ay medyo ng hapon bilang pagpapakita ng suporta sa senador. Tinawag naman ni Topacio na gawa-gawa lamang ang reklamong kinakaharap ngayon ni Padilla. Nauna nang nilinaw ng DOJ na ang subpina kay Padilla ay hindi nangangahulugang may finding na ng pagkakasala at bahagi lamang ng proseso upang mabigyan siya ng pagkakataong sagutin ang mga alegasyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Tuloy-tuloy lang ang pagpapalawak ng pamahalaan, partikular ang Department of Health o DOH sa mga ospital at medical facility na maaring magamit ang zero balance billing at medical assistance to indigent and financially incapacitated patient o MAIFIP program. Sa panay ng programang Boses kay DOH Spokesperson, Assistant Secretary Tagumpay Manikis, sinabi itong kasado na sa susunod na linggo ang kanilang dialogo sa mga pribadong ospital upang mas maging maginhawa ang access ng mga Pilipino sa Zero Balance Billing at MAIFIP program. Sa ngayon, nasa mahigit 8 milyong Pilipino na ang nakinabang sa Zero Balance Billing at MAIFIP simula nang ipatupad ito, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sumampa naman sa 145 na ospital ang nagpapatupad na ng Zero Balance Billing at MAIFIP program, kung saan 85 dito ay DOH hospitals, 4 na GOCC medical facility at iba pang partner hospitals ng DOH.
6: Itong darating na Lunes, makikipag-dialogo tayo doon sa mga different private hospitals kasi gusto nga natin palawakin,
7: yes,
6: yung serbisyo. Dahil alam nyo naman po, ang ating mga government hospitals, minsan hindi po ma-accommodate yung mga pasyente. So, nakikipag-ugnayan po tayo sa mga private hospitals para sila po ang sumalo dito sa mga pasyente na hindi natin kayang i-accommodate sa government hospital.
2: Si DOH spokesperson, Assistant Secretary Tagumpay Manikis.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Pondo para sa mental health program na bantay kaisipan inilaan ng Philippine National Police o PNP para sa mga tauhan nito. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Naglaan ng pondo ang Philippine National Police para sa psychological wellness ng mga pulis na naharap sa iba't ibang hamon ng buhay. Layo nito, natulungan ng mga pulis na mapanatili ang kanilang kahandaan na maglingkod sa publiko sa kabila ng kanilang mga pinagdaraanan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Narcates Jr., kanilang pinahalagahan ang kalagayang emosyonal at pangkaisipan ng mga pulis na regular na umaharap sa stress at panganib habang ginagampan ang kanilang tungkulin. Naglaan ang Department of Budget Management ng 125 milyong piso para sa Bantay Kaisipan Health Program ng PNP bilang bahagi na rin ng mahigit 242 bilyong pisong budget ng ahensya para sa susunod na taon. Ito'y para palakasin ang kapakanan ng mga uniform personnel at tiyaking patuloy ang kakayahan ng mga institusyong pamahalaan na magbigay ng epektibong serbisyo sa publiko sa ligdari sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bago Pilipinas, ay Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: House Prosecutor Terry Ridon iginit na ebidensya at hindi bilangan ng boto ang basihan ng prosecution laban kay Vice President Sara Duterte. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Ebidensya at hindi ang bilangan ng boto ang basihan ng prosecution sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, ginawa ni Ridon ang pahayag kasunod na naging pasya ng Senate Impeachment Court kung paano kukuwentahin ang kinakailangan 23 boto para sa hatol. Nilinaw ni Ridon na ang nasa aming desisyon sa threshold ay walang epekto sa mga ebidensya, magkakasunod-sunod ng testigo o sobigat ng patunay na kailangang iharap ng prosekusyon. Bagamat ana ninanais nila ang pinakamataas na bilang ng boto para sa kanilang kaso, iginit ni Ridon na ipauubayan na nila sa Senator Judges ang pagpapasya matapos ang presentasyon ng 4 na articles of impeachment.
9: Di naman po kami nandito para magbilang ng boto. We are not vote counters here. Kami po, ilalatag po namin yung ebidensya tungkol po dito sa articles of impeachment ng Vice President. Pero kung ano po yung abutin pong boto, if this is sufficient to convict, then we will abide by what the votes will be. Pero syempre, gusto po namin po talaga yung biggest number of votes at that point. So, whether it's 16 or lower, bahala na po ang mga senator judges to make that determination. Basta po kami, we will deliver on the evidence in each and every article.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Senate President Sherwin Gatchalian inaasahan nang idudulog sa Korte Suprema ang voting threshold baseline ruling ng Senate Impeachment Court. Mula naman sa Senado, magbabalita si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Inasahan na ni Senate President Sherwin Gatchalian na dadalhin sa Supreme Court ang naging desisyon ng Impeachment Court kaugnay ng pag-amyenda ng baseline ng voting threshold sa impeachment trial. Ito'y matapos maghain ng petisyon sa Korte Suprema ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez para sa TRO at writ of preliminary injunction sa desisyon. Sa isang panayam, sinabi ni Gatchalian na igagalang ng Impeachment Court ang magiging aksyon ng Supreme Court. Gayunman, binigyang tingin niyang ayon na rin sa maliwanag ni Retired Chief Justice Renato Puno bilang amicus curiae, ang impeachment court ay hindi nasa ilalim ng Supreme Court o ng judiciary. Sinabi ni Gatchalian na maaaring umakyat sa Supreme Court ang mga issue kung mayroong grave abuse of discretion. Tungkol naman sa posibilidad na hindi dumalo sa mga susunod na hearing ang 6 na senador na hindi lumahok sa huling botohan, sinabi ng Senate President na wala siyang naririnig na ganitong hakbang. Iginit niyang mas makakabuti kung maraming senator judge ang dadalo para mapakinggan at masuri ang ebidensya at testimonyo ng mga saksi. Sinabi din ng Senate President na maayos ang working relationship ng majority at minority sa Senado at wala siyang nakikitang problema sa kanilang pagdalo sa mga susunod na impeachment hearing. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
2: At sa larangan ng palakasan, Alex Iyala, pagutunan naman ng pansin ng Asian Games matapos agad na mapatalsik sa Singapore Open. Mula Sports Radio 918, may report si Dennis Hilanga.
11: Maagang natapos ang paglalaro ni Alex Iyala sa Singapore Open matapos siyang gulatin ng hindi pa kilalang si Tatiana Prozorova sa kanilang round of 16 match. Umiscore ng come from behind victory ang world number 180 Russian player para talunin ang world number 18 Filipina tennis star 4-6, 7-5, 6-3 kagabi sa OCBC Arena. Dismayado si Iyala sa kanyang naging performance dahil paborito pa naman siyang makarating sa championship round ng naturang tournament. Nasa tamang tiyempo ang 21 anyos sa unang set pero sinayang niya ang quarter na bentahe sa ikalawang yugto dahilan para makapwersa si Prozorova ng do or die. Pagdating sa third set, muling hinayaan ni Ayala na maglaho ang 3-2 advantage na naging daan para tuluyang matalo sa laban. Samantala, tutungo na sa Japan si Ayala para tutukan naman ang Asian Games kung saan siya ang inaasahang magwawagi ng gold medal. Magsisimula ang Women's Singles Tournament sa Linggo, September 27 sa Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, September 25, 2026. Ang ating pang oras, 10 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Hanggang sa susunod na linggo, isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! News Nationwide! We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow Rainfall Warning, pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange Rainfall Warning, mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bubuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red Rainfall Warning, inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
4: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Narito, live, dito lang sa PTV.
5: Ito ang Ulat on the Spot dito sa Barangay Talomon, Davao City.
6: Ng halos 4 na kalapag.
7: Nandito po tayo ngayon sa may North Luzon Expressway.
4: Saan mang panig ng mundo, patuloy ang paghatid ng buong pwersa ng PTV.
8: Nandito po tayo ngayon sa New Delhi sa India.
4: Ang mas malawak at mas mainit na balitaang on the spot. Tutukan sa PTV Digital.

0: Nagbabalikan bago ang Pilipinas ngayon. Pagdiriwang ng National Statistics Month, ating tatalakayin kasama si Sir Joseph P. Cajita, Officer in Charge, Assistant National Statistician ng Philippine Statistics Authority. Sir Joseph, magandang tanghali po at welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali, Sir Josh and Ma'am Weng.
0: Alright, sir, para po sa kalaman ng ating mga kababayan, ano po itong National Statistics Month at ano po ang layunin ng selebrasyong ito?
1: Ang National Statistics Month ay sineselebrate natin annually and this was first observed noong 1990. So, ibig sabihin ngayon, naka-37th year na po tayo. Ang layunin ng National Statistics Month ay to promote, enhance, and instill awareness ng official statistics at ano ang kahalagahan nito or importansya nito sa ibang sektor ng ating lipunan.
2: So sir, ano naman po yung pinakatema nitong National Statistics Month ngayong taon at ano po yung mensahe sa likod nito?
1: Ang pinakatema ng ating National Statistics Month for this year ay tungkol sa turismo. To class Pilipinas, the statistics has beacon towards inclusive, resilient, and sustainable tourism. And for this year, ang ating host na agency ay ang Department of Tourism.
0: Okay. Sir, balikan ko yung nabanggit mo kanina na ito'y parang bigyan diin yung importance ng official statistics. Bakit po ba mahalaga ito?
1: Titingnan natin kung gaano kahalaga ang gamit ng statistics mula doon sa pagpaplano ng ating mga programs. And then yung kahalagahan din dito, halimbawa, makikita ng ating mga mamayan sa araw-araw na pumumuhay. Ma-observe natin din kung may mga changes doon sa presyo ng ating mga bilihin, katulad ng mga inflation, kung gaano na ngayon ang halaga ng 100 peso na mabibili natin noong 2020 or 2021. So yung mga ganong mga bagay na sa tingin natin kailangan talaga na maintindihan.
2: So sir, gaano po ka-accurate yan?
1: Gaano ka-accurate? Ito po yung ina-advocate po natin para sa ating mga mamayan na sana magpa-participate sila pag may mga surveys at may mga censuses na magbigay ng tamang impormasyon. Kasi ang pagiging accurate lang ng ating mga datos ay magiging accurate lang din ito kung accurate din yung information na makukuha natin sa kanila.
2: Yes. So sir, ano po yung mga programa o mga aktibidad na inihanda ninyo para sa selebrasyon nitong NSM ngayong taon?
1: Sa buong Oktobre, nakalatag yung ating mga activities. Meron tayong opening ng NSM ngayong October 1. And then yung mga susunod na mga linggo, meron tayong iba't ibang mga webinars on tourism statistics. Meron tayong PSA open house, yung mga services ng PSA. And then meron din tayong gagawin, first ever na hybrid. Kasama ito sa celebration ng NSM, ang National Convention on Civil Registration na gaganapin ngayong October 6 and 7.
0: At para po sa ating mga kababayan na interesado, saan po maaaring makita yung mga updates o karagdagang impormasyon tungkol po dito sa NSM at paano po makakasali o makakalahok yung ating mga
1: publiko? Meron tayong dedicated webpage ng ating NSM sa PSA na website. At nandoon nakalatag yung ating mga activities. So, inanyahan po namin ang lahat na pwede po kayong pumunta sa website ng PSA. At nandoon po, sa first page pa lang, yung ating NSM na webpage.
2: Yung sabi niyo merong open house, ano? Bukod po doon sa services, ano po yung pwede pang makita pagka pupunta? Tsaka open lang po ba ito sa publiko?
1: Open sa publiko yung ating mga civil registration services at yung ating mga iba pa ibang mga serbisyo na ino-offer ng PSA katulad ng mga assistance, sa national ID kasama na rin.
0: Okay.
2: Oh, and okay, then yung birth certificate,
1: yes po,
2: pwedeng kumuha
1: doon. Alright.
2: Okay sir, minsan nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
1: Maraming salamat, Asik Weng. So, inanyahan po namin ang lahat na makikilahok sa mga activities ng National Statistics Month. At para naman sa ating mga mamayan, ang aming panawagan na tuloy-tuloy po tayong sumusuporta sa mga activities ng Philippine Statistics Authority sa sa ating mga census and survey undertaking na sana'y magpa-participate po tayo sa pagbibigay ng tamang impormasyon.
0: Mm-hmm. Well, sir, para magkaroon lang din na idea yung ating mga kababayan, paano nyo po ginagawa yung mga survey ninyo sa publiko? Paano po yung proseso? Sino-sino po yung mga kinukunan ninyo ng impormasyon?
1: So meron tayong mga designated surveys. Ito may mga periodic na surveys tayo. Halimbawa, yung ating example kanina dun sa price survey, meron din tayong surveys on labor force para pagkuha ng employment. So meron tayong mga sample households. So yung mga sample households, binibisita po natin. Tapos, ang ating mga interview doon sa ating mga sample households, yung ating mga respondents, yung mga responsible member ng households na ito. So, kami nanawagan na sana makapagbigay na sa tamang informasyon. Sa census naman, lahat-lahat po ito kasi mandatory naman ang census lahat ng mga households. So, ang coverage ng census buo yun. Hindi katulad sa mga survey na meron lang tayong dinodrop ng mga sample households.
3: Okay, so maliban doon sa mga price, sa price ng mga commodities, sa inflation, ano pa po yung mga iba mga pinagagamitan ng datos natin in terms of statistics?
1: So meron tayong mga surveys sa establishmento naman para ma-determine natin kung ano na yung ating kalagayan pagdating doon sa ating mga ekonomiya, kung alin na ilan na ang ating mga establishmento, halimbawa katulad dito sa tourism statistics. Tinitingnan natin ngayon iba't ibang mga investment sa tourism, iba't ibang mga negosyo na nakalaan sa turismo, saan ba yung mga destinations natin sa mga tourism destinations, and then yung inclusivity, kung ang ating bang mga manggagawa na lokal ay nakasama ba dito at nakikinabang sila dito sa turismo na ito. And then pag-uusapan naman ng resiliency, ano yung mga statistics pagdating dun sa disaster, lalo na dun sa mga affected ng mga tourism destinations, kung ano yung mga ginagawa, ano yung mga programa para pagtugon sa kahinaan ng turismo. And pagdating naman dun sa ano naman, tinitingnan natin kung meron ba sa sustainability, yung ating hindi pa affected ang ating kultura, hindi ba affected ang ating environment, okay, at gano'ng katagal na natili ang mga turista.
2: Okay. So paano niyo po ina-identify yung isang lugar na sila yung gagawa ninyo, ng kukunan ninyo ng survey? Kasi pati yung credibility ng community po.
1: Meron po tayong criteria sa pagpili ng mga lugar o tinatawag natin yung sa sampling frame kung alin dito yung mga domain. So basically naman, meron din sa bawat probinsya kung ilan dito, kasi sample survey ito, ilan yung magre-represent para dito sa ginagawang survey. Lalo pag households, so may pinipili tayong mga munisipyo o cities, tapos kasama ng mga highly urbanized cities din.
3: Okay, so for the 37th year, ang focus yun po ngayon, turismo.
1: Turismo,
3: so,
1: yes sir.
3: Paano po yun? Gagamitin natin yung information para makita yung tourism sa isang komunidad?
1: Kasama po yun din, sir, sa mga programa ngayon ng DOT. So may mga webinars po tayo na may mga presentations ng Department of Tourism ukol dito sa mga tourist destinations. Maliban doon sa ipipresent din ng PSA at mga kasama mga partner agencies ng PSA kung saan itong mga tourism destinations natin, yung tourist destinations, at alin dito at ilan dito yung malaki kinabang sa mga tourist destinations na ito. Ilang establishments ang meron kasama dito at ilan yung mga mamamayan, especially yung mga local na mga magagawa.
3: Okay. So sa at this point po, kumusta po ba ang turismo sa ating bansa? Nadagdagan po ba yung ating mga destinasyon o nababawasan?
1: Ayon sa latest na PSA report, yung contribution kasi ng turismo sa ating gross domestic product ay 8.1% in 2025. So nakikita natin dito sa 2026, baka tataas pa ito ng bahagya.
3: That's good. That's good to hear. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa informasyon. Joseph P. Cajita, Officer in Charge, Assistant National Statistician ng Philippine Statistics Authority. Thank you, sir.
1: Thank you, sir. Thank you, Ma'am Weng.
3: Kaya manatili na katutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: Thank you po.
4: Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya. Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya. Health at Home, dito lang sa inyong People's Television.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Mga hakbang sa posibleng idulot ng very strong El Nino sa water resources ng bansa, ating pag-uusapan kasama si Dr. Sevilio David Jr., Executive Director ng National Water Resources Board. Dr. Sevilio, magandang tanghali po at welcome dito sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali po, si Kweng at Joshua sa ating mga tagapanood at tagapanikpon.
0: Sir, ngayong nagbabala ang pag-asa na maaring lumakas pa ang kasalukuyang strong El Nino at maging very strong El Nino bago matapos ang taon, ano po yung konkretong paghanda ng NWRB para masiguro ang sapat na supply ng tubig hanggang sa unang bahagi ng susunod na taon?
1: Tama po yun, no? Mula pa ho noong mga parts po no nitong taon na to ay nagsimula na po magkaroon ng abiso ang pag-aasa po no na yung posibilidad po na magkaroon ng El Nino ito nga po mga bago magtapos ang taon hanggang sa susunod na taon. At nga po lately po ay kinonfirm nga na ng pag-aasa na magkakaroon tayo ng very strong El Nino bago magtapos ang taon at pwede po magtuloy dyan o magtagal hanggang sa susunod na taon. At mula pa noon, noong mga March at April, ay pinaghanda na po natin. No? Unang-una po ay bukod po sa Angat Dam na siya po pinaka-primary no? Source ng tubig natin sa Metro Manila, ay nakipag-umlayan na rin po tayo sa NWSS at ng konsesyonaryo po no? Para po dito sa Metro Manila na ihanda po no? Yung tinatawag nating mga standby deep wells. No? Ito po yung mga deep wells no? Na pwede pong mapagkuna no, ng karagdagang tubig kung sakaling magkaroon po ng additional na pangailangan bukod po sa tubig na nanggagaling po sa Angat Dam. At bukod po doon, yung pong mga other sources po, ang NWSS, ang kaya po ng mga water treatment plants po dito sa Laguna Lake at sa Upper Wawa po ay nakahanda na rin po ng mga NWSS at konsesyonaryo para makatugon po no doon po sa ibang mapagkukunan ng tubig bukod po sa Angat Dam. Yun po yung mga paghahanda po natin at kapartner po yan. Well, yung sabi nga natin ay kailangan din makipagtulungan po yung kababayan po natin no, sa tamang paggamit ng tubig. Kaya nga po tayo, kapartner natin ng PNR dito at ng NWSS ay nagkaroon po tayo ng kampanya no, on water conservation. Gusto po natin paikting nito para naman po makatulong din ang publiko at kababayan po natin sa paghahanda po natin sa El Nino.
2: Okay. So, maliban po doon sa mga nabanggit nyo, sir, deep well, water treatment plants, ano pa po yung mga contingency measures ng NWRB kapag tuluyan na po naging very strong itong El Nino? Mayroon po ba kayo mga trigger level kung kailan kailangan bawasan ng water allocation para po sa Metro Manila at sa iba pang gumagamit na tubig?
1: Tama po yun, no? Tama po yung tanong nyo, no, Joshua. No? Kasama po sa paghahanda po natin ay ngayon ay yung pong pag-allocate, no? Yung pag-manage natin ng supply po sa Angat Dam. At nabanggit nga natin kanina na yan naman po ang pinaka-primary resource. So halos 90% po ng supply ng tubig sa Metro Manila ay sa may Angat Dam nagagaling. At kasama po sa contingency plan, yung management niya, no? Yung pag-allocate po. No? So sa ngayon po, nasa 208.8 meters po ang level na Angat sa ngayon at target po sana natin ay nasa 212 no bago magtapos sana ang taon. Pero dahil po sa pag-announce ng pag-asa na itong El Nino, ang isang epekto po nito ay kabawasan sa pag-ulan ay kaya kailangan po natin paghandaan na baka po yung target elevation natin na 212 ay hindi po natin ma-attain kasi nga po wala na po masyadong mga ulan na inaasahan. So ganun po man, sa kasalukuyang level niya, ang ginagawa po natin na ina-adjust po natin yung allocation no? Para po sa Metro Manila Water Supply at kasama rin po sa irrigation na yung pong pinaka-optimal, no? Ano po yung talagang kailangan lang po na tubig sa ngayon ang ina-allocate po natin. Kagaya po ngayon, para sa buwan ng September, ay nasa 42 cubic meters per second lang po binibigay natin sa Metro Manila Water Supply At sa NIA naman po ay nasa 20 cubic meters per second. Yan po ay mababa no, doon sa regular na allocation nila na umaabot po ng mga 50 cubic meters per second para sa NWSS po. At sa NIA po, umaabot po yan hanggang 35. No? At sa October din po, ganin po ang plano ng NWRB no, na magkaroon din po ng adjustment kung sakali po magkakaroon po ng pag-increase ay hindi po lalayo sa kasalukuyang alokasyon na mas bababa pa sa regular na alokasyon po na tinatanggap nila dahil na rin po ang objective po natin dito ay i-manage yung kasalukuyang supply para naman po mapangalagaan hanggang sa susunod na taon po, particular po summer hanggang summer po ng taon na susunod.
0: Doc, bukod po sa Angat Dam, ano-ano pang mga reservoir, rivers, groundwater sources at water systems ang mahigpit na minomonitor ngayon ng NWRB? At alin sa mga ito yung nakikita ninyong pinaka-vulnerable kung sakaling magtuloy-tuloy ang matinding tagtuyot?
1: Asik, ang pinaka-vulnerable po na tinitingnan po natin pagka wala po masyadong pagbulat ay yung pong pag-recharge, no? Yung mga dams po natin, no? Sabi nga po natin, lalo po sa yung mga dams po kasi natin, dyan umaasa yung sektor ng agrikultura at yung sa power. Kaya po yun ang kinakailangan na bantayan po natin. Ay ito pong huling ano, season ng habagat, ay naka-recover po or na-recharge po yung mga dams po natin. No? Kaya sa ngayon po, ayan po ang kailangan nating papagandaan, i-manage yung kasalukuyang naka-reserve po or naka-store po sa ngayon sa mga dams po natin para naman po at ma-optimize. No? Kung kumbaga po ay mas tipirin pa natin para naman po papangalagaan din mga pangailangan natin, hindi lang po sa ngayong taon, hanggang sa susunod na taon po. At sa mga deep wells na rin po, ay yan po ang inahanda po natin. Kasi usually po kasi, pag ganitong panahon ng El Nino, ang naapektuhan po talaga yung mga surface water po. No? Pero yung mga deep wells po, pagka medyo panandali ang epekto ng El Nino, ay medyo mas resilient po sila sa epekto. No? Kaya po gusto sana nating bantayan yung mga deep wells po natin sa ngayon para naman po pagka nagkaroon ng mas matinding pangailangan ay ready po pagtakanda po yung mga deep wells po natin para makapagbigay po ng karapatang tubig para sa kababayan po natin.
2: Okay. Dr. David, bukod po sa personal na pagtitipid, yung water conservation po sa mga kabahayan, sa ating mga household, ano-ano pa po yung mga hakbang na inaasahan ninyo mula naman sa mga water utilities, industries, at local governments para po mabawasan ng water losses at hindi masayang ang available na supply?
1: Opo, no? Sa ngayon po, ang NWSS at yung mga concessionaires ay pinapaiting po no, yung tinatawag nating non-revenue water, no? So, ito po yung mga leakages, no? Na sabi nga ko natin ay pag hindi po kailangan maagapan, no? Nang maaga po, no? Para naman hindi ito masayang at magtulog sa pag-conserve po natin ng tubig. Sa ngayon po, ay mas may abiso po tayo sa NWSS at ginagawa naman po. Nakipag-coordinate rin po sila sa mga konsesyonaryo na paitingin po, no? Yung tinatawag natin mga non-revenue water recovery. No? Ito po yung mga leakage, pag-repair po ng leak na gusto rin natin makipag-ugnayan sila sa malakohal na pamalaan para mapabilis po no? Itong mga aktibidades na to para po paagapan at mapagandaan itong posibleng kabawasan no? Sa pagulan po.
0: Sir, sa panahon ng matinding El Nino, maari bang maging bahagi ng solusyon ang mas malawak na paggamit ng rainwater harvesting, reuse ng tubig at iba pang alternative water sources? Ano yung kailangan gawin ngayon para ma-activate ang mga ito bago tuluyang lumala ang water shortage?
1: Tama po yun, Ms. Reng. Ito pong reuse or recycling ng water, ayan po ang pwede pong mag-tap no, ng mga publiko po. No? Kasama po yan sa kabahayan. Sabi nga natin, yung pag-flush po no, ng mga CR po natin, pwedeng recycle or reuse water ang gamitin natin at yung pong mga simple chores po no, sa loob ng kabahayan. Sa mga industries naman po at sa mga restaurant, ay sabi natin, sa restaurant po, asik, mas maganda po siguro pag hindi umihingi ng tubig, no, yung mga kliyente, eh, wag bigyan. Kasi po, pag yan, eh, binigyan natin ng tubig at hindi naman po inom, eh, nasasayang po at malaking bagay po yan. At sa mga industries naman po, ay yung pag-recycle po ay, ng tubig ay napakalagang aktibidades po para mapangalagaan at makatulong sa kasalukuyang effort po natin. Sa ngayon po, ASEC, ay meron po tayong Executive Admin Order 23, no, na nagbibigay ng direktiba, no, inisyo po ito ng ating Pangulo, na nagbibigay ng direktiba, no, sa pamahalahat ng mga opisina ng gobyerno at mga local na pamahalaan na magkaroon po ng mandatory 10%, no, ng reduction, no, sa pagkamit po nila ng tubig at nagbibigay po na yun ng iba-ibang mga solusyon paano po magagawa yan. Yung mga leak repair po, yung pag-ayos po ng mga taga sa mga opisina po natin, ASEC, ay isa po importanteng pwede pong gawin para makatulong po sa pagbabawas ng gamit na sa pamalan po natin.
2: Okay. Well, sir, sakali magpatuloy nga po ang very strong El Nino hanggang first half ng susunod na taon. Ito po para mas mahikahit pa natin yung ating mga kababayan. Ano po ba ang pinakamalaking panganib sa water security ng bansa? At ano po yung isang bagay na kailangan gawin habang may panahon pa para makapaghanda?
1: Opo, no? Sa ngayon po, Joshua, no? sa atin naman po, sa pamahalaan, maalala po natin, itong kasalukuyang taon, no? Ito pong July 25, no? 2026, ito pong taon na to, ay naranasan po natin yung pinakamababang level po ng tubig sa Angat Dam. Yung 150 level po yan. So, mas mababa po yan dun sa previous record po ng 157 noong 2019 na nagkaroon po ng malawakang interruption. Pero, mapapansin po natin, no? Sa ngayon, eh, nung umabot po ng 150 meters po ang level ng tubig, ay wala po tayong naranasan a significant water interruption dito po sa Metro Manila. Ang ibig sabihin po nito ay nakatulong po, no, yung mga other sources po, no, na hindi po pa hindi pa ready noong 2019. Kaya po kahit mababa po yung level ng Angat Dam, ay wala po tayong nararanasan malawakang interruption. Sa palagi po rin natin ay nakatulong din po yung kampanya natin on water conservation at all levels po, mamura po sa pamaraan hanggang sa kabahayan po. At sinasabi nga po natin, ay kung ano po yung nagawa natin o ginawa natin itong mga June-July at na medyo mababa po yung supply ng tubig natin, ay yan po ay ginagawa natin batayan din, Joshua, para po makatulong din sa atin sa paghahanda natin sa susunod hanggang sa susunod na taon po. Kung sakali pong bumaba ang level ng mga dams natin, particular po itong Angat Dam.
0: Alright, sir. Maraming salamat po sa inyong oras. Dr. Sevilio David Jr., Executive Director ng National Water Resources Board. Thank you, sir.
1: Salamat din po.
2: Thank you, sir. Selebrasyon ng Regional Science Technology and Innovation Week. Ating tatalakayin kasama si Engineer Rowan Gilonga, Regional Director ng Department of Science and Technology, Western Visayas. Engineer Gilonga, magandang tanghali po. Welcome sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Good morning. Magandang tanghali po sa lahat.
2: Sir, una po sa lahat, ano po ang Regional Science Technology and Innovation Week at bakit po mahalagang dalhin ang ganitong pagdiriwang sa ating mga komunidad?
3: Well, itong ating Regional Technology and Innovation Week is really part of the annual celebration ng iba't ibang mga regional offices ng Department of Science and Technology. Ito po ay para siyang regional level na paghahanda leading towards the celebration of the National Science, Technology, and Innovation Week also that will be conducted this coming November. So sa atin po sa Western Visayas, ang ating regional level na Science, Technology, and Innovation Week will be held here sa Calibo, Aklan. Atin pong iniikot ito every year. Ibang probinsya po sa Western Visayas ang nag-host ng ating celebration. Ang ating celebration po ay essentially an opportunity for us to show to the public, particularly sa mga kababayan natin sa Western Visayas, ang iba't ibang mga programa, mga proyekto at services na ino-offer po ng Department of Science and Technology. It is also a very good opportunity for us to showcase the different technological innovations that have been developed not only by the Department of Science and Technology, but also by our partner institutions like our different state universities as well as private universities for that matter. And finally, itong ating RSCW is also a platform for us to really forge collaboration with our partner organizations or sectors like yung other government agencies, ang ating local government units, civil society, and other sectors of society na nangangailangan po ng science and technology solutions sa iba't ibang challenges that they also face as a sector. So yun po in a nutshell yung objective ng ating science, technology, and Innovation Week celebration.
0: So sir, bakit po sa Aklan ang napili ninyong lugar? Tsaka ano po yung tema at ano po yung mensahe o layunin na gusto nyo pong ipaabot dun sa Western Visayas at syempre dun sa mga tatangkilik ng kanila mga produkto?
3: As mentioned, iniikot namin yung ating regional celebration. So the other year, we had this one in the province of Antique. Last year, papis kami. And for this year, sa Aklan naman tayo. So that we will be able to really present at the level ng province and its component municipalities and cities the different exhibit materials as well other activities that we are implementing as part of the RSW. So for this year, it is much as yung Aklan kasi is known for its natural fibers industry, may konting focus tayo on this sector. Although of course, yung atin namang mga activities ay hindi limited sa natural fibers and textile. So we are still showing innovations related to food, to digital technologies and digital transformation. But of course, as mentioned, we are giving special focus on the natural fibers and textile sector also.
4: Okay.
3: And as usual, yung ating RSCW celebration is really anchored on the overarching theme of siyensya, teknolohiya at inovasyon kabalikat sa matatag, maginhawa at panatag na kinabukasan. Essentially showcasing that it's important for us to harness science, technology and innovation in order to really attain our aspiration of matatag, maginhawa at panatag na buhay.
4: Okay. So, sir, tama po, ano, isa po sa mga tampok ngayong taon na nabanggit nyo nga po dito sa Aklan, yung Pinya Fiber at Weaving Heritage. Paano po nakatutulong yung science and technology and innovation sa pagpapanatili po ng tradisyong ito habang ginagawa ito mas competitive at nagbibigay ng mas maraming oportunidad sa ating mga maghahabi at lokal na industriya?
3: Medyo maraming opportunities, Sir Joshua, no, sa ating natural fiber, particularly yung ating Pinya fiber industry sa Aklan, it's not only giving livelihood to our kababayan, but kasama po ito sa ating culture and heritage, which is a very important consideration in supporting this one. So, ang dami pong naging opportunities for using science and technology sa sector na ito. Tinutulungan po natin sila na maayos yung weaving sector. Tayo po ay nagbibigay din ng assistance sa pag-promote ng natural dyes para yung ating material hindi siya masyadong dependent on synthetic and imported chemicals for dyeing. No? So, ito po ay nagbibigay ng opportunity sa ating mga kababayan to also supply yung mga plants and materials needed to produce the natural dyes. Now, yung special natin na focus for this year, Sir Joshua, Ma'am Weng, and to all the listeners that are tuning in to our show right now, is that we are trying to really strengthen the silk component of the Pinya fiber industry here in Aklan. Yung Aklan po ay isa sa mga pinakamalaking user ng silk that are being produced in various parts of the country. Kasi ito po ay hinahalo natin, biniblend po natin ito sa Pinya fiber to produce what we call as Pinya Estenda. So isa sa mga target natin for this year is really to launch our Silk Innovation Center. We are targeting two centers, one here in Aklan and another one in Antique. And with this effort coming from the DOST, particularly, of course, from the Philippine Textile Research Institute, we hope that we can localize yung pag-produce ng silk and ensure that we have a steady supply of silk locally produced here in Aklan instead of buying this from outside of the country and other parts of the country for that matter.
0: Engineer, meron din pong Innovation Village na magtatampok ng robotics, e-games, textiles and fibers, food at smart and sustainable communities. Ano-ano po yung maaaring matutunan o mapakinabangan ng ordinaryong mamamayan, lalo na ng mga kabataan sa mga tampok na ito?
3: Well, yes, yung ating SLT exhibits, as you have mentioned, marami ng component. And of course, the main purpose of the exhibits is really to show to our kababayan na yung iba't ibang mga problema natin sa society, problema ng ating mga business enterprises, problema ng ating local government units, ng ating mga communities, can actually be addressed using science and technology. So parang yun yung gusto natin emphasize talaga, na we can never attain ng sustainable socio-economic development unless we really apply science and technology to all of these challenges that we are facing as a country. So, for example, in disaster resiliency, we will be showcasing to them locally developed solutions. No, hindi lang yung solution na nanggaling sa ating mga national agencies sa Metro Manila, but local solutions developed by our local university that can really address the problems that our communities are facing. No? So, we are showcasing, for example, yung ating mga food processing technologies to highlight na kailangan nating mag-add ng value sa ating agricultural produce in order to make income sa toward to create income sa ating mga business sector as well as mapataas ng konti yung income ng ating mga farmers. So essentially, that's the highlight of our exhibit, to show how science, technology, and innovation can add, can actually come up with solutions to address the problems that we have. And hopefully, yung ating mga students will be able to realize how important science and technology is. And again, hopefully, we are hoping that sana they will be able to consider careers in science and technology because of what they have seen during our SLT exhibits.
4: Okay. Well, sir, kabilang po sa mga ilulunsad, itong AI-powered solutions tulad ng Sea Waves at Palay, maaari niyo po may paliwanag kung paano po ginagamit yung artificial intelligence at iba pang emerging technologies para pumatugunan yung mga tunay na problema ng ating mga komunidad?
3: Well, thank you for the question, Sir Joshua.
5: Oras, alas 12:47 ng tanghali. Bigyan po natin ang Kilos Pampanguluhan.
6: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
5: Walang gutom kitchen sa Catbalogan City, Samar, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May detalye si Suset Pretensio ng Radyo Pilipinas Kalbayog. Suset?
7: Yes, matapos ng ininspeksyon. Yes, inspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw sa September 25 ang walang gutom kitchen dito sa Catbalogan City, Samar. Dumating ang Pangulo sa pasilidad at sinalubong siya ni na DSWD Secretary Rex Gatchalian, Samar Governor Shari Antan, Catbalogan City Mayor Dexter Uy at iba pang opisyal ng pambansa at lokal na pamahalaan. Sa isinagawang inspeksyon, sinuri ng Pangulo ang kahandaan ng pasilidad at ang nakatakdang operasyon nito bago ang formal na paglulunsad ng programa. Ang Walang Gutom Kitchen ay programa ng Department of Social Welfare and Development na naglalayong magbigay ng pagkain sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Bahagi ito ng hakbang ng pamahalaan para matugunan ang kagutuman at food insecurity, lalo na sa mga pamilyang higit na nangangailangan ng suporta. At bukod nga sa Walang Gutom Kitchen, mayroon ding bahagi ng pasilidad na kung saan inilaan naman ito para sa pagbabasa ng mga kabataan para sa Tara Basa Tutoring Program ng DSWD at ng DepEd, na kung saan maaaring magbasa ang mga kabataan sa habang sila ay kumakain. Target na formal ilunsad ang pasilidad ngayong Oktubre at sa pagsisimula ng operasyon, inaasahang makakapagsilbi ang walang gutom kitchen ng 200 individuals kada araw. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
5: Maraming salamat sa iyo, Suzette Pretensio. Samantala, pakinggan naman po natin mga kaibigan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa media interview na ginanap sa Felipe Abrigo Memorial Hospital sa Giwan, Eastern Samar.
8: Very good. Good to see the new hospital. This is that rose from the ruins of the provincial hospital that was completely destroyed by Yolanda. And we are grateful to force the system from the ambassador is also here, Koika. And of course, pinagtulungan ito by the national government. And coincidentally, a big part of the assistance that came from then Senator Sammy Angara, who is here because we are going to visit a school later on. Pero siya rin ang manaking na itulong. And it's good to see that ang problema na rin natin, paano, how to increase the manning ng nurses, we need more nurses para mabuo na yung 50-bed capacity. Right now, nagagamit pa lang nila sa 25-bed. But we have a plan as well to augment our nurses para makatulungan
9: siya. Sir, have you decided on Mary Jane Veloso's part? Absolutely part.
8: Sige, I'll give you a scoop. Pilirin mo ako na. Pilirin, may scoop ka ngayon. Pilirin mo ako na yung part.
9: Thank you, sir. Thank you.
5: Yan po mga kaibigan ang pahayag ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay rin po ng kanyang ginawaring inspeksyon sa health facilities sa Giwan, Eastern Samar. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magbabalik po ang Bagong Pilipinas Ngayon.
3: Medyo madami po tayong initiatives along that line. Alam naman natin yung ating disaster resiliency ay hindi lamang preparedness, no? Yan medyo sikat na sikat si DOS dahil po sa pag-asa at feeble. No? So yung preparedness is really a major assistance that is being provided by the Department of Science and Technology. But huwag po natin kalimutan na yung ating disaster resiliency ay hindi lamang preparedness. Kasama po dyan yung ating prevention and mitigation as well as response and rehabilitation. So sa ating prevention and mitigation, marami pong mga technologies ang DOST na pwedeng gamitin upang ma-minimize natin or ma-alleviate natin yung impact ng natural disaster. So for example, si Vivox, magami siyang mga technologies like LandSmart, like yung Geolis, na bago ka po gumawa ng structure mo, pwede mong tingnan itong ating mga mobile apps na dinagalok ng DOST and that will guide you on where to properly locate your structure. Okay. So, malaking bagay ito at mga business enterprises. Alright. Sa atin pong rehabilitation or even sa response, ang DOST po ay napakagamit mga technology, particularly sa post-food na siya pong ginagamit ng ating DSWD at saka ng ating mga local government units in order to provide nutrition and cost-effective food during times of calamity. Sa amin din po sa Postal Service have developed a lot of digital technologies that are also being used by a lot of our local government units for preparedness purposes. So, mayroon po kaming bantay pa ng home Western Visayas which is monitoring yung ating weather condition in the region. Mayroon po tayong tinatawag namin na Project Ignat. Ito po ay isang digital platform that is in use by our local government units here in order to report incidents not only related to natural disasters but also related to man-made disasters, for example. Okay. So medyo marami po tayong initiatives not only in terms of disaster preparedness but also in terms of prevention, mitigation, response as well as recovery and rehabilitation.
4: All right. Well, on that note, maraming salamat po.

0: Republic Act 12326 na nagtatakda na po ng halalan sa November 13, 2028. At dahil po dito, nais din po namin ipabatid sa lahat na ang nakatakda sana po na filing ng Certificates of Candidacy mula September 28 o sa Lunes hanggang sa October 5 ay hindi na po matutuloy. Inaanunsyo na rin po namin ang mga umiiral na bans tulad po ng sa public works ban, sa mga transfer, appointment, movement of personnel ban, pati na rin po disbursement of public funds ay ikakansela na rin po ng Commission on Elections dahil ito po ay nagsimula noong September 18. Pati po sana ang pagsisimula po ng gun ban sa October 3 dahil ito po election period ay kakanselahin na rin pong lahat.
1: Okay. Director, for transparency po, nasa magkano na po sa ngayon ang nagastos ng COMELEC para po sa paghahanda dito sa 2026 BSKE at ngayong maililipat na nga po sa 2028 ang halalan, ano po ang gagawin natin sa mga materials at kontratang na ihanda na?
0: 19 billion po ang pondo para sa November 2 BSKE, 8 billion po ang nagastos dito sa procurement, pag-implementa ng balota, pagbili ng ballot box at lahat. Wala pong masasayang dito dahil kahit po na imprenta na yung 69 million na balota, 20 para sa barangay, 24 million para po sa SK, mga election returns, eh pwede naman po natin itong magamit muli. No? Itatakda lang po ng COMELEC sa susunod na halalan na ito na po yung gagamitin natin. Yun po naman po mga ballpens, mga fingerprint takers, mga indelible inks na may chance po na mag-expire ay hindi na po muna ipinadeliver ng COMELEC. Nang sa gayon po, mamanatili dun sa warehouse ng ating mga supplier at i-deliver na lang po kapag ka po nakatakda na tayo sa 2028. Yun naman po iba pang mga gamit, wala po kami nakikita ang masasayang. In fact, yung una nga po na tinitignan namin, yung listahan ng botante ay hindi rin masasayang dahil ang gagawin na lang po natin ay pagkasimula ng registration, magdadagdag na lang po tayo sa mga presinto ito. And by the way, may announce na rin po namin na dahil po sa paglilipat ng halalan, ang ating pong registration, voters registration, ay bubuksan pong muli sa second week ng November at tatagal po ito hanggang July 30, 2027.
2: Sir, ano naman yung magiging proseso ng COMELEC sa pagbibigay ng malinaw at sabay-sabay na impormasyon sa buong bansa para maiwasan yung kalituhan, lalo na sa COC filing, voter list at election activities?
0: Ngayon po ay pinag-utos na namin sa lahat naming field offices na mag-anunsyo po sa kanilang jurisdiction, pati na rin po dito sa main office. Kami po ay nag-aanunsyo na sa lahat po ng platforms. Kanina po ay nagsagawa na rin ng press conference at pakiabangan po ang iba pang detalye sa aming social media channels. Dahil yan po ang pinakamabilis na paraan. Nais din po namin ipabatid na ilalabas po namin kaagad ang resolution. Itong hapon din po ito para malinaw na makita ng ating mga kababayan na ang calendar of activities po ay talagang ititigil na. Nang sa gayon, yung iba pong nag-aalala sa mga bans ay hindi na po sila mag-alala tungkol dito.
1: Okay. Director, kung magkaroon naman ng legal challenge o temporary restraining order, ano po ang magiging hakbang ng COMELEC?
0: Una po sa lahat, kung ano man pong ipag-uutos ng kataas-taasang hukuman, ay nangangako ang COMELEC na susundin po namin ito. Sabi nga po ni Chairman Garcia, kung talagang sakaling makakakuha ng tiyaro, ay mapipilitan po ang COMELEC na ituloy ang aming calendar of activities, bagamat meron mga adjustments at meron din naman po mga provision sa ating Omnibus Election Code na nagbibigay ng kapangyarihan sa COMELEC na magkaroon ng adjustment, maisagwa po ang halalan.
2: Alright, mensahe nyo na lang po sir sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
0: Maraming salamat po. Ito po yung ating inaabangan na proseso at naganap na po ito na pirmahan ng ating Pangulo ang Republic Act 12326. Kahapon ito po ay na-publish na sa Official Gazette at malinaw po sa batas na ito, ito ay effective immediately. Bilang pagtalima po ng COMELEC, kinakansela na po namin ang lahat ng calendar of activities simula po dun sa sana sa filing ng COC sa Monday, September 28, pati na rin po ang mga nakatakda at pinagpapatupad na nating mga bans. Abangan po ng ating mga kababayan ang resolution kung saan po bubuksan muli ng COMELEC ang ating voters registration by the second week of November at tatagal po ito hanggang July 30, 2027. Maraming salamat po.
1: Maraming salamat din po sa inyong oras at sa impormasyon. Director John Rex Laudianco ang tagapagsalitahan ng Commission on Elections. Thank you, sir. Samantala, bayan, sa ating Christmas countdown, 91 days na lang. Pasko na! At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
2: Samahan niyo kami ulit sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.

0: Ako naman po si Joshua Garcia para sa bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
1: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
10: GIS, your General Information Station.
11: Radyo Magazine 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
14: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang Tinig ng Kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3, at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
15: Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez.
16: At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro. Welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Happy TNK Day, Ms. Sharon.
15: Same to you, Ms. Honey.
16: And, syempre, advance, Happy National Family Week.
15: Yes, that's right, Ms. Honey. Next week na po kasi ang starting September 28 hanggang October 3 ang National Family Week.
16: At bilang pagunita sa unang araw ng Family Week ay magkakaroon po ng Kainang Pamilya Mahalaga Day. Sa Lunes po yan, September 28.
15: Ito po ay isang magandang pagkakataon para makasama natin ang ating pamilya at mga mahal sa buhay na itinuturing na nating pamilya para magsalo-salo sa kainan.
16: Ayan, I agree, Ms. Sharon. No? Kaya sana po ay maging masaya ang ating kainang Pamilya mahalaga di at mag-enjoy po natin ang pagdiribang ng National Family Week kasama ang ating mga loved ones. Kasi di ba, Miss Sharon, minsan yung family naman hindi lang yung limited dun sa blood relations.
7: Yes.
16: Kasi paano kung nagdo-dorm ka dito sa Maynila, no, nasa probinsya yung family mo or OFW, yung ibang members of the family, pero pwede mo ring maging kapamilya yung ano, no, yung mga kaibigan, mm-mm, yung mga kasamahan mo, yung mga mahal mo sa buhay. Kumbaga. Ayan.
7: Okay. At syempre tama ka, Miss Honey, kaya nga mga ka-TNK, let's just choose to celebrate the families that we have been given and even those families that we have built sa ating National Family Week celebration.
16: Mm-hmm. Pero bago tayo dumako sa ating talakayan, ay batiin po muna natin, Miss Sharon, no, ng Happy TNK Listening ang lahat ng ating mga tagapakinig sa Radio Magazine, Capital 104.3 FM, pati na rin po sa PBS Receiver app.
7: Happy TNK viewing din po sa lahat ng nakatutok sa ating live stream sa Facebook pages ng PCW, Radio Magazine at Capital 104.3 FM.
16: And syempre, hello rin po sa mga ka-TNK na laging nakatutok sa ating Sabado replay sa Radio Pilipinas, Radio Publico 738 at sa Radio Pilipinas Facebook page tuwing alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Sabado yan, Miss Sharon.
7: Yes, at binabati rin po namin ang ating TNK TV viewers sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 at 49.
16: Nako, salamat po sa lahat ng ating mga ka-TNK na talaga namang nakatutok sa ating programa sa iba't ibang platforms. Pero, ayan na nga, kung sakali po na hindi nyo po napanood ang ating live stream at replay, maaari pa rin ninyong balikan ang ating past episodes sa PCWTNK webpage, YouTube channel at Digital Gad Library na makikita po ninyo sa mga nanonood sa atin sa inyong screen.
7: Yes, it's a good thing, Miss Honey, na maraming options ang ating mga ka-TNK. At speaking of good things, alam yun naman natin ngayon ang mga God work na talaga namang good work sa ating featured God work for the week.
13: God work na good work? I-flex na yan! Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipa-trending!
16: Para po sa ating unang featured God work for the week, suporta sa mga ina nagsisimula sa komunidad. Sa San Juan, La Union, ipinakita na ang pangangalaga sa kalusugan ng mga ina at sanggol ay hindi lamang responsibilidad ng health workers, kundi ng buong pamilya at komunidad. Humigit kumula nga pong 200 ina at kanilang mga sanggol ang lumahok sa mga aktibidad ng Department of Health Center for Health Development sa Ilocos para sa Breastfeeding Awareness Month at Family Planning Month. Binigyan din dito ang kahalagahan ng tamang impormasyon, praktikal na suporta at access sa health services para sa mga ina. Tinutulungan ng barangay nutrition scholars at rural health unit personnel ang mga ina sa breastfeeding counseling at maternal care. Mayroon ding mga serbisyong tulad ng supplements at regular check-ups para sa mga ina at kanilang mga anak. Mahalaga rin ang suporta ng mga ama ng pamilya, yung buong pamilya, workplaces at komunidad, dahil hindi dapat harapin ng mga ina nang mag-isa ang mga responsibilidad na kaakibat ng breastfeeding at family planning.
7: Yes, at para sa isa pang featured God work for the week, hashtag women weave kalalakihan, binabasag ang gender stereotype sa paghahabi. Hindi lamang para sa kababaihan ang paghahabi. Sa pamamagitan ng hashtag women weave, kinikilala ng DOST, Philippine Textile Research Institute o DOST-PTRI, ang mga lalaking weaver na tumutulong sa pagpapanatili ng kulturang Pilipino at paglikha ng kabuhayan. Isa sa kanila, si Norman Humpay Venus, isang 43-year-old na weaver mula Abra. Noong 2013, natuto siyang maghabi upang makatulong sa kabuhayan ng kanilang pamilya. Sa kabila ng mga komento na ang paghahabi ay trabaho lang ng babae, ipinagpatuloy niya ang craft at kalaunan ay lumago ang kanilang negosyo. Sa tulong ng mga programa ng DOST-PTRI, nadagdagan ang kanyang kaalaman at kasanayan sa paggamit ng makabagong handloom technology. Ngayon, hindi lamang si Norman ang naghahabi. Natuto na rin ang kanyang mga anak na sina Luis at Philip. sa parehong senior high school na parehong senior high school students at sama-sama nilang ipinagpapatuloy ang tradisyon ng paghahabi. Ipinapakita ng kanilang kwento na ang paghahabi ay walang kasarian. Maaari itong maging hanap buhay, tulay ng pamilya at paraan upang mapanatiling buhay ang ating kultura at tradisyon.
16: Good job po sa ating mga kapwa Godvocates sa kanilang God work na talaga namang good work. Ngayon naman ay dumako na tayo sa ating hashtag Say sa TNK.
17: Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kayo na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK.
7: TNK bilang pagdiriwang sa nalalapit na National Family Week nga po, narito na ang ating hashtag Say sa TNK Question of the Week. Ano ang pinakamahalagang ambag ng kababaihan sa pagbuo ng isang matatag at pantay na pamilya? Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, official Viber channel at sa Godvocates Community Facebook group kung saan maaari kayong mag-react o mag-share ng inyong insights. Tandaan, dito sa TNK, lahat tayo ay may say.
16: Ayan, at dahil lahat tayo ay may say, alamin natin kung ano ang say ng Department of Social Welfare and Development sa nalalapit na National Family Week bilang chair ng National Committee on the Filipino Family. Alamin po natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
17: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang Pamilyang Pantay, Pamilyang Matatag, Kababaihan sa Puso ng Pamilya. Kasama natin ngayon live via Zoom ang isang registered social worker, social welfare officer 3 at focal ng Women Welfare Program mula po sa Protective Services Bureau ng Department of Social Welfare and Development. Mga ka-TNK, i-welcome po natin sa ating programa si Ms. Sophia Jem Pangilinan.
1: Yan, magandang hapon.
0: Ms. Sophia.
1: Ms. Pia.
0: Ay, walang ayan, sound.
1: Wala pa siyang sound.
0: Walang sound.
1: Yan, welcome po sa Tinig ng Kababaihan, Ms. Pia. Ngayong ipinagdiriwang po natin ang National Family Week. Ipagdiriwang natin sa darating na Monday, ang simula niya, no? Ano nga po ba yung ano? Bakit mahalaga natingnan natin yung pamilya bilang pundasyon ng isang pantay, ligtas at inklusibong lipunan.
0: Naku, Miss Pia, wala po ayan kayong audio.
1: Ayan, ayusin ang ating tech team, ang ating audio. Ikaw ba, Miss Sharon, anong plano mo sa Family Day?
0: Kumain sa labas.
1: Kumain sa labas. Kasama ang iyong family.
0: Yes.
1: Ayan. So kami most likely magiging delayed ang aming celebration. Kasi may mga official functions na gagampanan sa Lunes. Ayan. Pero delayed man ay isa-celebrate pa rin natin.
0: Yes.
1: Ayan. Okay na ba ang audio ni Miss Pia? Ayan.
0: Miss Pia? Hello po.
1: Ayan, habang ayan naghihintay tayo, Miss Sharon.
0: Wala pa rin.
1: Ayan, batiin muna natin yung mga nakatutok sa atin online, no? Ayan, si Sean Kyle, madalas itong nanonood sa atin, no? Mula sa Angeles City, Pampanga. Ganon din po, ayan, Blessed Friday again po sa ating lahat. Mula po yan kay Sir Romel T. Livid. Ayan, nakatutok po sa masugid na taga subaybay natin yan sa Facebook.
0: Yeah.
1: Ayan, Miss Sharon. No?
0: And also, baka nagtataka sila, bakit naka-orange tayo na panood? Bakit explain
1: ayan yan? Kasi, di ba, every 25th of the month, ayan, ito po hindi lang to sa atin sa Pilipinas, Miss Sharon. Global to, kasi ito ay call ng United Nations, no? Bilang pakikiisa natin sa pagsugpo sa karahasan sa kababaihan.
0: So, kaya every 25th of the month.
1: Kasi yung November 25, yes, malapit na yan, Miss Sharon.
0: Yes,
1: November 25, every year yan po ay day, parang National Consciousness Day dito sa Pilipinas, pero internationally, yan po ay Consciousness Day para sa pagsugpo ng karahasan sa kababaihan at mga batang babae.
0: So, kaya po nakikita nyo na
1: orange tayo. Ayan, mukhang okay
0: mukhang
1: na, Miss
0: okay
1: Pia.
0: Si Pia. Hello, Miss Pia.
2: Hello, Ma'am Sharon, Ma'am Honey. Magandang hapon po. Narinig po ako.
1: Opo.
0: Medyo lumapit kayo sa mic.
2: Pasensya na po. Ano po ulit yung unang tanong ay po nila?
1: So bilang panimula natin, no, bakit nga po ba mahalagang tingnan natin yung pamilyang Pilipino, no, bilang pundasyon o foundation ng isang pantay, ligtas at inklusibong lipunan?
2: So alam naman po natin na lahat na it na unit sa ating mga komunidad ang ating mga po, no? So mahalaga po talaga na tinitignan ng pamilya bilang pundasyon ng isang pantay, ligtas at inklusibong lipunan dahil nga po sa pamilya unang nahuhubog ang ating mga pananaw at pakikitungo sa kapwa. So sa loob kasi ng tahanan unang natututunan ang paggalang sa bawat isa. Pag pinapakita kasi ng bawat miyembro ng pamilya na ang paggalang sa kababaihan at sa kalalakihan katulad ng pantay ng paghahati-hati ng mga responsibilidad sa tahanan, magiging bahagi ito ng kanilang kultura at madadala nila ito, itong kaugalian na ito, sa komunidad at sa lipunan. So ang tahanan po kasi ang dapat naunang ligtas na lugar para sa bawat kasapi nito. So ang isang pamilya, ay dapat malaya sa anumang uri ng pang-abuso, karahasan, at nagbibigay dapat ito ng kapanatagan upang ang bawat isa, lalo na sa kababaihan at sa mga kabataan, ay umunlad at magkaroon po tayo ng kumpiyansa sa sarili. So ang pagmamahal, pagtanggap, at pagtutulungan nga po na sinisimulan sa pamilya ang nagiging gabay upang bumuo po tayo ng isang lipunang walang sino man ang naiiwan or inclusive na po. Kung matatag, ligtas at may pagkakapantay-pantay po ang bawat tahanan, bumubuo tayo ng isang matatag, makatarungan at inklusibong bansa.
0: Okay. Paano naman po natin matitiyak na kinikilala at napapahalagahan ang contribution ng mga kababaihan sa tahanan at maging sa komunidad, Miss Pia?
2: Okay po. So, I think alam naman po natin lahat sa interview na ito na po na napakalaki at napakahalaga po talaga ng papel ng kababaihan sa pamilya. Kasi maraming roles po na ginagampanan ng isang babae at minsan nga sabay-sabay pa ito. Minsan bilang ina, asawa, anak, kapatid, caregiver, breadwinner at marami pang iba. Pero nais nating bigyang diin, no, na ang halaga ng isang babae ay hindi dapat nakikita lamang sa kanyang papel sa tahanan. Dahil ang kababaihan ay aktibong katuwang din natin sa pag-unlad ng komunidad at ng bansa. Sila ay nasa larangan ng manggagawa, profesional, ang mga babae rin po ay negosyante at sila rin po ay naglilingkod sa pamahalaan, sa media at of course nakikilahok sa mga advokasya. So kaya mahalaga na kilalanin natin hindi lamang ang kanilang mga papel at kontribusyon sa tahanan, kundi hindi pati ang kanilang kakayanan at karapatan po na magkaroon ng sariling pangarap, kabuhayan, edukasyon at pagkakataong mamuno.
1: Ayan, nabanggit mo na Miss Pia na nasa kung saan-saang sektor at larangan nga yung kababaihan. Pero sa maraming pamilya, kababaihan pa rin, no, yung inaasahang pangunahing tagapag-alaga ng mga anak, yung mga elderlies natin, tapos yung iba pang members ng family, no. Paano ba nakakaapekto yung ganitong gender roles na tinatawag sa kanilang oras, sa kanilang kalayaan, career, and iba pang oportunidad?
2: So of course po, sobrang laki talaga ng epekto na ito sa kababaihan. Kasi kapag nakasanayan na po natin na ang babae ang pangunahing responsable, kumbaga sa childcare, sa pag-alaga sa mga bata, sa pag-alaga ng mismong bahay, sa paglinis,
1: mga may
2: at
1: sakit,
2: ang pag-alaga po,
1: rin, no?
2: Opo, sa may mga sakit po natin, lalo na po sa ating mga magulang o mga senior citizen po natin sa tahanan. Ang pag-aalaga talaga is important, pero at the same time, maaaring nililimitahan nito ang oras ng babae at ang pagkakataon niya para sa sarili niyang pag-unlad po, ano. So halimbawa na lang dito is maaaring kailanganin ng isang babae na tumanggi sa trabaho o promotion dahil walang ibang mag-aalaga sa kanyang mga anak sa bahay, o maaari na naman na maantala ang kanyang pag-aaral o mga oportunidad sa trabaho dahil nga sa responsibilidad niya sa pag-aalaga or caregiving sa bahay. Kaya mahalaga po talaga na tinitignan natin ang care work or ang mga responsibilidad natin sa bahay bilang isang shared or hati-hati na responsibilidad po talaga. Hindi lang po talaga ito nakabase sa isang gender, kumbaga na para sa babae lang ito. Hindi bilang automatic na responsibilidad po ito ng isang babae, ano, dahil babae nga po siya. So kapag nabawasan naman po ang hindi pantay na pag-atas ng responsibilidad sa kababaihan, mas nabibigyan po niya ng oras at pagkakataon na matuto, magtrabaho, kumita, mamuno, makilahok sa komunidad at magkaroon po siya ng sariling panahon para sa kanyang sarili po talaga.
0: Ms. Sophia, paano po makatutulong ang pantay nga po na paghahati ng household at care responsibilities o yung sinasabi niyo pong shared responsibilities sa pagitan ng mga kababaihan at kalalakihan sa pagbuo ng mas patas at mas matatag na pamilya?
2: So, ay nga po, sa pantay nga po na paghahati-hati ng household kumbaga na gawain at care responsibilities po natin sa bahay, isa itong konkretong paraan nga po sa pagpapakita ng gender equality sa loob ng ating tahanan. Kasi halimbawa na lang po, pagising sa umaga, maaaring ang tatay po ang maghanda ng baon, ng pagkain, na magluto ng baon ng buong pamilya po, habang ang ina po ay siya po ang mag-aasikaso sa uniforme ng mga bata, sa pagligo po nila, sa pag-asikaso po sa kanila sa pagpasok sa eskwelahan. So ang paghahati po ng responsibilidad na ito ng both babae at lalaki ay hindi lamang nakakatulong sa mag-asawa, kumbaga nagiging maganda rin po itong ehemplo para sa kanilang mga anak, dahil ang mga bata nga po at a very young age ay impressionable nga po ang mga bata, ang kung ano po ang nakikita nila sa tahanan, siya rin po ang maaari nilang gawin sa kanilang pagtanda. Mm-hmm. Dahil ay nga po, pag nakikita po nila na parehong nag-aalaga, naglilinis, nagluluto at gumagawa ng gawaing bahay o mga desisyon ng kanilang parehong magulang, natututunan po ng mga bata na ang responsibilidad at care sa bahay ay hindi lamang nakatalaga sa isang kasarian.
0: Mm-hmm. At na nakikita na po natin ngayon yan, ano, sa ating henerasyon ngayon, ano, na very active na po ang mga kalalakihan o mga asawang lalaki sa pamilya, lalo na po sa pag-aalaga ng kanilang mga anak. Ano.
1: Tsaka ano rin yun eh, good opportunity para mag-bonding din, yung makabonding nila yung kanilang mga chikiting, di ba, Miss Sharon and Miss Pia? Maraming salamat, Miss Pia, sa iyong ibinahagi sa amin. Mga ka-TNK, pansamantala po muna nating puputuli ng ating usapan. Pero marami pa tayong pag-uusapan, yes, sa ating pagbabalik. Manatili pong nakatutok dito lang sa Tinig ng Kababaihan.
3: Huwag munang nilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
4: Game 1, 2,

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan para po sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang Pamilyang Pantay, Pamilyang Matatag, Kababaihan sa Puso ng Pamilya. Kasama pa rin po natin ngayon live via Zoom si Ms. Sofia Jem Pangilinan, Social Welfare Officer 3 mula po sa Protective Services Bureau ng Department of Social Welfare and Development.
4: Pero bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan, Ms. Sharon at Ms. Pia, yes, balikan po muna natin ang ating hashtag sa TNK Question of the Week. Kanina po tinanong natin ang ating mga ka-TNK kung ano ang pinakamahalagang ambag ng kababaihan sa pagbuo ng isang matatag at pantay na pamilya. Ito po ang say ni Richard Bienes, para sa akin ang pinakamahalagang ambag ng kababaihan sa pagbuo ng isang matatag at pantay na pamilya ay ang pagbibigay niya ng pagmamahal, pag-aaruga at suporta sa pamilya.
3: Say naman po ni Sean Kyle Flores, ang mga pinakamahalagang ambag ng kababaihan ay edukasyon, serbisyo at pagiging disiplinado. Sa pamamagitan ng mga ito, makakamit nila ang tagumpay at uunlad para sa magandang kinabukasan.
4: Say naman po ni Mike Alvin, tingin ko ay kung paano siya magiging isang mabuting impluwensya at inspirasyon sa kanyang pamilya. Hindi lamang bilang isang ina, kundi bilang isang partner din sa buhay.
3: Ito naman po ang say ni Christian Ibana, ang pinakamahalagang ambag ng kababaihan ay ang pagtataguyod ng respeto at pagtutulungan sa pamumuno at pagdedesisyon sa tahanan.
4: Ito naman po ang say ni PVC, mukhang galing to dun sa ating Godvocates community. Para sa akin, ang pinakamalaking ambag ng kababaihan ay iyong pag-agapay sa pagpapasya at pagtuturo ng patas na responsibilidad sa loob ng bahay. Dati kasi parang nakatatak na sa utak natin na ang tatay lang ang nasusunod at ang nanay ay tagasunod lang o kaya taga-luto at taga-laba. Pero ngayon nakikita natin na kapag ang babae ay may boses na sa pagdedesisyon, financial man yan, sa pagpapalaki ng bata o sa mga plano sa buhay, mas magiging balance ang pamilya.
3: Mm-mm. Puro kalalakihan nga ang nagbigay ng kanilang mga insights.
4: Nga, Ms. Sharon, ha?
3: Ano naman po ang masasabi kaya ni Ms. Pia sa say ng ating mga ka-TNK? Ms. Pia?
5: Nakakatuwa naman po na kalalakihan na po talaga, yes, ang direkta nagsasabi sa atin ng kahalagahan ng mga kababaihan kasi po as we know sa panahon noon, no, na parang halos wala pong karapatan ng mga kababaihan at iba po talaga ang estado na tingin na sa atin ng mga lalaki. So ngayon po na sila po ang mas aware at sila po ang mas vocal dito sa mga punto nila, na nakakatuwa naman po na sila ay naging katuwang na natin o kakampi pagdating po sa pagsulungan ng women empowerment.
4: Yan, tama naman, no. Bilang pagpapatuloy na, ito na, balik na tayo, Ms. Pia. Bukod po dun sa paghahati ng gawain, yung shared responsibilities, no, bakit mahalaga rin na magkaroon ng kababaihan ng boses at pakikilahok sa mga desisyon? Yun, nabanggit to ni Piwi, no, tungkol sa finances, dun sa education ng mga bata, sa health, no, at iba pang mahalagang usapin sa loob ng pamilya.
5: So, ayun naman po, kasi alam naman po natin na talagang mahalaga ang pagkakaroon ng pantay o equal nga po, equality basically po, hindi lamang tungkol sa paghahati sa gawain bahay, kasama na rin po dito yung pagkakataon na magkaroon ng boses o participation nga po sa importanteng mga desisyon ng pamilya. So, mahalaga ito, lalo na kung ang desisyong mga gagawin ay direktang makakaapekto nga po sa buhay ng isang babae at sa mga anak po niya. So kapag may bukas po kasing communication or open communication pagdating sa pamilya, pareho pong nakikilahok ng lahat, lalo na po ang mag-asawa at miyembro ng mga pamilya sa decision making na ito, mas nagiging collaborative, informed po ang mga desisyon na ginagawa po natin. Kaya gusto po nating nakikita sa ating mga tahanan bilang isang lugar po nga ito na hindi lamang naririnig ang babae. Dapat po ang babae ay pinapakinggan po at pinapahalaga ng kanyang mga pananaw.
3: Mm-hmm. Paano po naman, Ms. Pia, nakakatulong ang gender-responsive at family-friendly policies and services ng pamahalaan po at iba pang institusyon upang matulungan ang mga pamilya habang pinangangalagaan din ang karapatan at kapakanan at empowerment ng kababaihan? Ms. Pia?
5: Again po, napakahalaga po talaga ng papel ng pamahalaan dahil hindi lahat ng hamon na kinakaharap ng ating mga pamilya ngayon ay kayang solusyonan ng pamilya lamang. Kaya po sa DSWD, sinisikap po namin na tiyakin ang ating mga programa at serbisyo ay hindi lamang responsive sa pangangailangan ng pamilya, kung hindi ito rin ay gender responsive po and family friendly nga po. Ibig sabihin po nito, kinikilala po namin na maaaring magkakaiba ang pangangailangan nga po, ang mga karanasan at mga vulnerabilities po ng kababaihan at kalalakihan. So sa isang isa sa mga pinakamagandang halimbawa actually ay ang 4Ps po, o yung tinatawag nating Pantawid Pamilyang Pilipino Program. So dito po nakakakuha ang mga pamilya na cash grants sa mga pamilyang declared as indigent households nga po. So bukod sa social protection na ibinibigay po ito nito sa mga kwalipikadong pamilya, mayroon din po tayong Family Development Sessions or FDS po, kung saan pinag-uusapan po ang responsible parenthood, financial literacy, at gender sensitivity at child protection po. So, dagdag na rin po natin dito ang PES or PES or Parent Effectiveness Service. So, mas nahihikayat po talaga ang aktibong pakikilahok ng kalalakihan sa pag-aalaga sa kanilang mga anak at gawaing bahay nga po na nakakatulong para mabawasan ang labis na burden ng care work na karaniwang naiasa po kasi sa kababaihan. So sa mga programang ito nga po at serbisyo, pinapalakas po na ng ating kakayanan at kumpiyansa sa sarili ng kababaihan at hinihikayat ang mas aktibong pakikilahok ng kalalakihan sa mga responsibilidad niya po ng pamilya.
3: Mm-hmm. Yes. Ms. Pia, follow-up question po. Regarding po sa disaster response po ng DSWD, paano po yung gender responsive at family friendly policies and services ng pamahalaan na ipapakita ng DSWD pagdating sa mga
4: response kasi ramdam natin yan lately, no? Yung mga disasters.
3: Paano po?
5: Actually po, ayun nga po. So pagdating naman po sa disaster response po, kung paano po ito nagiging gender sensitive at tawag dito family friendly, is ang ating mga nagiging produkto nga po or servisyo nga po na ibibigay during the disasters, which is yung mismong nagiging aid po natin, yung boxes po of aid na ibinibigay natin. Lahat po dito ay kumbaga masasabisyon lahat po ng pangangailangan ng buong pamilya, hindi lang po sa mga bata, sa tatay po, kumbaga yung sa mga kababaihan din po. Alam ko po is ayun po ma'am, binibigyan halaga po especially po sa pagiging gender responsive and family friendly po ng mga care packages na po na binibigay sa atin nga po aid sa ating mga kapamilya o mga Pilipino pong tinutulungan during disaster situations.
4: Pwede kasi po malaman may ano na, 'di ba, may mga hygiene kits.
3: Ayun,
4: nakasama
3: ano po
4: din
3: ang
4: sa package
3: ng hygiene kits.
5: Yes po. Yung hygiene kit po na for kababaihan po talaga, yes, is isinasama na po doon para po mas
4: mga sanitary pads.
5: Ayun nga po, attention po yung mga pangailangan ko ng kababaihan.
4: Mm. Ayan. Miss Pia, yan, bukod sa disaster, tapos syempre nabanggit mo yung 4Ps, yung paanong natutugunan ng pamahalaan, no, na maitawid sa kahirapan yung ating mga kababayan. And most of them, maraming kababaihan doon. Nandyan din po yung mga issue ng domestic violence o yung, di ba, yung migration po, you know, yung mga nag-OFW, yung mga magulang, or yung mga pamilya po na may members na persons with disabilities and ibang challenges. So paano rin po natitiyak, paano po natin natutulungan through DSWD, no, na yung mga kababaihan at iba pang members ng family na nasa ganitong vulnerable situations ay may access pa rin po sa protection and support na kailangan nila? Ano pa po yung ating mga programs?
5: So Ayun po. Siyempre po, sa mga pamilya po, meron tayong mga dumadaan na iba't ibang type of vulnerability nga po, mga problema. Kaya mahalaga po sa atin talaga yung social protection system natin. So, mahalaga na itong mga programa, mga servisyo. Hindi siya one size fits all. Kumbaga, para isang solusyon, para sa lahat. Hindi po yun dahil may iba't iba nga po tayong pangangailangan. So, kinakailangan ng mga intervention ay nakabatay nga po sa pangangailangan sa sitwasyon ng bawat pamilya at bawat individual po. So, sa DSWD, meron po tayong iba't ibang programa at servisyo na nabibigay sa ganito suporta nga po, no? So halimbawa na lang po is yung AIX po natin, or Assistance to Individuals in Crisis Situations. So nagbibigay tayo ng agarang financial, material at psychosocial assistance po sa mga individual at mga pamilya nga pong dumaranas ng crisis. So maaari rin magkaroon ng referrals para sa medical, legal, psychosocial, temporary shelter din po sa aming mga centers at iba't iba pa pong mga kinakailangan serbisyo. So ayun naman po, para naman po sa mga kababaihan natin na nakakaranas po ng abuse, exploitation at iba pa pong mga sitwasyong nangangailangan ng proteksyon, mayroon nga po tayong centers or residential care facilities, DSWD. So nationwide po, meron po tayong 14 centers pa, po na active. So dito po maaaring mabigyan ang mga kababaihan ng temporary shelter, medical, legal assistance din po at iba pang mga interventions na tumutulong sa kanilang healing and recovery journey at ang reintegration or yung pagbabalik po nila sa kanilang mga pamilya o komunidad. At para naman po sa mga victim survivors ng human trafficking po, no, mayroon din po tayong tinatawag na RRPTP or Recovery and Reintegration Program for Trafficked Persons po, no. Dito po nagbibigay po tayo ng komprehensibong packages po ng mga serbisyo tulad ng psychosocial support, temporary shelter, medical and educational, tapos po, meron din pong aid for transportation, yung livelihood po nila, and skills assistance po para doon. Para nga po masuportahan po natin ang ating mga victim survivors at witnesses nga po during these situations. Ang layunin po talaga ng mga programang ito ay hindi lamang mailigtas ang mga survivor from immediate danger, kung hindi matulungan din po sila makabangon muli, maging self-reliant at maging makapagsimula po sa kanilang mga.
3: Okay, maraming salamat po Miss Pia sa inyong mga ibinahagi. At mga ka-TNK, pansamantala po muna natin uling puputulin ang ating usapan. Magbabalik po ang Tinig ng Kababaihan.
2: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok pa rin sa ating Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin si Ms. Sophia Jem Pangilinan mula po sa DSWD Protective Services Bureau para po sa ating episode na pinamagatang Pamilyang Pantay, Pamilyang Matatag, Kababaihan sa Puso ng Pamilya.
2: Yan. Hello, Ms. Pia. Welcome Hello. Back po. Ayan, bahagi nga po nung pagdiriwang ng ating National Family mm-hmm. Week, yung Kain ng Pamilya Mahalaga Day. Ito yung ika-apat na Lunes po yan ng September. Ito po ay nagbibigay din nga sa kahalagahan no, ng pagsasalo-salo ng pamilya sa pagkain. Ngayon, Ms. Pia, bukod sa pagkakataon para magsalo-salo sa pagkain, paano po natin magagamit ang ganitong mga simpleng family activities no, upang mapalakas yung communication, mutual respect at pagkakapantay-pantay sa loob ng tahanan.
3: Ayun po. No? So, alam po natin na itong celebration na to, yung Kainang Pamilyang Mahalaga nga po na day, which is September 28 po. Kaya nga po kami rin po dito sa gobyerno is naka-half day po para makauwi po kami agad ng makapag-share po ng dinner with our families nga po. So yun po, para makakain po tayo na magkakasama-sama dahil ang pagdiriwang na ito, kahit maliit lang po siyang type of event no, bilang pagkakilala nga po sa estado sa bawat pamilyang Pilipino bilang isang mahalagang bahagi nga po tayo ng lipunan. Yung pagsalo-salo po na ito sa ating mga hapagkainan, nabubuo po ang pagkakaisa ng pamilya sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa isa't isa. Tapos ito na rin po yung nagsisilbing tulay upang mabuksan ang mga mga damdamin natin sa ating buong pamilya. So, nabubuksan ng both magulang at ang mga anak ang kanilang mga kumbaga thoughts and feelings nga po and emotions at as well as yung mga problema po nila sa kanilang buhay po. So, sa munting bagay na ito, napapalakas ang ating komunikasyon nga po sa bawat miyembro ng pamilya at mas malaya po natin nasasabi ang ating mga damdamin, mga pananaw at mga suliranin. Kung nasasabi po kasi nila ang kanilang mga problema, mga na-open up po nila sa kanilang pamilya, maaari pong makatulong ito sa kanila at mas lumaan po ang kanilang mga pakiramdam sa mga sitwasyong ganito nga po. So, sa pamamagitan po kasi nito, napapalakas din po natin ang pagmamahalan at pagkakaisa sa bawat pamilya. Sa pamilya po kasing nagmamahalan, magiging daan po ito upang igalang ng bawat isa-isang mga tawag po dito ang kanilang mga magulang at ang kanilang mga anak po, kung hindi pati ang kumundad at lipunan din po na kanilang kinabibilangan. Dagdag na rin po dito na magagamit ang aktibidad na ito upang itaguyod ang gender equality sa pamamagitan ng pagsama-samang paghahanda ng pamilya dito sa pagkain na ito. Kumbaga, kasama po natin si ate, si kuya, si nanay, si tatay sa pag-aayos ng lamesa, sa pagluluto, sa pagliligpit, sa paghanda ng pagkain, at nagiging shared responsibility na po itong buong kumbaga event na ito at wala po talagang pinapakita natin dito na wala po talagang pinipiling kasarian ng ating mga responsibilidad at care work sa bahay po.
1: Mm-hmm. Maganda po itong programang ito no, kasi ini-encourage ang bawat pamilya na magkaroon ng ganitong salo-salo or nagkakaroon naman mm-hmm. ng salo-salo. Pero siguro mas maganda kung lalagyan natin kumbaga Thanksgiving ng isang pamilya no.
2: Mm-hmm. Dapat bawal cellphone no.
1: Pwede
2: para
1: rin,
2: mag-usap, no? Para usap sila.
1: At katulad nga sabi ni Ms. Pia, ay talagang kailangan shared responsibility ang mga bata ang nagsiset ng table, 'di ba? Yung mm-hmm. yun lahat kumikilos para po nga dito sa salo-salong kainan mm-hmm.
2: ano. Tsaka ano 'yun nga, kwentuhan. Mm-hmm. Tabi mo na 'yung mga phones at tablets, oo, ganyan. Wala mo lang gadgets kasi minsan halos di na nagkikita-kita yung pamilya, Ms. Sharon, 'di ba?
1: Or kung meron man nagmamadali, kunyari parang
2: kasi traffic. Oo. Tapos pag-uwi ng parents, patulog na 'yung bata kasi maaga yung pasok.
1: Or merong mga cellphones habang kumakain.
2: Oo, yun.
1: Diba? Kaya magandang ito yun mm-hmm. ay yung Thanksgiving ng pamilya, at mag siguro manalangin or 'di ba magpray yung buong pamilya
2: at mag-share sila no kumusta ka na ba ganyan na medyo mahaba-haba at hindi nagmamadali sa kanilang pagkain together.
1: Yes. Kaya po sa pagdiriwang na National Family Week, ano po ang maaari pong gawin ng bawat pamilya, Ms. Pia, upang maisabuhay ang gender equality at women empowerment sa loob po mismo ng tahanan?
3: Of course, maaari natin itong simulan sa maliliit ngunit consistent na pagbabago tapos sa loob ng tahanan. So yung una is of course makinig tayo sa isa't isa at bigyan ng pantay na pagkakataon na mapahayag ang sa loobin nga po ng isa't isa. Kumbaga ang opinion po ng lahat ay mahalaga po, hindi po dapat hindi natin pinapakinggan ng isang miyembro ng pamilya dahil mas bata po siya. Siyempre po kailangan din po natin sila i-acknowledge nga po para ang kanilang mga nararamdaman po at opinion ay valid po. Hindi po natin to pwede hindi bigyan pagkakataon na paringgan po ng buong pamilya. Kumbaga, pangalawa naman po, of course, kailangan natin paghati-hatian ang ating mga household at caregiving responsibilities. Hindi lang po pwede si nanay lang po ang maglalaba, magluluto, maglilinis, mamamalingke at all of the above na pong si nanay lang po dahil siya ay nanay. Kumbaga po, kailangan po talaga natin paghatian ito. Hindi po kailangan nakabatay ito sa gender ng isang tao.
1: Yes.
3: So, ang ikatlo naman po is suportahan po natin ang pangarap po ng isa't isa na ng bawat miyembro ng pamilya. Kasi kabilang nga ito, ang mga babae po kasi, kumbaga, madalas, minsan sila po ang need mag-sacrifice po ng mga opportunities in life para po makapag-give way sa opportunities ng buhay ng ibang miyembro nga po ng pamilya. So, kapag gusto po ng isang babae na makapag-aral, makapagtrabaho, magnegosyo, o magkaroon ng sariling livelihood, kailangan po natin suportahan ang pangarap ng isa't isa. At ikaapat po, tuturuan po natin ang ating mga anak, of course, na walang pang babae at pang lalaking mga trabaho sa bahay. Dahil dito po talaga nagsisimula yun na hindi porket si ate ay si ate, siya na po bahala talaga kay bunso sa paglilinis, sa paglalaba, pagluluto, at si kuya, dahil si kuya ay pagod, magpapahinga si kuya. So dapat hindi po tayo nagkakaroon ng ganang type of labels nga po sa loob ng bahay. Dahil ang pagluluto, paglilinis, pag-aalaga ay responsibilidad po ng isang buong pamilya. At dapat po maging kasanayan na po natin na shared na po ang mga responsibilities na ito. Dahil yun po ang magandang matututunan po sa atin ng mga bata. At higit sa lahat po, syempre ang pagkakaroon ng magkakaroon tayo ng isang tahanan na walang karahasan at diskriminasyon. Dahil ang women empowerment ay hindi lamang nangyayari sa workplace o sa community. Nagsisimula po ito sa ating mga tahanan.
2: Ayun. Tsaka gusto ko yung sinabi ni Pia na dapat suportahan natin yung pangarap ng isa't isa.
1: Mm-hmm.
2: O, diba?
1: Ayan.
2: Bilang pagtatapos, Miss Pia, ano po ang nais ninyong ipaalala sa bawat pamilyang Pilipino? Yan, tungkol sa kahalagahan nga po ng pagbuo ng tahanan kung saan ang kababaihan ay kalalakihan ay pantay or equal nga at parehong may boses, dignidad and opportunities at pantay na pagkakataong umunlad.
3: So, kami po from the SWD, nais lang po namin ipaalala ng bawat pamilyang Pilipino ay isang, na lahat ng pamilya ay isang matatag na pamilya, ay isang pamilyang walang iniiwan na miyembro at walang tinatabu ng boses. So, isang tahanang tunay na matatag ang babae at lalaki ay pareho nga pong may pagkakataong mangarap, magdesisyon at magtrabaho at magpahinga at umunlad po. So, sa ating mga kababaihan po, no, huwag nating kalimutan na mahalaga po opo ang pag-aalaga sa ating mga pamilya, pero mahalaga rin po ang pag-aalaga natin sa sarili dahil babae ka, hindi ka babae lamang. So babae ka, marami kang oportunidad, tawag po dito, meron kang pagkakataon at oportunidad na mangarap, mag-aral, magtrabaho, magnegosyo at mamuno dahil babae ka, hindi ka babae lamang. At of course po sa ating mga kalalakihan, ang pagsusulong naman po ng gender equality sa ating mga tahanan, hindi po ito nakakabawas sa inyong papel, sa inyong worth bilang lalaki nga po ng pamilya. Sa halip kayo po ay nagiging katuwang namin, kumbaga kapartner, kasangga, kakampi po ng mga kababaihan sa pag-alaga, sa paglaki ng sa pagpapalaki ng mga bata nga po, at pagdedesisyon at pagpuunga po ng kinabukasan ng ating mga pamilya sa tahanan.
1: Okay, muli po maraming salamat sa inyo, Ms. Sophia Jem Pangilinan, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon dito po sa Tinig ng Kababaihan. Siya po ay Registered Social Worker, Social Welfare Officer 3 at Focal ng Women Welfare Program mula po sa Protective Services Bureau ng Department of Social Welfare and Development. Maraming pong salamat, ayan, Ms. Sophia.
2: Ayan, and salamat din po kina Undersecretary Pinky Romualdez at kay Ms. Che mula sa kanyang office, maging kay Director Irish Opeña, ayan si Tita Irish, hello po, Miss Alex at si Miss Alexandra ng DSWD Protective Services Bureau, and syempre po sa lahat ng kapwa advocates natin mula sa DSWD at sa National Committee on the Filipino Family. And bago po tayo tuluyang magtapos, isang paalala lamang po, kung kayo po ay hindi pa naka-follow sa amin, inaayayahan po namin kayo na i-like at i-follow ang Facebook pages ng Philippine Commission on Women, Radio Magazine 1278 AM 104.3 The Capital at Radio Pilipinas. Maaari rin po kayong sumali sa ating Gadvocates Community Facebook group at makilahok sa mga usapin tungkol sa gender equality at women empowerment.
1: At sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ang Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ang Radio Pilipinas, sa pamumuno po ni Officer in Charge na si Sir Alan Alianige, at ang lahat ng mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw.
2: Salamat rin po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women. Of course, under the leadership po ng aming chairperson Ermelita V. Valdiavilla, and sa social marketing section ng PCW na bumubuo sa TNK production team.
1: Tandaan, ang pamilyang Pilipino ay hindi lamang nasusukat sa dugo kundi sa puso. Kasama rito ang ating mga kaibigan, trabaho, kapitbahay o sino man na bahagi na ng ating buhay, kasaysayan at kasiyahan. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez.
2: At sa bawat tahanan, hindi lamang iisang kasarian ang nangunguna. Bawat isa ay may papel, may halaga at may kontribusyon sa pagbuo ng isang pantay at matatag na pamilya. Ito ang pamilyang may respeto, malasakit at walang diskriminasyon, anuman ang kasarian. Dahil gaya nga ng palagay nating sinasabi, Ms. Sharon, dito sa ating program, sa gender equality, wala nang she or he, ang mayroon na lamang ay we. Mga yes. Ka-TNK, ako po si Hani Castro.
1: Happy National Family Week po sa ating lahat. Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang
2: Tinig ng Kababaihan.

0: para
1: Radyo Magazine
2: 1278 AM.
3: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Paxilica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig,

0: connect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
1: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
2: From cassava, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
3: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ang tangi kong pag-ibig.
6: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon, where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Kunching Rosal, Silvia Latore, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
8: Fake news yan! Mali!
9: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
8: Fake news yan! Mali!
10: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
8: Fake news yan! Mali!
11: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
12: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
13: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline ito.
14: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging

0: lehitimo nito. Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
1: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
2: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes!
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service,
8: and Radyo Magazine.
9: 1278 AM.
10: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang dagling kaalaman.
11: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
10: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
12: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
13: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
12: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
13: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
12: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
13: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
14: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
13: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
5: Radyo Magazine 1278.
7: Radyo Pilipinas.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
15: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
19: Radyo on the go.
18: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
20: Yay!
21: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
22: PBS Receiver.
21: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
18: Libre to ha?
23: Walang bayad?
18: Oo, walang bayad!
23: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
24: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
25: Bubungad sa umaga.
26: Trending issues na pinag-uusapan.
27: Mga programang aabangan.
28: Agahan hanggang hapunan.
29: 66 Impormasyon.
30: GIS, your General Information Station.
31: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Alas dos na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas dos na, Golden Heart na!
1: At malasakit para sa mga seniors. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors, Season 3, hatid pa rin sa inyo ng National Commission of Senior Citizens. Sa mga ka-Golden Heart natin na nakasubaybay ngayong hapon, pakipusuan ang ating live streaming sa Radyo Magazine, 1278 AM at NCSC Philippines Facebook page. Pwede rin kayo mag-iwan ng mensahe sa comment section na ating Facebook Live. Ako si Mercy Gutierrez, Chairperson at Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens. Kasama niyo ngayong Season 3 ng Golden Heart para sa usapang serbisyo, oportunidad, kalusugan, kabuhayan at karapatan na deserve ng mga Filipino senior citizens. Bago tayo mag-umpisa, pasalamatan po muna natin sina Mr. Alan Alanige, Officer in Charge ng Presidential Broadcast Service at Ms. Marinela A. Texon, Station Manager ng Radyo Magazine. Mga ka-Golden Heart, ang usapin ng senior citizen ay hindi lang tungkol sa benepisyo, discount at pension. Ito din ay usaping karapatang pantao. Hindi sapat ang malaman lamang ang inyong karapatan. Kailangan din nating malaman kung paano ito ipaglalaban. Bilang isa ring abogado, mahalaga sa akin ang usapin ng legal assistance, lalo na para sa ating mga senior citizens. At may isang bagay akong napansin. Marami ang nagdadalawang isip magtanong o magkonsulta sa mga legal experts upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa iba't ibang issue. Minsan dahil iniisip nilang komplikado ang batas, minsan naman dahil akala nila mahal ang magkonsulta sa abogado. At para sa ilan nating senior citizens, maari pang maging dagdag na hadlang ang pagpunta sa opisina o paghahanap ng tamang taong malalapitan. Kaya kung kayo ay may legal concern na matagal nang iniisip, maari ito na ang sagot ngayong hapon, pag-uusapan natin kung paano makakakuha ng legal assistance, saan maaaring lumapit at ano ang mga usaping maaari ninyong ikonsulta. Huwag na natin patagalin pa. I-welcome na natin si Attorney Maria Cristina P. Yambot. Siya po ang Deputy Director ng Integrated Bar of the Philippines or IBP at siya rin ang Chairperson ng IBP Human Rights Committee. Magandang hapon at welcome sa ating programa, Attorney Yambot.
2: Magandang hapon po, Madam Chair, Attorney Mercy. Magandang hapon din po sa lahat ng mga tagapakinig po natin dito po sa ating programa.
1: Oh, sayang, Attorney, hindi ka namin nakasama dito sa ating stasyon, ano, dahil medyo nasipon yata si Attorney.
2: Opo.
1: Okay.
2: Opo, pasensya na po kayo.
1: Oh, okay lang. At least you're available and you can be with us. Attorney Chris, ano ba ang bagong programa ng IBP para sa mga senior citizens na nangangailangan ng legal na tulong o payo?
2: Yung programa po ng IBP, ang IBP pala ay ang Integrated Bar of the Philippines. Mm-hmm. Ito po yung samahan po ng mga abogado sa Pilipinas. At ang IBP po ang makakatulong sa inyo para sa pagbibigay po ng mga libreng serbisyong legal, libreng legal advice, tulong po sa dokumentasyon o kaya po kung nararapat, court representation po ng pro bono po o ng libre. So yan po yung programa ng IBP na pwede nating takbuhan kung sakaling tayo po ay mayroong mga tanong na legal at na gusto nating makakausap ng mga abogado. Kasi po, kinikilala po natin na hindi po lahat ng Pilipino, maging senior citizen po yan o karaniwang tao po, hindi po karaniwang may access sa abogado po yung ating mga kababayan. Kaya naman po, ang IBP ay talaga nagsusumika po na makapagbigay ng servisyong pampubliko po sa pamamagitan ng pagbibigay ng LODI o tinatawag nating Lawyer of the Day Initiative.
1: At maraming salamat sa IBP dahil nagkaroon tayo ng MOA para matulungan ang ating mga senior citizens. Attorney, ano naman ang pagkakaiba nito sa Lawyer of the Day Initiative na programa na mention ni Attorney, no? Itong LODI na Lawyer of the Day Initiative. Paano ito?
2: Yun pong Lawyer of the Day Initiative, isang initiative po na IDP kung saan sinisiguro po natin na ang ating mga mamamayan ay may madadatnan na abogado at tutugon sa kanilang katanungang panligal kapag po sila ay tumuntong sa opisina ng Integrated Bar of the Philippines at sa mga chapters na ito. Attorney Mercy, bali po pala sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig, ang IBP po ay nag-e-exist po nationwide sa buo pong Pilipinas. So in the 9 regions ng ating bansa, nandyan po ang IBP. Meron po tayong 85 chapters.
1: Ayan,
2: nationwide.
1: Ayan, ang dami, no? 85.
2: Kung saan, yes po ma'am, kung saan po meron pong IBP chapters na maaari nyo pong lapitan, natutugon sa inyo pong mga legal na katanungan at simpleng mga tulong panlegal. Katulad po halimbawa kung meron kayong mga dokumento na nais ipabasa kung hindi nyo po naiintindihan o kaya naman po simpleng mga katanungang legal o kaya naman po mga simpleng pagdadraft po na mga affidavit of laws, affidavit of indigency, affidavit na of two disinterested person, kahit ano pong mga simpleng mga affidavit ay maaari pong maibigay ng libre po sa ating mga kababayan.
1: Naku, ang dami yan.
2: Magpunta lamang tayo sa sa pinakamalapit na IBP chapter sa atin at mayroon pong tutugon sa ating mga pangangailangan.
1: Ayan, kasi ako taga-Bataan ako. Sa aking mga kababayan sa Bataan, kung meron kayong problema legal sa ating mga senior citizens, pwede kayong magpunta sa Bataan chapter ng IBP. Attorney, kung may mga gustong magpakonsulta, meron bang proseso para makakuha ng ganitong libreng legal consultation sa IBP?
2: Ang proseso naman po ay una, pupunta lang po sa IBP office during office hours para po masigurado na bukas po yung opisina. Pangalawa naman po ay magpaparehistro lang po sa pangalan, address, at itatanong po siguro panimula yun pong mga legal concern. At inihikayat po natin yung mga pupunta po sa ating mga IBP office ay magdala na rin po kayo ng mga dokumento at iba pa pong ebidensya na makakatulong po sa ating mga lawyer volunteers na pag-aaral ng inyo pong kaso para maganda po ang advice na maibigay sa inyo, kompleto po, komprehensibo at naaral po at batay po sa mga dokumento para po matulungan po natin sila at matulungan po namin kayo ng mas madaling panahon.
1: Ano usually, attorney, ang mga ikinukonsulta ng ating mga senior citizens o yung mga indigents na na mga kababayan natin?
2: Karaniwan po dyan yung mga nabibiktima po ng mga scams. Pero naman po yung mga naghihingi ng discount, yung mga karapatan po nila sa kanilang mga pension. Mga ganun pong mga concerns, mga tungkol sa pamilya, ano po ba yung mga karapatan nila bilang mga senior citizens.
1: Sa opisina, no, sa mga chapters, marami namang mga abogado doon na handa talagang mag-assist, no? Dito sa Manila, ilang chapters meron ng IBP?
2: Meron po tayong Greater Manila Region. At ang chapter po natin sa Greater Manila Region ay 5. Meron po tayong Manila 1, Manila 2, Manila 3, Manila 4, and City.
1: Yeah, malaki kasi Manila.
2: Meron, Yes po, meron din po tayo sa Southern Luzon Region. Nandyan po pumapasok yung Kalmana o yung Caloocan, Malabo na Botas. Nandyan din po yung RSM chapter natin. Malaki din po ito. O yung Rizal, San Juan, Mandaluyong. So magkakalapit po na sa Maynila po. Meron din po tayo sa Makati, PPLM na mga chapter po. So yun po yung mga presence na IBP po sa Metro Manila. Talaga naman pong napaka-active po ng ating mga IBP chapters na yan. At ngayon po, Attorney Mercy, para po sa kaalaman din ng iba, kaya naman din po, mas napapalakas po ng IBP ang kanilang advokasya sa pagbibigay po ng libreng serbisyong panligal ay dahil na rin po sa meron din naman po tayong compliance ang sinusunod. Dahil po meron pong bagong patakaran ang Supreme Court para sa mga abogado na kailangan magbigay po ng legal service pro bono sa mga maralita, mga mahihirap at nangangailangan ng 60 hours per compliance period po. Sa ganito pong paraan, mas ma-encourage po ang karamihan sa ating mga abogado na magbigay po ng oras nila, maglaan ng oras po para baka pag-volunteer po dahil po points na rin po yun, credits na rin po yun sa compliance para sa ULAS.
1: Lalong so, maraming dahil, matutulungan, Attorney Chris, no?
2: Yes, tama po yun, ma'am, kasi po talagang kinikilala naman po natin na napakahirap maka-access po ng abogado sa atin pong bansa. Hindi naman po lahat ay may kakayanang magbayad at pumunta sa Makati o sa Ortigas para po bumisita sa mga law firms po. Siyempre po, mga simpleng Pilipino, alam naman po nila meron po silang takot na baka wala po silang pagbayad, di po ba? Kaya naman ngayon po, matutulungan po nila tayo, mas matutulungan po natin sila dahil po mas marami po tayong abogado na mahihikayat mag-volunteer dahil po dito.
1: Dahil dito sa inyong legal service na ito, marami na ang dumudulog na mga kababayan natin?
2: Yes po, Attorney Mercy. Sa katunayan po, kung titignan po natin yung mga social media posts ng ating mga IBP chapters, makikitaan po talaga natin ang pagiging aktibo sa paglulunsad ng kanilang legal aid activities. Kumbaga, ang mga IBP chapters po natin mismo ang pumupunta sa mga komunidad at nagsasagawa sa halimbawa po sa mga basketball court, sa mga barangay. Ang IBP na po mismo ang pumupunta sa ating mga komunidad para mas mailapit pa po ang mga abogado sa ating mga mamamayan. Dahil syempre po, kinikilala din po natin na yung mga citizens po natin, syempre po hindi naman po din sila ganoon ka-available, may mga ginagawa rin po. So tayo na po yung lalapit sa kanila sa pagkakandak po ng mga IBP legal aid services po na talagang pupunta po talaga sa barangay, sa mga komunidad ang inyong IBP chapter. Yeah, so doon po kami makikita kung hindi po sa IBP office mismo. Antabayanan nyo po yung mga IBP chapter activities kung saan nagbibigay po tayo ng legal aid panapanahon po.
1: Okay. Naku, napakaganda talagang programa na IBP na yan. May mga usaping banligal na hindi naman sakop ng programa?
2: May mga katanungan legal po na maaari pong masagot ng IBP. Siyempre po, karaniwan naman pong tanong dyan ay panglegal. Yeah. Ang hindi po kasali dito siguro yung mga financial
1: na. Yung mga financial na. Hindi na talaga po pwede doon.
2: Hindi po kaya sakop yun ng mga abogado. Wala na po sa jurisdiction natin yun. Yeah. And kidding aside po, bawat katanungan po, sikapin po natin makapagbigay po ng paunang advice. Paunang advice po para sa susunod na hakbang na gagawin. Pero po sa mga usapin na po ng mga handling of court cases, syempre po, hindi po lahat po pwede nating ma-accommodate saan dahil po meron pa rin po tayong tinatawag na merit and fitness test.
1: Yes.
2: Kung saan, doon lang po ang maibibigay natin sa mga indigent po.
1: Yan, sa mga talaga hindi. O yan, sa mga wala talagang kaya na kumuha na abogado dahil kasi medyo may kamahalan din naman, lalo na kung komplikado yung kaso.
2: Yes so, po, pero kahit po may mga exemptions tayo, sa mga advice po, paunang advice kung ano mga dapat gawin, anong mga dapat ebidensyang itago, anong mga ebidensyang ikalap, paunang advice po, ibibigay po natin yan.
1: Yan, okay.
2: Para po makatulong at magbigay po kaalaman sa ating mga kababayan.
1: Yeah. Attorney Chris, para sa ating on-air senior help desk, dumako naman tayo sa bahagi ng ating programa kung saan pag-uusapan natin ang mga legal concern na maaaring kinakaharap ng ating mga senior citizens. Attorney, ano ang inyong legal advice sa mga sumusunod? Maraming senior citizens ang nagpo-post ng kanilang buong pangalan, birthday, address at iba pang personal na detalye sa social media. Ano maaaring maging panganib nito at paano nila mapoprotektahan ang kanilang sarili?
2: Ako mga lolo at mga lola.
1: Ayan na, nagli-legal aid na sa atin si Attorney Chris.
2: Alam niyo po, masarap po sa pakiramdam yung mag-share po tayo ng ating mga achievements, mga apo natin, pamilya natin. Ano po, masarap po sa pakiramdam yun, lalo na po na ibabahagi po natin yung sarili natin sa ating kapwa. Pero po, sa pag-share po natin, meron mga pointers lang po tayong dapat pag-ingatan. Una po dito, syempre, wag po nating ibigay ang lahat-lahat na information. Halimbawa po, yung buong birthday po natin, may year pa nakasama, yung ating pong exact address, kompletong detalye ng ating pamilya sa mga public posts po natin. Bakit po natin to winawarn yung ating mga lolo at lola? Kasi po, may mga panganib po yan. May mga nabiktima na po ng identity theft, mga financial fraud, mga targeted po na scam na tinatarget mismo talaga yung mga senior citizen. At meron din namang physical risk. Halimbawa po, makidnap po kayo. Sinabi nyo, nandito po kayo, nagbabakasyon kayo sa Boracay. Yan. Pwede po. Puntahan po natin yan, makidnapin po natin. Pwede po yung ganun. Kaya naman po, kailangan po nating protektahan yung sarili natin, limitahan po yung pagbabahagi, gumamit po tayo ng mga privacy settings. Siguraduhin po natin mga friends po talaga natin, yung mga nasa friends list natin o private po tayo na settings. Mag-ingat din po tayo sa mga friend request na mga hindi natin kilala.
1: Yan, yan.
2: Opo, tsaka syempre po yung password,
1: no, Tony
2: po.
1: Chris. Oo.
2: Opo. Mga password po natin, pag-ingatan po natin.
1: Yeah, okay.
2: Opo. So sa mga kamag-anak naman po ng mga kapamilya po ng ating mga lolo at lola, hikayatin po natin sila na maging internet savvy na rin po.
1: Yan.
2: Tulungan
1: Patulong.
2: Po natin ang ating mga lolo at lola para maging familiar po sila sa mga tungkol sa mga dangers of using the social media and the internet. So, yun naman po yung para sa kapamilya po.
1: Attorney Chris, may mga pagkakataong kinokontrol ng ibang tao ang pera, pensyon, ATM o ari-arian ng isang senior citizen. Kahit sinasabing ginagawa ito para sa kanilang kapakanan, kailan ito maaaring maituring na financial exploitation o pang-aabuso at anong maaaring gawin na ating senior citizen?
2: Yung pag-control po sa pension, ATM, pera, ari-arian po ng isang senior citizen ay maaari po nating maituring na financial exploitation or pang-aabuso kapag po ginawa po natin to ng walang pahintulot. Kung ginamit o kinukuha po natin yung pera na hindi po malinaw na pinapayagan po tayo. Or kapag po ginawa natin ito ng labag sa interest ng senior citizen, hindi para sa kapakanan niya, kundi sa pansarili lang po natin. O kaya naman po, pag pinagkakait po natin yung access, hindi po natin pinapagamit, di ba? Mali po yun. O yeah, kaya naman po, niloloko po natin yung ating mga senior, pinapapirma po natin ng mga dokumento na hindi po natin sinasabi kung ano po yun, hindi po nala alam. Aba, deed of sale na po pala yung napirmahan nila.
1: Kaya huwag basta-basta pipirma sa ating mga seniors.
2: Huwag basta-basta pipirma, magbasa po muna. Hindi na, deed of sale na, o kaya deed of, ano na, will, last will and
1: testament. Last will na, oo.
2: Pinapirma sa kanila. Hindi po na. Kaya naman po, mga lolo at lola, kahit po matanda na po tayo, manatili po tayong may control sa ating mga sariling accounts po. Huwag po nating basta ibibigay ang ating mga ATM card, mga PIN, mga online banking access, mga password.
1: Iingat.
2: Mag-ingat po tayo. Mm-hmm. At syempre po, kung meron pong mga deed of sale po na ganyan, mga kontrata, mm-hmm. mga pension arrangements, mm-hmm. last will and testament, pwede po kayong pumunta sa IBP.
1: Yan, magtanong
2: muna. Kumonsulta sa abogado mm-hmm. para po magtanong kung mm-hmm. gusto nyo pong maproteksyonan po ang inyong mga karapatan. Mm-hmm. At syempre po, kung meron pong pang-aabuso, sana po nandyan po yung ating barangay, yung DSWD, mm-hmm. at ito po, si Attorney Mercy, nandyan po sila. Yeah, para po, pwede tutulong po siguro natin silang lapitan yes. para mag-report po ng mga mm-hmm. eksploitasyon
1: yeah,
2: na katulad ng ganito. Mm-hmm.
1: Yes.
2: Opo.
1: Attorney Chris, may mga senior citizens naman na nililimitahan ang kanilang pagkilos dahil umano sa kanilang kaligtasan, lalo na kung sila ay may demensya o hirap maglakad. Kailan nagiging paglabag sa karapatan ng senior citizen ang ganitong paghihigpit o makinig tayo mga seniors? Attorney Chris.
2: Opo. Kapag labag po 'yun kapag walang medical na batayan, mm-hmm. no? Ginagawa lamang po ba para sa convenience po ng caregiver, hindi dahil sa tunay sa pangangailangan ng kaligtasan. Kung ito po ay labag sa dignidad po ng senior citizen, nawala na po tayo ng kalayaan sa ating mobility, mm-hmm. nawala ng privacy, nawala na tayo ng respeto sa ating pagkatao mm-hmm. dahil po sa limitation ng ating mm-hmm. movement.
1: Mm-hmm.
2: O kaya po, pamimilit o parusa kung ginagamit ang pagkulong mm-hmm. o pagtali bilang paraan ng pagdisiplina po, mm-hmm. mali po yun. Mm-hmm. Hindi po yan naaayon sa batas. Yeah. Kaya naman po, ano pong maaari ulit natin gawin? Ganun pa rin po, ang pinapayo po namin sa inyo ay i-report po ang ganitong mga pang-aabuso sa ating barangay, sa DSWD po, o kaya po sa Senior Citizen yeah. Commission po. Mm-hmm. At di ba po ang mga barangay natin ay may mga senior citizen na mga yes. help desk na rin po mm-hmm. at mga organisasyon.
1: Yan.
2: Doon po tayo, pwede po tayong sumangguni sa kanila. Mm-hmm. At syempre, kung sa legal na usapan naman po, ganun pa rin po. Ang IBP po ay maaari ninyong lapitan mm-hmm. kung meron kayong mga gustong ikonsulta
1: mm-hmm.
2: Tungkol sa inyong mga legal na karapatan, tungkol mm-hmm. po sa mga usaping ito.
1: Ayan, ating mga seniors, lalo na yung OSCA, yan ang pwede nyong puntahan para maghain na inyong kung ano man ang nangyayari sa inyo, sa inyong bahay. At meron naman tayong mga barangay health workers din na maaaring magkatulong at ang mga municipal or city social welfare development officers na yan, na pwede mapagsabihan. Kaya nga dapat sila ay imomonitor din ano, ating mga kababayan, ating mga senior citizens para malaman kung ano kanilang kalalagayan sa kanilang tahanan. Ito pa, Attorney Chris, kung hindi na ibibigay ng maayos ang pagkain, gamot, o basic care na kailangan ng isang senior citizen, ano maaaring maging pananagutan ng pamilya o caregiver? Madalas mangyari ito, Attorney Chris.
2: Naku, bakit naman po ganun?
1: Oo.
2: Kapag po ganoon na hindi nabibigyan ng sapat na pagkain, tamang gamot o basic care, ay meron pong maaaring maging legal na pananagutan po. Posible po kung sakaling talagang grabe yung naging resultang kalagayan, maaaring criminal liability na po ito sa maximum, ano, kung nagresulta to sa mga serious physical injuries or abandonment. Pwede rin naman po na civil liability lamang kung hindi naman masyado nagdulot ng physical na pinsala o pagkakasakit o pagbababaya. Tapos po, kung ang caregiver po natin na isang lisensyadong individual, kung doktor man yan, kung nurse po yan, pwede po tayong magsampa ng administrative case sa PRC po para masuspindi o mawala ng lisensya yun po ating caregiver.
1: Mabuti nadidinig din to ng mga caregivers, mga seniors at caregivers. O yan, nadidinig nyo kay ano, from Attorney Chris.
2: Oh, yes po. Yeah. Eh syempre po, kung usaping legal pa rin, ganun pa rin po.
1: Mm-hmm.
2: Ang IBP po ay nandito para magbigay po ng legal na payo. Kung mm-hmm. meron po kayong katanungan, ganun din po ang ating barangay, ang OSCA, at ang iba pa pong mga ahensya po ng gobyerno para po makatulong po sa atin.
1: Ito pa, may mga content creator na gumagamit ng older person sa kanilang videos para magpatawa kahit nakabababa ito ng kanilang dignidad. Ano ang maaaring gawin ng senior citizen o ng concerned citizen kapag nangyari ito?
2: Ano po pwede natin gawin kapag tayo po ay na-subject, naging topic ng ganyang mga nakakatawa o nakaka-degrade na mga content? Ano po? Siyempre po, ang una po natin gawin, i-report po natin agad ang content doon po sa mismong platform, maging Facebook ba yan, YouTube or TikTok. Gamitin po, meron pong report abuse button doon po. At ilagay po natin bullying or harassment po. Isend po natin agad at mabilis naman pong sumagot itong mga social media platform na to dahil tungkulin po nila iyon sa atin. Pwede rin po tayong magsampa ng reklamo sa barangay, sa DSWD, o kaya sa police mismo, sa Women and Children Protection Desk. Kung may financial gain, maaari kasi itong pumasok din sa exploitation cases. Yun pala, no, pinagkakaperahan, hindi lang pinagtatawanan. Ano ba yan? Tapos po, kasama po sa pagre-report ng content, pwede po talaga natin siyang i-request na ma-take down. Dito po sa take down order na i-request natin, kailangan na po dito ng abogado para po sa isang cease and desist letter.
1: Papasok
2: po
1: na for IBP
2: request
1: dyan
2: na matanggal ang content.
1: Yes.
2: At sa ulit-ulitin po, malaki din po ang tulong na magagawa po ng ating komunidad, ang homeowners po natin, senior citizens council po natin, at ang mga senior citizen groups po, katulad ng may ibang party list po na senior citizen na maaring maglabas ng statement tungkol po dito.
1: Ito namang kung isang senior citizen ay nakakaranas ng hindi patas sa pagtrato dahil sa kanyang edad, sa trabaho, negosyo, o pagkuha ng serbisyo, ano naman na maaari niyang gawin, Attorney Chris?
2: Nako, discrimination po yan. Discrimination.
1: Yes.
2: Masama po yun, di po ba? Hindi po patas sa pagtrato sa mga senior citizen dahil po sa edad ay tinatawag po nating age discrimination. Sa trabaho, sa negosyo, serbisyo, o kaya naman po ay pampublikong serbisyo. Ngayon po, ano po yung kailangan natin gawin? I-assert po natin yung ating karapatan. So, sa ilalim po ng batas, may karapatan ng senior citizen na pantay or equal treatment when it comes to services, trabaho, negosyo, at serbisyo. Kung sakali pong na-agabyado po kayo, pwede po kayong maghain ulit ng reklamo. Magtanong lang po sa pinakamalapit na IBP chapter para po matulungan kayo sa pagda-draft po ng inyong mga complaint o kaya naman po ay affidavit. Kung sa trabaho naman po ito, meron po tayong mga labor remedies para po dito. Pwede po tayong magsampa ng kaso, ng reklamo sa DOLE o kaya po sa NLRC para po i-reklamo po yung ganitong pagtrato para sa atin. At ganun po ulit, sana po ay makaasa tayo sa mga community po natin, katulad po ng senior citizen councils, mga NGO, homeowners association, na maaari pong magbigay ng tulong po para po maging aware ang ating mga citizens, senior citizens, tungkol po sa kanila mga karapatan.
1: Nako, mga ka-Golden Heart, ayan, ang liwanag ng mga sagot ni Attorney Chris sa ating mga katanungan. At bago tayo magtapos, ano ba ang inyong mensahe sa ating mga senior citizens na may problemang legal at nangangailangan ng tulong, pero hindi alam kung paano magsimula, Attorney Chris?
2: Sa atin po mga senior citizens, mga lolo po at mga lola, tandaan nyo po ito, kayo po ay may mga karapatan. Ang batas ay nagbibigay ng proteksyon po sa inyo laban sa pang-aabuso, diskriminasyon at exploitation. Ngayon po, huwag po tayong mahihiya na humingi po ng tulong. Ang paghingi po ng tulong ay hindi kahinaan, hindi po natin to weaknesses, kung hindi isa pong hakbang para po to strengthen us and to give us courage. Ang unang hakbang naman po, kailangan po lang natin ay lumapit. Lumapit po tayo sa pinakamalapit na IBP chapter sa ating lugar para po sa magkaroon po tayo ng mga paunang legal advice nang tayo po ay malaman po natin kung ano po yung ating karapatan at ano po yung ating maaaring gawin po dito. Siyempre po, pag pumunta po tayo sa abogados, sana po ay may dala na po tayong ebidensya, mga dokumento, mga resibo, mga larawan o testimonya na makakatulong para mas malinawan ang inyong kaso at mas matulungan kayo ng mabuti ng mga volunteer lawyers natin. At kasama natin po sa araw-araw ang ating pamilya at ang ating komunidad. Hindi naman po natin kailangang harapin ito ng mag-isa. Meron po tayong mga kapamilya, meron po tayong komunidad. Nandito po si Attorney Mercy para yes. po tumulong po sa atin at ang IBP po para sa atin po, hindi naman po nila tayo papabayaan.
1: Naku, maraming salamat sa ating panauhin si Attorney Maria Cristina P. Yambot mula sa Integrated Bar of the Philippines sa pagbabahagi ng mga programang legal na siguradong makakatulong sa ating mga senior citizens. Maraming salamat, Attorney Chris.
2: Maraming salamat din po, Attorney Mercy. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Sana po may natutunan po kayo.
1: Naku, sigurado yan na maraming natutunan. At muli, nakasama po natin si Attorney Maria Cristina P. Yambot, Deputy Director, Integrated Bar of the Philippines, Chairperson of the IBP Human Rights Committee. Bago tayo magtungo sa isa pang diskusyon, bigyan daan natin ang ilang balita at mahalagang impormasyon dito sa Senior Spotlight News.

0: National Commission of Senior Citizens at Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa isang Memorandum of Agreement para palakasin ang pagtugon sa cybercrime, online fraud at iba pang digital threats na nakakaapekto sa senior citizens. Pinangunahan natin ang ceremonial signing na ito kasama si CICC Executive Director Renato Aboy Paraiso na kinatawan na CICC Director Rojun Josilios at sinaksihan ni na NCSC Commissioner Attorney Maria Dolores Rigonan at Acting Executive Director Ana Marie Calapit sa Upper Class Tower, Quezon City. Mula Hunyo hanggang Agosto 2026, nakatanggap ang Cybercrime Complaint Center ng higit 6,000 reports kung saan 59.85% ay scam-related. Sa mga ito, 216 lamang ang bilang ng mga senior citizens na nabiktima ang dumulog sa CICC. Ayon kay Director Paraiso, binibigyan din ang datos ang pangangailangang palakasin ang kaalaman ng senior citizens sa pagre-report ng cybercrime at maagap na kumilos upang maprotektahan sila laban sa mga panganib sa internet. Sa ilalim ng partnership, palalawakin ng NCSC, katuwang ang CICC, ang Cybercrime Prevention Training at Digital Safety Program sa mga Senior Citizen Center at 16 regional offices nito upang mas mailapit sa senior citizens ang kaalaman sa pag-iwas, pagkilala at pagre-report ng online scams at iba pang digital threats. Kabilang din sa kasunduan ang mas mabilis na referral ng kanilang mga reklamo sa kaukulang tanggapan. Hinihikayat ng NCSC at CICC ang mga senior citizens at kanilang pamilya na agad mag-report ng online scams at iba pang cybercrime concerns sa CICC Hotline 1326 na bukas 24/7 o sa NCSC upang ma-refer sa kaukulang tanggapan. Mag-countdown na tayo, mga ka-Golden Heart, isang linggo na lamang bago ang Elderly Filipino Week na gaganapin sa October 1 hanggang 7. Ipinagdiriwang ito taon-taon bilang pagkilala sa kontribusyon ng ating mga senior citizens sa bansa. At ang tema ngayong taon ay Nakatatandang Pilipino, May Halaga at Karapatan, May Boses at Ambag sa Bayan. Sa October 1, opisyal na magsisimula ang selebrasyon sa pamamagitan ng nationwide opening ceremony sa kada rehiyon. May Walk for Life, Thanksgiving Mass at Cultural Parade at marami pang iba. Inaanyayahan din po natin ang lahat ng national government agencies, local government units o LGUs, senior citizens organizations, civil society organizations at iba pang stakeholders na makiisa sa pagdiriwang na ito at gamitin ang opisyal na EFW campaign materials na makukuha sa ncsc.gov.ph-EFW. Para sa inyong mga katanungan tungkol sa mga programa ng NCSC, maaari makipag-ugnayan sa pinakamalapit na regional office sa inyong lugar. Makikita sa inyong mga screen ang contact information ng aming 16 na regional offices sa buong bansa. Ang lahat din po ng ating mga regional office ay may cellphone numbers para mas mabilis ninyong makontak sa aming mga opisina. Bisitahin din ang NCSC website at i-follow at i-like ang NCSC official Facebook page at TikTok at NCSC Philippines. Mag-subscribe na rin sa aming official YouTube channel para mapanood ang replay ng ating programa. Upang magbigay inspirasyon sa atin ngayong hapon, kilalani naman natin ang isang ating mga ka-Golden Heart na naglaan ng ilang dekada ng kanyang buhay sa paglilingkod sa bayan. Isa siya sa mga leader na patuloy na nagtataguyod, nagtatanggol at nagsusulong ng kapakanan at karapatan na ating mga senior citizens. Panoorin natin ang kanyang kwento.
1: Anong lingkod sa serbisyo publiko at isang matatag na tagapagtanggol ng karapatang pantao bilang babaeng Pilipinas. Ngayon, ipinagpapatuloy niya ang makabuluhang paglilingkod bilang chairperson and CEO ng National Commission of Senior Citizens, kung saan buong puso niyang isinusulong ang kapakanan, karapatan at dignidad ng ating mga senior citizens. Sa pagpapatuloy ng kanyang misyon, dala niya ang malasakit, tapang at dedikasyon na nagsisilbi para sa kapakanan ng ating mga nakatatanda. Maligayang kaarawan, Chairperson and CEO Attorney Mercedes N. Gutierrez. Naway patuloy kayong maging inspirasyon at gabay sa paglilingkod para sa ating mga senior citizens. From the NCSC family, happy, happy birthday!
0: Maraming salamat. Ako pala yung kwento. Mga ka-Golden Heart, malinaw ang ating napag-usapan ngayong hapon. Bilang senior citizen, kayo ay may boses. Kayo ay may karapatang tumanggi, magtanong at humingi ng tulong. Hindi natin kailangang harapin mag-isa ang mga usaping legal. May mga tanggapan at mga taong handang gumabay at tumulong. At ngayong alam na ninyo kung saan lalapit, makipag-ugnayan na sa ating pinakamalapit na IBP Regional Offices o Local Chapters. Umaasa kami na hindi na kayo mag-aatubiling gamitin ang karapatang ito para sa inyong sarili man o para sa ibang senior citizen na nangangailangan din ng tulong. Muli, maraming salamat po sa ating panauhin mula sa Integrated Bar of the Philippines sa pagbabahagi ng mahalagang impormasyon ngayong hapon. Magkwentuhan at samahan niyo muli kami sa Season 3 ng Golden Heart, Puso para sa Seniors, dito pa rin, syempre, sa Radyo Magazine every Friday, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At bago ako mag-end, maraming salamat sa inyong pagbati ng sa aking karawan. Ito po ang inyong lingkod, Mercy Gutierrez, ang chairperson at chief executive officer ng National Commission of Senior Citizens. Nagpapalaala na sa tamang impormasyon, may boses at karapatan ang lahat ng older persons. Happy Friday, mga ka-Golden Heart!
2: Alas dos na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, Puso para sa Seniors. Tuwing Biyernes, alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas dos na, Golden Heart na!
3: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
5: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
4: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
6: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
7: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
4: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
8: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Ang tangi kong pag-ibig.
10: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon, where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Kunching Rosal, Sylvia Latore, and Atang de la Rama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
11: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
12: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pag tag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
11: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
12: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
11: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
12: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
11: Ay, Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
12: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
13: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
14: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
13: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
15: This is a public service announcement.
16: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM

0: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
5: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
6: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
5: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
9: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
7: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Magazine.
8: 1278 AM.
11: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay!
13: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
13: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad.
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
7: Magazine 1278.
14: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
16: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
16: 66 Impormasyon.
18: GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas.
21: Pilipinas, oras na ng talakayan, oras na ng kwentuhang makakalikasan.
22: Programang makakalikasan, pangangalaga ng kapaligiran, eco-friendly hakbang, usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan, Green Mindset.
8: Green Mindset
22: sa Radyo Magazine 1278 AM.
21: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan.
8: Set your mind to think green.
22: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
8: Green Mindset,
22: kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
21: Para sa tuloy-tuloy ng kwentuhan at talakayan, maaaring nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang at Radyo Magazine.

0: sa Facebook, Instagram, YouTube at TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong matadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga Sonic Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. At syempre po, pwede nyo na rin basahin at balikan ang inyong paboritong magazine content sa bago po nating website. I-search nyo lamang po ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Muli po, radiopilipinas.ph/radiomagazine. Stay connected, mga ka-RM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, atin po namin sa inyong mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At ngayon pong araw, nako, special po ang ating episode dahil meron pong isang dokumentaryo ang atin pong sabay-sabay na mapapakinggan at mapapanood. At ito po ang malaking tanong, kapag nawala ang ating mga gubat, ano ang mamawala sa ating mga lungsod at sa ating kinabukasan? Para ibahagi po ang kwento sa pagbuo ng dokumentaryong ito, makakasama po natin ang isa sa producers nito at isa po sa mga Terra Asia cohorts, ang atin pong kasamahan dito sa Radyo Magazine at ang inyong mare, walang iba po kundi si Ms. Jolie Maracuyo. Magandang hapon, Jols, at welcome dito sa Kwentuhang Green Mindset.
1: Good afternoon, paring Manuel, ano? And of course, sa mga nakikinig sa atin at nanonood, nakatutok dito nga sa programang Kwentuhang Green Mindset. And I'm very glad, ano, kasi kanina lang ay napanood din ako ng mga kumare at kumpare natin. And now, ano, nandito muli ako para ibahagi rin ang isang makakalikasan at makabuluhang talakayan sa ating lahat.
0: Mm-hmm. At na tayo nga po no, ay nasa last stretch, tama ba? Last stretch na to ng inyong Terra Asia Project. At dito sa Kwentuhang Green Mindset ay lagi pong natutuwa dito sa mga produkto nila, no? Dito po sa mga ipinroduce nilang mga outputs, lalo na po no, itong mga dokumentaryo. Dahil ito po no, ay hashtag Green Mindset talaga. Lagi po tayong mayroong matututunan. Kaya po itong dokumentaryong ito, kami po ay nagpapasalamat na dito nyo pinili na unang ipalabas. Para muna doon no, sa mga kababayan natin at sa mga listeners natin na walang idea dito sa binabanggit natin na Terra Asia Project, kwentuhan nyo muna kami para mag-idea sila at maintindihan na kung bakit pasok na pasok ito no, dito rin sa ating programa.
1: Yes, so itong project na binubuo natin ano, sa kasalukuyan na malapit na rin since last trench na nga ano, ay tinatawag na Terra Asia. So this is a project collaboration actually between the French government, particularly ang Canal France International or also known as CFI Medias, and at the same time ng Bureau nga ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. So itong Terra Asia Project, hindi lang Pilipinas ang kalahok, kasama dito ang tatlo pang ibang bansa, kabilang ang Indonesia, Papua New Guinea, and the Fiji. So we were given trainings and tasks ano na may kinalaman nga sa environmental journalism. So basically yun yung pinaka concept nitong Terra Asia Project. Kaya lahat kami iba't ibang bansa ay nagkaroon ng chance na bumuo ng mga documentary write-ups ano at iba't iba pang produkto na may kinalaman nga sa environmental journalism.
0: Ayun, no? Environmental journalism. Kaya naman po, no, yung mga topic na talagang kanilang tinalakay dito sa kanilang outputs at sa kanilang mga documentary ay very appropriate po dito sa kwentuhang green mindset. At bigyan naman natin sila ng pahapyaw bago natin ipapanood sa kanila. Ano yung kwento, bakit ito yung napili ninyong topic dito sa isang dokumentaryo na sama-sama ninyong binuo kasama yung iba nyo pang cohorts dito sa Terra Asia Project.
1: Ayan. So, itong documentary na mapapanood at mapapakinggan ng ating mga taga-subaybay, maya-maya lamang ay pinamagatang suhay. Ayan. Yung word na to siguro hindi siya very common sa atin. Ano? Pero ang suhay kasi, if we're going to translate it, it means brace or support. So, bali ang pinaka-topic or ang pinaka-focus kasi nitong dokumentaryong binuo namin. Ano? Ako po, ang inyong lingkod na si Jolie Maracuyong, kasama po ang iba pang Terra Asia cohorts na sina Yana Pamela Salazar, Emmanuel John Lazaro, and Rachel Oliveros. Ano? Sila po yung mga kasama natin sa Pilipinas na nagre-represent sa Terra Asia ay bumuo ng isang kwento tungkol nga sa kahalagahan, ano? Particularly ng mga kagubatan and watersheds na mayroon tayo, kung gaano ba kahalaga yung kanilang gampanin o role, hindi lang sa uplands, ganun din para sa mga nasa lowlands. And I think very timely ito. Siguro kung mapapanood at mapapakinggan nito ng mga taga-subaybay natin, malalaman ninyo, lalo na nga ho ngayong nag-uulan ang maraming pag-ulan ang nararanasan natin, pagbaha, ano, at iba't iba pang sakuna. So I think yun yung pinaka-konsepto nitong dokumentaryo nga masusubaybayan ninyo maya-maya lamang, kung gaano kahalaga ang mga watersheds at kabundukan na mayroon tayo para nga mapanatiling safe yung mga nasa lowlands, especially gayon din yung nandito sa Karatig, ano, ng Metro Manila area.
0: Ayun, no? Sa title pa lamang na suhay, no? Napakalalim po, no, na salita. At itong malalim na salitang ito, no, ay nais natin na maunawaan natin itong mas malalim ng kahulugan na kung bakit natin dapat pagtuunan ng pansin at gaano po kahalaga na maging kabahagi tayo ng pagprotekta ng atin pong mga kagubatan at ng atin pong mga watersheds. At ibibigay ko na sa iyo, Jols, ang pagkakataon na intruhan itong inyong dokumentaryo upang sabay-sabay nating mapakinggan at mapanood.
1: Ayan, maraming salamat muli, Manuel, sa pagkakataong ito, ano? And siguro hindi na nga natin patatagalin pa, sa pagkakataon pong ito ay mapapanood para sa mga nakatutok sa atin sa live stream, mapapanood po ang dokumentaryong Suhay, gayon din naman po mapapakinggan para sa mga nakatutok sa atin sa 12:78 AM.
2: Nagbigay din ng malaking pinsalang habagat sa ilang lugar sa Quezon City. Nagdulot ng mga pagbaha at paglubog ng mga sasakyan at kabahayan.
3: Yesterday, President Ferdinand R. Marcos Jr. ordered authorities to ensure that the needs of affected individuals are immediately addressed.
4: Bala, ilang bahagi ng Pilipinas ang apektuhan dahil sa habagat.
5: Walang pasok ngayong araw sa mga tanggapan ng gobyerno at nasa salat ng antas sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Peque, Pangasinan, Abra, Zambales, Cavite.

0: Kabakailan lamang muli na naman tayong ginimbal ng mga pagbaha, dahilan upang ang buhay ng karamihan ay maantala. Ang madalas na sisi ay sa mga proyektong hindi ginawa ng tama. Nandyan din siyempre ang basura na matagal nang sa mga daluya'y bumabara. Pero may isa tayong kakampi. Matagal na niya tayong binibigyan ng proteksyon, tila bayaning pipi. Matayog, luntian, buhay, kabundukan na siyang ating suhay.
1: So, ito yung part ng watershed na talagang ang main function niya, no, isa sa mga major function niya is to absorb, or in other words, to infiltrate, no, yun yung technical hydrological terms, no, to infiltrate a lot of rainwater, no, so that the rainfall that is absorbed by the soil is stored underground, that will be released gradually, no, especially to supply water to stream flows, sa mga rivers. Lahat yan, ang hinahanap ng tubig na nagfo-flow on the surface of the watershed is to find the river. Find the river. No? Kaya doon lahat pupunta ang tubig. Doon lahat nagko-converge ang tubig. Imagine, walang forest. No? Pag wala kang forest, then the water, no, yung rain water that accumulates on the surface of the ground will move so quickly. No? They move so fast. And you know, sa physics natin, di ba, water seeks the path of lowest resistance, right? So, ibig sabihin, hinahanap niya yung mga pinakamabababang lugar.
2: So, Upper Marikina protected landscape, river basin protected landscape itself is a watershed. So, ibig sabihin po, marami po tayong mga bukal, marami po mga daluyan ng tubig, mga sapa na andito po sa area po natin. So, importante pong manote natin na dito po nanggagaling lahat, halos lahat ng tubig o kaya yung ibang mga water supply papunta sa Metro Manila, Laguna, mga ibang cities ng Rizal at saka Marikina. So yung mga tubig na pumupunta dito, yung limestone formation po namin na andun po sa kabilang area namin, ay pumupunta po, papasok po yung tubig ulan at tubig ng mga na napupunta doon. At nasasala po o kaya napifilter ng mga limestone na ito, pumupunta, pumapasok po sa mga porous crevices o kaya ng porous material na nasa loob ng limestone, at ito ay lumalabas sa area. Kaya po yung mga tubig po na andun po sa mga trails po natin ay pwede pong mainom o potable po siya.
3: Taon-taon nababalita natin na mayroong mga bahagi ng lugar na binabaha. Yan, nakakaapekto ng mga naaapektuhan ng mga kalamidad. So ito po yung dulot ng pagkaabuso ng mga malalapit na kagubatan sa ating paligid. Kaya para sa akin, mas mabuting inuuna nating ayusin yung ating kapaligiran, yung kagubatan, at ito naman hindi lang para sa atin, kundi yung benepisyo nito ay para din sa mga susunod pang henerasyon po na papalit sa atin.
0: Higit pa sa pagbaha dito sa kalungsuran, may mga laban din dito sa kabundukan.
3: May mga pagkakataon din po na makaka-encounter tayo, lalong higit po nung kasagsagan nung bago natin sinisimulan yung ating pagbuo ng gubat dito. So may mga ilan tayo na encounter na mga illegal logger, ganyan, tapos mga gumagawa ng kaingin, uling, at pag-quarry. Nandyan po yung malaking panganib, lalong higit po nung mga 2020-2021 na taon. So may mga karahasan pong nangyari sa mga ranger dahil nga sa maraming mga tao sa paligid. Minsan may mga nabubugbog talaga mga ranger, pinapalo ng bato sa ulo, ganyan, hinahampas ng kahoy.
2: Marami pong bago po kasi o kaya yung bago pa yung masungi dito sa area, hindi po maganda yung naging pagpasok po namin kasi syempre parang dahil pinoprotektahan namin yung area ay marami pong mga naaapektuhan ng mga mamamayan kung saan lahat ng mga pinagkukunan nila ng pangkabuhayan ay dito sa loob ng lugar, kagaya ng pagtutroso, pag-uuling, ganyan po. So syempre, violent po yung effect nito sa amin. May mga instance po ng mauling, nagkakaroon po ng bugbugan sa tapos hindi po kami pinapapasok, nawalan po kayo ng right of passage. And yung pinaka-worst incident po ay yung sa shooting incident po na nangyayari sa isa sa mga ranger stations na malapit lang po dyan sa baba. So, isa po yun sa pinaka, siguro, masasabi namin na trauma din po. Kasi, after nun, mas naging vigilante po kami sa mga nangyayari.
1: Halos occupied na yan, no? Yung nasa lowland, flatlands, no? So, paakyat na ngayon sila. Yung forest protection mo na binabantayan mo lang, hindi yung sapat, no? So, again, reforestation is not sufficient to bring back our forest. But we need protection. But protection by just guarding the forest, no, is not enough. But you need to address the economic, no. You have to address the economic problem that is driving, you know, people to indiscriminately, no, destroy the forest for their livelihood. Pag walang mapagkakitaan ng maraming kababayan at maraming communities natin, no, that are already very poor, no, they will engage, no, in whatever, you know, what in whatever they will earn, you know, in whatever they will earn something, regardless of the impact on the environment. Hindi naman natin sinasabi na talagang gusto nilang sirain ang environment, no, but sometimes, you know, yung options nila is very limited.
0: Dahil hanap buhay na rin para sa iilan ng kabundukan, dumarami na rin ang mga establishmentong dito ay ginagawa. Kung hindi kalsada, mga resort na itinatayo sa lugar na hindi tama, mga proyektong pang-enerhiya na naglalakihan, matatanaw mo hanggang sa kalawakan.
1: Lahat ng uses na hindi talaga traditionally or naturally compatible with forest, no. Lahat 'yan dapat natin bantayan. Lahat 'yan talaga dapat bantayan, no. Whether it's for energy, no, development, or whether it's for tourism development, no. Lahat 'yan babantayan natin. No, like ano, what will be the impact of using those areas for wind power development, no. What will be the impacts on biodiversity? What will be the impacts on soil? What will be the impacts on the stability of the landscape, no? Yan ang naging problema natin sa Pilipinas, eh, no? Parang ang land development natin is very deregulated or unregulated, no? And they just spread, no, according to the wishes of the developers, no? So yun ang naging problema natin, and now we're seeing a lot of the problems that we have, no? We are already contending with, kasama na dyan ang flooding, no?
3: Maraming mga ilang proyekto na pwede natin gawin, kagaya po ng mga renewable energy, pero ito ba ay nakatutulong sa ating kapaligiran? Malamang ang karamihan nakakasira pa ito sa ating paligid, or lalagit po din sa area na to, part tayo ng watershed. So kung mga ilang organization yung pumasok at mali, hindi na isaayos yung kanilang ginagawa, maaari pong malaking epekto sa ating kapaligiran.
4: Unang-una, kung nasa loob ito sa protected area, ang dapat nilang isecure is the public clearance. Hindi sila po pwedeng makapag-construct dito kapag walang public clearance o pahintulot sa ating PAMBI. Pangalawa, dapat kumuha sila ng ECC. Hindi rin sila po pwedeng makapagtayo ng structure kapag wala rin silang special use agreement within protected area or nung SAPA. Pag wala silang ganitong mga requirements, automatically yung kanilang structure or yung kanilang establishment is an illegal construction.
0: Pero ang proteksyon sa itaas, tila sa ilang issue wala itong takas. Dahil bukod sa banta ng mga ilegal na gawain sa ating mga watershed, nababalot din sa legal na usapin ang pamamahala sa bahaging ito ng kabundukan. Dahil sa kontrobersyal na kasunduan sa pagitan ng DENR at Masungi noong 2017. Git ng pamahalaan, dapat sumunod ang kontrata sa itinakda ng konstitusyon. Ipinaglalaban naman ng Masungi na ang kaligtasan ng kagubatan at kapatagan ay dapat tuloy-tuloy lamang, na tulad ng nasa kasunduan, walang hangganan.
4: ang nakalagay doon sa na-execute nila na contract is doon pwede nilang i-develop yung area na yon for perpetual, walang hangganan. Okay? Ang nakalagay is perpetual land trust. So sa ating batas, especially sa constitution, pinapahintulutan natin yung pag-utilize, develop, and explore yung ating natural resources for a period of 25 years, renewable for another 25 years. Wala po tayong arrangement na perpetual. At ang Department of Justice, sinasabi nila na in violation ito of the Constitution. Aming investigation, we were recommending for the cancellation, of course, of that 2,700 hectares na nakuha nila. Kasi ang sabi namin, kailangan mag-comply sa provision of the Constitution yung kontrata na yon at hindi ilagay na perpetual land trust.
2: Pagdating naman po sa MOA, o sa mga Memorandum of Agreement namin, malaki po yung epekto nito. Kahit po sabihin natin na isang papel lang po ito na ano, pero malaki po epekto na nito pagdating po sa long-term planning. Kasi hindi po namin alam kung baka isang araw kaya baka isang ano eh parang papaalisin na yung ano na masungi. So kahit ano ay open naman po kami ang masungi sa pag-usap sa mga ahensyang ito, mga ahensya na sangkot, para naman din po sa amin ay hindi po ito naging hadlang. Kahit ongoing pa po yung ano ng MOA namin, ay hindi po ito hadlang sa pagdating sa reforestation. Kahit na nag-uusap pa, ay patuloy pa rin po kami kasi yung gawain po ng reforestation or ng conservation ay urgent. At dapat, at maraming tao, maraming buhay ang nakasalalay dito. Hindi lang po sa tao, kundi sa buhay ilang.
0: Kaya naman ang hamon ngayon, magkaroon ng kalinawan sa bawat usapin upang maging magkatuwang ang lahat. Dahil sa totoo lamang, iisa lang naman ang ating tunay na hangarin. Ayon nga sa mga huling pag-aaral, ang tagumpay ng proteksyon sa kalikasan ay hindi nakasalalay sa iisang ahensya lamang, kundi sa tapat na pakikipagtulungan ng pamahalaan sa iba't ibang stakeholders, organisasyon at sa pribadong sektor.
4: Ang management ng ating mga protected area is through the Protected Area Management Board. Yung ating PAMB na tinatawag ay composed of not only the DNR, pero kasama rito yung ating LGUs, yung mga barangay kapitan, and NGOs in the area. Doon pa lang sa PAMB, pinag-uusapan na kung ano ba ang gagawin nila dito sa mga violators. At the outset, kasama natin ang LGU in the decision making.
1: Yung promoting interagency collaboration and integration. Kasi yan yung isa sa mga weaknesses na nakita natin sa governance natin eh, no? Hindi lang sa natural resources management, environmental protection, no. Malaking ano yan, malaking pangarap yan, no. But I do believe that can happen eh, no. That can happen if we just keep on talking about it, no. People will realize na mahalaga ngayon eh, no.
0: Marami pang gagawin upang iligtas ang kabundukan mula sa pagkawala nito ng tuluyan. May ilang indikasyon na sa bahaging ito ng protected area na ang buhay ng kagubatan ay unti-unti nang nasisilayan. Subalit ang lunti ang pagbabagong ito ay hindi isang himalang sumibol ng kusa. Dahil sa dulo, ang mga batas at kasunduan sa papel ay mananatili lamang naguhit kung walang kikilos at magbabantay ng maayos. Ang tunay na buhay ng kagubatan ay nakasalalay pa rin sa mga taong araw-araw na nakikipagbuno sa putik, sa init, at sa panganib upang masigurong may sisipsip sa tubig-ulan na bababa sa kapatagan.

0: kailangan nung mas maraming puno, mas maraming conservation dito sa mga lugar na ito para yung tubig hindi dire-diretso sa ating mga munisipyo or cities dito sa Metro Manila. Kaya pinaiigting ng ating opisina yung enforcement and of course coordination ng maraming mga agencies of the government para mapuksa natin itong mga transaction, illegal transaction dito sa protected area.
1: Binago ng masungi yung aming pagkatao dahil sa pakikisalamuha sa mga kapwa ranger, mga bisitang pumupunta dito sa Masungi. Ganyan din sa mga komunidad na malalapit dito sa amin. At lalong higit po sa lahat, binago yung buhay namin ng Masungi. At mas inilapit kami sa pagmamahal or tawag dito, pagmamahal at pakikialam sa usaping pangkalikasan.
2: Kami mga park rangers ay gumagawa kami, nangangalaga kami ng kalikasan. Pero hindi po namin winawala sa isipan po namin na kami ay pawang mga bisita sa kalikasan. At ang totoong may-ari sa bundok at sa kalikasan, sa kagubatan, ay ang mga buhay ilang. Ang kabundukan o kagubatan ay parte ng ating buhay. Hindi man natin ito makikita palagi. Hindi man tayo exposed palagi, lalo na sa mga nasa syudad, hindi man ito nakikita palagi, ay hindi ibig sabihin na hindi ito mahalaga sa buhay natin. Lahat ng malinis na hangin na nalalanghap natin, na malinis sa tubig na naiinom natin, lahat ng buhay ilang na andito sa lugar na tinuturing tahanan ng kabundukan, at mga yun pagproteksyon natin mula sa mga bagyo, landslide, maging sa matinding tag-init, ay lahat ng ito ay nakaangkla sa kalikasan.
3: What's giving me hope is that there are areas in the Philippines na nagsasucceed tayo, no? We can challenge us ourselves, eh, no? To be able to to change the way we do things, eh. Naniniwala ako that advocacy, can change us.
4: Dahil sa huli, ang kabundukan na hindi lamang isang suhay. Dito rin nakasalalay ang maraming mga buhay. Kung bibigyan mong araw ng pag-aaruga ang buhay sa itaas, tiyak na bibigyan ka rin ito ng masaganang bukas.
5: Muli inyo pong napakinggan at napanood ang Suhay, isang dokumentaryo tungkol sa kagubatan na tubig, kabuhayan at mga taong patuloy na nakikipaglaban upang mapanatiling buhay ang ating kabundukan. At sa atin pong pagbabalik, patuloy po nating makakasama si Ms. Jolie Maracuyong upang pagkuwentuhan at alamin pa ang mga kuwento kung paano po nabuo itong dokumentaryong ito. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Raj Magazine 12, 7-8 AM.
6: Ano man ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 12, 7-8 AM.
7: Dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan na. Ano bang mga dapat kong gawin?
8: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
7: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
8: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
7: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
8: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
9: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
8: Pagpanguli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
10: Radyo Magazine 1278.
11: Radyo Pilipinas.
12: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
13: Fake news yan! Mali!
14: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
13: Fake news yan! Mali!
15: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
13: Fake news yan! Mali!
16: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
17: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
18: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
19: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
18: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
19: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
20: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
21: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
20: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
21: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
20: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas pa. At ligtas ang mga pasahero.
18: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
10: Radyo Magazine 1278.
11: Radyo Pilipinas.
8: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
23: Set your mind to think green.
24: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
23: Green Mindset.
5: Kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At kasama pa rin po natin sa ating kwentuhan ngayong hapon na si Ms. Julie Maracuyong. Para nga po himayin na itong naging experience sa pagbuo po nila nitong dokumentaryong Suhay. Kaya naman, Jules, kwentuhan nyo kami doon sa pwedeng naging proseso and realizations na din sa pagbuo nitong dokumentaryong Suhay, dahil personal nyo mismo nga pinuntahan itong masungi na bahagi nga nitong Upper Marikina River Basin na protected landscape. Kamusta yung experience at ano yung realizations dahil kayo mismo nakita nyo yung sitwasyon doon sa may lugar?
25: Actually, ang daming realization ng pagpunta namin. Specifically, dahil umakyat kami dito sa Masungi Geo Reserve na matatagpuan nga sa Baras, Rizal. So I think dahil doon, mas namulat ako, mas nalaman ko kung ano yung kinakaharap ng mga tao na namumuhay doon sa kabundukan. I think number one, ang pinaka-takeaway talaga dito is kung gaano nga ba kahalaga yung mga kabundukan. Kasi yun yung purpose eh. Kaya siya tinawag na watershed, diba? Kung napakinggan natin si Dr. Rex Victor Cruz from University of the Philippines, Los Baños, ang pinakabinanggit niya nga is yung watershed. Para siyang, and also, si Sir Hardy na isa rin sa mga nagbabantay. Siya yung nakasama natin, siya yung nag-tour sa atin doon sa Masungi. Parang ang sinasabi niya, yung mga kabundukan ay nag nagsisilbi silang sponha. Mm-hmm. Yun yung term na binanggit nila para silang sponge. Kasi nga, pagka umulan, bumagyo, sila yung nagsisip-sip ng tubig. Parang bago dumalo yung katubigan doon sa Metro Manila, sa mga kalapit lugar, kalapit o karatig lugar, ay hindi na ganun kadami yung or hindi na ganun na yung impact ng tubig. Ano? Kasi yun nga, yun yung very timely ngayon kasi nakararanas tayo ng mga pagbaha, matinding pagbaha, hindi na lang basta-basta pagbaha. Ano? So I guess that's one of the realizations or one of the key takeaways talaga na na-realize ko na napakahalaga talaga ng mga kabundukan na mayroon tayo ngayon. And at the same time, hindi lang yung nature mismo. Ganun din yung mga nagbabantay. Kasi yun nga, kanina nabanggit din ano, dito sa dokumentaryo, yung life, yung experiences ng mga forest rangers, kung tawagin natin. Sila yung nagbabantay. Biruin nyo, ilan lamang silang forest rangers, tas ekta-ektarya yung binabantayan nilang mga kalupaan. Ano? And I think that's one of the na kinalulungkot ko rin kasi hindi lahat ay naiintindihan. Doon nagtatalo, alam mo, Manuel. Kasi may mga pagkakataon na dahil nga nandun sila para protektahan yung area, parang ang iniisip ng mga mamamayan, nandun sila para sarilinin yung area. Kasi that's one thing eh. Yung mga mamamayan na nakatira doon, syempre yun din, doon sila kumukuha ng pangkabuhayan nila. Pero yun yung conflict between the two. One wanted to protect the area, one wanted to live. Basically, parang ganun. Gusto kong mabuhay. Paano ako mabubuhay sa pamamagitan ng pagkuha ng kung ano mang meron sa kabundukan na ito. But at the same time, syempre, yung masungi nandun sila para nga protektahan yung area. So, yun, nandoon, doon nagkakaroon ng conflict. But I guess, kung magkakaroon ng mas maayos na usapan, awareness, education, ano, hindi lang basta magtalo, magkakaroon ng kapayapaan. Eh. And at the same time, yung iisang goal na maprotektahan yung kalikasan.
5: Actually, yun yung very striking part sa akin ng documentary na merong mga tao, nandito yung Masungi Geo-Reserve para protektahan itong ating kagubatan, itong bahaging ito ng watershed. Pero meron ding mga residente no, na umaalma dahil kabuhayan nila yung pag-uuling, kabuhayan nila yung pagtutroso. So yun yung nakakalungkot na realidad nitong storya natin sa pagprotekta ng ating mga kagubatan. At very striking din no, dahil gusto nating protektahan yung ating mga kagubatan. At dahil pinag-uusapan natin yung mga puno, yung ating mga kagubatan, papasok din yung reforestation. Mm-hmm. Binanggit nga kanina no, ni Dr. Rex Cruz na reforestation is not sufficient to bring back our forest. Mm-hmm. Sabi niya, we need protection. Parang kailangan nating labanan. At yung pinakamatinding daw dapat nating labanan is yung mga illegal na gawain din nating mga tao. Mm-hmm. At itong mga taong ito, yung mga tao na mayroong kabuhayan. Babalik pa rin tayo dun sa serye na kabuhayan nila yung pag-uuling, kabuhayan nila yung pagtutroso. At ito rin mga kabuhayang ito, yung malaking nagdudulot ng masamang epekto sa ating kalikasan. So, parang paano mo babalansihin na mayroong pamilyang magugutom dahil kabuhayan nila ito, pero meron din tayong kalikasan na kailangan protektahan. So, laging yun yung malaking tanong, yun yung laging malaking problema natin, no?
25: Totoo, ano, kasi parang iisipin mo, you need to be in between. Hindi ka naman pwedeng mamili kasi one way or another, meron talagang maapektuhan. Pero yun, I agree with you doon sa sinabi, ano, ipupunto lang natin kasi napakaganda nung sinabi ni Dr. Rex Victor Cruz na hindi lang talaga reforestation yung kailangan, kundi protection. Actually, when we went to Masungi Geo Reserve, hindi lang kami basta umakyat, hindi lang kami basta nag-shoot, ano, nag-practice din talaga kami kung paano gawin, paano protektahan, ano, ang yung pag-protect nila doon sa kalupaan. So, madalas naririnig natin tree planting, puro ganun, diba? Madalas yun yung mga proyekto ng mga iba't ibang sektor. Oh, tara, mag-tree planting tayo, gumawa tayo, or mag-plant tayo para yung mga kabundukan, ano, yun nga, basically reforestation. Pero ang pinaliwanag sa amin ni Sir Hardy, yung nakasama namin sa Masungi, na it's not just about reforestation. Kumbaga, after mo mag-tree planting, ano na yung kasunod nito? Dapat kasi hindi lang nagtatapos sa pagtatanim ng puno. Kasi ang isang puno, taon pa bago sila lumaki. Taon bago pa sila maging magkaroon talaga ng mga matitibay na roots, ano, nakakapit talaga sa kalupaan. So that's what we did. Ano? Meron doon isang plant na medyo malaki na siya. But I guess kung i-convert natin sa buhay ng tao, hindi pa siya teen. Ano? Parang mga infant pa lang din siguro. Pero bigger than infant, ganun. So, ang ginawa namin, dahil nga meron ng tanim, pero nakapalibot dun, may mga damo-damo, and may iba pang mga plants na unnecessary plants siguro, kung if we could say unnecessary plants. So, ang sinabi nila, okay, ang first step, alisin yung mga damo sa paligid. Alisin yung ibang mga plants na nasa paligid. Kasi ang goal daw pala kasi, dapat yung mismong plant lang, o yung mismong punong itinanim lang nila, yung makakakuha ng nutrients. Kasi basically, hindi daw pala porket makita mo, wow, green na green yung surroundings. Hindi pala ibig sabihin nun na okay siya. Maganda sana kung yung mismong itinanim natin, sila lang yung makakuha ng nutrients para yung growth and development ng pinaka-plant is mas tumatagal pa. So, ganyan. Tinanggal namin yung mga grass sa paligid, even dun sa mismong puno, dun sa mismong plant. Meron na rin mga parang branches na naka parang lawit na, papalaki na rin sila. Sabi nila, ayan din, isa sa mga misconception, ano, kala nila pag mas maraming branches, mas maraming roots, mas okay. So, putulin din yan. Yun yung sinabi nila. So, dapat daw, yung isang buong branch lang talaga, basically, ano, yung mabuhay sa ngayon, ano, habang bata pa yung plant. Para nga raw, lahat ng nutrients, sila lang, wala silang kaagaw. Kasi mas maganda, mas mag-grow sila. So, I think yun lang din, one of the key takeaways is that, hindi lang pala basta-basta mag-tree plant ka, okay na, nakatulong ka na. Ano, after ng tree planting, mahabang proseso pa. Maraming proseso pa yung kinakailangan lang gawin para nga mabuhay ang isang puno ng napakahaba o napakaraming taon.
5: Ito yung mga first-hand experiences, no, na hindi mo matututunan, hindi mo mababasa o mapapanood online. Kailangan mo talagang pumunta doon, kailangan mong mag-immerse doon sa mga tao, no, na talagang nagmamalasakit at bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay na protektahan yung ating mga kagubatan. At bukod dito sa problema dito sa pagpapatuloy ng mga kabuhayan ng ating mga kababayan ng pag-uuling at pagtutroso, nabanggit din na isa rin sa malaking hamon at dapat bantayan yung mga development projects, yung mga proyekto na may kaugnayan sa enerhiya at syempre maging sa turismo. So ito yung mga malalaking proyekto na maaaring nakikita natin na ito ay mukha ng progreso, ito ay mukha po ng development, pero sa kabilang bahagi nito ay yung epekto din sa ating kalikasan.
25: Totoo, ano, binanggit doon specifically renewable energy. Diba usually pag narinig natin doon, ay wow, maganda yan, ay wow, perfect yan. Pero yun din, one of the key takeaways is hindi pala lahat, ano, ng renewable energy, porket renewable energy ay makakatulong sa kalikasan. One thing, yun nga, since Masungi is protected area, so sana yung mga nasa paligid nun, ano, as much as possible is protektado pa rin sila. Kahit hindi na yung sakop ng mismong protected area. Kaso yun nga, yun yung nangyayari, ano, may mga sinasabi o itinatayong infrastructures kuno na makakatulong, makaka-help sa kalikasan natin. Pero, kumbaga, it's the other way, ano, hindi siya tulong. Kumbaga, para siyang band-aid solution lang na pansamantala, pero pag kinatagalan ay hindi rin talaga siya very helpful para sa kalikasan natin. So I think yun yung talagang pinaka-conflict dito, ano. Kanya-kanya kasi tayong understanding. Sometimes hindi nababase sa science, sometimes nababase lang sa kung anong kinasanayan natin. So medyo komplikado actually, ano, komplikado itong usapan natin, pero hopefully ito yung naging daan para maging mas aware ang marami, maging eye-opener ito sa marami para sa atin na napakahalaga ho ng mga kabundukan. Hindi ito ipinagdadamot sa atin. Ang ganda rin. Gusto ko rin ipunto yung sinabi ni Sir Hardy kanina, kung napakinggan ninyo, na sila yung nagbabantay lang sa kalikasan. Sila ay nanghiram lang ng lugar. But at the end of the day, ang may-ari pa rin ito is yung mga wildlife pa rin talaga.
5: At isa din no sa malaking tanong dito no, at nabanggit mo rin yung understanding, mahalaga po no yung pang-unawa natin with the interview with attorney Ineran from DENR. Binanggit niya na mayroong mga kinakailangang permit na ma-secure bago makapag-establish nitong mga ganitong proyekto. Pero ang lagi nating tanong at ang laging tanong din ng publiko ay talaga bang nababalanse? Talaga bang tinitingnan mabuti ng ating pamahalaan at ng ating DENR yung magiging epekto nito no sa ating kalikasan? So ang lagi lang naman panawagan po no ng ating mga kababayan dahil itong mga permit na ito ay maaaring sinesecure naman nitong mga companies na responsible dito sa mga proyektong ito. Pero yung maunawaan, no? Mahalaga na maunawaan ng ating mga kababayan dahil yes, na-secure nila yung mga permit na ito. Pero yung maipaliwanag po no, sa ating publiko, kung pinag-aralan ba talaga, kung binalanse ba talaga yung effects nito in the long run, ito po yung nais natin na laging marinig mula po sa ating DENR. Dahil yes, gusto natin yung development, pero gusto rin po natin na mapangalagaan kung ano yung ibinigay sa atin, kung ano yung blessing na mula po sa ating kalikasan.
25: Totoo, ano? So siguro bilang panghuli na lang din, Manuel, ano, gusto ko lang din ipaliwanag sa lahat na kailangan natin magtulungan. Yun nga, hindi lang iisang sektor, hindi lang private sectors, hindi lang gobyerno, at hindi lang yung mga nasa protected areas, kung sino man, ano, yung mga forest rangers, hindi lang sila yung may karapatan, at hindi lang sila yung dapat ano na managot dito sa ating kalikasan, kundi lahat tayo. Lahat tayo dapat may pakialam. Kasi ang nakakalungkot sometimes dahil hindi tayo directly affected, wala tayong pakialam. Diba? Pero hindi ganun eh. Tulad nga ngayon, sa ngayon, halos lahat tayo ay apektado dito sa mga pag-ulan, habagat pa lang. Ano? What more pa kung bagyo, ang dami na nating pinagdaraanan. So magtulungan po tayong lahat. Ano? Magtulungan tayo na iangat at protektahan yung yung nature, yung environment na ipinagkaloob sa atin. Huwag natin sirain kasi paano na lang din ano, yung mga future na gagamit pa nito.
5: Kaya naman po no, itong dokumentaryong suhay na pagpapakita po ng advokasya ng Masungi Geo-Reserve katuwang ito pong ating mga forest rangers ay pagpapakita na kung merong iilan na nagmamalasakit at titingnan natin na kung mas marami po tayo na magmamalasakit pa dito ay mapoprotektahan po natin yung ating mga puno, yung ating mga kagubatan at ang ating pong kabuuan ng kalikasan. Muli po, sundan at abangan nyo lamang po no, panoorin at balik-balikan nyo po ito ng dokumentaryong suhay at ipakalat nyo po no, sa inyong mga kaibigan, sa inyong pamilya upang maunawaan nila kung gaano po natin dapat protektahan ang atin pong kagubatan. At Jones, baka may mga nais kang pasalamatan sa pagbuo nitong dokumentaryong ito.
25: Siyempre, thank you so much po ano, sa lahat na mga nakinig, nanood at sumubaybay dito sa programang Kwentuhang Green Minds. At at the same time, siguro pahapyaw na lang din nais kong pasalamatan. Siyempre, lahat ng bumubuo nito, hindi lang po ako, kasama ko ang ibang Terra Asia cohorts. Again, sina AJ Lazaro, Rachel Oliveros and Sienna Pamela Salazar. Gayun din yung mga nakapanayam natin mula UP Los Baños na si Dr. Rex Cruz, sina Asik Norlito Enera na Mersha mula po sa DNR. Gayun din ano, si John Hardy Kabibil, Nilbert Marquez, and of course ano, si Julius and si Julius Rebuca and Alexandra Bacani ng Masungi Geo-Reserve. At sa lahat po, lahat-lahat, maybe hindi ko na maisa-isa pa, maraming salamat po sa lahat ng mga tumulong para po mabuo namin itong dokumentaryong ito. And syempre, sa iyo rin, ano, Manuel, bilang ikaw ang naging daan para nga marinig ito ng tao, masubaybayan na mapanood ito ng ating mga listeners at viewers. Thank you so much.
5: At syempre, abangan nyo po no, sa lahat ng social media platforms ng Radyo Magazine at ang Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Ito pong dokumentaryong ito at kami po ay umaasa na inyo pong isi-share at ipapakalat pa ito pong napakagandang mensahe nitong dokumentaryong suhay. Muli, Jolie, maraming salamat at maraming salamat din no, sa kabuuan ng inyong partisipasyon sa Terra Asia Project na naging malaking tulong para din sa ating mga ka-green mindset.
25: Thank you.
5: At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po, nais din nating pasalamatan ang ating technical side kasama si Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Merisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali. Kayo din po ang ating magkasamahan sa Marulas Transmitter. Muli ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Manatili pong nakatutok dito sa Kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Radyo Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga!
2: Trending issues na pinag-uusapan!
3: Mga programang aabangan!
4: Agahan hanggang hapunan!
22: 66 Informasyon, GIS, your General Information Station.
26: Radyo Magazine 1278 AM.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Magazine
31: 1278 AM.

0: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
2: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa.

0: negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
7: 1278 AM.
8: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
14: 66 Impormasyon.
15: GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
14: 66 Impormasyon.
15: GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or
20: mano po nino, mano po nino.
19: It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
18: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
14: 66 Impormasyon.
15: GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas.
21: Ang oras sa buong Pilipinas, eksaktong alas 4 ng hapon.
22: Showbiz! Ganap sa entertainment scene!
23: Updated ka ba?
24: Swak na budget recipes!
23: Light na buong family!
25: Tala kayang makakalikasan!
26: Anything under the sun!
7: Radyo Magazine 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas!
17: Radyo Publiko!
16: Radyo Pilipinas!
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kalinan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura!

0: sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas! Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao! Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At syempre, sa pagpatakpo ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero, para sa isang oras na kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. At syempre, babatiin din natin ang isang magandang araw ang ating mga kasamahan mula sa technical side. Andyan si na Frenny Marisol Malimban, na Frenny Rona Esperanza, Frenny Camille Umali, Frenny Julius Ungab, at ganun din si Frenny Sam Reyes, at ang ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. At syempre, para tuloy-tuloy din ang ating usapan ngayong hapon, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platform. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X at Radyo Magazine. Maaari din po kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa aming email. I-send na yan sa radyomagazine@gmail.com. At ganun din sa aming official mobile application. I-search na yan sa PBS Receiver. Ito po'y libre po ninyong maida-download sa aming o sa inyong Google Play Store and Apple App Store. Dito po sa aming official mobile application, maaari niyo po mapakinggan ang iba't ibang radio station under ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. At mga ka-friendly, live na rin ang ating website. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Dito po sa ating website, maaari nyo pong mabalikan ang ilan sa mga kwento ng ating mga panauhin dito po sa iba't ibang programa ng Radio Magazine. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Sana po nasa mabuti tayong kalagayan. Of course, kayo mga ka-friendly. Ngayong araw na ito, kahit pa maulan ang ating panahon, stay safe and dry mga ka-friend. Kaya ano pang hinihintay natin, simulan na natin ang ating kwentuhan, muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan kasama ang inyong friend ni Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
1: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin, kasama ang ating friend na si Maru.
2: Dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa
2: Iskultura. Iskultura.

0: Mga ka-Frenny, exciting ang ating kwentuhan ngayong hapon dahil meron po tayong makakasama dito sa ating studio. Kung saan, isa po siya sa isa sa mga inahangaan po natin na lalong-lalo na sa social media. Kung kayo po ay mahilig sa history, lalong-lalo na kung babalikan po natin ang ating kasaysayan, siya rin po ay nakaupong president at CEO ng Mighty Nation Management na nagsisilbing platform para sa kanyang mga digital advocacies bilang isang genealogist at history content creator. Layunin niya nga patuloy na maghatid ng mga kwentong kasaysayan na makabuluhan at angkop sa ating kasalukuyang henerasyon. Kaya hindi na po natin patatagalin, atin pong makakasama live dito po sa studio ang history geek ni Nuno Hunter at certified tita at kilala bilang Mighty Magulang si Miss Mona Magnovelus. Magandang hapon po and welcome dito sa programang Iskultura.
1: Good afternoon po sa iyo, Miss Rose, at sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon.
0: Good afternoon po, Miss Mona. Kumusta po kayo ngayong hapon?
1: Okay naman. Tuyo, kahit maulan. Masaya ang biyahe kapag malamig.
0: And maraming salamat, Miss Mona, sa inyong panahon na inilaan sa ating programa. And of course, gusto ko rin na maipakilala, lalong-lalo na sa ating bagong henerasyon, na napakalaking tulong ngayon, lalong-lalo na sa digital media, yung pagkakaroon po natin ng maraming platform na pwede nating mapagkunan ng ilang impormasyon at makaiwas sa fake news, lalong-lalo na din sa pagsishare ng ilang knowledge patungko sa ating kasaysayan. At bilang isa po sa mga kinikilala po nating mga history influencers dito po sa Pilipinas, isa po kayo doon, Miss Mona, na kung saan ay ano po kaya yung nagtulak sa inyo para gamitin ang social media para maiparating natin sa publiko yung ilan sa mga dapat nating matutunan patungko sa ating kasaysayan.
1: Alam niyo po, matagal na akong genealogist. So 2000 pa lang genealogist na ako. Marami akong nare-research tungkol sa mga pamilya, both professionally and for fun, ano. Pero hindi naman ako gumagawa ng content per se. Pero nung pandemya, talagang siguro na bored na lang po ako. Kasi gumawa na ako ng dalgona, gumawa na ako ng pinapay, nagplantita na ako. Yes. Pero hindi pa rin sapat, parang kulang ng stimulation, ano. Tapos gusto ko rin maintindihan, ano ba yung TikTok? Kasi pinakita sa akin ng mga anak ko, natawa sila. So meron akong mga unang finalo ng mga comedy accounts. Tapos sabi ko, paano ba to? Bakit ako, for example, yung FYP sa TikTok. Ano ba to? Hindi ko alam. Hindi ko maintindihan to. Bakit ako nakakakuha ng video na hindi naman ako nagsasubscribe?
0: Yes.
1: Tapos parang sabi ng mga anak ko, hindi mo maintindihan yan kung hindi ka gagawa ng content. So, sabi ko, sige, go. Maggawa ako ng content. And the intention was always to understand TikTok. So, nung sineselect ko kung ano yung pag-uusapan ko, kasi hindi naman ako sasayaw eh, di ba? Nung panahon na yon, parang 8 seconds, sasayaw, yes, o kaya magdadab, o kaya, basta may mga ano eh, may mga parang trends. Hindi naman ako sasakay doon. So sabi ko, okay, genealogy, kasi marami na ako research noon. Hindi na ako, kumaga 2021 na yon eh. And I've been doing it for 20 years. So sabi ko, marami na akong information on hand. Yun ang ginawa ko. Yung siguro yung unang video ko, nasa kama lang ako, wala akong ilaw, hindi pa ako nagsisipilyo, walang makeup, walang lipstick, ganon. I was just doing it kasi feeling ko, wala namang manonood sa akin. Diba? Parang unang-una, titang-tita, ang mga, diba, parang Gen Alpha, diba?
0: Yes.
1: Yun yung mga kabataan yung nandun. So, I was just really trying to understand the platform. Pero I realized, kasi parang 2 months into my content, and I was posting regularly. This was, basta I went viral in 2 months. Tapos after that, I realized na meron akong gap na na-fill. And it was only then na I realized na at that point, hindi na pala tinuturo ng seryoso ang history. Parang dati kasi, araling panlipunan, talagang ang daming history niya. Pero ngayon hindi na, parang mas ano na eh, mas marami ng elements yung Araling Panlipunan over and above history. So it was just a recent ano, kumaga it was a later confirmation na ah, may gap pala akong namimit. Pero hindi yun yung intention ko nung nag-umpisa ako. Parang I was really doing it for myself para hindi ako mabore. Tsaka para maintindihan ko yung platform.
0: Mm. Pero alam niyo po mismo na gusto ko rin ma-appreciate at tulad po ninyo yung ating mga historians din na kung saan, tama rin po yung nabanggit nyo kasi may mga namimiss na rin po tayo sa mga libro natin ngayon sa history na talagang minsan magugulat po tayo na mas nalalaman na po natin yung ibang detalye sa social media. Hindi na po natin ito nababasa dito sa ating mga libro. And mismo na matanong din po namin, ano po yung story behind your name, Mighty Magulang?
1: Okay. So, Mighty Magulang, I've been using it even earlier. Kasi, yung aking eldest son po is on the autism spectrum. So, nung panahon na na-diagnose siya, mga 1995, 1997, ganun, feeling ko, parang ayokong maging victim. Sabi ko sa asawa ko, oh, hindi tayo magka-cry-cry, hindi tayo magpapabiktim-biktim, ha? Sabi ko, ano to, this is going to be a project.
0: Mm-hmm.
1: So, dapat yung therapy ng anak ko, yung paano siya tulungan, dapat we have to approach it na as educated parents, as informed parents, kailangan paglaban namin yung kinabukasan ng anak ko. So, siguro yung pangalan na Mighty Magulang, that refers to me and my husband, na parang it was our, parang pampalakas loob ba sa aming mag-asawa na, di, kaya natin to, gagawin natin tong project kahit mahirap.
0: Mm-hmm.
1: So it wasn't anything na parang superman kami. Hindi ganon. On the contrary, talagang kapag mahina, pag nanghihina yung loob namin, pag sinasabi namin, no, we are mighty parents. Ano tayo? Mighty magulang tayo. Parang wala lang, nakaka-inspire sa aming dalawang mag-asawa. Nagkakaintindihan kami na, no, go lang, kaya natin to.
0: Yes, and yun din yung gusto, parang ramdam na ramdam din naman natin as a viewer na parang isa po kayong magulang na nagbibigay din ng information or yung pinag-aaral niyo yung anak po ninyo.
1: Totoo, and gusto ko rin i-put into context yun kasi when I started creating history content, gusto ko, ano, malinaw na hindi ako teacher.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ba ako history major? Business major ako. My studies has always been in business and economics. Hindi ako historian na classically trained historian. Mm-hmm. Hindi po ganun. I am a public historian. Ibig sabihin, I really love history and I like talking about history. I don't just read books, but I use primary documents. Siguro, if anything, yun ang flex ko, magaling ako mag-research. And by research, I mean, nagbabasa ako ng mga source documents.
0: Mm-hmm.
1: Whether it is the Spanish historical document or kung makahanap ako ng ibang source na talagang first or at the very least second hand information, hindi yung parang na-process na information.
0: And yun naman po talaga yung parang foundation natin sa kasaysayan, yung mga reliable sources kasi yung kasaysayan nga ilang beses ko rin po nabanggit dito sa ating programa na ang kasaysayan kasi naganap na, so kailangan lang natin siya maibahagi ng tama, masabi ng tama, maisuwalat lahat ng storya ng tama, nang walang binabago, nang wala, or kung meron mang pagbabago, at least yung mga hindi pa po nalalaman ng iba.
1: Correct. Mm-hmm. And yung, alam mo yung pagbabago ng history, it is not necessarily false. Kasi yung term na revisionism, kasi talagang ang nature ng history, talagang na-update yan kapag meron tayong bagong information na nalalaman. So, example niyan, di ba, ako nung maliit ako, sinasabi ng mga tao, Magellan discovered the Philippines. Pero ngayon, alam natin na even before Magellan, napaka-rich na ng pre-colonial culture natin. Mm. May trade na tayo with all of our neighboring countries. So, hindi tayo discovered. Siguro discovered tayo from the perspective of the Europeans, sure. Pero sa atin, hindi tayo na-discover. Matagal na tayong merong kabihas na. So that change in perspective na hindi na colonialist yung ating view on history, yun siguro yung revisionism na sinasabi natin kasi mas informed na tayo, mas alam na natin yung nangyari, we have more information, kaya our outlook on history is closer to the truth kasi meron na tayong additional information.
0: Yes, very well said, ma'am. Pero all of this, ma'am, paano niyo po ito na pagkakasya in a span of usually 2 to 3 minutes?
1: Totoo. Mm. Alam mo, napaka-challenging. Lalo na ako, chismosa ako. Parang isang topic lang. Oh, naku, ang dami ko na pwede ikwento, di ba? So, it is a challenge. I do write my scripts ahead. So, rin, tapos, over time na nagigets ko na kung alin yung papasok sa 1 minute, papasok sa 2 minutes. Maximum ko talaga is, parang meron, ngayon nga, meron akong 4. Kapag hindi ko talaga mapigilan yung kwento ko, I could go longer, pero for effectivity, I feel na talagang ang threshold is really just 2 minutes. Ito yung challenge ko. My challenge is to put everything in 2 minutes, pero I don't feel I yun na yun. Yun na yung end. My intention is to make the 2 minutes as interesting as possible para ma-inspire kung sino man yung nanonood na mag-deep dive. Kapag pag kumakausap na ako ng mga teacher, alam nyo po, ako, parang ako appetizer lang ako. Parang, ano lang, maliliit na bites of history lang. Pero as teachers, as those who are educating the young people, kayo yung full course meal. Parang appetizer ako, tapos babalik ko sa inyo. Dapat kayo na yung mag-expound. And I always stress na hindi pwedeng gawing research source yung TikTok ko. Dapat mag-deep dive kayo, maghanap kayo ng libro, maghanap kayo ng primary documents para pag-usapan yung topic. Hindi yun, talagang super superficial yung 2 minutes. Pero I guess the value of that 2 minutes is that we are touching on topics that may not be in history books or may not be in the curriculum. Kasi yun eh, parang stretched thin na nung ating curriculum na yun that, for example, Noli Metangere, El Filibusterismo. Nung panahon ko, no, ang Noli was third year, ang Fili was fourth year. Ngayon, wala pang isang quarter na discuss na yung buong libro.
0: Yes.
1: So, very superficial na yung pag-deep dive into a lot of things. And I think kailangan yung short and small bits to build interest, to build stamina for the longer study.
0: Alam niyo po, maganda na marinig yung ganyan, lalong-lalo na marami na po sa atin yung nagiging content creator na sana maging mindful din sa kanilang mga pinupost. And maganda din yung ganito na sinesearch din po muna yung kanilang mga ipapalabas online. Kasi sa ngayon po mismo, na aminin natin, ang daming gullible talaga online na madaling mapaniwala. So kung ano man yung sinasabi po natin or nakikita, napapanood po natin, yun na agad yung napapaniwalaan nila. Hindi na po nila nagagawang mag-research or even sa online, madali na lang mag-research kahit hindi na po kayo pumunta sa mga library. Pero kung minsan, hindi na po nila nagagawain. Pero as a history content creator mismo, na may mga iba pa po ba kayong challenges na naharap kung minsan parang hindi nyo na po ba alam yung gagawin?
1: Alam mo siguro, because I am not doing this for anybody but myself. Kasi nga, madaming kabataan ngayon na, oh, kailangan ko maging content creator para sumikat ako. Oh, kailangan ko mag-content creator para makapag-monetize ako. Kasi po ako, when I do my content, I do it based on what I want to understand. So parang sinasama ko na rin yung content creation, pero sa totoo lang, I also want to learn about it. And yung process ko nga is very different. There are a lot of content creators also who are doing derivative work. So ibig sabihin, ang babasahin lang nila, blogs ng ibang tao, videos ng ibang tao, tapos kagawa na sila ng content. So, hindi, yun po kasi yung gusto kong ituro na, for example, if you look at my videos, I always have primary documents na, di ba, nagsisplit screen ako. Gusto ko pakita na may source ang history natin, na may nakuha tayong fact, hindi dahil binasa ko sa Wikipedia yan. As in, hinanap ko kung paano natin makokonnect-connect yung mga iba't ibang bagay sa history. So, recent example is, marami nagtatanong sa akin, si Mariano Ponce, who is somebody from Revolution era, di ba? Friend siya ni Jose Rizal. Anong connection niya with Juan Ponce and Rile? Kasi Ponce sila pareho eh. Tapos sabi ko, so, hindi, pwede ko sabihin, ah, okay, ano sila, first cousin, twice removed. Hindi ko naman, parang hindi eh. ang ginawa ko, pinakita ko yung birth cert or baptismal certificate ng papa ni JPE.
0: Mm.
1: Tapos nakalagay doon na yung lolo nung papa niya ay the same father as Mariano Ponce. So kumbaga yung lolo niya is the half brother of Mariano Ponce. Mm. So ganoon na parang kailangan natin yung ganung klaseng approach to history na I don't know ah, kasi yun ang feedback sa akin na parang, ay talaga, pwede palang mahanap yan.
0: Mm.
1: Pwede palang, alam mo, pwede pala akong makadiscover din ng facts about history. And siguro, isa na, kasi nga genealogist ako, gusto ko na yung history natin is first appreciated because it is relevant to us.
0: Mm-hmm.
1: And mas magiging relevant kung mas malapit sa atin. Diba? Parang si Jose Rizal, hindi ko makaano-ano yan eh. Pero mm-hmm. gusto ko malaman ko ano yung ginawa ng lolo ko. Gusto ko yung malaman ko ano yung ginawa ng papa ng lolo ko. So, that is how I also try to inspire people to be more interested mm-hmm. in history by making it more relevant to them.
0: Mm-hmm. And mismo na mabanggit ko din, kasi kung sa ating mga taga-subaybay, kung kayo po ay talagang fan din ni Miss Mona at pinapanood po yung kanyang mga videos, honestly Miss Mona, may mga videos po ako napanood ninyo na may asa ni Nuno Hunter ika nga, may mga binabanggit po kayo mga pangalan ng mga taong actually hindi ko rin po talaga kilala na even hindi ko rin po nababasa sa mga libro. Paano po nag-start yung pagiging ni Nuno Hunter po ninyo, ma'am?
1: Okay, isa pang kwento 'yon. Ano? So many years ago, I wanted to create a special Christmas gift.
0: Mm.
1: Kasi yung asawa ko napakaraming relatives. So pag Pasko, ang dami-dami nila, medyas na lang, 'di ba? Medyas tsaka belt ang mabibigay ko o kaya gift para o buong pamilya na yan, ha? Yung mga ganon. Sabi ko I wanted to make it more meaningful. So, Hunyo pa lang, sabi ko I want to research about their family kasi sila mismo kapag nagkakasama-sama sila, they have pride for their family. Uy, si lolo ganito 'yan, uy si lola ganito 'yan. So, I appreciated that. And I created a family tree, their family tree, mm-hmm. by researching June, di ba? So, nag-interview ako ng mga ibang pinsan, ano yung love story ng mga tito-tita, mm-hmm. yung mga mama-papa nila. And I created a book. So, each chapter was dedicated to one part of the clan.
0: Mm-hmm.
1: Ito yung love story nung parang pinaka-matriarch ng line. Wow. Na yun. Pagkatapos, mm-hmm. ayun, I gave it to them as a gift. Sa likod, merong, ano, may directory. Ano, ito yung mga birthday. Wala pa social media kasi. So, ayun, parang reminders kung kailan kayo magpapa-happy birthday, ganon. So, that was what started it. Tapos, nung ginawa ko for my husband's side, sabi ko, okay. Ano eh, doon ko na-realize na magaling pala ako mag-research.
0: Mm.
1: Kasi I was very successful. And, yun, naka-inspire kasi it was effective. I did it for my family. Pagkatapos, yun nga, napakadaldal ko kapag I'm excited about something.
0: Mm.
1: So, kinukwento ko sa office, uy, alam mo, nakahanap ako ng ganitong document, ganyan-ganyan. Tapos meron akong friend, sabi niya, alam mo muna, ang tagal ko nang hinahanap ang lolo ko kasi abandoned yung papa ko by his father.
0: Mm-hmm.
1: Kaya mo bang hanapin yung lolo ko? Tapos, binigyan niya, 10,000 pesos, mahanap mo lang yung lolo ko. So, binigyan niya ako 10,000 pesos.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, nahanap ko in 30 minutes. So, parang, ay, pwede palang side gig ito. Pwede ko palang sideline to. And that's what happened. For many years, I was in corporate. I was an executive. I traveled a lot.
0: Mm-hmm.
1: I was in telecommunications. I was in IT. Pero every Friday, pag hapon, aalis ako na maaga sa office. Kasi magre-research na ako. So it became a passionate side gig that when I retired, kasi nag-early retirement ako, when I retired, I decided to do it like full-time,
0: mm-hmm.
1: together with my NGO work. So it was a period in my life that was really fun and I was very happy with parang immersion in genealogy. And
0: mm-hmm.
1: through it also, ang dami ko nakilala, di ba, madam? Kumbaga, nag-umpisa siya sa regalo, di ba? Nag-umpisa siya sa dahil matipid ako. Pero it actually opened up a new vocation for me. Tapos nung pandemic, biro mo, dati researcher lang ako, genealogist ako. Tapos ngayon, content creator na ako, di ba? Ang saya. And I feel yung ang pinaka-importante doon, I was doing something I was passionate
0: yes.
1: about.
0: Yes. Pero ano nyo, Miss Mona, after hearing that, you're so thoughtful on that part na yung i-research talaga, yung parang family tree and the story behind them para alam nyo po yung ibibigay for them. Kasi sa ngayon, ma'am, syempre hindi naman natin minabali wala, but of course, yung iba talagang, kumbaga kung magbibigay tayo ng regalo for all na, kung ano man yung pwede nilang magamit, pwede sa babae, pwede sa lalaki. Pero ikaw, ma'am, you talagang, you research, you took time para mag-research and malaman yung kanilang story. Hindi lamang yung inyong mga pinsan, but of course, yung kanilang mga parents.
1: And alam mo, Miss Rose, ganyan di ba kadalasan sa mga pamilya ngayon na hindi nila, ang alam lang nila yung lolo nila. Hindi nila alam yung ninuno na beyond the lolo. Siguro, great-grandparents, parang lolo sa tuhod, lolo sa talampakan, pero beyond that, di na nila kilala.
0: Yes. Mm-hmm.
1: So, kapag nagre-research ka, pag nag-genealogy research ka, kahit mga 1700s, makakaabot ka given the existing documentation in the Philippines. So, ang laking parang nakaka-enrich ng buhay mo kung marirealize mo yung kung saan ka nang galing. And ako personally, parang nagkaroon ako ng compassion para sa mga magulang ko. Na, yung pinagdaanan ng lolo-lola ko explains why my parents are the way they are. Na, okay, marami silang pinagdaanan ng war, di ba? Hindi na, ngayong buhay natin, hindi natin ma-imagine ng war. Pero imagine mo yung mga lolo-lola, yung mga yon talagang they lived through war.
0: Yes.
1: They lived through the revolution. Pagkatapos only 40 years later, may World War II, di ba?
0: Yung
1: generation na yon talaga, we're scarred in a way that we cannot understand. So, ako, whenever I look at, lalo na yung deep dive ng mga family histories, pag nakakabasa ako ng diaries, tsaka sulat, dun talaga yung parang, oh my God, nag-death march siya. Oh my God, di ba, namatay lahat ng anak niya. Yung mga ganon. Yung talagang, dun ko na nai-imagine na I am so blessed and I am also very thankful that my parents were, di ba, survived that time to have me. There are stories in our family na kung hindi nangyari yon, talagang we won't exist. So, wala, it's just, so I just appreciate my ancestors more. And I wish that for everyone na every time na pumupunta ako ng cementerio for, like, to honor my parents, my great-grandparents, my grandparents, it adds a different dimension kapag alam nyo kung ano yung sacrifice nila para magkaroon tayo ng kalayaan, para tayo magkaroon ng kasarinlan sa Pilipinas.
0: And madagdag ko lang mismo na dun sa diaries, kasi maganda rin yung makabasa ng mga experiences ng iba. Na kung minsan, iba po kasi yung nabibigay na aral ng mga experiences dun sa talagang technical na nababasa natin sa mga libro.
1: And ano yun eh, first person account, kumbaga thoughts nila. Pag pumunta kayo, for example, sa manuelquezon.com. Manuel, yeah, so marami kang mga letters ni Quezon. Lahat ng mga presidents natin, may mga presidential libraries yan. Kapag binasa nyo yung how they wrote, how they spoke about people around them, ma-appreciate nyo yung the personality that we elect into leadership. And I think that's very important for us. Parang may aspiration tayo kung ano yung gusto natin sa ating mga pinuno. And also aspiration for us. Kasi nga, sabi nila, yung mga early 1900s, para there was a stronger sense of parang appreciation for independence. Ngayon, nag-take advantage na natin. It's there. Hindi natin pinaglaban yan eh. So, minsan hindi natin na-appreciate the liberties that we have today. Pero pag binasa mo yung mga sinulat nila ng mga panahon na yon, doon mo mapafeel talaga na, ay, ang galing nila. Talagang fight. Pinaglalaban nila.
0: Alam niyo, ma'am, after hearing those stories, parang gusto ko na ulit mag-research. Kasi, syempre, of course, nung college, parang as a student, nakaka-hustle, sobrang nakakapagod. Kasi parang, as a researcher, sa'yo po manggagaling lahat ng input,
1: right,
0: lahat ng informations. And hindi rin po talaga madali as a researcher yun kasi syempre lahat ng information na kailangan sa project po ninyo ay sa inyong manggagaling. Pero mas masarap din sa feeling na lahat ng ginagawa ninyo ay nanggaling sa'yo as a researcher.
1: Correct. And ako, parang mas nag-enjoy ako when I was studying history because I wanted to.
0: Pag
1: wala akong paper na isusulat eh. So ang gagawin ko lang, magbabasa lang ako ng mga sulat. Diba? So I actually ask friends, yung mga historian friends ko, iba meron kayong mga sulat dyan na pwede kong mabasa. Nakabasa ako ng mga love letters ni Manuel Quezon tsaka ni, ano, ni Doña Aurora. Yung, ano, yung letter ni Gregoria de Jesus asking for, parang humihingi siya ng rescue sa barangay captain nila na parang, uy, kinulungan ako ng mga magulang ko dito dahil ayaw nila yung boyfriend ko, i-rescue nyo ako. Yung mga ganon, parang it makes me realize that textbooks, parang we are fossilizing our heroes. Tinayuan mo siya ng bantayog, ng monumento. Parang nagiging fossilized siya. Di ba? Matigas. Hindi siya tao. Pero kapag binasa mo yung sulat nila, binasa mo yung mga letters and diaries nila, dun mo makikita na, alam mo, tao rin lang sila. Very recently, aliw na aliw ako, si Dr. Ambeth Ocampo. He went to the Lopez Library or Ortigas. But anyway, he went to a library kung saan they had a collection of Rizal's letters to his sisters. Naaliw ako. Very human. Sabi ni Jose Rizal, namimiss niya yung batis sa Laguna. Na pag umuwi siya, talagang maliligo siya ng walang lagot. Kasi December na noon yung sulat. August 15 pa lang daw, hindi na siya naliligo. Dahil mahal ang magpaligo. Parang 75 centavos yung para makaligo siya. He just didn't want to spend that money. Hindi naman daw siya nagpapawis. Okay lang. Pero biro mo yun, halos apat na buwan, hindi naliligo si Jose Rizal. Parang, di ba? Parang i-question mo yung kanyang decision making. Pero yung ganun, di ba? Parang that is so human. He is not just a smart and he's not just a patriot, di ba? He was also a human being na parang tayo rin lang. So, again, if you put it in the context of today, lahat tayo pwedeng maging bayani, lahat tayo pwedeng maging Rizal, even if we are imperfect. Yun yung mapipick up natin sa pag-aaral ng ating mga bayani at ng ating mga patriots.
0: Alam mo niyo, Ms. Mona, after hearing that din, na-realize ko, oo nga, no, sa mga libro, alam natin na matapang, makikisig yung ating mga bayani, which is, hindi naman natin kine-question yet, of course, pero ando na talaga yung ating thinking for them na hindi sila parang as a human, talagang hindi sila nasasaktan, hindi sila pwedeng malungkot, hindi sila pwedeng umiyak, pero pwede palang mabasa sa ilang mga letters, ilang mga diary sa ating mga library. Yung ganitong side pala nila na meron sila na bilang tao.
1: Tama. And ano rin eh, na minsan masyado natin ina-idolize, di ba? Na hindi, wala kang masasabing masama tungkol kay Bonifacio. Di ba? Actually, hindi naman siya perfect. I'm sure, well, wala pa akong nakikita na account na, kasi lahat ng mga nababasa ko parang fan girls tsaka fan boys ni Bonifacio. Pero I am sure meron din siyang weakness na baka hindi lang natin alam. And compare si Bonifacio kasi maaga namatay, 'di ba? So wala ka nang makikita. Pero si Emilio Aguinaldo, maraming may galit sa kanya kasi he lived so long so that marami nang naungkat tungkol sa kanya. So ganoon eh, na lahat sila hindi perfect, pero it is the way we remember them is should really be based on what they accomplished in their life. Ano yung impact ng mga nagawa nila? I'm sure meron silang nagawang maganda at saka meron silang nagawang hindi maganda. Pero i-weigh mo siya. Dapat yung nagawa nilang mas maganda ay mas mabigat doon sa hindi maganda. So parang ang tawag, parang net positive dapat ang contribution nila sa bayan. Ganon. And ako, kaya nga ako nagbabasa ako ng tungkol sa buhay nila kasi gusto kong mawari kung ano ba talaga ang contribution nila. it's good that we are informed and enlightened when it comes to these.
0: Ayun. Very well said, Miss Mona. Nako, himayin pa natin yan yung ilan sa mga kwento ni Miss Mona bilang isang, of course, history geek ni Nuno Hunter at certified tita. Ito pa rin sa ating programa, tayo magbabalik maya-maya lamang matapos ang ilang mga paalala.
2: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin, kasama ang ating frenny na si Maru.
3: Dito lang sa Eskultura.
2: Tara na sa
3: Eskultura.
2: Eskultura. Eskultura.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
11: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
10: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
11: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
10: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
11: Aba, simple lang, pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
10: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
11: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
4: This is a public service announcement.
12: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service,
8: and Radyo Magazine.
13: 1278 AM.
14: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
15: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
20: Radyo on the go.
19: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
21: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
22: PBS Receiver.
21: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
19: Libre to ha?
22: Walang bayad?
19: Oo, walang bayad!
22: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
23: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo.
0: iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
20: World class na tanawin. Explore na natin.
23: Love the Philippines.
20: Likhang sining na proudly Pinoy.
23: Influx na yan.
20: Radyo Magazine
24: 1278.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
2: Pagpapakita ng kaugalian.
27: Paano po?
2: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan.
28: Kahit kailan
2: o saan man, samahang bayanihan.
28: Dito lang sa Iskultura.
2: Tara na sa Iskultura!

0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero. At kasama pa rin po natin dito sa ating studio si Miss Mona Magnavelus, or aka Mighty Magulang. Kusan ay ibahagi na niya sa atin ang ilang kumbaga appetizer nga daw ang pagdating bilang isang history content creator. Pero Miss Mona, sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan, what about sa fake news? Syempre, lalong-lalo na tayo po ay gumagamit ng social media platforms. Nako, mas tulad nga na nabanggit ko po kanina, mas gullible ngayon yung mga kabataan, not only yung mga kabataan, all over na po rin sa ating bansa yung pagiging yung kumbaga open na po tayo sa lahat ng fake news na pwede nating mabasa, mapanood. Kumusta naman po yung inyong exposure with that, ma'am?
1: Alam niyo po, so like you said, meron nga po akong experience sa mga tao na nagpapakalat ng fake news, lalo na sa history, napakarami yan. Pero napagmuni-muni ko, talagang hindi mo sila maalis. Para mo sinasabing mawawala ang mga magdanakaw sa mundo. Hindi mawawala yan eh. So what is important tayo bilang mga netizens, tayo bilang mga tao na nagko-consume ng content online, importante na meron tayong digital literacy. So importante yan. Dapat tinuturo sa mga bata, tinuturo sa mga matatanda, lalo na yung mga boomers, ika nga, tsaka mga Gen X, no, na merong mga websites na nagsasabi ng totoo, merong mga websites na hindi. Kapag ikaw ay nag-umpisa magsulat ng galit na language online, dadami lalo ang mga ini-invite mo na anger into your thread. Natututo ang algorithm kung manonood ka ng mga fake news, lalo ka nang tatambakan ng fake news. So ako ay I advocate for a couple of things. Sinasabi ko sa mga kabataan whenever I talk outside na talagang you have to curate your experience. So kapag meron ka nang nalaman na okay, this content creator or this news outlet na nagpapanggap, i-block mo na siya. I-preempt mo na yung block kasi you don't want to accidentally watch it. You don't want na ma-trigger ka. Kasi kadalasan sa kanila rage baiting, di ba?
0: Yes,
1: gagaliting kanila para ma. So ayaw mo 'yun. So gusto mo mas peaceful lang yung existence. Pagkatapos kung nagawa mo na 'yon, siguro the other advice na binibigay ko is slow consumption. Unang-una, kapag scroll ka, huwag masyado matagal. Yeah, bigyan mo yung sarili mo ng oras na dapat 2 oras lang yung gagawin ko sa isang araw or 3 oras, whatever. Hindi pwedeng only yung pag-internet mo at pag sa social media. Also, kapag may nakita ka na parang galit na galit ka, nagalit ka dahil na rage bait ka, no? Maghunos-dili ka muna. I-slow down, look for information about that topic, mag-research ka ng konti. Sino yung news outlet na nagre-report nito? Meron bang iba? Kapag walang iba, kadalasan, hindi yan totoo. Usually, kapag merong national or kahit local news, hindi lang isang tao pang gagalingan yung information na yan. Dapat marami. So, I always tell them na dapat easy lang. Hindi mo, kasi once you repost, kahit nga i-like mo yan eh, kahit mag-comment ka, that automatically amplifies that particular piece of content, which may not be even true. Diba? Kahit na maganda ang intention mo, ayaw mo mag-spread ng fake news. Pero dahil naniwala ka dito sa fake news na to, you are indirectly spreading fake news. So talagang slow consumption is one of the best, I think, strategies para malabanan natin ang fake news. Kasi nga, mga kapatid, hindi talaga natin mahihinto ang fake news.
0: Yes.
1: Meron at merong magkakalat niyan. Huwag na lang tayo gullible. Yun yung magagawa natin ang paraan.
0: At saka, Miss Mona, no, nakaka-curious din kasi na hindi ba po ba mas mahirap gawa ng fake news yung history?
1: Unfortunately, hindi. Kasi ang gagawin nila, iibahin nila yung spin. Tapos sasabihin nila yung parang maraming mga history is written by the victors, parang explaining na actually ano yung mga naape hindi na nabigay yung storya nila, kaya ito yung mga ito yung version ng mga naape in history, di ba? So that is possible, pero kahanapan din natin ng resibo, di ba? Hindi basta sinabi nung taong yon, may resibo na. Hindi basta na-pick up nila sa isang libro. Kasi yung libro, again, sinulat rin ng ibang tao yon, right? So, kailangan natin i-triangulate yung katotohanan. Ito yung sinabi mo, ito yung sinabi niya, meron pa ba tayong ibang sources na pwede mag-corroborate doon sa katotohanan? So, yun po yung challenge natin. We cannot just listen to one side. We also have to try to find different perspectives para we will be able to triangulate the truth. In fact po, sa genealogy research, usually sa mga pamilya, whenever I work with families, nasabihin nila, uy, alam mo yung lolo ko, sabi ng lolo ko, ganito kami. Uy, sabi ng lolo ko, ganyan yung lola niya, yung gano'n. So, maraming mga kwento. Tapos, kapag re-research ko, walang basis. So, ano yun eh, I know for a fact that human memory is frail. Hindi po tayo magaling magtanda ng mga nakaraan. Kung wala tayong proof, kung walang proof from that era, hindi natin masasabing nangyari. Hindi pwedeng kunento lang kasi ng papa ko na narinig niya sa lola niya at ganon. Pagkatapos meron yung when you compare experiences between Mindanao and another place in the Philippines, yun. But ganito sa amin? Hindi totoo yan. Kasi sa amin, walang ganyan eh. Pero, alam mo yun, pwede naman posibleng umuulan sa kabilang bayan, pero sa bayan yun, hindi. Diba? So, there is that need to triangulate. And the only way you can do that is kapag may primary sources ka, meron kang resibo na ipinapakita.
2: And bukod sa fake news mismo, na as a content creator, hindi tayo makakaiwas din sa mga correctors or sa mga commentors din na talagang minsan kinokorekt ka or di kaya naman binabash din kung minsan ay parang sumasalungat sa gusto mo lang din na ipahayag kung ano nangyari sa history. How do you handle that, Miss Mona?
1: Alam niyo po, I actually appreciate that. Kapag meron nag... And people have done... I have done that several times na very recently merong sinabi niya, yung tao sinabi. Alam niyo po, hindi sampo ang kapatid ng lolo ko, walo lang. Tapos ano yung basis mo? Parang tinanong niya akong ganun. Tapos sabi ko, ito, merong picture, merong news article. Tapos, ay, ba't ganyan? Hindi sa akin nakwento yan. Tapos, pag nung meron siyang tinausap na tita, na parang, oo, kaya pala, dahil maaga namatay yung dalawa. Yung ganon. So, that's one way. Pero the other times also, I am wrong. And kapag I am wrong, I usually issue an erratum. Yun nga po yung ano eh, that is something na we all need to have as content creators. There has to be humility na pwede naman tayo magkamali.
2: Yes.
1: And yun nga, yun din yung gusto kong hingin ng konting consideration na hindi naman lahat ng content creators sinasabi na kami yung pinagamagagaling, di ba? Magkakamali kami. And erratum is what I usually do. Merong mga iba na sinasabi, ano ba yan? Gumagawa ka ng content? Alam mo nang mali? Erratum lang. Ba't hindi mo ulitin yung video? And ako naman, parang hindi ko ikinahihiya na nagkakamali ako. Pero hindi nila nare-realize na usually ang mga content creators, one woman ba? Ano yan? One man show yan.
2: Yes.
1: Like, ako po, ako yung nagsusulat, ako yung nagsushoot, ako yung nag-e-edit, ako yung nagpo-post. Wala po akong team. Ako lang yon. So, for them to ask me to redo my video or to make sure na Tagalog lahat, yung mga ganun ba, minsan hindi iba yung expectation nila sa mga content creators. Konting consideration would be nice.
2: Yes. And totoo po, lalong-lalo na sa pagdating sa pag-comment. Kung minsan kasi talaga sobrang harsh agad sila kung mag-comment. Mm-hmm. Na kung minsan pwede naman natin silang i-correct in a kind way na lahat naman po tayo, tulad nga ng nasabi ni Ms. Mona, ay pwede magkamali. And pwede naman natin itong itama sa susunod na pagkakataon, sa susunod na video na pwede magawa ng paraan. Kasi, syempre,

0: 50s or earlier. So, ganun.
1: Siguro last na lang mismo na what can you advise naman para sa ating mga taga-subaybay na hindi boring ang history?
0: Ay, talaga? Hindi boring? Alam mo kung chismosa ka? Talagang napakaraming chismis sa history.

0: kailangan lang ma-discover natin. So yun, we have to find that sense of adventure when it comes to learning about our history.
1: Very well said, Miss Mona. Ako, maraming salamat, Miss Mona, sa pagbisita po dito sa aming studio kung saan mas marami po kaming natutunan, lalo-lalo na po at ay mas maganda na ma-spread po natin itong ating history in a good way. Of course, maiwasan natin ng fake news, lalo-lalo na ngayon sa ating social media. Yeah. Muli, ma'am, maraming salamat sa inyong oras at panahon na inilaan po sa amin. Mag-ingat po kayo everyday, and also sana ma-invite po namin kayo sometime muli dito sa aming programa. Muli natin pong nakasama si Miss Mona Magnovelus, aka Mighty Magulang History Geek Ninuno Hunter Certified Tita.
0: Maraming salamat!
1: Maraming salamat po sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. Ganun din sa ating mga nakasama sa technical side. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong friend ni Maru Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Muli po, kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura!
3: Magazine 1278 AM. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
9: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
13: At mga oras, 1 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon,

Magandang hapon po. Ito na naman ang ating Letters and Souvenirs Special dito po sa Radyo Magazine 1278. At ako si Tony P. Makakasama nyo hanggang mamayang alas 6. Gaya po ng dati kapag Biyernes ng hapon, tayo nagtatampok no, ng mag-aawit o ng isang artist, grupo, o minsan eh halo-halo pa rin. At ngayon nga pong hapon, tampok natin si Neil Sedaka. Isang singer, pianist, composer, at songwriter. Isang musikero na dumaan sa iba't ibang yugto ng pop music o popular music mula sa early rock and roll at teen pop ng late 1950s at early 1960s. Hanggang sa songwriting years at pagkatapos ay isang napakalaking comeback noong 1970s. Ngayong araw nga po, babalikan natin ang ilan sa mga awit na naging bahagi ng ating sariling mga alaala. At ito nga po ang ating Letters and Souvenirs Special at ang artist na ating binibigyang parangal ngayon. Walang iba kundi si

0: letters and souvenirs.
1: At tayo na nga, may mga kanta talagang hindi kailangang pakilala. Sa unang ilang nota pa lang na marinig mo, alam mo na kung anong panahon yung dinala ng isang awit. Mga kantang narinig, no? Gaya niyan, sa lumang jukebox, sa isang transistor radio. Ayan, sa bahay, habang nag-aaral ng mga panahon na yon, sa mga record player ng mga, ngayon yung mga magulang na. At sa mga radyo ng panahon, kung saan naman ang isang magandang melody at magandang kwento, sapat ng dahilan para manatili sa pakikinig. At kapag narinig mo nga yung kakatugtog pa lang na O Carol, mahirap isipin na bago pa siya naging popstar itong si Neil Sedaka, ay seryoso munang naghahanda para sa isang career bilang isang classical musician. Bata pa lamang siyang nagsimulang mag-aral ng piano at nakapag-aral siya sa Juilliard. Isang tanyag na paaralan, no, para sa musika. Mula noon hanggang ngayon at sa edad na 16 noon, kinilala siya bilang outstanding high school pianist sa New York. Pero habang may classical piano sa isang bahagi ng buhay niya, may isa pang mundo na unti-unti niyang pinapasok. Yan yung mundo ng rock and roll at yung popular music. At doon niya nakilala ang magiging mahalagang bahagi ng kanyang karir. Walang iba, yan ay si Howard Greenfield. Si Greenfield ang magiging lyricist at writing partner nitong si Sedaka sa maraming malalaking kanta sa mga unang taon ng kanyang career. At yung kanilang partnership ay naging bahagi ng tinatawag na Brill Building Songwriting Era sa New York. At yung kanilang mga kanta ay hindi lamang para kay Neil Sedaka. Marami rin silang sinulat para sa ibang singers. Kaya bago pa maging malaking recording artist itong si Sedaka, isa na siyang successful songwriter. Pero nang siya mismo ang magsimulang mag-record ng sarili niyang mga kanta, syempre pa, ibang kwento na 'yon.

Stairway to Heaven mula kay Neil Sedaka. At narito ang isang magandang trivia tungkol dito kay Neil Sedaka. Hindi lamang siya isang pop singer na marunong tumugtog ng piano. Actually, siya isang classically trained pianist. At ayun nga, nabanggit natin kanina, nag-aral siya sa Juilliard mula nung siya ay bata pa. Kaya kapag pinakikinggan natin yung kanyang mga recording, mapapansin na napakalinaw ng melodic structure ng mga awitin niya. At marahil yun din ang isa sa mga dahilan kung bakit kahit simpleng pakinggan yung mga awit niya, eh matatandaan mo agad yung melody, kumbaga ay madaling sundan. Hindi komplikado para sa listener, pero mahusay ang pagkakasulat. Pagsapit nga ng early 1960s, eh talagang naging household name itong si Neil Sedaka. At isa sa mga kantang halos instant na nagdadala sa atin pabalik sa panahong yon, itong Calendar Girl. May innocence, may playfulness, at may unmistakable early 60s pop sound. Ito yung klase ng kanta na hindi kailangang seryosong pakinggan para maging memorable. Isang title lang, Calendar Girl, at alam na natin agad kung anong era pa ito.

0: At babalikan po natin si Neil Sedaka at ang kanyang mga awitin makalipas lamang ang ilang mga paalala mula sa ating himpilan.
1: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Light na buong family.
2: Tala kayang makakalikasan.
1: Anything under the sun.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: This is a public service announcement.
9: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams.
10: OPLAN contra tax scams.
9: Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
8: Huwag i-click ang link.
9: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN contra text scam.
8: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
8: from PBS,
11: Presidential Broadcast Service,
8: and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
8: from PBS,
11: Presidential Broadcast Service,
8: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
8: from PBS,
11: Presidential Broadcast Service,
8: and Radyo Pilipinas.
14: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
15: Radyo on the go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay!
17: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
16: PBS Receiver.
17: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
17: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad.
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: 107.
1: Hindi heavy.
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home may hindi boring.
2: Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
4: At patuloy po kayong nakikinig dito sa ating Letters and Souvenirs Special. Dito po sa Radyo Magazine 1278. Ako si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6. Tampok po natin ngayong Biyernes ang mga awitin ni Neil Sedaka. Sa atin pong pagpapatuloy, kung meron isang bagay na mahusay na nagawa ni Sedaka noong panahong yon, yan yung pagsulat ng mga kantang eksaktong akma sa listeners. Siyempre pa, nung kanyang panahon. Love songs, teenage romance, first heartbreaks, birthday memories, young love. At isa sa pinakasikat niyang recordings mula sa panahong yon, itong Happy Birthday, Sweet 16. Pansinin niyo ang title, no? Hindi ito isang komplikadong love song, simple lang. Pero yun ang magic ng Sedaka Greenfield Partnership. Gumagawa sila ng mga kantang madaling maintindihan, madaling kantahin, at madaling maalala o ma-memorize ng mga listeners.

0: letters, and souvenirs.
1: Happy birthday, Sweet 16, mula kay Neil Sedaka. At ngayon, papunta tayo doon sa isang kanta na halos naging musical signature nitong si Neil Sedaka. Isang kanta tungkol sa isang bagay na alam ng lahat. Ito yung Breaking Up. 1962 nang ni-record ni Sedaka ang original upbeat version ng Breaking Up is Hard to Do. At ito yung version na talagang sumabog sa early 60s pop audience. May sigla, mabilis at halos parang imposible na hindi mapangiti habang ito ay pinakikinggan mo. Pero ang interesting part ng kwento ay hindi pa dito nagtatapos dahil makalipas ang mahigit isang dekada, babalikan ni Sedaka ang kantang ito at gagawin itong ibang iba yung tunog. Pero bago tayo mapunta ron, narito babalikan muna natin ang original ng Breaking Up is Hard to Do.

Si Neil Sedaka po, no, siya pinanganak sa Brooklyn, New York noong March 13, 1939. At talaga namang napakahusay niyang pianista. Gaya nga ng nabanggit natin, bata pa lamang siya. Doon siya nag-aral sa prestigyosong Juilliard School of Music sa New York. Sa kanyang career, pagsapit ng 1964, dito biglang nagbago yung landscape ng pop music. Dumating yung tinatawag na British Invasion. Pumasok yung The Beatles. At kasunod niyan, maraming bagong British groups at solo artists ang pumasok sa American charts. Para sa maraming American male solo singers noong panahong yon, naging mahirap yung manatili sa spotlight. At dito nga, naging napakahalaga nung ibang talent pa ni Neil Sedaka. Kahit nga nagbago yung taste ng record-buying public, patuloy siyang nagsusulat para sa ibang performers. Ang kanyang mga compositions nai-record ng mga artists gaya ni na Elvis Presley, Frank Sinatra, Tom Jones at iba pa. Ibig sabihin, kahit hindi na siya palaging nasa spotlight bilang isang singer, hindi talaga siya nawala sa music business. Marami doon sa kanyang mga sulat o halos lahat naging hit. Kaya naman patuloy siya nagsusulat ng mga panahon yon, patuloy siyang gumagawa ng melodies, patuloy siyang naghahanap ng susunod na kanta. At nang dumating ang panahon na parang kailangan niyang magsimula muli, yon ang kanyang ginawa.

Minsan nakakalimutan natin na bago at pagkatapos ng kanyang sariling chart success, si Neil Sedaka ay isang songwriter's songwriter. Kasama si Howard Greenfield, nagsulat siya ng maraming kanta na naging recordings ng ibang artists. At isa nga sa mga pinakakilalang halimbawa ay yung Stupid Cupid na unang naging malaking hit para kay Connie Francis noong mga panahong yon. May mga kanta rin siyang naisulat o naitala ng mga pangalan gaya ni na Elvis Presley, Frank Sinatra, Tom Jones, gaya ng binanggit po natin kanina. Kaya kapag pinag-uusapan itong si Neil Sedaka, hindi sapat na sabihin siya isang singer. Actually, isa siyang songwriter na yung mga kanta naglakbay mula sa isang boses papunta sa iba't ibang boses pa. At dito na nga nagiging mas interesante ang kwento ni Sedaka. Early 70s, hindi na si Neil Sedaka yung parehong chart fixture na kilala noong 60s. Nagpunta siya sa Britain. Doon siya muling nakahanap ng audience. Diba, kung earlier, merong British invasion na tinatawag sa music industry, siya doon naman pumunta mismo sa pugad ng mga Britanya. O yung pugad ng mga Britons. Doon siya muling nakahanap ng kanyang audience. Gumawa siya ng bagong material at nakipagtulungan sa mga bagong musicians at writers. At kabilang sa mga taong naging mahalaga sa pagbabalik niya sa mainstream audience, isang nung mga panahong yun, young British star na nung gumagawa rin ng sarili niyang pangalan. Walang iba kundi si Elton John. Nang marinig ni Elton ang bagong direksyon nitong si Sedaka, nakatulong siya sa kanyang return sa American market sa pamamagitan ng Rocket Records. At biglang, literal na parang bagong chapter sa buhay niya at sa karir niya. At isa sa mga awit na kumakatawan sa bagong yugtong yon ay itong Solitaire.

0: Babalikan po natin ang mga awitin ni Neil Sedaka makalipas ang ilang mga paalala mula sa ating himpilan.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Tamang impormasyon.
3: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
2: Kabataan, kasama sa usapan.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
6: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
7: Huwag i-click ang link.
8: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service,
3: and Radyo Pilipinas.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
11: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
12: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
11: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
13: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
11: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
14: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
11: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
13: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
14: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service,
3: and Radyo Pilipinas.
15: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
16: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
4: Interesting na usapan.
2: Hindi heavy.
3: Tugtugang chill.
4: Suave.
19: Learning from home, na hindi boring.
3: Radyo Magazine
4: 1278 AM.
0: Ito pa rin ang ating Letters and Souvenirs Special ngayong Biyernes. Dito po sa Radyo Magazine 1278, tampok natin si Neil Sedaka at ang kanyang mga awitin. Sa atin pong pagpapatuloy, may mga kanta na kapag pinakinggan natin ngayon, parang mas may bigat dahil alam na natin ang kwento sa likod ng karir ng singer. Isa na rito ang The Hungry Years. Hindi to yung masayahing Neil Sedaka ng napakinggan natin kanina na Calendar Girl. Ito ang mas mature na songwriter, mas reflective, mas tahimik, mas malalim. At ito rin ang panahon na mas malinaw ng pinapakita ni Sedaka na kaya niyang magsulat, hindi lamang para sa teenage audience, kundi para sa adult singers. Pakinggan natin si Neil Sedaka sa kanyang The Hungry Years.

0: letters, and souvenirs.
1: The Hungry Years ni Neil Sedaka. Dulong bahagi na po ng ating Letters and Souvenirs Special. Siyam at kalahating minuto na lamang, alas 6 na. At ngayon, dadako na tayo dito sa pinaka-interesting na trivia dito sa ating Neil Sedaka Special. Naalala natin yung original fast version ng Breaking Up is Hard to Do. Pero noong 1970s, nire-record ni Sedaka ang kanta bilang isang slow ballad. At nang maging hit yung bagong version nito, nagkaroon ng isang extraordinary distinction. Isang kanta, isang artist, pero dalawang magkaibang recordings na parehong naging number one. At ayon nga sa kanyang official biography, ang achievement na yon ang nagbigay sa kanta ng espesyal na lugar sa chart history. Kaya naman ngayon, pakikinggan natin itong kanta na alam na natin pero galing sa ibang Neil Sedaka.

Breaking Up is Hard to Do, yan yung second version ni Neil Sedaka na naging number one din sa charts, gaya ng nauna niyang version na naging number one din. At ngayon, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ng kanyang career, isang awit na parang appropriate ending sa ating pagbabalik tanaw. Ito yung kanyang That's When the Music Takes Me. Dahil sa huli, yun naman talaga ang ginagawa ng musika. Kinukuha tayo nito mula sa kasalukuyan. Dinadala tayo pabalik sa isang lugar, sa isang tao, sa isang panahon, sa isang alaala. Yan si Neil Sedaka at ang kanyang mga awitin.

At sa pamunggitan nga po ng awiting yan, nagtatapos itong ating special edition ng Letters and Souvenirs Special. Ngayong araw, binaligan natin ang career ng isang singer, pianist at songwriter na nag-iwan ng mga awit para sa higit sa isang henerasyon. Si Neil Sedaka, isang batang pianist mula Brooklyn na unang nakilala bilang teen pop star, naging songwriter para sa ibang performers, muling bumalik sa spotlight noong 70s at nagpatuloy sa kanyang pagsusulat ng mga awitin at pagtugtog sa loob ng maraming dekada. Pumanaw itong si Neil Sedaka, February 27, 2026, sa edad na 86. Pero may kakaibang paraan ng musika para labanan ang paglipas ng panahon. Kapag muling tumugtog ang isang lumang record, parang bumabalik din ang panahon. At kapag dumating yung mga unang nota ng isang kantang matagal na nating hindi naririnig, bigla nating naaalala kung nasan tayo, kung sino yung kasama natin at kung ano yung pakiramdam natin. Kaya maraming salamat po sa inyong pakikinig dito sa ating Letters and Souvenirs. Sabi nga natin some songs are not just songs, they are memories. Ito po yung ating souvenirs dito sa Letters and Souvenirs. Maraming salamat sa lahat po ng sumubaybay sa mga kasama natin dyan sa ating transmitter sa Marulas, Valenzuela. Maraming salamat kay Marinela. Sa mga kasama natin sa studio, kina Marisol Malimban, Camille Morris Umali, kay Ronabel Esperanza, Samrens Ryan Reyes, at kay Boss Julius Ungab.

0: Joss Magazine 1278.
1: Bubong at sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
9: Kung ang ginawa ninyo na 13th month pay ang pinangpuhunan, baka ito na rin po ang babayan na magnegosyo at mag-franchise ng Coffee Buddy.
10: Ibang bansa nga kinuha si Sir Mark.
9: Tama.
10: Di kayo ay mga nakikinig.
9: Mm-mm.
10: Yes. Sir Mark Vasquez, maraming salamat sa oras po ninyo.
11: Maraming salamat din po sa inyo.
9: Maraming salamat po Sir Mark at looking forward din po kami na matikman at matry ang experience na ibinibigay ng Coffee Buddy.
10: Yes, at dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Tsak po kami na may napulot po kayong aral. No? So ang napulot kong aral ay yung pagmamahal talaga.
9: Mm-hmm.
10: Sa, nagsimula sila na girlfriend, boyfriend. Tapos ayun, naghati sila, tig 5,000, 10,000. Pero ngayon, imagine mo yun na yung mga taga-ibang bansa nagpa-franchise na. Nakakatuwa lang. Isang,
9: all for the love of coffee.
10: By the way, isang mahalagang anunsyo po muna pala sa ating mga taga-subaybay. Pansamantala pong hindi mapapanood ng usapang budget natin sa dalawang magkasunod na Biyernes. Next week na po yan, October 2 at October 9. Ito po ay bilang pagbibigay daan sa full day coverage po ng Radyo Pilipinas sa impeachment trial po na ginaganap po sa Senado.
9: Samahan po ninyo kami muli sa aming pagbabalik sa October 16. Dito pa rin sa himpilan ng Radyo Pilipinas, napapanood din sa TV at syempre sa Facebook Live ng Radyo Pilipinas, usapang budget natin FB page, DBM FB page at sa FB page ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran.
10: Alamin po ang mainit na balita sa bansa dahil susunod na po ang ulat. Bayan muli sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran. Ako po si Eric Vocal.
9: Ako naman si Hilary Ladesma Ramil. See you in 2 weeks, Budget Tips. Same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang
10: usapang budget natin. Dahil budget natin to.
12: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
12: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track
12: with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber.
12: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
14: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
15: Sunod na rin ko. Kung magkano yan, tutukan. At alamin kung magpapaulan ba sa bansa ngayong darating na weekend ang binabantayang bagyong Winnie.
16: Magandang gabi, Pilipinas! Bayang ganap ng batas ang panukalang ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections at inilipat ito sa November 2028.
17: Pinalawig din ng hanggang 5 taon ang termino ng mga barangay at SK officials.
16: Dahil dito, kinansila na ng Commission on Elections ang lahat ng aktibidad na may kaugnayan sa barangay at SK elections. Yan ang ulit ni Clazel Pardilla.
18: Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas sa nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataang elections sa bisa ng Republic Act No. 12326 mula November 2, 2026. Inilipat na sa ikalawang

0: Lunes ng November 2028 ang halalan sa BSKE. Pinalawig na rin ang termino ng mga opisyal ng barangay at miyembro ng SK sa 5 taon. Ayon kay Pangulong Marcos, ang karagdagang panahong ito ay magbibigay daan para makapaglingkod ang mga opisyal, panawagan ng presidente, pagbutihin ang serbisyo sa mga barangay, tapusin ang mga nasimulang programa at tugunan ang pangangailangan ng bawat komunidad.
1: Kailangan nating immobilize ang mga barangay officials, unang-una para saan? Pagsugpo ng krimen. Diyan magsisimula sa barangay kung paano maiiwasan ang paggawa ng krimen. Dahil pag ang barangay mismo, ang mga opisyal, ay lumilibot at mahigpit, mababawasan ang pagtaas ng crime rate. Pangalawa, pagbaha. Barangay officials din po ang makakatulong sa atin kung paano masasaayos ang pagtatapon ng basura. Kailangan po natin sila ngayon.
0: Sa Lunes na sana magsisimula ang paghahain ng kandidatura ng mga tatakbo sa barangay at SK. Handa na dyan ang Commission on Elections na gumastos na ng 8 bilyong piso.
2: Ikakansela namin ang lahat ng aktibidad na may relasyon sa paghahanda natin para sa November 2, 2026 barangay and SK elections. Ibig sabihin po, hindi na po matutuloy ang filing ng certificates of candidacy.
0: Para sa ilang mambabatas, dagdag gastos lang kung natuloy ang eleksyon.
3: For me, having a barangay election will further increase the division. Pero other than that, malaki po yung matitipid at saka maaari pong mapunta sa iba pong mas importanteng paggagastosan.
0: Hirit naman ang ilang senador.
4: Sana 5-year term na talaga, fix na na, no more extension. No more extension next time. No? Na talagang next time, hindi pa every time, pa-extend na pa-extend.
0: Kinausap na ng COMELEC ang mga kumpanya na may hawak ng mga election paraphernalia na itabi muna sa kanilang mga bodega ang masaselang materyales tulad ng ink na maaring matuyo kung masyadong mainit ang temperatura. Ang COMELEC naman ang magtatago sa mga balotang na imprenta na. Batid ng COMELEC na maaring kontrahin o hamunin ang legalidad ng batas. Pero
2: kung ano yung batas sa kasalukuyan sa araw na ito, yun po yung papatupad namin. Kung ano't ano man po ang mangyayari sa mga susunod na araw, then dyan lang po ako kikilos at gagawa ng karampatang aksyon ang inyong Commission on Elections.
0: Inalis na rin ng COMELEC ang pagbabawal sa pamamahagi ng ayuda sa mga susunod na linggo. Hindi na rin itutuloy ang pagpoproseso ng mga ahensya na humihirit ng exemptions sa pag-aabot ng tulong. Kalaisal Pardilia, para sa Bongga.
5: Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang 2 ospital sa Eastern Samar. Isa na rito ang bagong tayong ospital na Felipe Abrigo Memorial Hospital na inaasang magbukas sa Oktubre ngayong taon. Malaki ang maitutulong ng ospital para makapaghatid ng medical na serbisyo sa mga residente sa rehiyon at sa karating na komunidad. Habang kinumusta rin ng Pangulo ang mga pasyente at tiningnan ang mga pasilidad sa FMFAMH Transitional Hospital na nagpapatupad ng yaman ng kalusugan o YACA program at PhilHealth packages. Samantala, dumating din si Pangulong Marcos Jr. sa Catbalogan City sa Samar para pangunahan ang pag-iinspeksyon ng walang gutom kitchen ng Department of Social Welfare and Development. Tiniyak ng Energy Department na nananatiling sapat ang supply ng langis habang patuloy ang pakikipag-ugnayan nito sa mga bansang maaring maging alternatibong mapagkukunan ng petrolyo. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
6: Simula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi, bumabiyahe ang jeepney driver na si Patrick. Pero dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, 300 hanggang 500 na lamang ang kanyang kinikita sa buong araw na pasada. Kulang para sa kanyang pamilya.
7: Sobrang hirap po. Wala nang kinikita halos. Nagpupunta lahat sa diesel, boundary, yun lang. Wala nang mayuwi. Wala naman tayo magagawa. Kung hindi ka papasado, wala ka rin kakainin.
6: Kaya naman ang inaasahang bawas presyo ng langis sa susunod na linggo ay malaking bagay para sa kanya. Aabot kasi sa 8 piso kada litro ang ibabawas sa presyo ng diesel, habang 7 piso naman kada litro ang tapyas sa kerosene at may pisong bawas presyo naman sa gasolina. Pero tulad ng ibang driver ng pampublikong sasakyan, umaasa si Patrick na bumalik sa dating presyo ang langis para bumalik din sa dati ang kanilang kinikita araw-araw.
7: Magtuloy-tuloy yung pasbaba ng presyo ng diesel para makabiyaya ng maayos yung mga chopper. Wala, sa ngayon sobrang hirap talaga.
6: Tinitiyak naman ang Department of Energy na sapat ang supply ng langis sa bansa habang nakikipag-ugnayan na rin ang pamahalaan sa iba't ibang bansa na maaaring pagkunan ng langis. Sa harap kasi ng tensyon sa gitnang silangan, higit na apektado ang presyo ng produktong petrolyo sa bansa dahil ayon sa DOE, 80% ng supply ng langis na ginagamit ng ating mga kababayan ay dumadaan sa Strait of Hormuz. Kaya ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, naghahanda ang pamahalaan sa worst case scenario na mawalan ng supply ng langis ang bansa.
8: We're making sure that we have supply. Price can be a factor, pero mas disastrous for the country. We won't be able to run our hospitals, our gensets, our plants, even our transportation. Wala tayong oil. So what we're doing now to avoid, we know that there's no problem of supply, but just in case, we're trying to diversify our risk.
6: Ayon kay Garin, nakikipag-ugnayan na ang pamahalaan sa iba't ibang bansa gaya ng Russia, Canada, United States, South America, Australia at iba pang bansa para magkaroon ng alternatibong mapagkukunan. Umaasa ang mga motorista sa inisyatibong pagkuha ng langis sa iba't ibang bansa ay makatutulong ito para maibsa ng kanilang problema sa krudo. Ayon sa Kalihim, mayroon pang 54 na araw na supply ng langis ang bansa. Ibig sabihin, may sapat na panahon pa para makakuha ng bagong supply ng langis bago tuluyang maubos ang kasalukuyang inventaryo. Nakikipag-ugnayan naman ng DOE sa Department of Transportation para sa rekomendasyong itaas ang fuel subsidy o mga diskwento sa mga pampublikong sasakyan. J.M. Thompson, para sa Bayan.
9: Tuloy ng mga kalayas si Mary Jane Veloso, ang pinay na nahatulan ng kamatayan sa Indonesia matapos bako sa hang drug mule noong 2010. Ito'y matapos siyang gawaran ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ilalim ng absolute pardon, tinatanggal ang lahat ng pananagutang kriminal at ibinabalik ang nawalang civil at political rights tulad ng karapatang bumoto at pagpasok sa public office. 15 taong nakulong sa Indonesia si Veloso, pero naiuwi at dito sa Pilipinas siya nakulong matapos pagbigyan ng Indonesia ang apila ni Pangulong Marcos Jr. na executive clemency.
5: At kaugnay ng balitang yan, sa pagkakataong ito, makakausap po natin ang isa sa legal counsel ni Mary Jane Veloso, na si Attorney Josa De Inla. Magandang gabi po, Attorney De Inla. Si Diane Kirer po ito ng PTV4 sa Ulat Bayan.
10: Hello, magandang gabi po. Magandang gabi rin.
5: Alright, Attorney, sa pag-awad nga po nitong absolute pardon kay Mary Jane, kailan po natin inaasahan yung makakalaya na po si Mary Jane Veloso? At may mga administrative steps po bang gagawin bago po yung actual na paglaya ni Mary Jane?
10: Hindi po malinaw sa ngayon kung ano po yung timeline at ano ba yung proseso. Pero sa ordinaryong mga kaso ko, mayroong proseso ng clearance kung saan sila nakapiit. For example, sa CIW, kailangan i-check kung merong mga iba pang pending cases. Dapat manatili sa mga facility, no detention facility, dahil mananatiling PDL, individual. Iba po yung kaso ni Mary Jane, dahil wala naman po siyang mga ibang cases kung saan siya po ay akusado. Kaya inaasahan po natin mas mabilis. In fact, ang balita po natin, tumawag na po siya sa pamilya para magpasundo. So kinaklarify po natin ngayon kung ibig po bang sabihin nun ay may hudyat na maaari po siyang sunduin.
5: Mm-hmm. Pero tingin niyo po bago magpasko, Attorney, makakalaya po ito si Mary Jane?
10: Sana nga po, no, sa lalong madaling panahon, ngayong gabi mismo. Pero yun po, kinaklarify pa po natin kung pwede na po ba talaga siyang sunduin. At sana makausap natin, no, yung warden din, no, CIW, para malaman natin kung yung kasing pamilya po ay gumagayak at naghahanda, no, ready na po talaga silang manundo at salubungin si Mary Jane.
5: Well, sa ngayon po, Attorney, ano po ang sabi ng pamilya ni Mary Jane? At na alam na po ba ito ni Mary Jane mismo? Ano po ang kanyang reaksyon nung nalaman na po niya itong pag-awad ng Pangulo sa kanya na absolute pardon?
10: Batay po dun sa sinabi po ng kanyang tatay, si Tatay Cesar, kanina. Alam na po ni Mary Jane, nakatawag na po sa kanila at na ibahagi na sa kanya yung magandang balita. Pero kami po mismo, hindi pa po namin siya nakakausap. Ang mas nakausap pa lang po namin, yung kanyang pamilya. Yung kanyang ate, si Ate Marites, at yung kanyang magulang, si Tatay Cesar at Nanay Celia. Sabi nga po nila, sana mapaabutan sila, no, kung pwede na po silang pumunta doon. At yun po, bago ko po sagutin yung tawag ninyo, balita raw po ay nagpapasundo na po siya. No? So, hindi ko pa po alam kung ano na pong developments doon po sa end ng CIW.
5: To make it clear, ma'am, nakausap na po ng mga magulang si Mary Jane.
10: I'm sorry?
5: Nakausap na po ng mga magulang ni Mary Jane. Si Mary Jane po.
10: Yes,
5: ano po, ano po ang sabi daw? Yes. Meron po ba naikwento sa inyo na nabanggit daw si Mary Jane nung natanggap niya itong magandang balita? Attorney?
10: I'm sorry?
5: May nabanggit daw po ba si Mary Jane? Ano po ang initial daw na reaksyon ni Mary Jane? May naikwento po ba yung mga magulang?
10: Ay, hindi nga po eh, kasi po nagmamadali ako dahil meron pa po akong isang interview. Sarado po ako na masayang-masaya si Mary Jane kasi kagaya 16 na taon niya na po talagang hinihintay no na makabalik sa Pilipinas at hindi lang yon ng malaya.
5: Well, Attorney, pwede niyo po bang maipaliwanag yung legal effect ng absolute pardon na sa kaso po ni Mary Jane? Ano po yung mga karapatang ibinabalik sa kanya at mayroon po bang hindi naman maibabalik at may mga restriction po ba o kondisyon itong pardon pong itong iginawad po sa kanya?
10: Dahil absolute po yung binanggit no, ni President, ibig sabihin wala po itong mga conditions. Wala pong qualifications, mare-restore po yung kanyang mga karapatan. Sa public officers po, kailangan i-indicate no, kung maaari pa po sila makatakbo back to public office. Pero ibig pong sabihin nito, may erase na yung kanyang criminal liability at mare-restore na rin po yung kanyang civil rights.
5: With absolute pardon, Attorney, lahat talaga ng karapatan may ibabalik kay Mary Jane. Attorney?
10: Yes, yes, yes. Yung criminal liability at yung kanyang extinguish na po yun at ma-restore yung kanyang civil and political rights.
5: Alright. Attorney, mayroon ba kayo nakikita na posibilidad na magkaroon ng any legal issue o pagtutol sa pagpatupad nitong pardon na ito? O may nakikita ba kayong kumbaga legal roadblock sa kanyang pong paglaya? Attorney?
10: Na hindi po human rights lawyers nagtataka kung bakit nananatili pang nakakulong si Mary Jane samantalang wala naman po siyang kasong kinakaharap dito kung saan siya ay akusado. Siya ay napalusahan sa Indonesia at ipinasa lang ng Indonesia yung kustodiya niya. Pero sa pagpakaalam po natin, wala pong isang agreement sa pagitan ng Indonesia at Pilipinas sa forma yan ng tratado o anumang bilateral agreement tungkol po sa transfer of prisoners. Hindi po kagaya yung nangyari sa Pilipinas at sa Spain, no, kung saan meron pong gano'n, no, kung saan yung mga convicted po dito ay maaari pong ipiit sa Spain. Wala po tayong nakitang gano'n, batay po sa ating saliksik, kaya po tayo nag-file ng petition for habeas corpus last year para hilingin sa ating korte na palayain si Mary Jane dahil wala pong legal basis yung pagkakakulong sa kanya. Mm-hmm. Kaya nga po nung sa mga nagdaang mga panayam natin, lagi po nating iginigiit no, na sana ay sa lalong madaling panahon, mabibigyan siya no, ng order of release sa anumang forma yan, maaari po yung maging pardon. Ito na nga po yung ginawa ni President Bongbong Marcos. O kaya naman, ay i-grant yung aming petition for habeas corpus.
5: Mm-hmm. Ma'am, kamustahin lang din po namin yung kaso naman laban sa mga nag-recruit noon kay Mary Jane. Ano po ang update dito, ma?
10: Si Mary Jane po ay nakatestigo na. Siya po yung huling-huling testigo para sa prosecution. At tapos na po yung presentation ng evidence mula sa prosecution. At yung pong nakipintong hearing sa Nobyembre, ito po ay sa simula ng presentasyon naman ng depensa. Kaya po magpapatuloy yung mga pagdinig at ang inaasahan po natin, attend na po sa mga hearings na ito in person. At wala na po sa pangangalaga ng CIW dahil malaya na po siya.
5: Alright. So, from this moment po, attorney, ano po yung mga next steps na gagawin po ng inyo pong team?
10: Po kami sa kaso, ensure po namin na hanggang sa huli, no, ay maprotektahan po natin yung interest ni Mary Jane bilang private complainant doon po sa kaso ng qualified human trafficking, illegal recruitment at estafa. At sinusuportahan din po natin yung mas malaking kampanya, no, para sa mga kagaya niya, no, ng mga migrant workers, mga OSWs na vulnerable sa trafficking at pagsasamantala.
5: Ulit po ay magandang balita para kay Mary Jane at sa kanyang pamilya. At amin na lang pong titingnan ang mga development po dito po sa naging paghawad nga po ng absolute pardon kay Mary Jane Veloso. Well, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Josa De Inla.
9: Kabilang ang missile boats ng China sa humarang sa Roaring Mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Samantala, pinakita ng NAMRIA ang bagong mapa ng Pagasa Island. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
11: Higit 2 taon na walang naiulat na untoward incident sa rotation and resupply o RORE missions sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal habang umiiral ang provisional understanding sa pagitan ng Pilipinas at China. Pero kahapon, naudlot ang RORE. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, 3 warship ng Philippine Navy at 5 barko ng China Coast Guard ang humarang sa RORE kung saan may idineploy pa ang mga ito na 2 missile boats. 60 nautical miles pa lamang mula sa Ayungin Shoal, pinigilan na ng mga barko ng China ang MV Lapu-Lapu na may dala ng supplies, pati na ang nakasuportang 3 barko ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard para mapigilan ang paglala ng sitwasyon. Sinuspende muna ng AFP ang RORE mission, pero hindi sila magpapasindak para gampanan ang kanilang tungkulin. Kinundena ng National Task Force for the West Philippine Sea ang panibagong harassment ng China sa gitna ng lehitimong humanitarian and sustainment operation ng Pilipinas, lalo't nilalagay nito sa panganib ang buhay ng mga Pilipino sa lugar. Sa gitna nito, ipinagpapatuloy ang iba pang hakbang para igiit ng Pilipinas ang karapatan sa West Philippine Sea. Ipinakita ang bagong mapa o nautical chart ng Pag-asa Island mula sa National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA na noong 2019 pa huling na-update. Kagaya ng ginawa sa Scarborough Shoal, plano ring isumite ito ng Pilipinas sa United Nations.
12: Nandun kasi, kailangan kasi na malaman yung mga gano'ng kalalim, gano'ng high tide, low tide features makikita doon sa mapa na yon. And even the contours of the island. Kasi our charts medyo matagal na, it has to be updated. Siguro dahil sa weather or sa constant siguro na napasok ng tubig, na bago na yung contour ng island. Charting or coming up with a map is a sovereign function of any government, and that's what we're doing here.
11: Inilabas din ang updated nautical chart para sa Lawak Island at 131 features sa Kalayaan Island Group na may Filipino name at nakalagay na sa administrative map ng Pilipinas. Kabilang naman sa bumisita ngayong Biyernes sa Pag-asa Island, si National Anti-Poverty Commission Lead Convenor Secretary Manny Pacquiao. Iniabot niya ang 500,000 pesos na halaga ng tulong mula sa NAPC para sa mga residente sa lugar. Ito ang unang beses na nakapunta si Pacquiao sa Pag-asa Island.
13: Happy to be here sa Pag-asa Island. At nakita ko yung mga barko ng China nakapalibot dito. So, sana umalis sila.
11: May ranggong colonel bilang Army Reservist si Pacquiao at may imbitasyon siya sa ilang Pilipino na tinawag niya na traidor.
13: Doon sa mga Pilipino na medyo traidor, dapat pumunta kayo dito para maranasan ninyo, ma-experience yung ba. Dapat mag-isip sila ng mabuti. Atin to, hindi maganda na sarili mong tahanan tapos kukunin. Diba? So, ako naman, like I said, na hindi naman tayo nakikipag-away. Ang mga Pilipino is very friendly. Pero pag ganitong sitwasyon na to the point na aagawin sa atin, yung sa atin, hindi naman tayo basta-basta umaatras.
11: Higit sa pagiging okupadong feature ng Pilipinas, pinakasimbolo ng karapatan ng bansa sa Pag-asa Island ay ang mga Pilipinong nakatira rito. At bukod tanging mayroong sibilyang populasyon sa West Philippine Sea na abot na sa higit 400. Mula rito sa Pag-asa Island, Patrick De Jesus para sa Bayan.
5: Bilang pansamantalang tugon sa pagtawid sa nasirang Aquino Bridge sa Tarlac City noong nakaraang buwan dahil sa malakas na ulan, umaksyon agad ang MMDA at nakipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan para agad na magpadala ng mga kagamitang tutulong sa mga residente ng Tarlac City. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
6: Ipinadala na ni Cabinet Secretary Benhur Abalos at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Attorney Don Artes ang mga rubber boats, pontoons at life jackets sa mga residente ng Tarlac City bilang pansamantalang paraan ng pagtawid sa ilog matapos masira ang Aquino Bridge noong August 28 dahil sa malakas na buhos ng ulan.
14: Nakita naman dito ay talagang nahihirapan lalo na yung mga batang tumawid sa ilog, no? Habang ginagawa yung tulay, pansamantala, ito na muna ang ilalagay rito.
6: Nauna nang binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nasirang tulay at agad na ipinag-utos ang pagsasaayos nito. Pero dahil sa tindi ng pinsala at pinag-aaralan pa ang angkop na solusyon dito, pansamantala munang tumatawid ang mga residente sa ilog. Agad namang tumugon ang MMDA at nakipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan ng Tarlac City para agad na magpadala ng mga kagamitang tutulong sa mga residente.
15: 100 meters daw po yung tatawirin. So yung ipapadala naman po natin na pontoons ay sufficient para po makatawid yung ating mga kababayan. Pero in the meantime, paggagamit muna po natin itong mga rubber boats. Pero pag na-set up na po itong mga pontoons at nadadaanan na po, iiwan muna po natin yung mga pontoons na yun para magamit habang ginagawa yung bridge.
6: Ayon naman kay Tarlac City Mayor Susan Yap, nadadaanan na ang Agana Bridge na napinsala rin ng habagat habang ang Aquino Bridge naman ay kasalukuyan pang tinitignan kung posible ring lagyan ng pansamantalang Bailey Bridge na inilagay sa Agana Bridge.
16: In the meantime, I'm just awaiting yung mga results ng test if the piers can still hold para malagyan siya ng mga steel similar to the Agana Bridge.
6: Tinitiyak naman ng MMDA at Tarlac City LGU na makikipag-ugnayan sila sa Pag-asa at mga otoridad para malaman kung may inaasahang malakas na ulan at maitabi muna ang mga ilalagay na pansamantalang daanan.
14: Nakikiisa po ang ating mahal na Pangulo, no? Kaya nga po ito yung mga tulay na ginagawa kaagad at pansamantalang habang ginagawa, no? Kaya nagpapasalamat din tayo sa MMDA sa agarang aksyon dito dahil ito'y pinasabi kaagad ng ating Pangulo, nagpadala kaagad. Kita nyo, nag-organize kaagad at napaka-importante supervise ito. Meaning, hindi lang itong mga rubber boats, itong mga bangka indadalhin, kundi meron ding mag-ooperate nito, ha? May mag-ooperate, importante yun. At may mga lifesaver. So aside from all of these things, no, ito'y nagpapakita na talagang aalalayan hanggang matapos po ang tulay.
6: J.M. Thompson, para sa Bayan.
9: Sa pagtalagay ng climate change adaptation sa isang regional policy dialogue sa Cebu, isa sa mga tinutukan ang mga hakbang para maisalin ang mga polisiya, datos at suporta sa mga konkretong aksyon ng lokal na pamahalaan. Yan ang ulat ni Adrian Cabasen ng PTV Cebu.
17: Kabilang sa mga dumalo, sila Visayas Northern Summer Mayor Edito Saludaga sa Visayas Regional Policy Dialogue on Advancing DRRCCA Governance and Resilient Development. Isang coastal municipality ang Labisares, kaya tuwing bumabagyo ay sadyang apektado ito.
18: Many still face difficulties in translating national policies and requirements into concrete action when it comes to DRRCCA. At the local level, we support NGOs in strengthening their capacities and putting national policies into practice through training workshops and coaching. And at the national level, we support the ING and other stakeholders. We support this national government agency in advancing reforms that can make the overall system better adapted to the needs of the local governments.
17: Humigit kumulang 125 representatives mula sa mga ahensya ng gobyerno, local government units, development partners, civil society, technical institutions at pribadong sektor ang dumalo. Tampok sa usapin ang mga pangangailangan ng mga LGU sa planning, financing, institutional coordination at capacity building para sa disaster risk reduction at climate change adaptation. Binigyang diin din ang papel ng data at scientific knowledge sa pagbuo ng mga plano at desisyon. Bahagi rin ng pagtitipon ang pagbuo ng mga Visayas Regional Policy Messages.
19: They will listen to us, yung come up yung itong, di ba, this dialogue, kung ano ba yung, what the best thing to do. Eh yun talaga dapat mas mabigyan ng priority. Yung mga LGUs that are really very vulnerable.
17: Inaasahan na magiging batayan ang mga napag-usapan sa pagbuo ng mga susunod na hakbang at suporta para sa mga LGU. Isinagawa ang aktibidad sa pamamagitan ng DILG sa ilalim ng DRLTA project, kasama ang technical assistance ng Expertise France at suporta ng AFD at European Union. Mula sa PTV Cebu, Adrian Cabase, para sa Bayan.
5: Sa kapapasok lamang na balita, sinuspinde ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang excise tax o buwis sa LPG at kerosene. Sa bisa po ng Executive Order No. 125 ay pansamantalang inalis ang excise tax sa LPG maliban kung gagamitin bilang raw material sa petrochemical production o bilang fuel sa motor vehicles. Kasama rin ang kerosene maliban kung gagamitin bilang aviation fuel. Nilagdaan po ng Pangulo ang kautusan matapos sumirit sa $99.41 kada bariles ang 30-day average Dubai crude oil price batay sa MOPS o MOPS. Naasahang bababa sa 37 pesos ang kada tangke ng 11 kilo na LPG, habang matatapis na naman ang 5 pesos sa 65 pesos ang kada litro ng kerosene. Babalik pong excise tax rates kapag bumaba na sa $80 kada bariles ng Dubai crude oil price. Tiniyak ng National Food Authority na nakahanda sila sa posibleng epekto ng Super El Nino sa mga palay. Siniguro rin ang ahensya na may sapat na supply ng bigas para tugunan ang posibleng pagtaas ng demand at supply distributions hanggang sa susunod na taon. Yan ang ulat ni Angelica Abrogar.
20: Nakahanda ang National Food Authority sa posibleng pagbaba ng produksyon ng palay dahil sa inaasahang matinding El Nino sa mga susunod na buwan. Ito ang sinabi ni NFA Administrator Larry Lacson ngayong araw sa selebrasyon ng 54th na anibersaryo ng ahensya.
21: Kung doon sa mga tatamaan ng El Nino na matindi, they can, no, and probably they will declare state of calamities. Okay, calamities. Kapag yan na-declare na isang probinsya o isang locality as under state of calamity, then they can buy rice from us at our price na mura, then we will be able to release more rice in that area. To, una, syempre, makatulong sa mga population ng area na yon na makabili sila or mabigyan sila ng LGU nila na murang bigas. Of course, yung 20 bigas meron na nira-wrap up, the national government can provide more 20 bigas in those areas.
20: Dagdag pa ni Lacson, sapat ang kanilang kasalukuyang stock sakaling tumaas ang demand sa bigas kasama na ang posibleng pagdami ng kumukuha ng 20 pesos na bigas kung magtutuloy ang pagtaas ng presyo ng commercial rice.
21: Yes, sapat na sapat. We are in the kasagsagan ng milling. Kanina nabangit mo dito sa NCR, kung konti ang galaw eh. Parang ilang-ilang ano lang, no, for the past month. Paangat ng paangat yung volume, nasa 80,000 bags. No? So sabi mo, we can still ramp up.
20: Ayon sa NFA, nasa 278,444 metric tons ang inaasahang milled rice inventory ng ahensya, habang nasa 126,737 metric tons naman ang napamahaging bigas sa ilalim ng 20 pesos program. Nasa 92,032 metric tons din ang naiprocure na palay ng NFA mula Enero hanggang Setyembre 18. Kaya habang inaasahang maaaring umabot ang El Nino sa unang bahagi ng 2027, sinasabi ng NFA na may buffer stocks ang gobyerno na maaaring gamitin upang tugunan ang posibleng supply disruption sa bigas. Angelica Abrogar para sa Bayan. Makararanas ng mga localized thunderstorms o mga panandaliang pangulan ang ilang bahagi ng Luzon. Nagpalabas ng thunderstorm advisory ang PAGASA. Makararanas ng heavy to intense rain ang Laguna, Tarlac, Rizal, Zambales, Bataan, ilang bahagi ng Metro Manila, Cavite, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Quezon at sa Batangas. Posibleng magtagal yan ng isa pang oras. Ngayong weekend, magpapaulan naman ang Intertropical Convergence Zone sa Mindanao at sa Visayas. Ang ITCZ ay isang pagsasalubong ng hangin mula sa northern at southern hemispheres at bubuo ito ng rain clouds sa ilang bahagi ng ating bansa. Samantala, ang bagyong Queenie naman ay malayo sa ating bansa at wala itong direktang epekto. Huling namataan ang bagyo sa layo na 755 kilometers east ng Basco, Batanes. May taglay itong hangin umaabot sa 85 kilometers per hour at gumagalaw sa mabilis na 20 kilometers per hour. Sa ngayon, wala pang itinaas na gale warnings sa anumang bahagi ng bansa, pero ingat pa rin sa mga papalaot na mga maliliit na sasakyang pandagat sa extreme northern Luzon. Paglilinaw po ng PAGASA, hindi naman tatawid sa kalupaan ang bagyo, pero mananatili ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility hanggang sa araw ng Linggo. Maximum intensity rin ito ay nasa typhoon category by Sunday kapag papalabas na ng northern boundary ng PAR. Bukas sa Luzon, magpapatuloy po ang mas tuyo o maliwalas at maaraw na panahon maliban na lang sa posibleng mga panandaliang buhos ng ulan sa hapon o gabi o yung tinatawag nating localized thunderstorms. Sa Visayas naman, apektado ng ITCZ, asahan ng kalat-kalat na pag-ulan sa Negros Island Region at Central Visayas. Makararanas po ng bahagyang maulap na panahon at pulupulong pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Visayas. Ngayon din sa Mindanao, magdadala po ng ITCZ ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan, particular sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga Region, Davao Oriental at sa Basilan. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood ng
1: at abangan, grupo ng mga dean at abogado, kinatigan ang desisyon ng Senate Impeachment Court hinggil sa two-thirds voting threshold.
20: PNP pinag-aaralan na ang paglulunsad ng School Alert and Rapid Response System sa buong bansa.
9: At iba't ibang kultura at tradisyon ng mga Manileño tampok sa nilunsad na Tourism Expo sa Maynila. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
3: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow Rainfall Warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange Rainfall Warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bubuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red Rainfall Warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: bilang division chief po ng EGPOD, ako po yung buong namamahala ng EGPOD, and I'm the overall custodian po ng PhilJet System database under the procurement law. The PhilJet System po is aiming to promote transparency, efficiency, and the utilization of single electronic portal. Ang single electronic portal po is a centralized system po of procurement na gagamitin po ng lahat ng mga ahensya. Technically po, dapat lahat po ng government agencies. No? Ang mga procurement activities po nila ay dapat po nilang nire-record po dito sa naturang portal.
1: For our next food crawl,
2: kuha ko ng konting kanin. Konti lang, mamaya ubos na to.
1: Tara na sa another Chibugan kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario.
2: Alam niyo naman tayo, hindi tayo nakatapos sa kanin. Kanin ulit pag dessert.
1: It's fun! Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
2: Shamo kitsumnira. Oh, feeling ko talaga mukbanger na ako.
1: Dito lang sa PTV.
3: Muling ipinuntong ng prosekusyon ang pahayag ng Amici Curie of Friends of the Court na may kakayahan ng Senado na magdesisyon sa lahat ng impeachment case, lalo't wala namang nakitang grave abuse of discretion. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
4: Iginiit ng prosecution panel ang punto ng Amici Curie of Friends of the Court sa interpretasyon ng voting threshold alinsunod sa saligang batas. Ayon sa mga dating mahistrado, nasa Senado ang kapangyarihang magpasya sa usaping ito, maliban na lamang kung may grave abuse of discretion. Ito ay kasunod ng petisyon ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez sa Supreme Court kaugnay ng voting threshold sa conviction at acquittal sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
5: They addressed this matter. Sabi nila, ang Senate, no, ang pawang may kapangyarihan na mag-interpret nitong provision na to, dahil silang binigay ng Constitution, ng sole power to hear and try and decide impeachment cases. At sinabi nila, ang determination itong two-thirds threshold, it is a political question that only the Senate can determine. And that determination is not appealable to the Supreme Court.
4: Ang pagpapatawag aniya sa Amici Curie at pagsasagawa ng oral arguments ay patunay na walang nangyaring grave abuse of discretion. Ayon kay Impeachment Prosecutor Representative Joel Chua, hindi binago ang two-thirds requirement. Nagbabago lamang ang denominator depende sa mga present na senator judges. Sang-ayon din dito si dating COMELEC Chairman at 1987 Constitution Framer Attorney Christian Monsod.
6: Parehas pong numero ang bumababa, hindi lang naman po yung threshold. So kami po, ginagalang po namin kung ano man po ang magiging desisyon ng defense at ng kanilang mga tagasunod. Kami po, isa lang po masasabi po namin sa prosecution. Hindi po kami iyakin.
4: Kasunod naman ang manifestation ni Defense Counsel Attorney Sheila Sison, nalalahok ang depensa sa mga susunod na trial ad cautelam o with caution. Sinabi ng prosecution panel na magpapatuloy pa rin ang paglalatag ng depensa sa impeachment trial laban sa Vice Presidente kung sakaling hindi sumipot ang Defense Counsel. Paliwanag naman ni Chua, kailangan mag-file ng withdrawal of appearance ng Defense Counsel kung sakaling hindi sila sisipot para makapag-assign ang impeachment court na abogado mula sa Public Attorney's Office na hahalili muna sa depensa.
6: Ako po, naniniwala po pwede pong mag-assign ng abogado ang ating impeachment court para po sa defense sa pamamagitan po ng PAO. So kung talagang ipipilit po nila na ayaw nilang mag-participate, po pwede pong mag-assign ang ating presiding officer ng abogado para po madepensahan ang ating vice presidente.
4: Sa kabila nito, ayon kay Attorney Jay Tolosa, mahalaga sa taong bayan na harapin ng Vice Presidente ang pananagutan. Vel Custodio para sa bayan.
7: Umanin ng suporta mula sa ilang abogado at dean ng law school ang pasya ng Senado na huwag isama sa bilang ng mga makakaboto sa impeachment ng mga senador na hindi nakadadalo sa pagdinig. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
8: Kinatigan ng grupo ng mga lodins at abogado ang desisyon ng Senate Impeachment Court na amyendahan ang panuntunan sa two-thirds vote para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa Article 11, Section 36 ng Konstitusyon, kailangan ng two-thirds vote ang lahat ng miyembro ng Senado para sa conviction sa impeachment. Pero sa kasalukuyan, 20 senator judges lamang ang regular na dumadalo sa pagdinig.
9: My legal opinion is that the intention of the framer of the Constitution is very evident, is very telling. Only those who has participated in the trial can be counted and can vote. Pag hindi ka present, diminish ang qualifications mo, diminish ang capacity mo to decide.
8: Para kay Attorney Campanilla, hindi sapat ang bigla ang pagdalo ng mga senador na absent sa paglilitis, lalo na kung malapit na ang botohan. Anya, hindi kasi agad mauunawaan ang buong proseso ng paglilitis sa pamamagitan lamang ng online viewing o pagbasa ng transcript. Hindi isasama sa voting computation ang mga senador na nakakulong o suspendido. Tinutugis at hindi alam ang kinaroroonan, may pisikal o medical na karamdaman o hindi makompel ng Senado na dumalo sa proceedings. Si Senator Loren Legarda ay kasalukuyang naka-medical leave. Sina Senator Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta ay parehong nakakulong dahil sa magkahiwalay na kasong pandarambong. Samantala, nagtatago si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos magpalabas ng arrest warrant ang International Criminal Court laban sa kanya. Hindi rin siya nakapanumpa bilang Senator Judge. Ayon kay Attorney Leo Katindig, hindi makaboboto sa conviction si Senator de la Rosa dahil hindi niya nakompleto ang panunumpa bilang Senator Judge.
10: If someone failed to take their oath because it's specifically indicated in the Constitution that a senator judge should take an oath before the start of the trial. For example, Senator De La Rosa was not able to take his oath. So definitely, he cannot participate kahit mag-isik. I-risk niya po yung kanyang sarili para sabihin, I want to participate for taking vote. Hindi po siya papayagan kasi number one, taking oath wasn't able to fulfill po.
8: Kung 20 senator judges lang ang mga dadalo sa mismong botohan, nangangahulugang 14 votes lang ang kailangan para makonvict ang bise. Pero kung mabubuo ang 24 na bilang ng mga senador, ang two-thirds niya ay magiging 16. Pero nakadepende pa rin ito sa kung sino ang makadadalo sa mismong botohan dahil wala namang fixed na 14 o 16 votes pagdating sa conviction. Higit sa usaping denominator at voting threshold, binigyang diin ng mga legal expert ang pananagutan ng mga opisyal at ang paghusga batay sa ebidensya.
11: We will not hold them accountable. They continue to abuse us. Diba? Magiging impunity na rin sa pag-abuso, sa pangungurato, sa lahat, sa pagpatay, sa lahat.
8: Ipinagdiinan din ni Political Interest and Human Rights Lawyer Attorney Dino De Leon na ebidensya ang dapat maging batayan sa paghatol sa impeachment case. Mismong mga pahayag din kasi ni Vice President Sara Duterte tungkol sa umano'y pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez ang kabilang sa kanyang binanggit na ebidensya batay kay Attorney De Leon.
12: Ngayon, pagdating sa impeachment, ang binimeasure lang natin ay yung fitness ng tao para manatili sa posisyon, no? Yung fitness of character. The strongest evidence is actually a declaration against interest, a confession of a crime na siya ay namontrata na ng assassin at hindi yan gawain ng isang matinong serbisyo sa public servant.
8: Sheila Natividad para sa Bayan.
3: Aprobado na sa budget deliberation ng Kamara ang panukalang budget ng Office of the Ombudsman para sa susunod na taon, habang nakatuon sa paggawa ng dekalidad na trabaho, taas pasahod at pagpapababa ng poverty rate ang panukalang pondo ng Finance Department. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
4: Nakaangklang 2027 budget ng Department of Finance sa paglikha ng trabaho, pagpapataas ng sahod at pagpapababa ng poverty rate, alinsunod sa Philippine Development Plan 2023 to 2028. Ilalaan ng 32 billion pesos sa panukalang pondo na ahensya sa pagpapalakas sa audit efforts ng BIR, Revenue Enhancement Program at Border Protection ng BOC. Treasury Single Account ng Bureau of Treasury para sa regular na consolidation ng revenues at ma-optimize ang inflows at outflows ng pondo ng gobyerno. At pagpupondo sa Bureau of Local Government Finance para sa implementasyon ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act na layong palakasin ng taxation at revenue generating capacity ng LGU.
13: In the long run, Your Honors, Mr. Speaker, the government is aggressively advancing its digitalization initiatives. This budget invests heavily in technology, allocating 3.8 billion across all agencies, including strengthening BIR's digital systems for revenue collection and modernizing BOC's anti-smuggling frameworks and digital risk management. The BIR surpassed 3 trillion pesos in tax collections for the first time. General government debt settled at 56.8% of GDP, well below the 70% international benchmark for debt sustainability.
4: Pinakita nito na low-risk at reliable borrower ang gobyerno ng Pilipinas. Samantala, agad na lumusot sa budget deliberations ng Kamara ang panukalang pondo ng Office of the Ombudsman para sa susunod na taon na 7.2 billion pesos na layuning i-upgrade ang digital infrastructure para pahusayin ang case tracking at forensic services, pagpapalakas ang manpower sa regional offices, pagpapalawak ng public assistance at pagsugpo sa korupsyon.
14: There being no member of the minority who wishes to interpolate the sponsor on the budget of the Ombudsman, I move to terminate the deliberation of the budget of the Ombudsman. So moved, Mr. Chair.
15: What does the House say?
16: Mr. Speaker, on the part of the majority, we join the minority in the motion to terminate the interpolations on the proposed budget of the Office of the Ombudsman.
15: There's a joint motion to terminate the interpolation on the proposed budget of the Office of the Ombudsman. Is there any objection? Hearing none, the interpolation on the proposed budget of the Office of the Ombudsman is hereby terminated.
17: Thank you, Mr. Speaker, my distinguished colleagues. This is the fastest hearing in the plenary in the entire history of our Congress from 2007 when I was here. And we thank our majority leader, Sandro Marcos. We thank our Speaker, Bojidi, and all my distinguished colleagues. Thank you very much from the Office of the Ombudsman.
4: Agad ding tinerminate ang panukalang pondo ng judiciary na 86.27 billion pesos na may 22% increase para sa lalo pang pagpapalakas ng judicial system ng bansa. Vel Custodio, para sa bayan.
18: Pinag-aaralan ng Philippine National Police ang inilunsad na school alert system para ipatupad ito sa buong bansa. Layo nitong mapabilis na pagre-report at pagresponde sa oras na may banta sa mga paaralan. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
19: Dahil sa sunod-sunod na insidente ng pamamaril sa ilang paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa, pinag-aaralan na ng Philippine National Police o PNP ang paglulunsad sa buong bansa ng School Alert and Rapid Response System na tinatawag na BEST App o ang Build Partnership, Early Detection, Swift Alert at Tactical Response. Ayon kay Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Reyco, hindi na bago ang BEST App. Una itong inilunsad sa PNP Calabarzon kung saan sa ngayon ay aabot sa 155 na mga paaralan ang nasa ilalim ng pilot testing.
20: We understand that this is reactive, but this is part of our holistic approach in preventing. Alam natin hindi sa prevention ito. So we're simultaneously addressing the preventive as well as yung reactive side na natin. Yung reactive natin is mas papabilis kung may nangyari man.
19: Ang BEST App ay proyekto ng Police Regional Office 4A, katuwang ang Department of Education o DepEd at Department of Information and Communication o DICT na layong mapabilis ang pag-uulat at aksyon tuwing may banta o emergency sa mga paaralan. Kinakailangan lang na magrehistro ang isang paaralan bago ito magkaroon ng access sa sistema.
20: Once nakaregister po sa app yung phone mo, school administrators, yung ating mga staff, mga teachers, faculty, ay isang swipe lang, it will send an SOS or yung emergency signal sa ating kung mga responders, nandun na, nakalagay sa ang school.
19: Tiniyak din ng PNP na hindi ito mag-overlap sa umiiral na 911 hotline.
20: Ito lang will siguro complement yung ating 911 by being more specific na kung saan po yung emergency, what kind of emergency. We're also looking into kung certain kinds of emergencies lang to, hindi ito pwede yung baka ibang siguro ito yung mga extreme emergencies like active shooter.
19: Ryan Lisiges, para sa Bayan.
7: Samantala, sugatan ang 35 taong gulang na babae matapos pagbabarilin ang kanyang sasakyan sa Makati. Natunto na rin ng PNP ang motorsiklong ginamit sa pamamaril. Nagbabalik si Ryan Lasigas.
19: Mag-alas 7 kahapon ng umaga nang paunanan ng bala ang puting SUV na ito sa Makati City. Lulan ng sasakyan ang 35 taong gulang na babae na target ng pananambang. Bagamat nakaligtas, nagtamo naman ito ng tama ng bala sa hita at binte. Sa kuha ng CCTV na ito, makikita ang pagbuntot ng riding in tandem na suspect habang binabagtas nito ang bahagi ng Chino Roses Avenue, Barangay Pio del Pinar, Makati City. Ayon kay Acting Chief PIO Police Colonel Allen Reyco, na-recover na ng mga otoridad ang motorsiklo na ginamit sa krimen.
0: Ito po ay nakuha natin sa ginawang back and forward tracking ng ating mga investigators at confirm na ito na po yung mismong motorcycle na ginamit. We were also able to recover some other pieces of evidence directly linking yung itong motorcycle dun sa crime na nangyari po.
19: Sabi ni Ko, pinasusuri na rin nila sa Land Transportation Office o LTO ang plaka ng motorsiklo para matukoy kung sino ang may-ari nito.
0: Yung po, yung plate number matches the plate number po na nakita natin dun sa CCTV, yung mga nakapture nating mga footage ato. That's why we are sure na ito po ang ginamit. And we were able to trace this dito po sa kung saan siya nakuha.
19: Bumuo na rin ang Special Investigation Task Group o SITG ang PNP na siyang tututok sa investigasyon. Hindi pa malinaw ang motibo sa krimen pero sabi ni Ko, maaring may kinalaman ito sa trabaho ng biktima. Ryan Lisiges, para sa Bayan.
7: Sa ulat sports, hindi na nagpaawat sa paghakot ng gintong medalya ang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Ito ay matapos manguna muli ang Golden Boy sa Men's Vault Final 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya sa Japan. Nakakuha ito ng average score na 14.599, sapat para masungkit ng Team Philippines ang gold medal. Matatandaang nakamit din ni Carlos Yulo ang gintong medalya kahapon sa Men's Floor Exercise Final. Habang nasungkit ni Yulo ang ika-apat na pwesto para sa Men's Parallel Bars Final na may 14.300 points.

0: Bumubuti na ang kalidad ng hangin sa Davao Region matapos ang naranasang haze na galing sa forest fires sa Indonesia. Yan ang ulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
1: Sa gitna ng patuloy na epekto ng transboundary haze sa Davao Region, naitala nitong Webes, 22 ng Setyembre, ang good air quality sa Tagum Air Monitoring Station ng Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau o DENR EMB-11. Naitala naman ang fair air quality sa Malita Station, Digo Station at Kalinan Station. Ang fair air quality ay nagpapahiwatig na ligtas para sa publiko ang kalidad ng hangin. Ngunit andyan pa rin ang banta sa kalusugan, lalong-lalo na sa mga individual na sensitibo sa polusyon sa hangin. Kinumpirma din ng Southern Philippines Medical Center o SPMC na wala silang naitalang pasyente na nakaranas ng epekto ng transboundary haze, pero nananatiling handa ang SPMC kung sakaling may mga individual na magpapakonsulta o mangangailangan ng atensyong medikal dahil sa epekto ng haze.
2: Wala pa kaming nare-receive na patients admitted because of secondary to haze for that. So, nakikita ko naman malawak naman ang Davao City, no? Pero again, we have to know the preventive measures for that.
1: Pinaalalahanan din ng SPMC ang publiko na sundin ang mga abiso ng Department of Health laban sa epekto ng haze, tulad ng pag-iwas sa matagal na exposure sa mga outdoor areas. Pinayuhan din ang publiko sa paggamit ng mask at sa madalas na pag-inom ng tubig.
2: The preventive measure is really to wear mask, no? Wear mask at all times just in case na you feel na ang amoy iba na, no? I think that's the best way really to prevent haze is to, kasi ma-inhale mo siya for that, and that will cause respiratory infection.
1: Patuloy din ang monitoring ng DENR EMB-11 upang tiyaking mahatidan ng gabay ang publiko tungkol sa kalidad ng hangin sa Davao Region. JC Aliponga para sa Bayan.
3: Inaprubahan ng Transportation Department ang dagdag pasahe para sa mga pampublikong sasakyan. Bukod sa public utility vehicles, inaprubahan rin ang kagawaran ng dagdag pasahe sa UV Express at taxi services. Piso ang magiging dagdag sa kasalukuyang 13 pesos na minimum na pasahe para sa unang 4 na kilometro, habang may dagdag na 2 piso sa kada susunod na kilometro. 17 pesos na ang pasahe sa unang 4 na kilometro ng modern jeepney at dagdag na 2 pesos and 40 centavos naman sa mga susunod na kilometro. Para sa naghahanap ng ganap na ngayong weekend, bakit hindi subukan bisitahin ang My Manila Tourism Expo 2026?

0: Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.
1: Bye!

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong Pilipinas. 2 minuto makalipas ang 6 na umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pirmado na ang batas na nagpapalawig sa termino ng Barangay at Sangguniang Kamataan Officials, BSKE, sa Nobyembre, ipinagpaliban na.
0: Headlines.
3: Pamalek, itinigil na ang mga paghahanda para sa Barangay at Sangguniang Kamataan elections. Mga legal na hamon, pinaghahandaan na rin.
0: Headlines.
3: Pangulong Marcos, binigyan na ng absolute pardon si Mary Jane Veloso. Mary Jane, agad na ring pinalaya matapos maigawad ang pardon.
0: Headlines.
3: PBBM, ininspeksyon ng Felipe Abrigo Memorial Hospital sa Giwan Eastern Samar. Pagpapalawak pa ng zero balance billing at MyFIP program, binigyang diin.
0: Headlines.
3: Department of Agriculture, kasado na mga paghahanda para sa matinding El Nino.
0: Headlines.
3: NFA, nagsimula na sa kanilang palay procurement. Mas mataas na buying price sa palay, handog sa mga magsasaka.
0: Headlines.
3: Pangulong Marcos, pirmado na ang batas na magsususpende sa excise tax sa LPG at kerosene.
0: Headlines.
3: Rollback sa presyo ng produktong petrolyo namumuro sa susunod na linggo.
0: Headlines.
3: Department of Transportation, inaprubahan na ang taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan.
0: Headlines.
3: Kamara, tinapos na ang plenary deliberations para sa 2027 General Appropriations Bill.
0: Headlines.
3: Pilipinas, kasama sa mga tourism powerhouse sa buong mundo ayon sa World Economic Forum.
0: Headlines.
3: At Team Pilipinas, umakyat sa 14th na puesto sa nagpapatuloy na Asian Games.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay 26 ng Setyembre taong 2026, araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga, ako po si Efraim Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Inaasahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gagamitin ang mga kasalukuyang opisyal ng barangay ang karagdagang panahon sa kanilang panunungkulan upang higit na mapabuti ang serbisyo publiko at matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga komunidad. Payag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng pag-aproba ng Malacanang sa pagpapaliban ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE na nakatakda sana sa Nobyembre. Ayon sa opisyal, hindi ito simpleng pagpapahaba ng panunungkulan ng kasalukuyang barangay officials, bagkus dagdag na panahon ito upang mas mapabuti ang kanilang serbisyo sa taong bayan. Binigyan din ng palasyo na kaakibat ng karagdagang panahon ang patuloy na pananagutan ng mga opisyal sa kanilang mga nasasakupan. Sa ilalim ng Republic Act No. 12326, itinakda sa 5 taon ang termino ng mga halal na opisyal ng barangay at mga miyembro ng sangguniang kabataan.
4: Kung magkakaroon po ng eleksyon, mahihirapan po tayo agad makapagpatupad ng mga gitong klase mga programa. So, ang pagpapa-extend man ng termino ng mga barangay officials ay hindi para maging hayahay ang kanilang buhay. Ito ay para sila magtrabaho. Kaya sa mga barangay officials, ang kailangan po namin ay trabaho mula sa inyo.
3: si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinatigil na ng Commission on Elections sa COMELEC ang lahat ng paghahanda para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections sa BSKE matapos malagdaan ang batas sa nagdilipat nito sa Nobyembre 2028. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, bagamat pumalo na sa 8 bilyong piso ang gastusin para sa preparasyon ng BSKE, ay hindi naman ito masasayang dahil gagamitin pa rin naman ito sa gaganaping BSKE sa November 2028. Pansamantala na nga lang muna itong ipatatabi sa warehouse ng mga suppliers upang hindi masira. Samantala, pinaghahandaan na rin ng COMELEC ang posibleng legal na hamon sa pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections.
5: Napirmahan na, nalagdaan ng ating Pangulo ang bagong batas na nag-prefix ng termino ng mga barangay and SKU officials from 4 years to 5 years. At ito ay may karampatang postponement na mangyayari ng halalan hindi na sa November 2 kung hindi po sa second week of November ng 2028.
3: Yan ang tinig ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News.

0: Kaya dagdag taon para sa mga opisyal ng barangay na kasalukuyan nakaupo. So dagdag taon para sila po ay makapagservisyo.
1: Yan ang pangayag ni Manila Representative Joel Chua.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, sa iwalay ng panayam naman kay Deputy Speaker Paolo Ortega, kanyang sinabi na malaki ang matitipid ng pamahalaan sa pagpapaliba ng halalan at ang pondo ay maaaring ilaan sa mas kinakailangang programa. Pero sa kanyang personal na pananaw, makatutulong anya ito upang maiwasan lumala ang division o pagkakahati-hati.
3: Nakita po natin na dagdag kasi ito na gastos, pero on a personal note, sa tingin ko rin po, medyo divided po yung bansa ngayon. So, for me, having a barangay election will further increase the division. Pero other than that, malaki po yung matitipid at saka maaari pong mapunta sa iba pong masipagating pagkagastos.
1: Yan ang pangayag ni House Deputy Speaker Paolo Ortega.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa kaunay pa rin balita, welcome kay Ilocos Norte Governor Cecilia Araneta Marcos ang naging desisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagpapaliba ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa pamamagitan ng pag-extend sa termino ng mga incumbent barangay at SK officials. Batid ng gobernadora na napakalaki ng papel ng mga barangay at SK officials sa napakaraming trabaho at hamon na kinaharap ngayon ng bansa. Kaya naman mas makabubuti kung tututok sila sa trabaho at mabigyang solusyon ang mga kinaharap na problema. Hirit pa ng gobernadora na dapat unahin ang pagkatrabaho at huwag ang pamumulitika kasabay ng extension ng termino ng mga barangay at SK officials.
4: Extend na po yung mga terms nila at postpone pa po ang ating barangay election. So at least ako, I would prefer na mag-postpone talaga kasi ang dami natin trabaho. So focus na lang po muna tayo sa trabaho instead of pamumulitika.
1: Si Ilocos Norte Governor Cecilia Araneta Marcos.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang pangunahing balita, formal nang iginawad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang absolute pardon kay dating OFW Mary Jane Veloso. Si Veloso ay nasentensyahan ng parusang kamatayan noong 2010 sa Indonesia dahil sa drug trafficking at nakabalik ng Pilipinas noong 2024 matapos ang kasunduan ng bansa at Indonesia para sa kanyang transfer. Sa ambush interview sa Puno Ejecutivo sa kanyang isa sa mga aktibidad ngayong araw sa Samar, inayag nitong kanyang inilagdaan kahapon ang kautusan na nagbibigay ng absolute pardon kay Mary Jane. Si Mary Jane Veloso ay ipiniit sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City matapos na makabalik ng bansa noong December 18, 2024 at inaasahang makalalabas na rin. At niyasang nakalabas na rin ngayong araw kasunod ng paglagda ni Pangulong Marcos sa kanyang absolute pardon.
5: O sige, ang gilios po, pinirmahan ko na. Yung mess group ko ngayon, pinirmahan ko na yung pardon.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa kaugnay pa ring balita, nakalaya na si Mary Jane Veloso kagabi September 25. Personal na humarap si Veloso sa media sa loob ng Correctional Institution for Women o CIW kasama si Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang, hawak ang kopya ng absolute pardon na ligdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa panayam ng media kay Veloso, umiiyak itong sinabi ang kanyang pasalamat sa Pangulo dahil hindi anya siya makakalaya kung hindi dahil sa kanya. Ayon kay Veloso, wala na siyang ibang hiling kundi malinis ang kanyang pangalan at makabalik siya sa kanyang pamilya sa Nueva Ecija. Nang matanong kung ano ang kanyang plano sa kanyang paglaya, sinabi ni Veloso na uunahin niya ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang mga magulang na matatanda na at gusto niya ring maalagaan, pati na ang kanyang mga anak. Nakatakda namang umalis sa CIW si Veloso o nakaalis na si Veloso kaninang alas 10 ng gabi. Matatandaang naaresto si Veloso sa Indonesia noong 2010 dahil sa kasong drug trafficking at hinatulan ng bitay. Ngunit nabigyan siya ng pansamantalang reprieve hanggang sa napauwi siya ng Pilipinas noong 2024 para dito ipagpatuloy ang kanyang sentensya.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, bumuhos ang emosyon ng ama ni dating overseas Filipino worker Mary Jane Veloso matapos mabalitaang nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang absolute pardon para sa anak. Sa isang post,

0: interview sa IBC 13. Lubos na nagpasalamat si Cesar Veloso kay Pangulong Marcos Jr. at sinabing ito ang pinakamasayang araw para sa kanilang pamilya dahil muli na nila makasama si Mary Jane. Anya, ito na ang pinakahihintay nilang sandali dahil makauwi na rin sa kanilang pamilya si Mary Jane. Sa kayo, hinihintay pa rin nila ang pagdaraan ng proseso matapos ang absolute pardon kay Mary Jane at hinihintay na lang ang kanyang pag-uwi ngayong araw.
1: Pinakamasaya po itong araw na po na ito na nalaman po namin na napirmahan na niya at mahal na Pangulo ang pardon para sa aking anak na po po'y nagpapasalamat po. Kaya ako po ay nagkakasakit, linalabanan ko po para gusto ko pa pong makita yung aking anak at makapiling.
0: Yan ang tinig ni Cesar Veloso, ama ni Mary Jane Veloso.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kinagalak naman ni Gabriela Women's Party Representative Sara Elago at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang pagkakaloob ng absolute pardon kay Mary Jane Veloso. Ayon kay Elago, tagumpay ito ng pagkilos ng iba't ibang grupo na sa loob ng halos 15 taon ay patuloy na nanindigan para sa kalayaan at hustisya ni Veloso. Anya, hindi kusang dumating ang kalayaan ni Veloso dahil pinaglaban ito ng kanyang pamilya, migranteng Pilipino, mga religious group, human rights defenders, women's groups, abogado at iupang sumusuporta sa kanyang kaso. Patuloy anya ang panawagan ng Gabriela na panagutin ang mga human trafficker, protektahan ang mga migranteng Pilipino at wakasan ang sistemang nagtutulak sa ating mga kababayan sa pagsasamantala.
3: The granting of absolute pardon to Mary Jane Veloso is a victory to the people's movement who for the past 15 years have tirelessly fought and stood with her for justice. Ito po ay isang laban, no, na hindi pa nagtatapos. Kasi sa tingin natin dapat wala nang muli, no, natulad ni Mary Jane Veloso, na biktima ng human trafficking, na biktima ng pagsasamantala, ang nag-suffer sa matagal na panahon ng injustice.
0: Yan ang pahayag ni Gabriela Women's Party Representative Sara Elago.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, para naman kay Sendanya, ang absolute pardon ay hindi lamang tamang desisyon kundi tagumpay ng hustisya. Nakikiisa rin siya sa pamilya ni Veloso, sa pamilya Veloso na matapos ang mahabang paghihintay ay makauwi na si Mary Jane. Kasabay nito, kinilala ni Sendanya ang halos 15 taong pakikibaka ng mga OFW groups, migrant rights advocates at mga Pilipinong nanindigan para mailigtas si Veloso mula sa death penalty.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita, naging matagumpay ang isinagawang inspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa reconstructed na Felipe Abrigo Memorial Hospital sa Barangay Poblacion Ward 9A, Giwan, Eastern Samar. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Pangulong Marcos na muli nang magagamit ang nasabing ospital matapos ang mayigit isang dekadang proseso ng pagbangon mula ng wasaki ng Super Typhoon Yolanda noong Nobyembre 2013. Gitang po ng ekotibo na sa tulong ng reconstructed ay may maihahatid na ng maayos ang serbisyong medikal para sa mga residente kung saan magagamit na rin ang mga programa ng pamahalaan tulad ng zero balance billing at MyFair program. Pinondohan ng proyekto sa pamamagitan ng $8.7 million na grant mula sa Korea International Cooperation Agency o COICA, 200 million pesos na pondong nakuha ng Ninoy Senator Sunny Angara at mahigit 100 milyong piso mula naman sa provincial government ng Eastern Samar.
4: Ang problema na lang natin, paano, how to increase the money in nurses, we need more nurses para mabuo na yung 50-bed capacity. Right now, nagagamit pa lang nila sa 25-bed. But we have a plan as well to how to augment our nurses para makatulungan sa.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tuloy-tuloy lang ang pagpapalawak ng pamahalaan, partikular ang Department of Health o DOH sa mga ospital at medical facility na maaaring magamit ang zero balance billing at medical assistance to indigent and financially incapacitated patient o MAIFE program. Sa panayam ng programang bosses kay DOH spokesperson, Assistant Secretary Tagumpay Manikis, sinabi nitong kasado na sa susunod na linggo linggo ang kanilang dialogo sa mga pribadong ospital upang mas maging maginhawa ang access ng mga Pilipino sa zero balance billing at MyFip program. Sa ngayon, nasa may 8 milyong Pilipino na ang nakinabang sa zero balance billing at MyFip. Simula nang ipatupad ito alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sumampa naman, sa 145 na ospital ang nagpapatupad na ng zero balance billing at MyFip program, kung saan 85 dito ay DOH hospitals, 4 na GOCC medical facility at iyo pang partner hospitals ng DOH.
1: Itong darating na linis, makikipagdialogo tayo doon sa mga different na private hospitals kasi gusto nga natin palawakin yung serbisyo. Dahil alam nyo naman po, ang ating mga government hospitals, minsan hindi po ma-accommodate yung mga pasyente. So, nakikipag-ugnayan po tayo sa mga private hospitals para sila po ang sumalo dito sa mga pasyente na hindi natin kayang i-accommodate sa government hospital.
0: Yan ang payag ni DOH Spokesperson Assistant Secretary Tagumpay Manikis.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:19 na umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabon!
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Oras sa buong Pilipinas, 6:21 ng umaga. Mas handa ngayon ang Department of Agriculture sa pagtugon sa posibleng epekto sa agri-sector ng very strong El Nino na maaaring maramdaman simula ngayong Setyembre hanggang taong 2027. IKDA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, maraming natutunan ang ahensya sa mga nakalipas na El Nino kaya asahang mas responsive na ang kanilang interventions ngayon. Kabilang sa mga hakbang ang pag-optimize ng produksyon sa mga lugar na hindi gaanong tatamaan at pagsalba sa mga lugar na mataas ang panganib sa epekto ng El Nino. Inihahanda na rin ng DA ang iba't ibang assistance para sa mga lubhang maapekto ang magsasaka, kabilang ang indemnification, fuel at fertilizer support.
7: Sakaling merong magtatanim at gusto pa rin nila, so paano naman natin sila masusuportahan ng una maka-recover sa pamamagitan ng mga assistance natin na pwedeng ibigay sa kanila through indemnification, sa insurance, sa yung presidential assistance for farmers and fisherfolk, yung quick response fund natin. So, kumbaga, sa bawat lugar, kailangan kasi thematic, location-based specific interventions yung ibibigay natin.
0: Yan ang payag ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Budget and Management o DBM na palawakin ang bagong irrigation service program ng National Irrigation Administration o NIA para sa taong 2027. Ito, ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, ay upang mas maraming sakahan ang maging mas produktibo at mas maraming magsasaka ang masuportahan ng administrasyon. Ayon sa opisyal, nasa 30.44 billion pesos ang inilaan na pondo ng DBM para dito. Target itong i-develop ang nasa 11,153 hectares ng bagong irrigation service areas. Bahagi ng layuning ito na mapataas ang agri-products sa bansa. at mapaigtig ang tulong sa mga magsasaka na harapin ang panganib dulot ng climate change tulad ng El Nino.
8: Solar-powered irrigation upang higit na mapalakas ang suporta sa sektor ng agrikultura. Para kay Pangulong Marcos Jr., ang investment sa irrigasyon ay bahagi ng mas malawak na food security agenda ng pamahalaan. Kasama ang suporta sa mga magsasaka at mangisda, produksyon ng pagkain at pagpapataas ng farm productivity.
0: Si Palas Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pa ang unang balita, nagsimula na muli ang National Food Authority o NFA sa procurement ng palay ngayong wet harvest season sa halagang 27 hanggang 30 pesos kada kilo para sa clean at dry palay. Ayon kay NFA Administrator Dr. Larry Lacson, nasa 22 pesos kada kilo naman ang buying price para sa wet palay na mas mataas kumpara sa kasalukuyang presyo ng ilang traders. Sa ngayon, umiiral lang mataas ang presyo ng palay sa ilang rehiyon, kabilang ang Region 8 at Region 12. Mula naman Enero hanggang September 2026, umabot na sa 92,032 metric tons ang nabili ng NFA na palay, katumbas ng tinatayang 2.5 billion pesos. Para mapabilis ang procurement, sinimulan na ring ipatupad ng NFA ang purchase order o PO system para sa mga magsasaka. Sa ilalim nito, nagtatanim pa lang ang mga magsasaka ay kinokontrata na sila ng NFA.
9: 27 pesos ang pinakamababang presyo ng clean and dry. Kung i-translate mo yan kung sa wet, yan, ilis na lang ng 5 pesos, para nasa 22 pesos ang wet palay kung sa NFA. And of course, we have to consider dun lamang po sa may mga drying facilities tayo pwedeng magbenta ng wet palay. No?
0: Yan ang payag ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:25 ng umaga, pirmado na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order Number 125 na pansamantalang nagsususpende sa excise tax sa liquefied petroleum gas o LPG at kerosene. Batay sa EO, fully suspended ang excise tax sa LPG maliban kung ginagamit ito bilang raw material sa paggawa ng petrochemical products o bilang fuel para sa motive power. Kasama rin ang exemption muna sa excise tax ay ang kerosene maliban kung ginagamit bilang aviation fuel. Pirmado ng Pangulo ang kautusan, ika-25 ng Setyembre taong 2026.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mas malawak na interventions ang inihahanda ng Department of Agriculture para maalalayan ang sektor ng pagsasaka at pangisdaan sa gitna ng nararanasang epekto ng global oil crisis at nakaambabang banta ng very strong El Nino. Ayon kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, sa ngayon may hindi bababa sa 10 billion pesos assistance ang nakalinya sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift. Kabilang dito ang 6.2 billion na pesos na Uplift assistance na nakatanggap na ng Special Allotment Release Order o SARO ngayong buwan. Nakapaloob sa pondo ang 2.2 billion pesos na fertilizer assistance, tig 1 billion pesos na fuel assistance para sa mga magsasaka at mangisda, 1 billion pesos na cash assistance sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFFP at 1 billion pesos fuel subsidy para sa agri-transport.
7: Tanggap na ng DA yung Special Allotment Release Order, SARO. Kabuang halaga ay 6.2 billion pesos. Natanggap namin noong September 9. Ito muli ay para dun sa uplift program para sa fertilizer support at fuel assistance or fuel subsidy na posibleng maapektuhan itong nangyayaring crisis at paghahanda rin namin dito sa parating na rin.
0: Yan ang payag ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang nagbigay direktiba sa Department of Transportation o DOTR na gawing mas epektibo pa ang mga kinakasang intervensyon na tulong sa transport sector bunsod ng mataas na presyo ng petrolyo. Sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na iginit mismo ni Pangulong Marcos na kailangan pamahalaan ang unang umalalay at tubulong sa mga apektadong tsuper ng oil price hike. Ani Lopez, dapat pang mapiga ang resources ng pamahalaan upang mapalawak pa at maging mas epektibo ang mga ipinatutupad ng programa tulad ng fuel subsidy program.
10: Kailangan talaga pigayin pa ang gobyerno para at least maibsan natin ang hirap na itong pagtaas ng presyo ng langis. So isa sa pinag-usapan namin kanina is yung fuel discount ongoing ngayon. So sabi niya, pag-aralan niyo mabuti kung how to make it more effective. Kasi ang nangyari ngayon, kahit na ongoing yung fuel discount natin, parang hindi po lahat nabibigyan ng diskwento. So he's asking us, together with the Department of Energy, Land Bank, at saka yung office po ni ES, how to make it more effective.
0: Yan ang payag ng Transportation Secretary Giovanni Lopez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muling iginiit ng Department of Energy o DOE na tuloy-tuloy lang ang arangkada ng fuel subsidy program ng pamahalaan para sa mga pampublikong sasakyan. Sa programang Mark In Mark Out, sinabi ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na malaking bagay ang ibinigay ng exemption ng Commission on Elections upang hindi maisama sa social services ban ang fuel subsidy program. Kasama naman sa policy level, ay walang patid ang tudong ng 12 pesos per liter na fuel subsidy para sa mga tsuper ng Jeep at UV Express.
11: Tuloy ho, walang hinto at on a policy level, wala rin hong instruction na ihinto. Hindi lang dahil sa election ban, nakakuha na tao ng exemption, ang mismong policy. Mukhang wala hong kami, on a monthly basis ang review nito, so for the month of October, wala ho tayong nakikitang pulisiya pa na ihihinto ito ng Department of Transport, DBM, at saka lalo na po ang Office of the Executive Secretary.
0: Yan ang payag ni DOE OIMB Director Rino Abad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umaasa ang Department of Energy Oil Industry Management Bureau o DOE-OIMB na aliyamado pa rin ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa nalalabing araw ng trading days. Sa panayam ng Mark In Mark Out kay DOE-OIMB Director Rino Abad, sinabi nitong malaki ang nakikitang pagbaba sa diesel at kerosene. Ngunit may chance ang mabura ang rollback sa gasolina dahil maliit lamang ang naitalang rollback price. Kumpiyansa naman si Abad na bunsod ng pagbabalik ng petrol lines ng Saudi Arabia sa Red Sea at commitment nito na shipment ng nasa 40 hanggang 100% ng shipment nito sa buyers ay tuloy-tuloy na ang downward trend sa produktong petrolyo.
11: It's really about the Saudi Arabia starting again the export, though 40%, 6 weeks daw, makakabalik na sa 100%, yun ang estimate.
0: Mm-hmm.
11: At the same time, yung pangatlong reason, yung talagang ine-export na uli ni Saudi through the Strait of Hormuz. Yung loading niya,
0: yes,
11: this week nangyari yung 14 million barrels na niload dun sa 7 cargo ships. Mm-hmm. Talagang mensahe talaga yan na ang Saudi is still open for crude oil export. Which, yun ang ho ang inihintay na papakalma sa presyo ng crude oil in the global market.
0: Yan ang payag ni DOE-OIMB Director Rino Abad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pa pangunahing balita, inaprubahan na ng Department of Transportation o DOTR ang rekomendasyon ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB na ipatupad ang fare hike para sa mga public utility vehicle o PUV. Napatid na sinuspinde ang implementasyon nito noong Marso. Ayon kay Acting LTFRB Chairman Greg Puwa Jr., dadagdagan ng piso ang kasalukuyang minimum fare para sa mga jeepney at 2 piso naman ang idadagdag sa bawat sumusunod na kilometro. Base sa aprobadong fare hike, tataas na nga 14 pesos ang minimum fare mula sa 13 pesos para sa unang 4 na kilometro ng regular jeepney, habang ang susunod na kilometro ay maging 2 pesos mula sa dating 1 peso and 80 centavos. Para naman sa modern jeepney, tataas ito ng 17 pesos mula sa dating 15 pesos ang minimum fare para sa unang 4 na kilometro, at ang sunod na kilometro ay maging 2 pesos and 40 centavos mula sa dating 2 pesos and 20 centavos. Sinabi naman ni Transportation Secretary ng Transportation Secretary na umiiral na pamasahe sa PUVs ay yung pamasahe bago pa ang fuel crisis, kaya hindi na niya ito sapat para magkaroon ng maayos na kita ang mga driver at operator. Nakapanahon na niya ang dagdag pasahe para masigurong sapat ang mga PUV sa kalsada at may masakyan ang ating mga commuter. Ibaruto pa ng taas pasahe simula sa Lunes, September 28.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mararamdaman na ng mga consumer sa darating na Nobyembre ang bawas singil matapos maglabas ang Bureau of Internal Revenue o BIR sa pamumuno ni Commissioner Charlito Martin R. Mendoza ng Revenue Memorandum Circular Number 97-2026 noong September 14, 2026. Sa ilalim nito, tuluyan ng tinanggal ang 12% value-added tax o VAT sa allowable system loss charge na pasok sa cap ng Energy Regulatory Commission o ERC. Layunin itong mabawasan ng buwan ng gastos ng mga consumer sa kanilang kuryente. Dahil dito, tinatayang aabot sa 20 pesos hanggang 30 pesos ang natatanggal na VAT o natanggal na VAT sa component ng system loss charge. Para naman sa isang karaniwang pamilya o household na kumukonsumo ng 200 kWh kada buwan, posibleng umabot hanggang 20 pesos ang kanilang matitipid. Sa kabila nito, panawagan pa rin ng mga consumer na magkaroon ng iba pang hakbang upang mas mapababa pa ang presyo ng kuryente, sa kabila na rin ito ng nararanasang pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:34 na umaga, mas pinagpupursigan ngayon ng Department of Science and Technology, Philippine Nuclear Research Institute o DOST-PNRI ang paghahanda at pag-aaral para sa pagdevelop ng Pilipinas ng sarili nitong nuclear power plant na makatutulong sa energy security ng bansa. Sa panayam ng bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DOST-PNRI Science and Technology Fellow Engineer Mark Gino Aliperio na target talaga ng bansa ang isang diversified energy source kung saan 50% ng energy mix ay mula sa renewable energy gaya ng solar, geothermal at hydroelectric power. At ang nalalabing 50% ay ang base load na pupunuan naman ng nuclear energy plants. Isa sa mga pinakabagong investment ng DOST at ng bansa upang mas maabot na ng Pilipinas ang utilization ng nuclear energy ay ang Nuclear Plant Simulator and Analyzer Facility. Sa tulong kasi nito ay napag-iibayo pa ang research and development sa nuclear energy at nagsisilbi rin itong training ground para sa mga nuclear plant operators and professionals ng bansa.
12: Ito po isang simulator ng isang nuclear power plant na kung saan pwede po natin isimulate yung mga scenarios kung paano po natin na-operate ng isang power plant. So may mga normal conditions, mga accident conditions. So na-prepare po ang ating mga future operators na kung sakali meron mga aderya na mangyari, ay napag-aaralan na nila muna ito bago at least kung may mangyari man ito sa totoong planta, at least alam na rin nila kung ano yung mga gagawin. And ang investment talaga dito is not just an investment on the facility, but ang investment po sa people at sa national capacity po natin na kayang-kaya natin na mag-operate ng isang nuclear power plant.
0: Si DOST-PNRI Science and Technology Fellow Engineer Mark Gino Aliperio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, tinututukan ng Marcos Administration ang coconut industry ng Pilipinas upang maging isa sa mga industriya sa bansa na may kinabang sa Free Trade Agreement o FTA kabalikat ng European Union. Tugon ito ni Communications Undersecretary Claire Castro nang tanungin kung ano-ano pang sektor at produkto ang saklaw ng pagbabawas o pag-alis ng taripa. Kasunod na rin ito ng konklusyon sa negosasyon para sa FTA na target malagdaan sa 2027. Ayon kay Castro, una nang nabanggit ni Pangulong Marcos sa isang pulong noon na nais niyang tutukan ng coconut farmers dahil nagipagsabayan ang coconut product ng Pilipinas sa global market. At dahil naabot na rin anya ng bansa ang upper middle income, nalalapit na rin anya ang pag-graduate ng bansa sa GSP framework. Ibig sabihin, napapanahon na upang magkaroon ng Pilipinas ng permanenteng FTA kasama ang European Union.
8: hindi po tayo aasa sa unilateral preference program. Kundi magkakaroon po tayo ng negosasyon, reciprocal, komprehensibong programa para rin sa ating bansa. Maghihikayat ito ng mga trabaho, maghihikayat ito sa MSMEs para mas maging maganda pa ang produkto na maaari nating i-export. So ang target natin dito ay makapag-export tayo ng ating mga produkto at para mas mabigyan pa natin ng mas maraming trabaho ang ating mga kababayan.
0: Si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:38 na umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Digdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
14: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Bert Laba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon. Palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat na si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior binabigyan talaga nila ng mga priority. No? So malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
15: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
16: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
15: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
17: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
15: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAX Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:43 na umaga. Tinapos na ng Kamara nitong Biyernes, September 25, ang 10 na araw na plenary deliberations para sa House Bill 10858 o 7.2 trillion pesos 2027 General Appropriations Bill. Mula September 15 hanggang 25, sinuri ng mga mababatas ang panukalang pondo ng 245 na departamento, ahensya at attached agencies, government-owned corporations, gayon din ng 113 state universities and colleges. Ayon kay House Appropriations Committee Chairperson Micaela Swansing, maglalagay ang Kamara ng karagdagang safeguards sa pagbuo ng 2027 General Appropriations Act. Kabilang dito ang mas malinaw na rules, standards at reportorial requirements sa paggamit at pagsusuri ng pondo. Target ng Kamara na makapagtibay sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang pambansang budget sa October 9.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, dapat kilalanin at igalang ng lahat anuman ang maging pasyon ng Korte Suprema kaugnay sa petisyon for certiorari kaugnay ng voting threshold sa conviction ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Payag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro, makaraang hinga ng reaksyon kaugnay ng kinwestiyong o kinekwestiyong desisyon ng Senado na babaan ang voting threshold. Kung matandaan, una lang nagdesisyon ang Senator Judges na hindi na ibabase ang two-thirds requirement sa kabuang 24 na miyembro ng Senado ang botohan para sa conviction sa impeachment trial ni VP Sara. Paliwanag ng opisyal, ang mga desisyon ng kataas-taasang hukuman sa mga kaso ay nagiging bahagi ng jurisprudence, kaya't nararapat lamang itong sundin.
8: Kung ano po ang magiging desisyon ng Supreme Court, ito'y magiging parte ng jurisprudence. So, ang jurisprudence, kahit hindi party to the case, should recognize, should respect. Dahil ito ay nagiging parte kung ano ang decision ng Supreme Court, ito ang dapat na sinusunod. So, sa ngayon, kung ano magiging decision ng Supreme Court, dapat ito pa rin, dapat igalang, hindi lang sa panahon ngayon, kundi sa mga susunod na henerasyon, maliban lamang kung maaabandona ang kanilang magiging decision. At magkakaroon ng panibagong tema o panibagong paniniwala at opinion at jurisprudence, or rather, decision. Na siya magiging bagong jurisprudence.
0: Si Balance Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:46 na umaga, binigyang diin ng isang constitutional expert na walang absolute na numero ang tinutukoy sa saliang saligang batas pagdating sa issue sa voting threshold ng isang impeachment court. Sa panayon ng programa Mark In, Mark Out kay Constitutional Law Expert Attorney Egon Cayosa, marino na tinutukoy na konstitusyon na ang maaari lang makaboto sa isang impeachment court ay ang senator judges at hindi ito tumutukoy sa kabuuan ng Senado. Kaya naman wala siyang anumang nakikitang mali sa pagkapababa ng voting threshold dahil ilan sa mga miyembro ng Senado ay kung hindi nakakulong ay nagtatago naman o hindi present dahil sa ilang pang kadahilanan.
18: Ibig sabihin ng all the members of the Senate, all the members of the Senate na umupo bilang hukom. Okay, so maliwanag ho yan. Maliwanag din na walang 16 na sinabi, walang sinabing 15, 13, 14 o anumang absolute number. It is always a relative number. Dahil nga, ang intention talaga, depende, kaya nga ginawang two-thirds kasi qualified majority. So, anuman, ilan man ang mga nakaupong hukom, dapat two-thirds pa rin. Not lower than two-thirds qualified. That's the whole essence of the provision.
0: Yan ang payag ni Constitutional Law Expert Attorney Egon Cayosa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa ibang balita, pinaplano ng i-rescue ng National Bureau of Investigation ng 10 minor de edad na nakita nilang na binibiktima ng groomers na nangihimok para sa school violence o school shooting sa bansa. Sa isang panayam kay NBI Director Melvin Matibag, ang 10 minor de edad ay nasa 12 hanggang 16 mataong gulang ang edad at nasa iba't ibang probinsya tulad ng South Cotabato, Cebu at Tacloban, na-discovery naman nila ito matapos ang pagkakaaresto sa isang hihinalang groomer na konektado sa nangyaring school shooting sa South Cotabato kamakailan. Hindi pa naman kinukumpirma ng NBI kung iisang grupo lang ba ang mga groomers, pero base sa kanilang monitoring, hinihimok nito ang kanilang mga biktima na magkaroon ng plano ng school violence sa Disyembre hanggang Pebrero.
19: Meron pa. Actually, meron kaming mga i-rescue pa na about 10 minors in the next few days, ranging from 12 years old to 16 years old. Iba-ibang eskwelahan. Iba-ibang eskwelahan. May South Cotabato, may Cebu, may Tacloban, iba-ibang lugar. It's a group already na na-identify natin.
0: Yan ang payag ni NBI Director Attorney Melvin Matiba.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala ay pinanawagan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang kooperasyon ng publiko sa paglaban ng gobyerno sa cyber threats. Sa programang Boses, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Parilla na bahagi ng national security ang cybersecurity, kaya kailangan protektahan ang digital system at impormasyon mula sa iba't ibang threats. Aniya, habang pinalalakas ng cyber defense at cyber capability ng bansa ay kailangan maging mapanuri ng publiko sa mga nakikita nito online.
20: Ito nga po is responsibilidad ng lahat. So ito pong sa ating mga kabataan, hindi lang po direkta ito sa mga kabataan, no? Nandiyan din po yung role ng ang mga magulang, mga guro. Kailangan po yung mga magulang, alam po nila kung ano po yung mga activities ng kanilang mga anak online. At dito naman po sa mga lumalabas na mga propaganda, fake news, iba't iba pong mga threats din na ina-encounter natin online, dapat po ang pakiusap natin dyan, maging mapanuri po ang ating mga kababayan.
0: Si AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Department of Information and Communications Technology o DICT inaimbestiga na umano'y data breach sa DICT Trusted Assessment Provider o DTAP. Balita atin sa atin ni Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Nagsasagawa lahat ng imbestigasyon ang Department of Information ang communication technology sa ulat na posibleng data exposure na kinasasangkutan ng isang DICT Trusted Assessment Provider o DTAP. Pinangunahan ng National Computer Emergency Response Team ang investigasyon. Batay sa paunang impormasyon, nasa 410 files mula sa 48 kumpanyang kalahok sa DTAP Accreditation Program ang maaaring na-expose. Tinatayang 600 megabytes ang datos, kabilang ang corporate records, permit, certifications, employment documents at iba pang impormasyon. Patuloy na biniverify ng DICT ang pinagmulan at lawak ng posibleng data exposure. Kung makumpirma may personal o protected data na nakompromiso, magsasagawa ang DICT ng kaukulang hakbang alinsunod sa Data Privacy Act. Nanawagan ang DICT sa publiko at media na mag-ingat sa pagbabahagi ng hindi pa beripikado impormasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Puspusan ang pagtutulak ngayon ng Mindanao Development Authority o MINDA upang mas mapabilis ang mga programa at proyekto sa ilalim ng Mindanao Development Corridors Initiative na itinutulak katuwang ang BIM-IAGA. Ayon kay MINDA Chairperson Secretary Leo Tereso Magno, bukod sa Palawan ay Mindanao at talaga ang tinutukoy ng BIM-IAGA na isa sa pinakamalaking growth area dahil sa laki ng potensyal nito. Hirit ni Magno na kung susumahin ay papalo pa lang sa 20% ang naitatap na potensyal ng Mindanao dahil hindi pa talaga nagagamit para ma-utilize ang likas na yaman nito. Kaya naman seryoso ani ang mga mamumuhunan na buhusan ng pondo ang Mindanao upang makabuo ng mga pangunahing infrastruktura, daanan, seaports at airports para sa mas mabilis na trade facilitation.
22: Peace now reigns in the islands of Mindanao. So ang susunod dyan dapat ay yung pagpasok na ng development. Development through funding from the national government and of course funding coming from assistance from ODAs, coming from development partners, different countries that have been trying to help Mindanao. And of course, what we are trying to push right now, the leveraging on the expertise, the financial capability, and the experience of the private sector, we are trying to push for PPP projects and programs to come to Mindanao. So ito po ang isa sa mga kinakampanya namin dito sa Mindanao.
0: Yan ang payag ni Minda Chairperson Secretary Leo Tereso Magno.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa ibang pangunahing balita, Pilipinas kabilang sa mga nangungunang puwersa sa pandaigdigang turismo ayon niyan sa World Economic Forum. Detalye sa ulat ni EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Kabilang ang Pilipinas sa mga umuusbong na ekonomiya na nakikitang may malakas na ambag sa paglago ng pandaigdigang turismo. Ayon niyan sa 2026 Travel and Tourism Development Index ng World Economic Forum o WEF. Ayon sa WEF, kabilang ang Pilipinas sa mga bansang nasa Asia-Pacific na nagpapakita ng mabilis na pag-unlad sa sektor ng turismo, kasabay ng China, Indonesia, Malaysia, Thailand at Vietnam. Sa kabuuan, 72% ng 110 ekonomiyang sinuri sa index ang nakapagtala ng pagbuti ng kanilang Tourism Development Score mula 2024 hanggang 2026. Kabilang sa mga pangunahing nagtutulak sa paglago ang mas maayos sa tourism infrastructure, air connectivity, cultural resources at natural attractions. Gayunman, binigyang diin ng WEF na mahalagang mapalago ang turismo sa paraang napapanatili ang benepisyo pagdating sa ekonomiya, habang pinangangalagaan ang kapaligiran at mga komunidad sa mga lugar kung saan nagtutungo ang mga turista. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muling dinihak na Estados Unidos ang matibay na relasyon at ugnayan ng Pilipinas na totoong tinubok na ng panahon. Ito ang naging payag ni U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton sa isinagawang paglulunsad ng East-West Center booklet na The Philippine Matters for America, America Matters for the Philippines. Sa kanyang talumpati, ginit ni Lipton na hindi malatawaran ang 80 taon ng diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos, gayon din ang 75 taong Mutual Defense Treaty. Anya, dadalhin pa ng dalawang bansa ang relasyon nito sa next level upang matiyak ang mas produktibong ugnayan.
3: We celebrate some very, very big milestones. 80 years of diplomatic relations, 75 years of the Mutual Defense Treaty, and of course, America's 250th anniversary. Our countries share an incredible, incredible history together. We're here to take our relationship to the next level.
0: Yan ang payag ni U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, hinimok ni National Anti-Poverty Council o NAPCI Lead Convener Manny Pacquiao ang bawat Pilipino na magkaisa para depensahan ang maritime interests ng bansa sa West Philippine Sea. Ito ang naging payag ni Pacquiao kasunod ng pagbisita nito sa Pag-asang Island. Hirit pa ni Pacquiao sa umano'y mga Pilipinong traidor na dapat pumunta mismo sa pumunta sila sa Pag-asang Island upang makita ang mga ito, ang komunidad ng mga Pilipino sa nasabing isla. Isa rin ito ang magandang testimonya kung paano lumalaban ang bansa sa mga agresibong aksyon at pangapi ng China sa mga Pilipino mangisda at tropa ng bansa sa mga teritoryong sakop ng Pilipinas.
4: Doon sa mga Pilipino na medyo traidor, dapat pumunta kayo dito para maranasan din yung mga experience ba na dapat mag-isip sila na mabuti at ito hindi maganda na palilimutahan ng tapos sa kukunin.
0: Yan ang payag ni NAPCI Lead Convener Secretary Manny Pacquiao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon din ang National Task Force for the West Philippine Sea o NTFWPS ang pangihimasok umano ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy sa isinagawang lawful rotation and resupply o RORE mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal noong Setyembre 24 taong 2026. Ayon sa NTFWPS, hinarangan ng mga barko ng China Coast Guard at PLA Navy ang regular na mission para maghatid ng mahalagang supply at magpalit ng mga tauhang nakatalaga sa BRP Sierra Madre o LS-57. Sinabi ng task force na nalalagay sa panganib ang mga Pilipinong tauhan at nahadlangan ng isang lehitimong humanitarian at sustainment operation. Ginit ng NTFWPS na ang naturang mga aksyon ay hindi naayon sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award na kumikilala sa sovereign rights at jurisdiction ng Pilipinas sa exclusive economic zone nito kabilang ang Ayungin Shoal.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita sa ibayong dagat, Saudi Arabia, kaisa ang Turkey at Pakistan sa pagtugon sa mga pag-atake ng Houthi sa rehiyon. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nagkakaisa ang Saudi Arabia, Turkey at Pakistan sa pagtugon sa tumitinding pag-atake ng Houthi rebels sa Saudi Arabia. Magsasagawa ang tatlong bansa ng isang agarang high-level meeting sa ilalim ng kanilang Joint Defense Agreement upang pag-usapan kung paano susuportahan ng Saudi Arabia at mapalakas ang kanilang pagtutulungan sa seguridad. Sinabi ng Houthis na naglunsad sila ng dose-dose ng missile at drone laban sa mga target sa Saudi Arabia. Ayon naman sa mga otoridad ng Saudi, 6 na ballistic missiles ang kanilang naharang. Naglabas din ng emergency alerts ang Saudi Arabia para sa ilang lugar kabilang ang Mecca, Jeddah at Yanbu, isang mahalagang oil port sa Red Sea. Nagpahayag naman ng suporta ang Turkey at Pakistan at kinundi na ang mga pag-atake sa Mecca at iba pang sibilyang lugar. Samantala, sinabi ng Iran na sariling desisyon ng Houthis ang kanilang mga aksyon habang nagpapatuloy ang tensyon sa gitnang silangan. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
0: At sa ating balitang sports, Team Pilipinas umakyat sa 14th place na ginaganap na Asian Games matapos ang muling panalo ni Olympic gold medalist gymnast Carlos Yulo. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Judith Caringal.
7: Carlos Yulo muling nagbigay ng gold medal sa Pilipinas ng kanyang pagharian ang men's vault ng Asian Games sa Japan. Nagtala si Carlos ng kahangahanga at halos flawless na vault para sa score na 14.733 points na may 5.6 difficulty at 9.133 points na execution. Napigilan ng Pilipino ang huling challenge na bigay ng Iranian na si Okfati na una nagtala ng 15.100 sa unang attempt. Si Carlos na nagwagi rin yung Webes sa floor exercise ay nakasisiguro na ng 4 na milyong pisong insentibo base sa Athletes and Coaches Incentive Act. Wagi rin ang kapatid ni Carlos na si Eldrew na nagbulsa ng bronze medal sa horizontal bar sa score na 13.66 points sa hulihan ng China at Japan. Samantala, nakuha rin ng bansa ang kauna-unahang medalya sa basketball 3x3 sa Asian Games. Ito ay silver na alay ng Gilas Women matapos na ito ay manalo ng 5 sunod-sunod na laban bago yumukod sa Japan 11-21 sa final. Sa medal standings, nasa 14th place ang Pilipinas sa kartada na 2 gold, 2 silver at 4 na bronze medals. Sa tulong ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee, Judith Caringal para sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Aichi Nagoya, Asian Games.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan ang kalipunan ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, September 26, 2026. Sa alat po ng ating mga nakasama sa technical side, kila Engineers Rolly Bumatayo, Engineers Mark Bucaron, at Engineers Ariel Villamor, at sa PBS News Division naman, sa katauhan ni Engineer Kenneth Nadwa. Muli, ako po si Efraim Gaito sa inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, 1 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! News Nationwide! We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas One. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account.
11: Magazine 1278.
12: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
24: Mga programang aabangan.
25: Agahan hanggang hapunan.
24: 66 Informasyon.
26: GIS, your general information station.
27: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Light na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
13: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Oh, ano rin?
1: Thanks, Chupot!
0: You're welcome, Quezon City.
2: World class na tanawin. Explore na natin. Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. Influence na yan. Radyo Magazine
3: 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
8: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Tamang impormasyon.
1: Tanggal sugar man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
1: RG! Radyo Magazine 1278.

0: Adjo Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your general information station.
5: Adjo Magazine 1278 AM.